0: 200 ka pesos nga madaginot matag buwan tungod kay mahimo kining ipalit og bugas, gasolina ug uban pang nagunang panginahanglan.
1: DYRD Radio Balita.
2: 4 minutos pasado alas 8, balita sa gawas sa nasod ug pagnat sa kusog humani ini.
3: DYRD Balita, balita Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imo maangkon ang dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan ug ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech, tire service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasod ug kanato sa Tire Queen Goodyear Servitech, gikansila ni US President Donald Trump ang usa kag plano nga pag-atake sa militar batok kini sa Iran human nangayo og panahon sa pantiran nga ma-finalize ang mga giya sa kasabutan sa kalinaw. Sa usa ka post sa Truth Social, giangkon usab ni US President Trump nga ang mga miuyon sa mga perimeter sa usa ka potensyal nga kasabutan naglakip kini sa diha-diha dayon unya kompleto hingpit usab nga pag-able sa Strait of Hormuz ug ang pagtapos usab sa hulga sa nuklear sa Iran. Ang US President miingon usab nga miuyon siya nga kanselahon ang pag-atake alang kini sa umabot nga mga kaayuhan sa kalibutan samtang ibutya usab nga andam ang Estados Unidos nga magigab away batok sa Islamic Republic of Iran sa level nga wa kaniadto makita sukat sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Gihusgutan usab sa presidente nga miuyon sab ang Israel sa mao nga pasalig nga hunungon ang mga pag-atake. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center and balita sa pugnat sa kusog atong paminawon, Leonard Simpit.
4: Sanatad sa tennis, dako ang kalipay o garbo sa mga Pinoy ang nakabuot sa mapaybsanong Pinay tennis ace na si Alex Ayala sa 2026 Mubadala DC Open human iyang gipildi ang world number 13 o 4-time Grand Slam champion o ang third-seeded na si Naomi Osaka sa women's semifinal match na Moyawe na iyang sagubangon ang championship match batok sa world number 3 o ang top-seeded na si Jessica Pegula kaganinang kadlaon. Ang veteran ng si Osaka mao ang Australian Open champion sa tuig 2019 o 2021 o ang US Open champion sa tuig 2018. Ang 21 anyos nga si Ayala dali lang nakuha ang 40-0 nga labaw batok ni Osaka o iyang gilampurnas alang sa kadaugan sa straight sets aron makabuot ang WTA 500 finals.
5: I'm not sure yet. I think I'm still locked in. Like, I don't think it's over yet. I guess, but super happy. I think I played really well, and of course, it's such a meaningful match against a great player. So really happy to share the court with Naomi.
4: Nagpasalamat usab si Ayala sa mga fans sa way puas nga nagsuporta o nagsunod sa iyang pagsalmot sa maong torneo.
5: It helped me a lot. I'm happy that you guys enjoyed the match, or at least it sounded like you did. I think there was a really good couple exchanges, which I think made it super exciting. And the level here in this tournament is really so high. We have the best of the best. So, you know, this tournament doesn't deserve anything than the best fans.
4: Gipadayon ni Ayala ang iyang impresibong dagan human sa nindot nga grassroots season aron makabot sa iyang ikaduhang WTA Tour final sukad sa 2025 Lexburn Open. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalikan sa balita.
0: Sa balitang artista, gipasidunggan sa BIR sila si Alden Richards ug Barry Fortis isip usa sa mga nagunang taxpayers sa Pilipinas. Gumikan ni ini kung gumikan usab sa ilang dakong natampo o nahatag sa pagbayad o buhis, lakip na sa ilang paggamit sa ilang impluensya aron awhagon ang publiko na mamahimong matinud-anon sa pagbayad sa insaktong buhis.
2: Ang kalingawan diha sa Bantawan, magpadayon kini ning buwan sa Agosto niya ay mo kalimot. Karong gabi mo rampa diha si Mel and Glee, ang replika. Karong gabi diha sa Bantawan Old Airport, alas 6 sa gabi magsugod na mo ang kalingawan. Bungtis peso, itandis dolyar, bang salapi sa kalibutan ni mga gutlo ah.
0: US dollar 61 pesos og 31 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 82 pesos og 6 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos og 83 centavos. Canadian dollar 43 pesos og 27 centavos. Singapore dollar 47 pesos og 54 centavos. Australian dollar 42 pesos og 52 centavos. Saudi riyal 16 pesos og 36 centavos. UAE dirham 16 pesos og 72 centavos. Euro 70 pesos og 8 centavos.
2: Inyo na bati ang balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class at tire service. Agig panapos ang mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, at mga pulong sa kaalam.
0: Ang paglikay sa pagbakasa sa kalibutan, ikalipay sa kahitasan.
2: Mugadto ang nagbagang balita. Karong butaga nyo na bati paguna din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulano DYR Day. Og sa ngano sabi ni Sir Raychan James, kang kagawad Jerry Cajes, ang ato nga tech on duty, mga sakop sa DYRD News Team. Arnold Lucas, friend mo forever.
0: O gini si Glee Orcolio, ang friend mo forever.
2: Labing love us o kompletong balita din sa DYRD Mayong Buntag.

0: Time Check, brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
0: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
2: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time Check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga adunay hilanat. Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango Bango. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
0: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: GTX 500.
4: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng GTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng BTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit. Hindi ako namimilipit. BTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
3: BTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli namo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
9: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
10: 3 times faster.
9: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
10: New Alaksan Extra.
9: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
10: New Alaksan Extra.
9: Extra paspas, extra galing.
11: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: age care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
5: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
6: Drink responsibly.
7: Lahi ragyad ka, sis!
8: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no Good Na.
9: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
8: With regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha tocopherol vitamin E.
11: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no?
12: Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
13: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen.
14: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
15: Alagang Unilab yan.
16: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
18: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
19: Let's go, Lola!
18: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
19: Kuhat ako!
20: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa.

0: Aragada ta mga kaigsunan sa itong isgutanan karong buntaga gisugdanan ni atong Sabado mga igsuon ang helmet ordinance taliwa sa crisis karon para daw di sa para sa kaluwasan sa mga motorista og angkas sa motorsiklo. Gisugdanan mga kaigsunan, cakop na di ay kung dili mainsakto ang inyong mga helmet karon. Ato ning subayon mga kaigsunan og unsa di ay yun ning mga helmet na nga gamiton, unsa may dakpunon, unsa may dili. Ato sa paminawon ang report kampahin ni ining pagpangusog mga kaigsunan sa paggamit og helmet. Ania ang report gikan sa tungalagan reporter Earn Pahayahay. Earn. Pasok.
1: Sugod nitong Agosto 1, humano sab gipahibaw ngadto sa publiko. Opisyal nang gipatuman sa kapolisan sa Dakbayan sa Tagbilaran ang pagdakop sa mga driver ug pasahero sa motorsiklo nga masakpan nga wala magasulob og standard protective helmet. Subay sa City Ordinance number C-386 Series of 2025 nga nailhang mandatory use of motorcycle helmet ordinance of the City of Tagbilaran. Gisulayan sa DYRD balita nga makakuha og opisyal nga impormasyon gikan kang Police Lieutenant Colonel Jue Malyari Bicoy, Hipes Tagbilaran City Police Station, pinagi sa messenger apan wala kini motubag iguura ni scene sa mensahe. Gitawagan usab ang operation personnel sa Tagbilaran City Police Station aron mahibalaan kung pila na ang nadakpan sukad nagsugod ang implementasyon sa ordinansa. Apa nagdumili kini nga paghatag sa detalye matud pa nga sa maong personnel nga si Lieutenant Colonel Bicoy lamang ang bugtong otorisadong motubag sa media o gimando sab nini nga walay laing pulis sa City PNP nga ang mamahimong muhatag og pamahayag. Ang mga ordinansa gipangamahanan kaniadto ni kanhi Konsehal Ondoy Borja gipasar sa sangguni ang panglungsod natong 2025 og nahi naaprobar na sa unahi uyon sa Republic Act 10054 o ang Motorcycle Helmet Act og 2009 nga nagtumong sa pagpanalipod sa kinabuhi sa mga motorista pinaagi sa paggamit sa dekalidad nga protective helmet. So wala pa implementasyon gipahibalo na ni Lieutenant Colonel Bicoy nga una nilang gipahigayon ang information drive aron mahibal-an sa publiko ang provision sa ordinansa sa dili pa magsugod ang hingpit nga pagpatuman ini. Tumong sa maong ordinansa ang pagpakunhod sa gidaghanon sa mga aksidente nga nalambigit sa motorsiklo o pagpanalipod sa kinabuhi sa mga motorista o backrider. Base sa datos sa Tagbilaran City Police Station, nagpadayon ang pagsaka sa mga insidente sa kadalanan nga nalambigit ang motorsiklo, hinungdan nga gipalig-on ang pagpatuman sa maong ordinansa. Ubos sa ordinansa, mandatory ang pagsulob sa protective helmet sa tanan driver o pasahero sa motorsiklo. Ang gamiton nga helmet kinahanglan adunay Philippine Standard Mark o Import Community Clearance kung ICC sticker nga giisyo sa Bureau of Product and Standards. Ang mga makalapas sa mga ordinansa mahimong multahan hangtod sa 5,000 pesos o mo kasilot og itakda kini sa korte subay usab sa balaod. Gikan diri sa Tagbilaran City Police Station, ginis Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salamat Earn Pahayahay sa maong report. Mga igsuon paminaw gyud kamo niini. Kay basin og madakpan ta 5,000 pesos ang multa kun dili ta mosunod sa sakto nga paggamit sa helmet. Sakto nga klase sa helmet. O ano man talilaing paggamit sa helmet, no? Di man telepon ni abalihon, ganita kita man, no? So, sakto nga klase sa helmet. Oh, kung saan paggamit na, ato yun na sa O, ibutang. Dili na ibutang mga kaigsunan diha sa draybanan. Dili na ika, ato sa O. Ah, kay maunay tuyo sa balaod proteksyonan ang mga tao aron dili mga matay. Kung galing mo tilabho ang ilang gisakyan nga motorsiklo, kay nga no, nakaligis og iro. Kay nga no, nakabangga og laing motorsiklo. Oh, may na lang. Nga nag-helmet mga kaigsunan kay dili pa mabungkag ang ulo. Kagawad, bibot-budlong sa syudad sa Tagbilaran mga kaigsunan na sa frontline ining maong balaod ka karon mga higala. Ato siyang iuban sa atong tulumanon karon na kagawad, budlong, may buntag kanimo.
2: By Steve, mayong buntag. Kung saan ang sopipipaminaw sa imong programa, mayong buntag na itong tanan.
0: Salamat kayo kagawad budlong imuhang gitagaan tag panahon karong buntaga, but before anything else atong belated happy birthday greetings kanimo kagawad.
2: Salamat.
0: Happy birthday.
2: Salamat kay Bay, salamat. Salamat Bay.
0: Okay. Muraman og nagkaidaranta nagkasamot man ta ka abtik kagawad ha.
2: Trabaho lang ta, guys. Trabaho lang yun.
0: Trabaho lang ta. Salamat kayo. Atong isgutan, kanang trabaho ni mo karong buntaga, isip chairman sa Committee on Peace and Order. Diin ang pagpatuman, human naman ang inyohang trabaho ni ini pagpanday sa balaod, ang pagpatuman ni ini dili naman ang inyohang trabaho. Pero atong yes, sayron sa karong yes, atong sayron sa karong buntaga kagawad, no? Unsa man jud ning gitawag na tuga Ordinance 386? Mao ba ni atong nahibaw-an 5,000 kun madakpan ta nga dili ta maggamit sa prescribed nga helmet kagawad budlong?
2: Yes, Vice, no. Actually kini nga ordinance gi author ni former councilor Ondoy Bura adto pang 15 sa gunyang panglungsod 2025. So wa na ma-implement by sa Mayor Tibbs, no, wa na ma-implement. And then nag-recommend ang atong City Traffic Management Office after sa ilang data nga nakuha nga more than 30 accidents ang nahitabo atong 2025 sa Tagbilaran lang, ha.
0: Okay.
2: Sa Tagbilaran lang mo tong mi-recommend sila ni Mayor nga ato nang i-implement ang maong helmet ordinance. So actually dugay na gyud nga ordinance, ha. Unya, Vice Steves, ang nasa ordinansa di kagawad Ondoy Bura before, no? 5,000 ang penalty, pero na-compromise Vice nga 500. So, og mo hangyo ka sa polis, panalita mo yung kag mapalit pa ko karong sunod semana, og mapuhon ba, kuana sa ko, murag i-consider sa ko, na ibayaran ni mong 500. Mauna sa ordinance sa Vice Mayor Tibbs.
0: Okay. So, helmet. Unsa man nga helmet ang giingon nga prescribed nga maoy gyud gamito nila? Full face og half face. Unsa man yung description ani?
2: Either half or full face. Nara na sa sticker magdaog. Sa ang ICC sticker or import kuan commodity clearance nga sticker. Okay go kayo. Mao mang yun nag-prescribe kita, Vice Mayor Tibbs.
0: Mm.
2: So, mao na nga dili na mo matter kung half face ba na imong helmet o full face ba. Basta naalay ICC sticker.
0: Okay, naay ICC sticker kanang mga helmet nga gigamit sa mga bicyclist bicycle kanang nagamit og bisikleta ang mga cyclist kagawad. Appeal ba na nga dili allowed or pwede ra na mo gamiton?
2: Actually, according to DTI Vice Mayor Tibbs, no, kini mga nutshell na to pwede na magamit sa bisikleta.
0: Amolige. So, allowed ba na siya? Na may ICC na siya, pero dili na siya maoy.
2: Sa bisikleta, yes, sa bisikleta, Vice Mayor Tibbs, pwede na, kana mga nutshell nga helmet.
0: Okay.
2: Pero sa motorcycle,
0: dili, sa motorcycle, kana bang nagigamit o bisikleta, kanang ilang helmet, gamito na sa mga motorcycle drivers, pwede ba?
2: Basta na ICC sticker. Kaya mo magun standard kinta kang gagi-prescribe sa balaod nga na-ay ICC. Any helmet nga na-ay ICC sticker, mao na-ay prescribe. So,
0: okay. Kagawad, no? Atong isgutan yun eh. Kaya naamang yung national law to this effect, no? Even without that ordinance, mapwede paghihapon na itong i-implement ng balaoda kaya doon na may national law, no?
2: Yes.
0: So this is actually a redundant or a duplication of the law kaning gihimo sa itong ordinansa nato kaya naan na may national law. Ani? Nagka-conflict ang itong national law o ang ordinance. Dapat dili mo layo. Kaya base sa itong nakita diri sa LTO Standard Protective Helmet, kanang bike helmet, dili na standard, not acceptable. O niya, karon gi-allow ninyo sa iyong ordinansa.
2: Wala. Actually, one yun na specify sa ordinance, Vice Mayor Tibbs. Pero nga itong gisgutan na is the ICC sticker. So, wala na gi-specify sa ordinance nga bicycle helmet na siya. Or as long as kaning protective helmet, prescribed protective helmet, nga na ay ICC sticker.
0: Okay, basin og ang kun ang syudad manakop, way problema. Pero kun ang LTO manakop, basig malibog ni ang ato mga motorista. Nga wa man ko dakpa sa syudad, gagamit ko og bike helmet. unya karon ang LTO gidakop sila kay dili na acceptable no kun atong basihan ang metrics diri sa LTO standard protective helmet ang bike helmet di good allow ug dakpon sila sa taga LTO unsa may ilang iingon nga okay ra ni sa syudad kaysa na may mo prevail ani karon ang balaod sa syudad ug ang balaod sa atong national government
2: kagawad ang national law gyud mo prevail ana
0: dapat i-harmonize na kagawad aron dili malibog ning atong katawhan kay sa syudad matud pa nimo okay ang bike helmet pero sa LTO dili na okay.
2: Actually ang kuan ra gyud ta sa prescribe na ang sticker.
0: Oh, na may sticker ng bike helmet pero ang iyang porma.
2: Oh, nga ay sticker ng bike bike helmet. Di posible nga mo pasar na kay na may ICC standard.
0: Dili ang iyang pagka ICC standard mo gibasihan sa LTO. Ang iyang pagka protective gear gyud kagawad no ang iyang porma ba nga maghatag baka gyud ni og protection gibutang mong godire no what is standard protective helmet or what is not standard not acceptable kanang nutshell nga helmet kanang construction helmet dili gyud na allow og ang bike helmet iya gyud ni sa LTO kagawad basig malibog ang mga tawo ano yung ganong gidakop man kos LTO nga okay man ni sa syudad
2: pero mo lagi na by step kay mao magitang ang national law mo mo prevail. Ang ato po diri sa local nato nga implementation labi na kay atong Alangdong Mayor kuan kayo considerate kayo dili ra pud ta kayo anak mo kuan gyud mo stake ana na.
0: So atong klarohon sa ordinansa sa syudad kaning bike helmet allowed ni as long as nay ICC.
2: ICC ang ICC sticker.
0: Okay.
2: Kaya ito yung gikuan. Kaya mao man ay standard kita nga gi-prescribe.
0: Okay. So, kagawad, please hold your line. Okay, doon na yung mo interact sa itong discussion karong buntaga. Hello, Mr. Caller, may buntag.
3: Hello, sir. Good morning.
0: Good morning.
3: Nalang ko pangunta na, sir, no? Akong helmet, sir, ba, is, ang forma gid niya is nutshell. Pero baga siya kayo, mura siya kanang, ang material niya is murag kanang bagaon gid nga klase ba pero nay ICC so meaning pwede na siya acceptable na sa LTO or sa city sa police.
0: Okay, kung atong tanawon Mr. Kohler ning nasa tuang video karon no naay gibutang diha og unsay standard ug unsay di kun base ni ana murag dili gyud na allowed no kun ang LTO national law mo is gutan tingali dili gyud na siya allowed.
3: Oh, no. Unsa may giingon ni kagawad nga ugnay ICC okay ra?
0: Maoy ilahang ordinansa na kagawad budlong dili ba? Basta na ICC bahala ko sa porma na basta kanay ICC.
2: Oh, mao na sa ordinansa ato Vice Mayor Tips. Oh.
3: Pero amay na pangutanon ang LTO nato karon dili malibog ang mga tao.
0: Kana.
3: Pasalihok ko no sir Ted, tawag ang LTO.
2: Basihan ana.
3: Kay lisod ba pagay mo palit pa kong helmet niya kana kong helmet baga pa na sa mga helmet karon na nay ICC pero ang porma niya is nutshell.
0: Okay, naagi butang gyud diri sir no gikuluran og green ang LTO standard protective helmet no versus not standard. Ang standard gikuluran og green. There are only two kinds or two porma styles. Wa full face helmet o half face helmet. Unya ang not standard gibutang bar not acceptable gikulurag puwa. Una not shell kanang imong giingon. Ikaduha construction helmet namo giuban mangi helmet og kanang bitaw mga panday mason unsa mga construction na worker no. Og ang ikatulo bike helmet. Kanang bike helmet kanang bitaw nay mga buslot-buslot murag nay air nga mason. So mao nay giingon sa LTO. Ang ato ani basig malibog ang mga katawhan dakpon sila sa LTO. Unya maingon ang gidakop nga okay man ang syudad ani. Basta nalay ICC.
3: Pero usa po Sir Tabes, ug mo palit og helmet, for example, ana ta palit sa city square, wa man ni mga ICC. Pwede na siya. Wala man ni ICC.
0: Why ICC illegal gina dito?
3: Basta man ICC. Siya, Philippine standard man sure sa butang nila na, Philippine standard man ang gibutang pero walay ICC. Full face or half face ng ila diha unsa man pwede na siya
0: mga baratoho no full face or half face pero why ICC dili gihapon na allowed kaya may ICC
3: klaro ko no kay murag libog na nato paminawon ana karon
0: Kuan na siya po, ano lang ingnon nga helmet ba?
3: Okay, kasi mo palit mi ana. Kanya dili di alaw ka YICC. Philippine Standard ra. Sa amo na mo ga usik-usik laman mi palihog ko no sir tips i kuan ko no po sa LTO.
0: Kagawat bibod budlong do na gipatuma naman ni sa Sabado, do na po bay dugang pagpasabot gi kay nga himuon ninyo bahin ning ordinansa ha kagawad. Kagawad? Okay, lang pa murag na nalugpitan ang linya ni Kagawad daw, ha? Kagawad pa usto budlong. Sige sir, ato lang nang ipadaka nang imo concern, ato nang ipadangat ng tupos taga LTO.
3: Sige, salamat sir.
0: Unsa gyud ni, no? Okay, salamat sa pagtawag. Mga kaigsoonan na nanay national kani mugong kaning national government nato mga igsoon. Nana? Hello Kagawad?
2: Yes, sir.
0: Okay, napo ba
2: okay, paingon ko ay mag-public hearing based on Vice Mayor Tibbs.
0: Salamat, gamay na lang Kagawad. So, napo ba tayo dunggang himuong pagpasabot? Kabahin ninyo ang pagpatuman?
2: Actually, Vice Mayor Tibbs, ato lang yung klaruho, no? Nga ang night speaker na bike helmet para na sa, o nga magaling naka-acquire na para yun na sa bike. Dili na pwede para sa motor, bisan pa og na high speaker.
0: Okay, okay.
2: So ang ato gyud duhara ka klase nga helmet, either full face or half face, basta na high speaker.
0: Okay. So klaro na, mura og ni align na ta sa LTO ana, no? Wa di na malibog ng mga tao, no? O kung say balaod nga gi-implement sa LTO, moapo nang balaod nga gi-implement sa atuang syudad sa Tagbilaran. Full face or half face og na ICC. So bike helmet dili allowed, construction helmet dili allowed, nutshell dili allowed. Okay. Do na patay color Kagawad da budlong ato sa ning dawaton. Hello Mr. Color, may buntag.
4: Hello Sir Tibbs.
0: May buntag.
4: Si Elva Sorero ni John De La Serna.
0: Oy, Mr. De La Serna, may buntag.
4: Kuan, regarding sa kanang speaker sa una, katong pagkuha nako og helmet na agyan mi sa LTO, na sila'y listahan sa mga prescribed nga helmet.
0: Mm-mm.
4: So, mas mayo mo furnish ang LTO ana sa prescribed kay nayuban nga nagprint lang sila og ilaha nga ICC nga sticker na ipadikit sa helmet. So, nagyan na siya prescribed nga kuan, nga number nga lang sa brand, tapos unsa full face ba o shell nut, nakadigit dito. Totoo na, dili ka baka drive sa motor nga wala kay prescribed, i-check na nila na checkpoint, tanan nila kung sa brand ang imuhang helmet, Penguin ba, o unsa nga klase sa helmet, nga na. So mga itana, naanay listahan ng DTI o ang LTO.
0: Tinuod, no? So aron ang mga tao mag-guided sila, no? Dugay ra man ang balauda, dugay ra man dinagpanay pod nila, no?
4: Pagka dugay na nakayoy, buhay pa to Pinoy.
0: Dugay ra nin dinagpanay nila, pero karon nagipatagaan lang yung igong gibugaton Kagawad. What triggered us to enforce this law Kagawad? Daghan ang mga na disgrasya nga motor siklo din sa tong syudad.
2: As per recommendation na Vice Mayor Tibbs sa kuan sa tong City Traffic Management Office, no, nga na sila data nga more than 30 accidents ang naitabo at o niya na namatay atong 2025. So mao toy gisubmit sila og recommendation ngadto sa atong Alangdong Mayor Genia. Mao to ang atong Alangdong Mayor mihatag pug duha kapin ka buwan sa pag-inform sa mga tao, information drive nga kinanglan na gyud ta mo gamit og prescribed na helmet.
0: Basin ra og namagli mo timbalong dili mga buak ang ilang ulo tungod kay nanggi helmet na. Mao may tudyo tuli ani aron di mabuak ang o.
2: Yes. Ama,
0: dili mo ni pagpugong sa disgrasya, pagpugong ni nga di mabuak ang o.
2: Yes, we know the Vice Mayor
0: Tim. Mr. Kohler, salamat kayo sa imuhang pagtawag.
4: Regards ko ni Kagawad Budlong. Regards lang sa Tim.
0: Regards, okay. Regards ko no Kagawad Budlong. Oh,
2: bilitin. Yes, salamat kayo.
0: Okay. Salamat sa laing bahin na Kagawad, ang bisikleta, wadya mo ba tayo regulasyon, Ana?
2: So far, Vice Mayor Tim, so atay regulasyon. Motorcycle regyod.
0: Motorcycle regyod, ang atong gitagaan na igong pagtagad, no? Ang tuyo na to, ane, okay. Arundili mga buak ang ilang ulo, wanay lain.
2: Yes, tinood. Tinood na Vice Mayor Tim, kay Looy po kayo ba nga pag madisgrasya gyud niya ang ulo mo'y maigo, ma-impact sa kuhan, it's either abrihan imong oo or mamatay gyud. So, mo na nga, ato gyud ang gi-kuhan.
0: Unya ka na mga standard nga helmet kagawad, unsa kalig-on ang maong helmeta nga di mabuak ang atong oo?
2: Depende rin na private mayor page, no? Sa klase gyupod sa mga helmet. Pero once nga mupasar sila sa ICC standard, aw, likon yun siguro na, Vice Mayor Tib.
0: Okay, so ato lang klarohon ni kagawad, no? Kaya kaganina sa atong istorya, nga ang helmet sa bike, okay ra basta na ICC, pero dili, di ay gyud, ha? Dili.
2: Dili.
0: So, ang bike helmet, dili allowed. Ang construction helmet, dili pud allowed. Ang nutshell helmet, dili allowed. The only helmets nga allowed, katong full face, katong tibuok, yung naong nimo gitabunan, katong half face, nga, karang murag nutshell siya, pero naay murag cover pun sa imuhang mata, no? Karon nga kubot ko ani amo kung sa tawag ani nga helmet ta do half face niya o full face niya siya full ni half ni ang full face katong murag apil imong siwang murag apil imong siwang giprotektahan kani wa man ni siwang do pero ta covered lang dungga ni mo ani og dagwa ang imong dagway no naay gay kuan kagawad budlong salamat kaayo sa panahon nga imong gihatag
2: sa karumbuntag salamat pod sa igayon imong gihatag kanako mayong buntag kanatong kanako
0: mayong buntag. Mga kaigsoonan, mauna ni, ha? Daghan ang mga motorsiklo karong nagsaoy-saoy sa atong kadalanan na mga igsoon. Daghan pong disgrasya. Tungod kay daghan pong di kamao mga kaigsoonan mo drive. Mayingon tag di kaibaw mo drive. Kaibaw lagi sila mo paandar. Kaibaw sila mo maniho. Pero dili sila kaibaw mo sunod sa balaod mga kaigsoonan sa kadalanan. Ato nang ingnon di kaibaw mo drive. Kaya nga no, bisag-asa na laman, ha? Mo overtake og tuo, mo overtake og wa, na pay ubang mga motorsiklo, mga kaigsoonan, magduwa-duwa paskarsada, ilahang tiil, ilang isabod sa laing motorsiklo. So daghan, no? Mangigukod pa ng uban, mo overtake, bisan og yellow lane. So dali, ragyan sila madisgrasya. Bisagauna nila, ni stop na, tanaw nila, murang magnihunong, mo overtake sila, to adi ay hingkuros nga iro, murang nihunong ang gauna, timbalong diretso. Basta gani gasunod kag mga sakyanan, unya nang hunong na sila, hunong pod. Ang uban kay mo mga motorsiklo kay mo diretso magud sa kilid. Mo pakusog pag uban, didto tuwa man di ay hinglabay nga iro mo tong nihunong tong gaunang sakyanan daw, ha. Sirko balintong gyud, no. Kunway helmet, bugha gyud, ha. So kanang helmet dili na pagpugong sa disgrasya. Pagpugong na nga di mabuak ang imong ha. Kay ang disgrasya ron pobidang daghana. Tungod kay nakadaghan ang pud ang motorsiklo. Sayon ra gud kay kwaon ang motorsiklo. Sa una na ay down payment karon, no more down payment, ha? Wala. Dali ra kaayo. Bisag wa jud mo ikabayad og monthly, kuha. Ya ipa-embargo. Ha? Okay, kinsa mo pwede maibog og motor mga igsoon? Lami baya po na, hangin-hangin no, ha? Joyride. Okay ra nang joyride kay hinay ra magdagan, no? Pero kanang uban kay lahi magjoyride, gukod man, ha? Gukod. So atong balikon, mga kaigsoonan, ang helmet nga allowed lang kanang full face, unya naay ICC, unya half face nga dunay ICC. What if nakuha na ang tatak nga ICC kay karaan na do? No, na fade na. Oh, saon man do, ha? Oh, mangita taglain nga sadun ra mo nang ICC mark gud gamon. Oh, printing shops ana dali ra jamu nila nagamon sticker do, no? Mao na ilang business magamag sticker, no? Dali ra na. Atur na may buak standard og dili standard og mabuak ang imong oo kung gagamit ka na nga rakas ka no dili standard ni kay nabuak mag oo ha so kanang mga nutshell kana bang murag bagol ra mga kaigsuonan kana bitang bagol ra murag ganar si ibabaw ra si imong dunggan ha ibabaw ra sa imong dunggan ha mao na ang gitawag og nutshell kanang half face kana gyud natabunan ang imong dunggan apil padapit sa imong imong aping pero ang imong siwang wa matabuni. Oh, mao nay half face. Ang full face tanan tabunan hasta imong siwang. Nga siwang magkinaunsa, dili gyud ka dili mabangi mabali nang imong himpapangig mga kaigsoonan. Tungod kay full face, ha. Oh, kanang bisikleta nga kuan lahi man ning bike helmet ni mura mag na may buho-buho na yung dili na. Oh, hinay nganong wa man gi-require na sila. Tingali tungod kay hinay ra na ilang dagan. makaligis manggali nag-iro o whatever, di yun na sila magtimbalong mga kaigsunan sama sa katimbalong sa usa ka motor. Agoy, purbida, hadlok ka rondo. Kisa may mautog dito ay ka mga jog ay sisi. Kumawa ang ilang ha? Purbida, no? So, ayaw jog wad ah. Ari daw, tagay tag full face nga helmet daw. Half face po na imo ha? Mauni, semi full face. Mauni helmet ni Bumbulero. Purbida, ang kuyawa din yung helmeta daw ha? Gituyo mo na nimo, aron dili ka mailhan na niya. So, mauni, usama na half face na eh. Kaya ang impapangig. Pero hapit ma full. Hapit ma full, no? So mas close ana no. So mura gid kadi gyud ka mailhan ani daw ha. Ana asa mag ICC sticker ani? Sa likod ng ICC sticker ah kani. Mo ni ICC sticker mga kaigsunan no. Okay. Kani gid noon, bisan pag 50 ka metros ka motimbalong ani daw ha. Guba gyud ang helmeta, guba puri mo. Leg on. Ha? Ha? Mo ni. So mo ni ang standard, mo ni ang allowed no. Ang natural mo ni. Nadi po kay nutshell mi ko. Adak puno na ni.
5: Pang back ride.
0: Oh, back ride man or front ride up kinahanglan full face na. No? So din kani mo dili ni allowed mga ang nutshell mga igsuo naara gyud sa imong dunggan ibabaw, ha? So dili protected imong aping, dili protected imong siwang, wa pud ipod protected imong mata ko na ay mga kuan. So kani siya dili ni allowed, no? Kani nga mag nutshell, no? Nutshell mura siya og bagol ba, ha? Bagol sa lubi, no? Ang purma. Kanang uban na construction helmet, no? Na yung mga yellow, na yung green, na yung puti. Oh, ligon mo po na doon. Giimo. Ligon ko na. Design ko na ang mahagbungan ka o libre. Ha? Kaya naan mo na yung murag spring. Pero kung mahagbungan ka, dili mo na design ng mabunal ka, murag lahi mo na. Kung mahagbungan ka, mas ligon kayo ang helmet gamito ni mo sa motor at tukas construction doon. Ha? Putaw. Lahi mo na doon. Bala mo na doon, no? Ang tuyo nini mga kaigsunan nga dili mga buak ni nga tungo, ha? Dili tuyo ani aron maiwas tas disgrasya. Okay, mga motorsiklo lagi karon, why disiplina? Why dili ka jud ka mao tingaling unsa buhaton nila nang pagdrive? Palihog kuno ipapangutan na ang DTI og mubutang ba sila og sticker adtong mga helmet nga mupasar nga prescribed helmet. O katong nawad ag sticker adto mo sa DTI. Mo-apply mo dito kay tagaan mo bagong sticker. How about wala ng ICC sticker? No, patuon ko nung DTI. Matod pa ni Rito Tas Dere. Anto mo sa DTI. Tagaan mo. Ipdadaan ang helmet ninyo. Kung sila mo mutanaw dito kung standard ba or dili. Ya, tagaan mo og sticker. O asa ng DTI rondo? Nga office daw. Ha? Alam, naminaw ni Intoy ni. Naminaw meron imo program. Happy birthday kagawad posto budlong from Intoy Camille Antiofrido Liliedo. Oh, salamat. Oh, salamat sa pagpaminaw, Intoy. Alam, sige. Napwede ka mga text diri mga kaigsunan. Ato ni Busahon karon. Appeal nila nining atong diskusyon karon mga igsuon. Ang importante ni ini, nahibaw na tanga na nakop na ang syudad. Therefore, napamoy higayon nga mangita ni ining gitawag na tug full face og half face helmet no. Mahal-mahal deligo ng full face. Pila tong palit ni mo ana boom kanang imo habom sa una pa na? 2000. When was that?
5: Last year
0: no. Last year atong kauban diri si Bumbulero nakapalit og 2000 worth of kanang ang worth sa helmet ang iyang price unya half almost full face to hapit na no. So kanang mga bubarato teligamay nang ayaw nang unay barato pero why ICC? Tag 500. Kanang mga baratohon lagi. Ibao lagi ka mingon tagwa dyan mula ba tayo ikapalit? No? Adyaw sing motor. Kaya dyan aron dili tamadakpan. Maayong buntag ni Ronald Tungko. Maayong buntag ni YRD ang pangutana. Nga nung gahimo man o ordinansa ang tagbilaran karon nga naamay LTO requirement sa una pa. Thanks and more power. Mauni ang atong national government mga igsoon. Sige na silang through DILG. Sige na silang ingon o gamin ninyo ni ordinansa. Bisag na anay national law. Gadubli-dubli na mga kaigsoonan. Nanay national law. Patuman rin ko ng national law. The local government units. Agents na sila sa national government. No? So, ganun, kinahanglan pa mag-ordinansa. Ako po, kanunay ko muportista na. Duplication na. Mamunay trabaho na itong mga higala magpanday ordinansa. Kanunay itong magbagot-bot. Nga nung guling pag-amun matag-ordinansa nga naan na may national law. Mamulabaw po blending ordinansa nato kaysa national law. Gawas kung sa national law giingon an enabling ordinance shall be enacted. Wa man pod. Mo lagi. Muna yung complicated yung itong gobyerno sa Pilipinas, mga Ikson. Florami Osaraga Besa is watching. Salamat. Silito Maghinay. Good morning, Vice Mayor Tev. Watching always sa DYRD. Gisaligan sa tinuod nga balita. Salamat, Lito. Dors Kaluyong, good morning. Si Undo Aranas Bulien. Oh, mayang buntag ka ni mo. Mayang buntag ka ni mo diha, Undo. Mayang buntag, sir. Good morning, DYRD. Good morning, Bohol. Ma'am Norma Daral. Good morning, DYRD. Vice Tibbs. God bless. Lydia WR at mayang buntag. Tibbs, sakto gyud ng imong giingon. Kinahanglan ang helmet. Ibutang gyud sa atong o. Oh, di sa drive banan. Ang uban ka, ibitay raman do, no? Ugnay man ako pa, dali og taod, ha? Ugnay man ako pa, dali og taod. Sige lang, God. Okay, musipat sa kadugayan. Mayingon mo ito, mirise. Oh, musipat kadugayan. Bit-bit man ka na, gamitan na lang. Alvin Luis, sa local ordinance, dili pwede ang bike helmet gamiton sa motor. Same as standard sa LTO. Di na, giklaro to ni Kuan. Kaya primero magkonsulti ni Budlong nga okay ra basta na ICC. Dili okay. Bisan pag na ICC nga for bicycle ra. Bicycle ra yun na siya kutob. Sa LTO, sa atong gi-prescribe vice base sa local ordinance, full face helmet and half face helmet lang ang gi-allow na to for motorcycle. Ang bike helmet with ICC is allowed only sa bicycle and not sa motorcycle. O, kana, klaro na. Ha? Salamat kaayo, Sir Alvin. Ha? Sa imuhang, nalimutang itong giklaro, beto ito ganina ni Kagawad Budlong, kaya ngayon, ha? Bahalag bike, basta kayo na ICC. Ijara pong gikorek, dili, ala sige. Arnold Grant, mayong morning, Sir Tibbs, Vice Mayor sa Luway. Na minaw ko, mind it inyong isyo karon bahin sa helmet the one. Oh, salamat Arnold Gran, Dias Luway. Oh, si Franklin Habahab Dawho, good morning. I suggest po na dapat ang atong city government, dapat po mo conduct og store inspection sa mga nagbaligya og mga helmet para ma-prevent ang pagpamaligya sa mga substandard. Bitaw, ang uban baya mga igsoon, mailad, no? Wa kahibaw kung say prescribe, kung say dili. Simple ra kayo, basta baratohon, dili gyud na mo'y prescribe. Dili gyud na siya mao ang ICC mark nga helmet. Oras, 50 kon untop alas 9 sa kabuntagon. Doon na tayo caller sa line 1? Line 5. Hello, mayong buntag.
6: Hello, mayong buntag, sir.
0: Sir, mayong buntag.
6: Pwede ba kumapil ko ng istorya ng bike helmet?
0: Oh, kinaninutan.
6: Sa gala na na kay disgrasya, may atong ipugan na, no?
0: Okay.
6: Kanang helmet, huwag man siguro na makadisgrasya o gamotor.
0: Og helmet og madisgrasya ka, ikaw ray mamatay. Di ka makapatay sa uban.
6: Pero ang grabe yun, kining mga iro nga naglatagaw. Naiiro dire sa barangay tip-tip na kinta particular. Nanganak na na, nangapo na lang, wag ya po, madakpe.
0: Nangapo na lang, imog yung gisunod, no? Kaya nahibaw magkag, nangapo na.
6: Di ba nga kanya, wag kanunay malabihan, mabuntag. Ang unsa man na ba yung nasinalo ang pagdakop na mga iro?
0: Daghan naman dili na, sir. No?
6: Ipasagdan man na, kasagarang disgrasya, ang naing na na iro, o di ganyan hubog ng ga-drive?
0: Hubog,
6: Nakadruga.
0: Ni overtake nga, dili mao.
6: Lagi na. Mao na, dili pasanginlan ng helmet.
0: Dino
6: ka ng helmet, mahimog, mag-helmet ka, mahimog, dili, ikaw rin mabuak, imong di ka mag-helmet.
0: Kana, tinood sa inyo, sir.
6: Kana, tinood nga istorya nga. Dugay rin nang itolerate nga, kana bitaw, dili, bitaw nga, kuan nga helmet, kanang dili, kanang standard. Dugay rin nga nung nahimog man, pugso na hinoon ron, looy ka may mga panday rin sa layo nga, nakapalit, nag-substandard, unya, papalito na may anang tag 2,000. Muna ilisod ka diha, unang mag-isgot ganay kag nasinalo, nga no man ang tricycle, gabaras-baras, anang highway na may nasinalo, anak, nga nung ipasagdan mo na?
0: Ayaw sa ko, sir, kalma lang, sir ba?
6: Ako lagi, pahungaw na akong gagawaan, kay, noong sa mentaw na sila, ay, ang kralo, makadisgrasya mo na, kanang iro, o kanang hubog nang gi-drive labi nang pista na daghang ga baras-baras nga hubog.
0: Unya way na nakop.
6: Way manakop.
0: Ah, helmet daghang nakop.
6: Oh, dapat unta na ay gadget ang syudad o munisipyo nga maka inigparan nila pa-umumon anang gadget aron mailag hubog bag di ba?
0: Kana.
6: Kana mamalit kun sila sila ana.
0: Oh.
6: Oh, dapat mo na ibuhato nila dili kay kining helmet unsa doon sila oi.
0: Doon na may mitiks dire sir, nako no nang helmet kay nako no ibahin sila sa halin.
6: Ah, kana siniguro ha? Na 100% ko na.
0: Ay kamalito ha po nang imong una hona.
6: Ah, tinuod.
0: Sumpay di po kadayon
6: na nila. Ano man ipamugos man nila.
0: Oh.
6: Oh, di ba? Dili para mawa ang pagduda, di ba? Unahon nang grabe nga makahimo og disgrasya. Di ba?
0: Mm.
6: Oh, kanang hubog, kanang nagatruga. Nay daghan nakadruga nakadrive hadlok ayo wag tuom overtake.
0: Oh.
6: Oh. Mo nay badlungon nila inig dako pa na na naadayo kanang drug test dayon nga palit sila gadget ng nana.
0: Mm.
6: Dili kay kini helmet da ginuton probida.
0: Kay og baliko na to kun madisgrasya ka wa ka mag helmet ikaw ra.
6: Oh, ikaw ra.
0: Pero magdisgrasya ka nga pakusog dagdagan kay hubog ka daghan ang maangin.
6: Daghan ang maangin.
0: Way na nakop.
6: Tinuod na. Tinuod na daghan gad kanang ga-drive itaw o kanang van, ay ito, Ginoo. Limang ka, kineng syudad, Sir Ted, ang nai-limit anang kuan, padagan. Mm. Sobra o padagan, kasagaran, mga van, nagigukot. Luka, wintaw na sila, ay. Muna angay bantayan. Muna angay bantayan. Dili kay daginuto ng helmet for vida. Dugay nang itolerate ng helmet.
0: Basta gituyo ni Sir, mutuyok ang ekonomiya, Sir. More sales, more taxes.
6: Kana dai madisgrasya mo tuyok manggihapon na kay ang doktor makasapi man.
0: Gamay raman doktor may makasapi.
6: Ang hospital po makasapi.
0: Kay karin ay helmet kay ang tindiro og tindira. Ang halin na ay buhis.
6: Hasta po ang ga-implementar.
0: Amo ba? Ikaw maldito yun ang imuna na. Salamat kayo.
6: Sige, Mr. Caller.
0: Salamat kayo. Okay, nganong helmet may pangusgan? Nga kung madisgrasya ka, kung wa ka mag-helmet, ikaw raman. Pero dapat pangusgan katong ga-drive ka nga hubog kay kung madisgrasya ka okay ra ikaw ra mo timbalong. Ang pait og makabangga ka sa uban. Maangin ang uban tungod kay hubog ka pero way na nakop ana mga igsoon. Way na nakop. Driving nga imong sakyanan kuwangan og suga. Way na nakop mga igsoon. Speed driving over speeding way na nakop. Kanang mga kanang maong mga kalihukan sa karsada mao na nakakos og disgrasya. Wa ka madisgrasya tungod kay wa ka maghelmet, no? Nabuak imong utungod kay wa ka maghelmet, pero bahig disgrasya dili makapadisgrasya nang di ka maghelmet. Madisgrasya pa hinuon tingali ka kon maghelmet ka do. Kay di man ka kadungog do sa silbato sa imong luyo, ha? Hinay man mukalit ka og mo-overtake ka nga naa man di gasunod nimo, ha? Kung malipat kag tan-aw sa side mirror ba, ha? So maadyo tong mas maadyo tong way helmet kay nag-drive nimo nay mo silbato nimo oy. Padong ka muliko, silbatuan ka, di, oy, di ba? Mas makadisgrasya pa. Inani mo niya, watawat mo niya itong gobyerno. Igang. So na ay discomfort, no? Pero katong kuler, ligon tong iyang hunahuna mga kaigsunan, no? Ato lamang ipasitibo. Dapat, kung nangusog ta sa helmet, mangusog po ta sa uban ng mga violations sa kalsada. Sa kalsada, no? Mao nang over speeding, driving under the influence of liquor, ang uban ka ng mga traffic rules na dili na musunod mga kaigsuunan, no? Kana mo'y pahingusgan. By a complicated classification helmets, lain sa motorcycle, lain bicycle riders. Mao lagi atong giklaro na ni kagawad budlong ganina. Kay primero na diyang ingon, basta na ay ICC sticker, okay ang bicycle, dili okay. Bisan pag na ay sticker, na ICC. Para bisikleta, bisikleta ra gyud na. Para sa construction nga helmet, bisan pag naay ICC na, para construction ra gyud na. Lahi gitong helmet para sa mga motorista, mga motorcycle drivers. Og dili lang kay driver ni, ha? Apil ang back ride, mga kaigsunan. Kasagaran ra bang madisgrasya, maigo, tamantaman, kaning back ride. Kay waman sa kita kung sa posibleng mahitabo. Ang driver posible man makabantay, makamaneuver. Unya kaning back ride mo ni mo ni unang mulagpot do mo ni mulupad. So dapat mag helmet gyud ang back rider. 6 minutos sumana kalabay ang alas 9. Do na sa tay caller. Hello mayong buntag. Hello. Hello? Okay, nawa daw, ha? Okay, atong pabalikon og tawag mga kaigsuonan, ha? Si Dorin Orasyon Pataka Pastrana, good morning, Sir Tibbs, ug sa tanang naminaw, deres purok uno San Isidro District, Tagbilaran City. Okay, maudyod, Sir Tibbs, para rapod nas kaayuhan sa tanan, importante jud ang helmet. Si Maka Clean Villijo Batong, unsaon man ang helmet nga napalit sa gawa sa nasod, gidala lang pag-uli, wa manay ICC. Mo ato ako nos DTI basig mo pasar na nila kay bawo man ang DTI tili mo dokdok og ligon ba ni og di no, so dadanas DTI nagmam butang ini og ICC standard ni kayo kay gikan go ni gawas asa man gawas sa China adili hadlok na og China do oh og mga gawas gikan na sa Amerika gikan na sa UK or Germany kana man noon mangunag mga pulido nga trabaho ng ilahang mga produkto mga igsoon ha kana tingali no. Ted Brian Ladaran, nindot ra, nindot na kay dili jud mailhan sa manulis. Mo po na, maghelmet ka, tulisan ka, oh, siguradong di jud ka mailhan. Ah. Di jud makita ka ng full face daw, di jud mahibawa kinsa ng, kuando, kinsa ng gadriver na daw. No? Gawas ko, nakaila ka sa tiyan, oh, maunin tiyana, oh, ka bumbuliro maning tiyana na, oh, mailhan ka. No? Oh. Ributa, Tibor, ributa, mayong buntag ka ni mo, mayong buntag, sir. Kana di ay dakpon nang mamaligya og helmet nga walay ICC sticker maoy dakpon oh dunay mitex nato dire mas maadyo kuno karang City Hall og LTO maoy mamaligya og helmet kay sigurado jud ta nga standard yun na sakto po no mamaligya ang atos LTO unsa may maayo sir tips ang taga LTO or City Hall maoy mamaligya sa helmet kay aron ma-provide nila ang saktong prescribe nga helmet. Bitaw no, daghan ang trabaho ng LTO, mamaligya, manakop na po. Oh, mayong buntag ni Happy Morning ni Father Grado, ha? Oh, bitaw no? Ha? Manghatag na lag-helmet ka ang LTO. Sakto po na. Sa appeal sa bayad sa renewal ba? Nag-renew ni mo, oh, patabanan kag-helmet. Pang! For appeal na recovered na dito si Munggi Bayran. Dati caller? Nasa line 5, okay. Hello, mayong buntag?
7: Yes.
0: Yes, right. May buntag, Sir Patrick.
7: Good morning.
0: May buntag.
7: Hello, Gepon. Kining ugba ko malimot ko rin mayroong meetings. Itong 2007 yata ini, 2008 itong kuan. Ugba ko masayop ka ng national law sa pag suot og helmet, di ba? Tunay uban yung negative. Parang ako ang meetings, no? Nindot ko itong mobile, palo lang ka sa balaod sa trapiko. Eh, kanagong di ka mag-helmet, ya, naka-inom pa ka, mamu-mu ka diha. Mamu-mu magani ng, nangamu-mu magani ng gatao, kanang ga-helmet, ya, humas mo nga di ka mag-tao ng helmet. So just follow lang, parang may metabo ba? Parang may metabo, mag-helmet ka lang diha. Nahir ka mo nga yung may tips nga, kung mag-helmet ko ta, konserbato di takadungog sa atong kasunod na may samin, iba?
0: May samin.
7: Left side o right side na ang samin. So, kana ko imong tanaw ni mo, wa man sila may tabo tingali may tips.
0: Before ka mo execute kag left turn or right turn, tanaw ka samin o naabay ka haguros kasunod ni mo?
7: Oh, yes, of course. Oh, kunya, madisgdas siya siguro ng kahilmit siguro may tips. In kaso, kung doon ay mga pista-pista mahubog baka o nainom baka sa gawas, para man ang punto di habang napita ba?
0: Oh, damor nga mag-helmet kaya dagag pistas buhol. Kanang mamistahay, dapat mag-helmet yun na. Kay likuli.
7: Yes, of course. This coming, Agustus, Pastila, Agusto, Rabat, pista ba sa imong kuan, may tibs, sa Dawes. Mauna nga, balik ko na ako may tibs, kinang lang yung musuot yun. Simple lang. Simple instruction.
0: So, follow the rules lang aron iwas disgrasya. Sunod lang kita sa mga balaod sa kadalanan.
7: Oh, follow lang tanan. Lisensya, registration, operas na ako ron. Wag mo nagandagan may tips. Kaya panahon ma-restore ni akong motor, akong lisensya. Hasta akong lisensya sa armas, panahon malihok tanan may tips. Di ba mag-arason na may tips nga? Bago pa kunin tayo ng tabuan na akong kuha. So, balik ko na may tips. Follow lang instruction. Yeah. Magsuot yung helmet. Magsuot yung helmet yun. Wa may tabo ni mo kung magsuot ka lang. So, mara po na ako, may tips, ha? Salamat kayo, may
0: salamat kayo, Sir Patrick. May bundag ka rin mo. May bundag.
8: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Certified DTI ra, no? Nga helmet, maoray tagaag ICC. So, kanang inyong mga helmet nga wa na dyan mo ICC, diha, ipadada ng DTI, aron i-certify na nila dito. So, kana, but ipasabot, certified helmet sa DTI, ilahan ang gi-inspeksyon nga maoni ang mga ligon nga helmet. Kung kamo nakabit-bit mog helmet gikas gawas, dada na dito sa DTI, kaya aron tanawo na nila. Aron matagaan mo og ICC niya na. 12 minuto sa manang kalabay ang alas 9. Padayon nga mudawat na sa inyong mga tawag. Doon na tayo lain nga caller. Hello, Maing Buntag.
9: Hello. Vice.
0: Sir, Maing Buntag. Buntag. Maing Buntag. Maayong Buntag.
9: Bahin ba katong dahil gitawag, ning tawag bitaw nga ang helmet eh kayo. Importante ka ng iro bitaw nga mag anas karsada bitaw nga mo'y makaangin.
0: Mm.
9: Ang ato ba nga ang iro hapit tama disgrasya. No nag-iro, atong aksyonan po ni Tagbato, atong hampakon. Ug hibidyuhan ta, ikihada nyo tag animal welfare.
0: Ayay?
9: Kung saon, saon man na.
0: Pag-helmet na lang, sir. Pag-helmet na lang man. Kain kaso, sunog matimbalong tatungod sa iro. Ha?
9: Mau.
0: Timplahan na to, sir. Timplahan na to ang sitwasyon karon. No? The government, hindi po tamingon og fails, no? The government struggling, no, to implement that law bahin pagpanghipos anang iro, no? So kay naaman na, so mutimpla na lang tanga magamit yung tag helmet.
9: Okay. Oh, di kinahanglan yo lang helmet. Pero agaho lang punto katong iro bitaw nga ug moy makaangin unya atong aksyon ang ikihatas animal welfare. Kana unta pong animal welfare mo advocate unta pong sila nga kinahanglan yo tanang iro mga anak na manasuka baryuhan apan atong yung ikuan kay kini yung mga tao pag yung national law mas mahadlok kay sa barangay law ordinance mana nga lamayon tapos sila nga mo advocate nga kinahanglan huktan po ng mga iro ug naay ginabuhing ginakabuhing iro kinahanglan ipa or unsa na padjo na gayron di makadisgasya. Kaysa tao may mandisgas ya.
0: Tinood yun. Oh, ako anak sir. Mawag yun ay akong gibati 2 weeks ago. No? Oh. Kaya piligro yun sa ngatanan. Oh. Kanang iro lagi. No? Sige sir, salamat kayo.
9: Sige, salamat, salamat. Salamat, bye. Ito, bye.
0: Akong iro do na naraman sa fence na akong iro do. No? Ah, na usang iro na nga tiguang. Kaning yung mga tiguang do, matao o mairo, territorial na sila. Akin, buti pa sabot ba? Maradili na mo bija sila sa ilahang dapit. Di yun mo gawas, bisang mag-abre ng kung ano, gate. Dili mo gawas. No? Pero kaning mga batanon nga iro, maoray tanaw-tanaw, ukuyo niya, mo gawas tong sakyanan, mo sibat pod o kawat ba? Purbida do, nakadisgasya, bitaw na do. Ha? Igawas ba? O, kalit. Sirko yung motor. Okay. Di po manggukod noon. Kanarang mo hakuan ng tingali ba? Kaya ba kang iro, manggawas mo na sila, malibang itong gawas, kung saan, ano? Katura ang iroa po, buwangan ng iroa ni, piligro. Hindi, gihipos ako doon. Katong usa, besan pag mag-abre itong mga gate ni mo, dili mo gawas, ay, karakaraan ang iroa. Katong batanon nga iro, kana ko pong iro ang mga laraw, baka na bang niabot sa bayan, daghan niya mga dagsa itong bayan daw, mga dagsang iring, kana nga dagsang iro, oh, mga but na ba, ito'y pa na, kalit lang sod. Karong kalit mo, kawat, magawas ba? Ah, Gibartolina, Gibartolina sod itong tangkaw. Okay, piligro na yung iro, ane. Kaya maka, madyo gani, kaya wara mga kuwan daw, no? Wara yun ingon og nadaot ang kuwan, ang driver, ha? Oh, purbida. Hadlok nang magbuhi po tayo iro, dili lalim. Dili lalim. O na, huktan baka na to, isod og tangkaw. Ha? Mambiti, humawid, good morning kanimo diha, naminaw na to karon. Ingon man ni Jing Jing, bay sa una, saon man ang among napalit, wala may sticker nga ICC, oy. At to mo sa DTI, dadaan ninyo ng inyong hanga, kanang helmet dito. Kaya aron tanawo na nila kung standard ba na. Aron, tagaan mo og sticker. Kay kundwa, palit mo og standard. Good morning, Sir Tib. Sakto na dapat full face helmet kay para safety. Oh, Ryan Labastida Sintinalis. Oh, safety yung kayo. Oh, dapat the more nga we have to wear helmet rong panahon na. Kaya nga no, bisan pag unsa ka ka maampingon sa imong pag-drive. Pero ang uban dili maampingon. Unsaon man na, Migo? Ha? Gahinay ka, pero ang uban nang ipaspas. nga abuso ang uban, so imo na lang yun ang panaganan. Paggamit na lang yung helmet. O, mingo, nga nang mag-helmet man ko, hinera man ko din na ganan, hinera lagi ka. Pero ang uban, paspas man, di pa dyan, musunod o balaod. Miligrot na. So, timpla na lang yun tas panahon karon. Ang saon na to, pagtimpla, ning naay mga barumbado nga driver, naay mga iro, naay mga hubog. It's not it's dili sa dili sa yon ang mga motorcycle riders ta karong panahon na, ha, dili sa yon tungod kay naay daghang mga badlungon. Tingali ang naminaw nato karon, dili mo badlungon pero naay daghang badlungon. So sunod na lang yun ta sa way ko mo, sunod ta sa balaod, helmet na lang yun ta. At the same time, manginaw ta nga ang LTO o uban pang mga LGUs mununot pud sa panawagan nga i-implement po ng pagpatuman sa ubang balaod, dili lang helmet. Overspeeding, driving under the influence of liquor. Kanagod unta po, nagod unta po, pahinungod nga lihok sa LTO. Ano, wadyo ta kadungog na LTO na nakop o mga alcoholic breath nga mga motorista. O ta kadungog. Helmet na kay kanunay, madaug-daug nila. Performance na yun. Record na yun dito nila. I-performa, promote na yun. O, na daw, promote, promotion na yun. Kaya daghang gidakop. Pero daghang nadakpan, pero ang problema, nasulbad ba ang krimen sa kadalanan? Ang the bigger picture is masulbad ang krimen sa kadalanan, dili kay daghang madakpan. Ryan, mayong ping bago unsaon naman ning dili makapalit og helmet nga why may ICC, mahal man ang kantidad. Simple ra na ping, ayaw dagan, ayaw sakay motor. Nangalang magmingon ang gobyerno, sa umang nimo makakapalit, okay ra. Dili jud na mahimo, manginig kamot na lang jud nga mosunod, ha. Aron dili gyud problema, ha. Dili gyud lisod ang kinabuhi og mosunod ra. Oh, tigom-tigom man hinay-hinayan, oh. So kanang inyohang mga budget diha sa inyohang cellphone nga para ra sa mga Facebook ana ba na ko ay nagamay. Oh, hinay-hinayan na ipalit og helmet kun mga motorista ta. Si Ernie Ropes, good morning Pinas. Oy Ernie, asa man ka karon? Maayong buntag kanimo. Pedro Liray Okolam, good morning Sir Tibbs, always watching diha man sa La Fortuna. Oy, dito ta sa barangay tao gagahapon, no? O ba na to itong barangay assembly? Lila na na mga Exxon, dili na luway, pero together with the mayor and councilors na to, no? Bahin na nga ito ang mga direksyon sa mga panubig sa atong lungsod. Kaya ang Lila, blessed na sila with

Dors Kaluyong. Ingunman nga ito ni Adelaida Sayon. Okay. Si Maclean Bilyo Bitong, kanang helmet nga ICC or Economic Commission for Europe Standard, sir. Unya, wa may ICC? Dad alagi na sa DTI, Maclean, no? Oh. Maldito ni Dodong Plaza. Nag-fundraising ko. No? Ayaw na dong, ha? Federico Lumaad, Maadjong Buntag, watching from Tagum City. Oh, daghang mga bulanon diha sa Tagum. Davao, no? Oh, Federico Lumaad. Oh, salamat kaayo ninyo diha. Oh, mga bulanon diha sa Mindanao. Oh, salamat sa inyong pagpaminaw. Observe ninyong mga ordinansa. Edgardo, tara angay full face ang helmet, mamotor man o bisiklita. Kay kana sila tanan nanagan anang kalsada, prone sa disgrasya. Uy, nakahunahon na ganit po ko do, mag full face ko do. Anong sakyanan natin kong four wheels do, mag full face. Okay. Uy, mabanggaan tag series do. Naamay ko ando, naamay airbag. Ha? Naamay airbag. Ha? Niguro lang ba? Eh, kuyawa mo niya, niguro lang good. Kay uro yung mabanggaan tag series. Ha? Siri pangar, series may itong panaganaan. Kaya marag sigil ba kita, discuss yan yung series do, ha? Banggaan tag series, anong helmet man eh. Basig dakpon po ta daw, ha? For wearing helmet. Ha? Nga dakpon ang mga helmet nga magsakay for wheels? Aso man? Pagka di malasa. Oh, way airbag. Oh, bitaw no? Way airbag na ubang sakyanan, no? So gamantog balaw na daw, ha? Mga motor, mga driver sa four wheels, mag-helmet po. Porbida, ing nun nagyutaan ni pila kay komisyon na ning mga daan, aning halin sa helmet daw, ha? Oh, Joe Bonsai Journey, kinasaktuhan tong giingon sa caller nga makadisgrasya ng iro o mga hubog. Kinsa man to by steps kay palansara to kay atong butuhan. Uy, mao bitaw. Mao man jud na wata kadungog in fairness to the LGUs, naneng kamot baya sila anang iro, naneng kamot sila ana na nagalay mga barangay karon nga to the point nga they will not follow the law in order to implement the law, ha? Parehas digong style ba nga bikil with feelings yod, ha? Ang ila rondo lanit, ha? Kaning mga iroan na di patuo to tag iya hipuso na gipang lanitan nila to, ha? Hiluan ba hiluan, no? Oh, kay nay uban ana ila bisan og dili na mao, solving a problem with another crime ba. Ilang ipangpatay ang iro pinagi sa hilo tungod lang ni ana. Kay ang ilang prinsipyo unsa may ipalabi kinabuhi sa tao, kinabuhi sa iro. Mao po na, no? Si Alejandro Quezon, wa man sila kasulbad sa iro, gi-implement nilang ang helmet. Sakto tayo tung collar. Wa pa nang iro-iro nga istorya, dugay ra man ang helmet nga law, dugay ra man na, no? Kay awat-awat mangubuta sa ubang nasod kay sila inana sila ka grabe nga mo implement sa balao dito kanang seat belt, no? Maayo man sila dito sit angay silang seat belt dito sa Amerika kay expressway tong ilahang pangdaganan kusog kayo super highway mag seat belt kag syudad, no? Angay man seat belt og matimbalong ka na adili ka maunsa, no? So depende gyud na, no? O mag seat belt ka or posilunon ka do di ka kadali og duko do. Ah, mag-seat belt ka. Mas maayo tong mag-seat belt kay nay maksug pusil nimo. Makaduko ka. Angay ra na dito sa mga kusog kay padagan. Angay ra dito sa mga areas nga naay mga bangin kay mahagbong ka may na lang nang imong lawas nahawid sa lingkuranan dili ka mag lagput-lagput suod, no? Na daghan god, na good and bad good pod, no? Pero mas maayo gud po tong mosunod og balaod aron wala problema, ha? Si Alan Habines watching live in Sagmunan Dipatlong Maribuhok. Salamat kanimo Alan. Si Ron Onyes Bonggot, good morning the weather sir Tibbs. Angay pangusgan ka ng pagpanakop sa iro para iwas jud disgrasya. Na ako'y nailhan na disgrasya na balian o gusok naka full face helmet pero ang iro sutoy lang o dagan. Huyuhoy, dili man ta makadungog anang dako nga helmet kung naa magsunod sa likod, kanto lang half face or makadungog ka. Jonathan Datoylo Franco, maayong buntag Vice Mayor T. Jonathan, Diaspalo, Luway, maayong buntag ka nimo. Jonathan, suggested ko sir, kanang mga tindahan o motor o mapalit o motor o utang ba, dapat naa sila SOP nga helmet nga appeal sa pagkuha sa motor o dapat standard one motor with two helmets.

0: matud pa ni Jekon Ongkog. Dire-dire mga kaigsuunan. Kanang manakupay og iro, sir, magabi ila irubing kay daghan sa karsada ng iro, maolagi, tinuod na. Oh. By sa Vietnam, nutshell man ilaha, mga helmet motor sa Vietnam, nutshell ra, no? Oh, kanang taga animal welfare maoy padakpon anang mga iro, sir. Oh, nindot ko pud unta og mao na ilahang mga advokasya, mutabang pud sila og pero wa jamoy animal welfare akro mo pakita tingali og lihok, ah. Ang ila lang kuan lang ilaha kana bang isa issue lang. Good morning, Vice. Nindot gihisgutan ron makadugang kahibalo, no? Kahibalo sa motorista. Minaw me sa imo fans ni sa baklayon sa Lamat. Oh, bitaw. Nahibaw na mog unsa, ha? Full face o half face helmet with ICC sticker. Oh, dili tong helmet sa bisiklita, dili tong construction helmet, dili tong bagol-bagol nga helmet. Dakpon mo, ana. Nganong dili man consistent ang implementation anang pagtaod sa helmet sa tips, weather man, mao dili mutuo ang mga tao sa balaod, walay consistency ang implementation. Basin nahinay ang sale sa mga helmet sa negosyante, mao nakig-coordinate sa mga politiko to strike the iron again for more sales. What a kahibaw. You could be very right, sir. Tinuod na kanang adik kusog mo padagan, murag ila ang kalsada. Basta adik, wala na kahibaw, wala na sila ang panimuot nga insakto, no? Good morning, Sir Tibbs. Pasikat o garaon man ang ubang drivers aring balilihan, daghang batanon mag-drive motor o banha ng tambutso. Ambot nga nung di si tahon sa polis. Uso pod kawat ari balilihan. God bless us all. Ampo og amping kanunay, sir. Matod pa sa atong texter. Bitaw, samok damo. Bitaw po ng kusog damo na trambutso do. Mapungot ko anak do ba? Galibog man may sa gi-interview. Ha, ha, ha. O, ayaw na mo kalibog, ha? Basta kay mauto, duhara yun ka klases helmet ang allowed. Ang full face og half face. O niya, doon ay ICC sticker. Sir, bisiklita rata kay hataw fitness pa sa lawas abot man gihapon. Doon ako igagaw dito katrabaho sa Sweden man dito or somewhere there, no? Kung mabisiklita ka dito, tagaan kag incentive sa gobyerno. Tagaan. Ha? Murag, kuan ka, kung unsay imong kilometrahe nga nadagan, na equivalent ana nga sentabos mga igsoon. Ha? O, nindot kayo. Bi-encourage nila ang pagbisiklita for several reasons. One, para sa exercise sa tao. Ang tao nga mabisiklita, ligon ang lawas, dili-dali masakit. Kung dili ka dali masakit, sa to paway gasto ang gobyerno nimo sa imuhang healthcare. Kaya di man ka masakit ton. So, healthy body means minimal expense or no expense for the government. Ikaduha, ang pollution. So, wa kayo pollution nga imong ikatampo sa kinaiyahan. Tungod kay gabisiklita ra ka, no? Ikatulo, ang traffic. Dili ma-traffic ang kuan, no? Dili mag-problema ang gobyerno, pangita og mga parking areas, dili mangita ang gobyerno og gama og daghang mga traffic signs. Tungod kay di man ma-traffic kay bisiklita ra man. Mauna nga ang nangibisiklita dito, gipremyuhan, no? Gitagaan sila og imo nang i-redeem. Mo-record man naman kay murag speedometer sa imong bisiklita. So, every time mo report ka sa work, imuhang i-record to dito, ha? Tagaan kag incentive sa mga kaigsuunan, no? It's either i-deduct sa imuhang taxes or sa imong mga baliron ipang-deduct ba, no? So, guwapo kayo. Magurunta po na himuon na to dili, no? Kinsa to mga bisiklita, mo report sa trabaho, ha? Katong mo report to work, trabaho ka kuan, naa kay bicycle incentives package. Kaya nindot, no? Ha? So, awaton na to motoy, angay na tong awaton. Nga mga pamaagi sa ubang nasod, no? Si Jekon Ongkog, oh, kanang mga tindahan, humanan ni Imo Jekon, no? Si Ron Onyes, humana po ni, no? Alex Pipito Bahaw, may buntag ka ni mo, Alex. Asa mga karon, ha? Nabakas imuhang 7-11 diha, ha? Si Rosa Angelica, dapat mag-benchmarking ang Tagbilaran City sa Puerto Princesa City pertitang layo sa ilahang pagpatuman nila sa balaod sa kadalanan. Oh, bitaw no. Luag-luag po ito kaayo itong Puerto Princesa. No? Dako kaayo nga province. Luag po sila dito. Tinood na. Edgar Tumanda, good morning Vice. Nag-view ko ni Moron. Oh, Edgar. Oh, asa mang kadapitron? Ito abagas mabini. Oh, nakita tadi pa dugay. Last na sa Monday. Nala sige. Oh, salamat sa pag-view, pagpaminaw ni mo diha Edgar Tumanda. Itong kanikapitan ni mabini. Grace Palen. Shout out ko sa akong tatay sir na si Jose. Mahinay og akong nanay Vicenta sa bahi. Sige og paminaw ni mo, sir. Oh, salamat Grace ha. Tatay Jose, oh, nanay Vicenta dias bahi Albor. Salamat sa inyong kanunay pagpaminaw sa atong tulumanon sa DYRD. Si Jason Tukmo, kadugayan ana sir kanang tricab sa Tagbilaran, pasuuto nag helmet aron dako ang mga tax. Maldito ho nang imuhang text, Jason, ha? Lito, maghinay. Good morning, Vice Mayor Bong, watching sa Uzami City to Oroquita down to Plaridel. Sige, miminaw diri, Vice. Oh, mo ba, Lito? Oh, diretso po mo sa Sapang Dalaga. Kaya nakadoong may dihang napita, no? I was there 1 month ago, ha? Plaridel, kanagiging nani mo, Oroquita, Uzami. Oh, diha sa Sapang Dalaga. Oh. Si Ariel Lungay, good morning, Vice Bong. Ayeng, maing buntag ka ni mo. Emily Angoy Ongyot, good morning, Vice, watching from Burgos. Oh, salamat ninyo diyan sa Burgos Street. Ang iro makatabang, ang iro sa mga kawatan, sir. Oy, bitaw, makatabang, basta gabiing dako na ikawatan, ano, pinaghutay, ginang iro taman-taman, no? Pero ayaw lang po surusuruya sa daan. Kay makatabang po na sila sa Desgracia, Olympia, Lansang, ha? Ilansang na sila ng mga iro sa sud sa inyong panimalay, Olympia. Aron makatabang na sila sa ato ang kadalanan nga di makakos og disgrasya. Jim Core, speed limit unta i-stricto sa Tagbilaran City. Kay kung dagko nga helmet magpakog man kung tulo sakay sa motor. Ayaw tulo ah. Duhar may sakay motor as designed. Magpakog yun magtulo. O di duhar ah. Aron di magpakog. Alejandro Quezon, kanang mga pulis nga naay motor, naalagi ay CC sticker ilang helmet. Nanguta na lang, sir. Naay motor. Naaoy. Naay mga pulis. Oh, listen po kayo. Pulis, og dili mo oy mo sunod sa balaod. Ha? Oh. Oh, naagyod. Oh. Naagyod yekoan. Naay sa araman tong nawa, araman tong text, bahit niyang igsuon, namatay tungod sa motor. Do. Naligsan man, do. Palihog ko. Ato nang basaod. Karto taon. 32 minutos mga higala. Human na kalabay ang last 9. Atong timbayaon, panguban yung mga hunahuna sa atong pagbalik. Human na ning pipila ka penumdam. Standby.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag-Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Nusip C Plus Forte. Nusip C Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa, afford pa. This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. This news is brought to you by Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nay labad sa ulo o pamaol nga nahilanap.
3: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango.
4: This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
5: This news is brought to you by Decolgen Tablet, decongest with Decolgen, with maximum decongesting.
6: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot, nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ng electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tag Bilaran City.
7: Lahat na hatod sa Bayong Tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto ng pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical o electronic supplies, genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck, baterian motorite o construction materials. Kubos ng presyo niya sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan Lerbinting ng atong syudad sa Tag Bilaran.
8: Time Check is brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak Tapang, Tatak Hinebra.
1: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw.
9: Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
1: Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
10: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
8: Time Check is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango.
5: Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting.
4: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
1: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
5: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
4: Time Check is brought to you by Alaksan, pagtotoo ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
1: Time Check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema, afford pa.
11: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
14: Jeneline Prosperidad, and Sir Tagamanogan Zamboanga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko mabatang. Nya high blood food ko, nya masulib ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX-500 na muog nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod, nya kasakit ning akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. DTX 500 umay TC ra jud ang akong ginainom, sir.
15: DTX 500
16: highly recommended sa mga eksperto.
17: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
18: Malingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
19: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex is a generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Strong sa una.
15: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulit.
20: Ibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay, drink response.
21: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care. PHK.

0: Napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Lahi ra gyud ka sis.
6: Myra Ease 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
7: True. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage and help strengthen immunity back.
6: With regular intake, proper diet and exercise.
8: Sa inyong lumber o construction niche, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: IATF, inyong alagad forever.
1: Oras, 45 minutos, umana kalabayang las 9 sa Kabundagon. Balik na sa itong tulumanon, mga kaigsunan, inyong alagad. Ng adlaw nga Lunes, Pitsa 3 Agosto. Uy, birthday ron sa ako ang manghutuan dito sa Virginia, USA, mga eksoon. Si Godofredo Roy Bars Tisoy. Nagpaminaw la ba na sa itong ang tulumanon? Bars Tisoy, may muntang ni Monia Barsang. Ito ang youngest na itong laking eksoon, mga eksoon. We are 7 siblings. No? Ikaunob, marunong eksoon. Ala sige, may pagpunin kay si Kenny niyo diyan. Uy, umaw ba? Oh, sige. Bais, ako ang brother engineer sa NTC Caraga na matay motor collision. Ang helmet gibutang sa braso, lagpot 15 meters ang motor. Mao lagi, no? Kaya ang helmet tuas braso gibutang. Mao gud ni. Mao gud ni. Protection gud ni mga kaigsoonan. No? So, mag-wear kita helmet kung motorista ta, no? Bahalag na ay balaod or way balaod. Na ay balaod or way balaod, kuan gud ni must mga igsuon, no? Kay di man ta kasiguro lagi. Bisan pag hinay-hinay ra tag dagan, yung dali man kumadis gasya kay hinay ra mo di naganan. Di lagi pero nang ipaspas man tong uban. Pero yung mabanggaan ka, no? May na lang nga helmet ka kay magkibunaw-bunaw na imong o kabunal-bunal lang uni mo, dili ka makuan, no? Actually mo na nahitabo sa akong amahando, no? Ni uli siya nga gikapoy ba kay nakatagay dili tog beer, kapoy man uli duol na gud tagbilaran tuluway, no? Wa man siya magamit og helmet. Buak og yang ang kaning uni nakuan gud, oh. Abri gud nay nakrash sa iya kay nakatug straight nga dahan ba. Padong na mutukas sa nang sagnap do straight man gunaan siya amon mo sig muliko ka wala sa kaliko nakatug nang tilo kay taas nagbiyahe, ha. Dey ditso hagbong naka helmet pa to dili tili to ma nay helmet niya pero tungod tilis dali dali nang muuli wa na niya magamit aw na pay marka to yang helmet blue color na markang Tibbs, ha. Oh na markang sa likod wa man gamita. Unya naman siya ay murag katumtong karaang motor sa so, no bitay mga windshield, no? Sa amin na nangatubangan kaya na may butang na imong mga libro, papel, sukso ka na ba? Murag mautoy naka igo siyang bunah, no? Murag na ukab na ngayang ng kuan, no? Mga mga igsuon. Helmet, full face mo ikan na importantihan ko, no? Full face, ha? Diri sa Kambuak Norte, kinadaghanan iro, binuhian. Walay pakialam. Oh, matod pa ni Father Dong, ha. Mao ba way pakialam, no? Mga barangay, ha. Sir San Vicente Purok Otso Dawis daghang iro og syabu. Og syabu pod dakpa na taga town mayor. Okay ra magjo pay mangi syabu ning mga iro kay aron mga buang iro. Ha? Hadlok, no? Ala sige, na ako nung gamay. Sa may naay gamay, ha. Dodong Jetro Manilo, si Durya, mayang buntag kanimo. Ni Morris John Vargas, mayang buntag sad, no? Si Marilyn Onyes Kalapan, good morning, sir. Magapita snack. Uy, lumia mo na, Marilyn. Uy, asa man ka? Kusog injo programa sa amo sa Maslog Onyes family. Watching from each in you. Boom, nainang bitar na itong mga pita, boom, no? Oh, mga pita. Oh, bitaw, nakapangapin na bata karong bundaga. Oh, mura man, oh, niga, ahong tiyan mura na, wala na may suod mga egzon, gigutom, yakso gutom, no? Sa itong pamahaw ganina do, ha? Wala, abukado ra do, no? Kaya wala, ganahe lang, abukado do, abukado. Gutom, di masilbi. Gigutom na ko, karong to, kaon, tagi na gumayarong tataon. Daryl Amor, good morning sir, from Sierra Bulyones, Bohol. Uy, daghanang naminaw na ito rondo, ha? Abot ng Sierra Bulyones, uguban pang dapit, no? Oh, bitaw. Si Tagsara may madisgrasya sa motor within Tagbilaran. Unya sila ray gadakok. Ang disgrasya tua man sa Dawis, Panglao, ugubang kalungsuran. Bitaw. Gilbert Calamba, good morning, Vice Steve, sa inyong alagad. Aring among barangay sa Kankata, Corilla, daghang iro, mga binuhian. Oh, Doors, kaluyong. Ah. Oh, dakpa na, Doors. Iuli sa tag-iya. Oh. Si, okay, napa, Olympia, humana nato ni. Si Jim, humana po nato ni. Speed limit unta istrikto sa Tagbilaran City. Kay kung dagko nga helmet na magpakog speed limit. Oh, napa. Okay, ato nang nabasa tanan ninyo nga makapalit og helmet. Sige, salamat kayo. Salamat kayo. Napay laing mga text diri mga kaigsunan ato ning dawanton karon. Duha ta unread messages. Okay. Oh, what? Oh, salamat. Oy, ni kuan di ay no. Ramdam. Ah, okay. hala sige, no problema. No problema diha. Ah, no problema. Ni ato ang texture nato mga kaigsuonan. Mayong buntag, Vice Mayor Bong. Dapat gyud unta maunay budgetan sa syudad ug uban pang mga lungsod kanang pagpalit og mga gadgets aron madakpan ang ubang mga violations diha sa kalsada, speed gun ug kanang gadget nga musimhot sa alcoholic breath bitaw. Nana ba tado? Nana ba kuana na do? Jamo na sa model city ana do, nag-implement ana do. Ha? Ato ko na i-google ko na model city nga nag-implement bahin ana, no? Kasagaran gud natong makita. Oh? Kasagaran gud nato na ra masalida sinigod na makita nato do, ha? Kana bitaw nga dakpon tingog dayo tong pulis sa daplen kana bitaw mo bayulit ka ha naay mga truck kanang speed kanang high speed ba over speeding oh. Na istrikto na sila from Dimiao tan-awa sa impeachment karon sa maning iyang text ha sa may drama sa impeachment day karon do ha from Dimiao tan-aw ta sa impeachment karon unya atong ibuka atong mata ug atong abrihan atong utok para daghan tag makatunan unsa may drama sa impeachment rong panahuna mga kaigsunan latest natong nahibaw-an di ba murag abrihan atong tax record no ni VP Sara ang iyang mga in and out sa iyang account sa bangko mga kaigsunan sa pangutana nga kun sa concern nga unexplained wealth wa mabutyag wa mapahibaw nga kayamanan mga kaigsunan atong balikon bisag asa kang gobyernoha mga kaigsunan dapat tanan nimong mga kwarta ug uban pa nimong mga ari-arian ma-explain na there is no such thing as secret no gisamang ka anang kwarta secret no? Dili mahimo na sa gobyerno bisag unsang gobyernoha dili lang Pilipinas mga kaigsunan dapat ma-explain na kay kun di na ma-explain it's either kanang kwarta gikan sa illegal nga kalihukan. Illegal nga kalihukan. Illegal, daghan ang illegal. Mga kaigsunan, illegal nga gambling, illegal nga smuggling, sa mga, nawa may illegal nga smuggling, no? Smuggling, gambling nga illegal, drogas, illegal nga mining, sa panang-uban nga mga illegal. Mga kaigsunan, malita nga illegal, no? Daghang mga illegal, no? So, dapat yun ma-explain mo, nganong, gamay ra magagsuldo, nganong mako magag-income, ha? Oh, mo na magic diha. Dili mahimo tubagon lang ang gobyerno. Secret. Dili mahimong secret. Oh, labi na o public official ka mga kaigsunan. So, mao man atong balaod. Kung mao na ang puntarya karon sa prosecution, ilahang ilhon kung duna gyoy unexplained wealth si Sara. Naba ka yon. Aminaw ta. Basin di gwa. Basin di pud og kanang lihok sa prosecution na basig maretestra nang ila. Paminawon na ilang mga ebidensya. Og uban pa ba kaha nilang mga presentasyon mga kaigsunan kung kita'y huwes makaingon ba ta nga tinuod nga dunay unexplained wealth si Sara Duterte. Aminaw ta. Dayon maingon man ang uban. Si Sara ra ba diay kanang uban diay? Mo man ay sagarang tubag do. Si Sara ra ba diay kanang uban diay? Ala. Sa ato ang gobyerno or any government for that matter mga kaigsunan, no complaint, no case. No, yun na. No? Dili mahimo nga i-appeal ang uban. Huwag dyan mo dahil ni reklamo batok nila. Anong i-appeal man? Mao man ay ato hustisya, no complaint, no case. Mao na. O gwa jamo ini reklamo di way kaso, ngano i-appeal man o gwa jamo ini reklamo. Reklamo sa mo aron mabuo ang kaso. Si Norma Daral mayong buntag, ingon man ni Roy Patos, good morning by Steve listening sa Dallas, Texas. Roy, kamusta diha sa Dallas, Texas? Kamusta nag-Amerika ron? Murag hilaylo gamay si Trump ba? Kaya murag nalatigo na pag-adyo ang Iran, mga kaigsunan. Murag ni aksyon na magbahag ang ilang ikog, no? Wala mo padayon si Trump o bira kay murag kunog dunay istorya nga, ha? Kanang makig-deal na ang Iran. Samtang ang Russia miingon, mga kaigsunan, murag welcome to the World War III na. Hoy, hadlokan naman yung World War III, mga kaigsunan. Sa ato pa, unsay atong suffering karon, worst pa ang ato masuffer in the future tungod sa gubat kalibutanon sa ikatulong higayon. Ang kuana na, mga kaigsunan, no? Ang Russia miingon. Kaya nagpadayon sila gubat sa Ukraine. Ang Ukraine, bago na pong gibirahan sa Russia ang Kyiv, no? Ang capital dito. Purbida. Suko kay Russia, kanay mga Russians, nga Russians ang mga kaliwat, mga kaigsuunan nga naa diha sa Ukraine karon nga gi mura ba og way freedom, ha? Ilang mga sinultihan, dili sila pasultihon sa ilang kultura ba, mura gipugngan dito sa Ukraine, no? Suko ang Russia. Russia man daan ng Ukraine, no? Sa unang panahon. Kauban na sila, United og Amerika pa na, United States na sila. Of Russia, USSR kung tawagon, ha? Mga kaigsunan, no? Karon na World War III na ko, no? Uy, Ginoo ko. Atong hugtan na itong pag-ampo, mga kaigsunan. Kaya what, unsay mga sufferings na ito karon kung tinuod ng giingon sa Russia, hadlok, no? Kaya kanit-kanit naman. Magkawa naman na, group yourselves into 4, into 5, into 9. Hamaw naman na, do. Magtinabangay naman ng mga naso na, do. Ha? So, grouping-groupings na ni. Kita murag naap na grupo kita sa Amerika. Unya ka na si China, si North Korea kay nagrupo man na sa Russia. Naggrupo man na sila sa Iran. So naay kontra na to nga duha nga naa diri sa Asia. Si North Korea nga malituhon laban na nga ilang ministro diha og si China, ha. Pero kay China kay mura magdili kay kadlukan kay negosyo ra man ang ila, dili gubat amo, ha. Ekonomiya ra mo. Palit lang mo among baligya, daog na. Edgar Tumanda, mayang buntag, siya, kinsa pa na yung uban na ito, di rin nag-view mga kaigsunan. Na-text na ito, dawato na ito ng text, ha? Return to BIR cheese. Return to BIR cheese na, mga kaigsunan. Okay, text. Sir, kung ako pasultihon, guilty man yun na si Sarah. Pero dili kay Sierra, naidaghan nga mga politiko ana nga tingali labaw pa niya. Ay, ugod, tingali ha, naiword tingali. So, dili ta siguro. Tingali, possibly god. Okay, tingali man. It's not a statement of fact, mga kaigsunan. Ato lang ang mga pangagpas. Tingali god. Tingali na pa'y daghan. Pero lagi, sa Pilipinas o sa kung saan gobyerno ha, why mo reklamo, why kaso? Ha? Dili mahimong i-appeal sila investigar kung wadyan mo'y kaso. Atong kasuhan, atong ireklamo aron aron dunay investigasyon, no? Investigation musunod lang na kun dunay mo reklamo, mga kaigsunan. Kun way reklamo, away kaso. So dili mahimong kanang uban day ana mahimong wa ba di puna sila mangawat. Nangawat gud tingali pod, pero ireklamo sa una aron makasuhan, ha? Napailain, text dire, una what sa Facebook na to. Salamat kaayo, no? Daghan kay mga viewers na to ron, ha? Okay. Naapa, last text atong nga dawaton na mga kaigsuunan, no? Mayong buntag inyong alagad, bahin sa helmet, aron di gyud ta madisgrasya, musunod lang gyud ta sa balaod. Bahala o wa mag-amping ang uban, basta kita nag-amping tas atong kaugalingon. Sakto kayo. O napupos na ang atong oras, mga kaigsuunan, karumbuntag, ha? Karamadlawa, adlaw nga... Lones, ako na lang magpasalamat kanyo. Magpahinom doon, mga igsuon. Nga kanunay kita mo tumaro o GD Tox Plus Herbal Capsule. Epektibo kinikayo nga mawagtang sa mga toksin sa atong kalawasan. Busa batasana, take every day GD Tox Plus Herbal Capsule. Kay kini ang pinakakuso.
0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Og mga adlaw, mga kaigsuonan, magpadayon ta sa pagharong sa kahanginan din helang gihapon, mga igsuon, sa istasyon nga nagpabilin nga numero 1, ang istasyon nga nagpangga sa mga bulanon, walay lain, ang numero 1, DYRD. Daghang salamat. Kini si TIBS, ang friend mo forever. DYRD.

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Naulian na ka, ma?
8: Wa pa.
7: Naulian na ka, ma?
8: Wa pa.
7: Naulian na ka, ma?
8: Wa pa.
9: Nga nung dugay, agad mawala anang sipon na, ma.
10: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
11: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity. Versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
7: Naulian na ka, ma?
8: Gahapon pa.
7: Ah, kuya waoy.
10: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubo, blema, igawas,

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubo! Lema! Igawas!

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
5: PH

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink response.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink response.
3: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
4: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
5: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo'y gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
6: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
7: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba o sa kapagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan o sa kapagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano ug sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna ug pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita ug napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bulanon.
8: Mga igala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa among pagpakiguban kaninyo nin tulumanon. Tulumanon pagpakabana bulanon. Magatod kaninyo sa mga kasayuran, kalabot sa mga serbisyo o pag-alagad sa pangagamhanang probinsyal, uban o pinanguluhan sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Aumentado, o mga kaubanan, Vice Gobernador Rick Bisas, mga board members o sa tanan, nga may hatod sa serbisyo, ngatos nagkadaya nga lugar ng atong lalawigan, o ang katawhan bulanon, igsuon gidikana, nagkanayon, salamat provincial government, salamat Gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sab sabay mo, Provincial Information and Media Office uban sab kanato nining Mount Tolomanon ang mga tagdumala attorney Pilipina Asoy Pulyo og si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN sa DYRD sa Master Control uban kanako karon mga kaigsoonan si Engineer Kagawa Jericahe samtang diri sa video si James Bombolero. Gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Ako si Loloy Tutas uban sa mga kaubanan karon kay Lunes manta karon mga kaigsoonan hangtod sa kumanan alas 11. Ang mutingog karon mga higala, samas na andan nga muhatod og mga hilisgutan sa ngalan sa mga pagpangalaga dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol ug uban pang mga kalambuan, mao ang atong talahorong gobernador dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol suma sa nandan uban sab ni Attorney Handy Lagunay and Chief sa Provincial Legal Office dinhi sa ato sa Kapitolyo o dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol mga kaigsoonan. So paabuta karon taod-taod mga kaigsoonan kung unsa ang ilang pagabatbaton kana kabahin gyapon sa mga kalambuan, mga dakong katuyuan alang sa kayuhan sa katawhang lalawigan bulanon mga kaigsoonan kay sila ang magbatbat niya na ngadto sa oras sa kahumanan alas 11 ang takna sa sayong kaudtuhon mga kaigsoonan. So pabuta sa makadiyot lang kay inigsignyas mga kaigsoonan Engineer Kagawa Jericahes inyong madungog kung unsa ang mga ilang ipaabot nga kaninyo mga suking tigpaminungan ning tulumanon pagpakabana bulanon karong adlaw kay Lunes takna sa gobernador mao ang musalot mga higala. Tulumanon sa takna sa gobernador sinimana na mga higala uban ni Gobernador Aris Aumentado og ingon man ni Attorney Handy Lagunay and Chief sa Provincial Legal Office dinhi sa ato o sa Kapitolyo Provincial mga kahigalaan. So, muna mga igsoon kung unsa paabuta pipila na lang kagutlo. Unya samtang magpaabot ang mga higala doon ako'y kopya sa Sugbo Agreement mga higala katong Sugbohol nga gipirmahan di padugay tali sa mga tali sa duha ka gobernador mga kaigsoonan sa Central Visayas dinis ato sa lalawigan sa Bohol si gobernador Aris Aumentado samtang dito sa Cebu mga kaigsoonan sa lalawigan sa Sugbo milagda mga higala ang gobernador sab dito nga mao si Honorable Pamela S. Baricuatro sa akong pagsubli dinis ato sa lalawigan sa Bohol mao si Honorable Erico Aristotol Aumentado, mga kaigsoonan si Ares. So, kung unsa'y sulod ni ini, ilatingali ka ng pagalakbitan, mga igsoon. Pero doon ako'y kopya, nakakuha ta ni gikan sa Provincial Information and Media Office, o maayo, ako na ninyo basa, mga igsoon, no? Kung unsa'y mga umaabot ng mga kalambuan tali sa duha kalalawigan, human nga kita nakikinig suunay, o nag-inig suunay ang duha kalalawigan, mga igala. Unya ang milagda sa ngalan sa mga ehekutibo sa lalawigan, ang mga honorable mga higala, sila si honorable sa Cebu, honorable Pamela S. Baricuatro, samtang dinis ato mga higala sa lalawigan Bulanon o dinis sa Bohol, mao si honorable Erico Aristotol si Aumentado. Nahumana, nahumanag pirma, unya di anadiri ang mga unsay gikasabutan mga igsoon, panahon nga dunay mga hiniusang kalihukan tali sa duha ka probinsya kung duha ka lalawigan mga igsoon, provincial government of Cebu o ingon man provincial government o Bohol. Kay kini pakighigalaay mga kaigsoonan sa inato kini murag nagmagtambayayong alang sa dakong katuyuan sa mga unsa man nga mga umaabot pa nga mga plano. Di ta maglangan si gobernador Aris Aumentado mga igala ang atong talahorong gobernador dinis ato sa lalawigan sa Bohol uban sab ni Attorney Handy Lagunay and Chief sa Provincial Legal Office PLO Dias Capitolio Provincial. Gobernador,
2: welcome sa Line Outsab nga edition sa atong tulumanon, Aris sa Katawhan, takna sa Gobernador. Live kita karon nga adlong Domingo, dinhi sa panimalay ni Governor Aris Aumentado ang atong mainstay. Governor Aris, kumusta? Maayong buntag kanimo?
9: Maayong buntag diha sa atong paborito na igso, Attorney Handel Lagunay, o sa atong mga suking tipaminaw, o gabi na sa atong mga kaigsoon ng Bulano na naasa lalawigan sa Bohol o tuas laing dapit o sa atong crew karon na puros guwapo, no? Diya karon, no? Mas guwapo pa sa gobernador o ni Attorney Handel, no? O diya po'y usa ka guwapa.
2: Well, Gov, dili ni gid nato malikayan nga mahisgotan sa di patamusugod. Minglabay ang duha dulo ka semana o murag mas ning labong pagayod ang imong buhok pagagaron.
9: Siyempre, sa kung giingon so, ang kaktus yun ang mo'y nakatabang ay lupita. No? So, mao na karon kung ato makita, ato mga crow, baga na kayong buhok, kinanunog ko doon. O haplas o mga duga sa kaktus. Mao na nang nanubo na imbis kinang sihag din nila mga buna. Karon, mga gwapo na doon sila ron, no?
2: Yes, oo. So, yun, atong sugdan ng atong hilisgutan kay for the past weeks, no? We are in the middle sa atong Sandugo celebration. Mm. Sandugo sa Bohol celebration.
9: Yes.
2: Nya, sa July 22 was our 172nd Bohol Day celebration. Yeah. And then, imong gi bat-bat dito ang nagkadaiyang kalambuan sa atong lalawigan.
9: Yes.
2: Ang atong bisita si Secretary, Cabinet Secretary Benhor Abalos. Ato i-congratulate si Secretary Benhor sa iyang bagong appointment as Secretary.
9: Bagong tahas o nindot po na naapot ay higala na naasulod sa Malacanang kay makasampit taon sa itong mga pahinglanon.
2: Ayan, oo. And then, as part sa atong celebration sa Sandugo sa Bohol, duha ka historical event ang hitabo sa lalawigang Bulanon, duha ka sisterhood agreement. Una atong hisgutan, Gov, ang sisterhood agreement with the City of San Juan, pinanguluhan ni Mayor Francis Zamora.
9: Okay, no? Mapasalamaton gitan ni Mayor Francis Zamora na usa ang lalawigan sa Bohol iyang gipili isip mahimong sisterhood sa ilang syudad sa San Juan. Ang usa ka butang anong interesado po ta na mahimong sisterhood sa maong syudad tungod kay nasayod mong yuta na nanghinganlan ta og mga dagkong syudad sa Manila na mutabang pod og promote sa Bohol. And sa akong nasabot, nasayod mong yuta na tuwa dito ang gitawag og Green Hills, no? Ang mga nindot na mga class A na mga imported na porag murag imported na mga gamit og maugi na ang lugar na kanunay suruyan bisag ako mismo at tukotig pamalit og mga sanina na usahay imbarguho ni Raul. So nindot kong makabutang ta og mga lead wall na i-promote na to ang atong probinsya sa Bohol kay daghan mang yung kayo na mga Pinoy, mga taga Manila o asang napita na wa yun kasuway o wa nakakita o wa yun naka mismo naka tungtong pa sa atong lalawigan sa Bohol. But if natay mga promotion diha, nanindot kayo ang presentation, I think tungod kay crowded ng lugara na diha ang mga well-off na mga tao o na kaya na mo mugasto kung musuroy sila makita ang Bohol, then advantageous for us na sila ang local tourists mo mukdaghan po sa Bohol.
2: And then pag anhi ni Mayor Francis, they iyang kipanghatag ninyo nga token.
9: Sapatos.
2: Sapatos. Puwa.
9: Sure ko. Green Hills ka po to.
2: Green Hills.
9: Nindot kayo, no? Wag gimbar ko ni EJ po. Pangayot ni EJ, bugoy ni EJ. Wa lum eh.
2: Gitagsaan ang kamo ni Vice Gov. Nick Besas, ang atong mga board members. Yeah. And inyong gisuloob pag lakaw gikan sa National Museum padulong sa Grandstand.

0: at least ma-feel niya ang vibrant sa maong celebration.
1: Yeah. So, and then ang signing, no, gihimo na dayon dito.
0: Gihimo dito sa Bohol Cultural Center, no? Mm-hmm. O dito na to na nalipay ta, nagawas na ay maka-promote ta sa tong lalawigan sa Bohol dito sa siyudad sa San Juan. Kiwa magbita na kaning mga lungsura, adunahan po ni.
1: Mm.
0: And sa tungod kay daghan sila og pundo, tungod kay natay sisterhood, mas mahinduman ta na napos lay kahatag ng mga ayuda sa atong lalawigan sa Bohol.
1: And in the same way, I'm sure they can also learn from Bohol sa atong governance, atong style of administration.
0: Yeah. Mm-hmm.
1: And aside sa San Juan City, usa ka importante pod nga sisterhood agreement finally with Cebu Province, ang Sugbohol Sisterhood Agreement.
0: Yeah, pasalamat ta ni Gov PAM, no? Barikwatro tungod kay natuman na gyud ang sisterhood. And naay gamayng mga kritiko na atong nadawat na asa day kuno ang ubang probinsya nganong Cebu roman kuno og Bohol na nahibilin. No earth din na siya day. Wa nakibaw dagan panahon o sa kalibutan. Kaya nga nung nangutaan na siya, nga nung Cebu na lang ang Bohol. Wa sa kibaw na naanay bagong region, no? Negros Island. Mo ba na? Negros Island?
1: Negros Island Region.
0: Negros Island Region ang Negros Oriental o ang Sikihor, mitapo na dito. So, pasabot, duha na lang yuta na ibilin. Na probinsya, Cebu og ang Bohol. All the more, naduha na ta, kaniad to, porag grabe magyod ang competition sa Cebu og Bohol, pero knowing Cebu, dominant magyod ni sila, makin sisterhood na lang ta. At least, kung unsay dagan sa Cebu, mapiskan ang Bohol, and why competition, all the more na mas mulambo ang duha.
1: Mm-hmm.
0: And nasayod magyod ta na ang Region 7 mo ay fastest growing o ako og natampo na sa ekonomiya nato. So all the more na magtinabangay, mas ma-maintain nato or dako kayong impact na unsay mga spillover na mga development sa Cebu, investment from private sector, knowing Cebu pod is already congested, then open ang Bohol na maka sampit si GovPAM ang atong igsuon sa Cebu na umingos lang, kung anang kayo midirhe, puno na kayo. Ato mo sa among igsuon na probinsya, open sila o mo willing mudawat ninyo. So, lami kayo ang relasyon. Anong pita?
1: Ato lang pong i-acknowledge, Gov, no, nga ang pagsugod, paghisgot na mag-sisterhood ang Cebu ug Bohol. Nahitabo kani sa during sa administration pa ni Governor Gwen Garcia.
0: Yeah, oh yeah, Gov Gwen.
1: Okay, that was the time nga ningbiya ang Negros Oriental o ang Sikihor. Ming tapo na sa Negros Occidental.
0: Yeah.
1: Oo. And then actually no, ang sister it's just an affirmation of unsa nagyud ang nahitabo sud sa centuries nga relationship sa Cebu ug Bohol.
0: Yeah, kay kita gusto una so kung makinumdum ta. Sige, jaga-jagaan sa taga-Cebu. Ija-ija, aho-aho. No, taugon, taga-skwilaw daw. Ija-ija, aho-aho.
1: Cebu man ka nag-skwila.
0: Sa San Carlos. So, nagyo'y kwangyon ng identity ang mga bulano dito. Ija-ija, aho-aho. So, karon, tungkol ka ni sisterhood na wala, ija-ija, aho-aho. Ato-ato na tanan.
1: Ato-ato na tanan. Atong i-acknowledge, Gov, no, ang delegation from Cebu Province kaning anhi
0: the
1: signing.
0: Pasalamat ta sa ni Vice Gov Soko
1: o
0: sa mga
1: Soko.
0: Glenn Soko o sa mga board members na mitambong yun, no, ming gahin yung panahon para yun ma-realize ang atong sisterhood sa Cebu Province. No.
1: Ako nga nganlan ang mga board members yes, ngayong tambong, there were 19 of them. Yeah. Pero I think 11 ang nakalabang. So di ako ilista Gov, no, si board member Pipito Kuya Nick.
0: Wow.
1: Oh, nga siya po ang PCL regional chair o PCL national vice chair.
0: Idol na ko na.
1: Idol. Oh. Si board member Michael Joseph Villamor.
0: Mm-hmm.
1: Board

0: Member Stanley Caminero.
1: Samot, idol ako na.
0: Oh. Mm. Board Member Nelson Mondigo.
1: Idol lang, Raul.
0: Si Board Member Dazon Lawrence Lagon.
1: Mm.
0: Board Member Lacambini Riluya.
1: Kaya si Lagon, anak na ni Juan, Congressman Lagon?
0: Most probably.
1: Oh. Mm. Mm.
0: Si Board Member Malcolm Sanchez.
1: Anak na former Vice Gov, Sona, no?
0: Possibly po, oo. Si Board Member Paz Rosgoni.
1: Rosgoni.
0: Oh, Board Member Raymond Joseph Calderon.
1: Ah, kala, kaluha na sa kong kaubang congressman kanito.
0: Ah, kaluha, oo. Oh.
1: Identical yun.
0: Identical, ha? Mm. O, usa nila na minyo o former Miss Bohol na to, na si, oh, si Naron from yeah. Baclayon.
1: Mm.
0: Oh, si Board Member Nilo Seno.
1: Seno.
0: Og diha po si Board Member Alfred Francis Uano.
1: Kaya mga Seno, mga hituraan ko na si John Seno ko, kaya nung model to sa bench pa ito, pensya.
0: Uh-huh.
1: Kailag ko ng John Seno, so kaya hapit po ko na model po. Alam ko ba yun?
0: Ning balibad lang ka?
1: Balibad ko kay ma-expose sa madaot mong pag-eskwila.
0: Yeah. Og diha po ang Provincial Administrator.
1: Yeah, si Lawrence. Uy.
0: Oh.
1: Ay, no, sorry. Si A, si former Secretary Ace Dorano.
0: Dorano. Yeah. Oh, oh.
1: Ang Chief of Staff si Lawrence Uy day.
0: Ah, Lawrence Uy.
1: Taga Bola, taga Inabanga.
0: Ah, oo. Oh, oh. Ana og atong gi acknowledge sila tanan.
1: Mm-hmm.
0: So it will be in the area ang cooperation nato sa tourism, sa atong mga economy. So magina magka working more closely together gyud ang Cebu and Bohol with this agreement.
1: So imo nakita so before nahitabo ang sisterhood, kami ni GovPAM mibisita ni RSA. So it means unsay amo mga priorities, mas ligon kung duha ka haligi sa probinsya mo bisita sa mga tycoon, business tycoon. Then appreciate ni Ramon Ang na sa among presensya na we need them.
0: Yeah.
1: So para why competition amo ipresentar na mo ni mo pahinglan nun. Mingo bus go pa mo pahinglan nun. So ingon si RSA, we will conduct studies about ninyong pahinglan nun. At least we were happy na ang LGU mo'y naghimo o initiative na bibisita. Unlike na sila pa'y mo present and then napay mga LGU na hesitant mo accept silang programs, silang mga projects or silang proposal sa usa ka lugar. So kita, atong gibali ang approach na dapat ang LGU mo'y muduol sa mga private
0: investors.
1: Investors na nadi kay need sa imong probinsya aron sila pon mangita pon og higayon or pamaagi na sa atong panghinlanon maka-provide sila.
0: Oh. Mm. Katong inyong gihimo ni Governor Pam na kamog yung duha nagkuyog sa pagbisita sa atong mga noted ng mga business tycoons demonstrates pagpakita gyud sa nga ang sisterhood dili kay papel lang.
1: Yeah.
0: Kundi li gi-act out gid ninyo.
1: Yeah. In fact, we're planning to visit Oman.
0: Oman, oh.
1: Ni GovPAM, no? And then, ako na gisulte kay bisik ng mga critics siya na mingon to, mularga na po si Gov sa Oman. At, uganahan mo, ako mo po Oman nun.
0: Oh.
1: Aron kamoy mo dokyo sa atong mga lakaw.
0: Yan.
1: Ang Royal Kwan Gud mo yung invite na mo. And then,
0: ah, ang Royal Family.
1: They want to invest na outside sa ilang country.
0: Mm-hmm.
1: So, anong limanta mo grab sa opportunity? What if mapansin ang Bohol?
0: Oh.
1: So, this is another opportunity na to. Natay good relationship sa mga international communities.
0: Mm.
1: So, okay ba mga bashers?
0: Okay. Oh yeah, Gov. Aside from that, no, in relation sa atong part of the Sandugo sa Bohol Celebration, atong i-congratulate ang mga winners sa street dancing na to and ritual competition.
1: Mo, kiniliging Sandugo. So, nindot man yun ang mga presentation. Bisag ako, naglibog atong dapita. Di man kita may judge, no? Pero ako pa judge sa ito, pero silang tanan daw, way, kuan, way mahiubos, no? So, daghan kayong feedback na basta laging na'y kalihukan so na na'y competition. Magkabibo yun.
0: Magkabibo.
1: Magnilabanay. Kung makahinomdo mo nung governor's cup so na bibo kayo, Carmen o Sir Bulyones na nag-away na hantol, may abot na spunto na nagsawayay na sila silang lungsod. So, ang hitabo, tungkol kay gisawayay, Ming, gisaway ang merkado, gisaway ang cabaret court, ang hitabo, nalami ang merkado, nalami ang mga gym. So, the same thing for the Sandugo, no? Tight competition.
0: And nakita gid nato nga aning level up ang performance sa atong mga contingent. Ang original composition.
1: Ang sa una, ang luway gid kanunay ma bet na mahimong champion, mapili sa Bilaran, mapili sa Lubok, pero na-maintain nila na second sila. This time, fourth sila? Third. So third sila. Because ang ubang lungsod na first comer ming kuan gyud ming exert og ming napakita sila sa ilang kanindot sa ilang presentation or maybe ang ilang content sa ilang presentation mihaom sa maong kuan sa ning tawag
0: sa criteria
1: sa maong
0: for judging. Ang second place, no? Ang lungsod sa Albor. I was impressed pagpakita nila sa paagi pag gama sa asin tibuok.
1: Kansa man di po di ma number two na. Every day kuno si Mayor
0: Buates.
1: Mo na purag kuryo dito.
0: Way mangon.
1: Yeah, na absent usang semana sa preparation. Mo to na second kay ug kumpli straight pa to niya nagi gitunghaan. Mo na. Same thing ko ni Mayor Lahar sa pag first kuan. First ug second na join lang sa Lugo. Mo po to siya, puro pong kuryo. Choreographer. Absent mag usang semana kay nabisi. Mo na second. Karon taas-taas na yung pag-absent.
0: And then
1: si Benji may the best.
0: Benji Oliva of Katigbian. First place ang Katigbian.
1: Yes, di mo daog na. Practice sila. Abot o kadlawon pukaw na po. Practice sa po. Bipo kayo ha. Mga itong daog yun sila.
0: Daog yun.
1: Congratulations. Mayor Benji Oliva. Mayor Buates. O Mayor Lahar. O sa tanan ng mga mayors no, naming participate sa Sandugo. And dili gyud malampuson ang atong gihimong kalihukan kung wa ang inyong mainiton na suporta sa maong street dancing. So di lang ta mo give up, magpadayon ta. Kay mao man ang pag-celebrate nato kabahin sa Sandugo na nagkahiusa ta og labi na dapat ang probinsya o ang mga LGUs kanunay magtambayayong magkahiusa, magsandugo nga punta.
0: Hisgutan na to, Gob, ang paagi sa paghatag sa premyo, mga development projects.
1: Sige. Nanapoy, nanapoy mga kritiko po na gusto yun na i-agigig o sana mo pabilo, armukayo, dagang masuko. No? Actually, ingani ang panghitabo. No? Every Sandugo, naagyutay cash prizes. Outright na ihatag kung kinsay mo daog. First, second, third, na-appeal ba fourth, ana? Hatagan din as cash prize na ilang na madawat tungod kay sila mo oy gipili sa mga judges. Ana, ining turn off, ining saka stage, hatag na yun. Ang maong dakong chike.
0: Chike, yes.
1: Pero ang gamay chike, ito gusto ko. Ang mag dakong chike, dalhon. Ang gamay kong chike.
0: Ayaw ang chike, ang tinood nga chike.
1: So, kanang giingon na post ni Mayor na wapan na dawat. Kuan na, kanang incentives. Pura o kanang atong gipasabot ba na tungod sa yung effort na may appeal mo, niya, nakadaopigod mo, may exert mo panahon, ane. So, ning add-on na, kuwan niya sa add-on na reward. Award ba na? Reward. Add-on na award. So it means in a form of project.
0: Project. Mm. Tangible.
1: Tangible project. Mm. So di man pwede na ni-appel sila, wa matakibaw kinsay mudaog anang mga anang gabi una.
0: Mm.
1: Di man pwede na ato mahatag na dayon. It needs kuan pa man pod resolution.
0: Mm.
1: Unsa man lang gusto na project?
0: Mm.
1: Unsa na klase? Kay agi pa wi po na nato og budgeting. So inig daog karong tuiga kanang projekta, wa man na appeal kay wa man takipog kinsa, di man pwede mo sugot ning kuha og magkwanta. O sige, tawag na so kanang
0: lansam.
1: Mm. So kinahanglanon mo gyud nag resolution, kinahanglanon gyud na og naagoy project title.
0: Yeah.
1: So dili man gyud na pwede. So ang atong add-on na project ma-release na the following year. Pero kinahanglanon na og mga resolution. Mm. So karon na mahigayon na ang LGU sa atong hisgutan ng luway.
0: Mm.
1: Na mahigayon ang LGU sa luway sa Gunsun sa Lamidaog.
0: Mm.
1: Og nadawat lang check-in, ang COA is also very strict.
0: Mm.
1: Di man po ta maka-release og another project nila unless kung ma-liquidate na po. So, kinala nun i-liquidate patong una para inig-liquidate ang next project ihatag na po.
0: Mm.
1: Muna inatabo. So, why mo gingon? Kanang nas mga kritik mo ingon. Kanang why klaro, gibulsa, injura ng unhuna. Eh, pag gobernador sa mo, kaya mahibaw mo. Pag mayor mo, pag gobernador mo, pag executive mo, o mahibaw mo, unsa idagan. Injo bre, pumipakiha din niyo, kukuha. I mean, ombudsman. Inyo gaming pugso na ato i-release na may policy, na ay proseso. Malipay mo, ombudsman na po si gobernador. Kibawa mo yung gihuwat na. Careful po me. I know na si Mayor Lahar, nagstorya may Mayor Lahar man pag-post atong. The night, nagstorya may, unsa man ay, Mayor, wa gob na pahibaw, gob na natay mga nadawat na mga mga kayuhan, pero wa pa nadawat. Natay mga project, wa pa nadawat. Nahanging lang kuno niya. Wa po siya expect na
0: mote
1: kwaon pos mga daotag espiritu na maggama-gama og istorya mo na wala po. Pero ayon pasabot sign off, it's because last term na kuno siya.
0: Mm.
1: Lisod man kuno pod og mag wakta siya kibaw og ang next sunod mayor mo kwad pro. Ingon siya mo appeal pa sa next year 2007.
0: Yeah. So at least na klaro no nga ang katong giingon nga projects nga wa madawat, dili to mao ang main nga premium sa pagsalmot, sa pag-place.
1: Add-on na lang.
0: Add-on na pasabot, to siya.
1: Pahalipay.
0: Oh.
1: Eh, tiyo ba, pila ka months ang mong preparation, anak niya, hatagan na kadong premium, o katong premium, ato po tos mga bata, ipanghatag tingalis mayo. Dili, gito, ingon na, translate into project. So atong gitagan sila og another premium na project yun.
0: Project yun. Mm. Oh. So that's actually an improvement under the mong
1: Nabili gibutang ni Mayor. Wa na dawat pero na gibutang niya para ani na projekta ni paingon.
0: Oh.
1: So motoy basihan sa resolusyon.
0: Mm.
1: Di ba yan ang kanin mga daotang espiritu kay gusto man tayo ipa-umbudsman ta na mo. Pwede ba tayo kahuman tungtong wa matakibaw ng daog ang daog ang kaning katigbian.
0: Mm.
1: Pwede ba tayo muhatag na yun og project dito, way mo yung resolution.
0: Oh.
1: Na, umbun siya manta.
0: Oh. And ito lang po ipasabot ang process, no, kay na natin na-identify nga project para ani. But later on, nausob man.
1: Nausob na po.
0: Oh.
1: Kay, naroon po siya laing priority.
0: Laing priority. O niya, ang process ana, para sa information sa katawhan is that muagi pa na sa local finance committee.
1: SP.
0: Sanggoni ang palawagan. Before approval. Sa SP, ganun, sa Provincial Development Council
1: pa. PDC pa.
0: Oo. Oh.
1: Muna ang LGU, itong kanong gudog, pag hinam-hinam na mo, na magunong na, unsang projekta, arong, ang resolusyon, tugma agad.
0: Mm.
1: Dili na mag-usab-usab.
0: Yan. And this is maka-inspire ang kining imong pagpahiluna nga aside sa cash prize for participating napagyoy project, tangible project, mao gini actually naka-inspire sa atong mga lungsod to participate in the Sandugo celebration.
1: Oh, like sa Tagbilaran City, kung wako kasayop, na-premium na itong hatag at itong sandugo nila. Pura ako na luman, bus, munting aling ipalit na, coaster, or something ana. So, nagamit yun.
0: Nagamit, no? Daghan. Okay, so much for the street dancing. Go. Okay.
1: Unya... Mag-street dancing tag itang duhaso. Si Raul atong kuryo.
0: Mo'y leader sa banda. Ang Philippine National Police diha po'y dako nga kalihukan.
1: Yeah.
0: And then, ning bisita nato ang atong regional director. You were there sa maong event. Paambit ko no, Gob, unsa ang katong maong event.
1: Actually, nahimot ang guest speaker nila, no? Sa ilahang
0: 31st. PCR month.
1: PCR month. And diha po ang mga mayors, diha po si Congresswoman, Congresswoman Banban, na mga awardee, no? Tungod kay na pasabot ato ang ilang contribution, collaboration ng mga kalihukan, uban sa mga police mo, ipang awardan. Dihay Mayor, Mayor Jed, Yolyo, dihay mga pastor, dihay katong Muslim na to na isuon sa ubay. And wa na ko kahinun ko sa ilang mga contribution. Si Congresswoman Banban, siya rin gi-awardan. Ako apilak, ako may speaker. Bahin sa balay sa paglaom ng among gi partnership with the PNP Bohol, no? Na recognize ko noon eh sa tibuok PNP institution na unique kay karon pa kuno sila nahimong kadungog na ang mga pulis dai nanukod og balay bisa gamay ra ang budget pero kaning atong gamay na budget na nahatag need maguni og labor component and money ang very expensive na part sa kung maghimot og balay. So ang gihimo sa mga pulis, sila ang mooy atong gihimong liborer.
0: Manpower.
1: Mao daw na akong gipatrain og tisda ni mga pulis kay ini tan-aw na ko. Di ba? O maghiwi ni eskwala ni ilang mga ginabsan. So gipatrain og tisda. Maayo na po sa bora po. Pero mangundang na pulis kay magkuan na lang ko nila, magmason na lang ko nila. Mason brotherhood ba? So, ang nahitabo, na-recognize sila o kuan sila, bet ang atong PNP Bohol, BPPO, sa for kaning ingani na po ng programa sa Tibuok, Pilipinas. So, and matod nila sa PNP, i-replicate kuno ning programa ha. Promote gyud ingon pus taga PNP pod Bohol unsa ang pag-replicate kung di sila makakita og kanang partner na mo pundo og mga balay. Mo na karon na ani tabo ato naman nila sugdan di ato na lapon ning tiwason. Na sila pangutang si Gob dong hardware og panglista niya hitigil na putag bayad ani niya may lapog na kung napoy mo uban mo tabang di ato lapong ato pong kuan mo na napaspas no ni kay musugot mo putong hardware og kuan ka kung may nalang na ikaw nakatabang kay sa kita tabangan
0: dito kuan na sa mga balay paglaom pila na tanan
1: 128 na ato na turnover plus na apay ongoing na mga 30 and then nasa ubay 50. So most likely daghan-daghan na po na. Tibuok Bohol.
0: And then nag blessing po sa agility dito sa old airport ang atong new Bohol Business Park.
1: Yeah. Usan na ka usan ni kaning makita sa mga tao sa atong mga saad na ato yung himoon o sa ning IT hub or business center ang old airport. In fact, kung inyo nakita po bago pa ta may bisita sa CAAP after ni sa meeting na mo ni RSA kami ni Kong Banban Umintado o dapat private investor na ganahan maoy mo develop sa airport sa Ubay.
0: Oo.
1: And then while we were discussing about Ubay, among nalakbitan ang old airport sa Tagbilaran. Ang ako lang gingnan na gibid na nato ang fund for master plan.
0: Yes.
1: Sa maong old airport aron gyud na maka take off na gyud ang atong plano na naay nindot na master plan ang old airport aron presentable o makita pod sa mga private investors na through master plan mainganyo sila na mo invest and ako pong aside from Ubay Airport, amo yung gipaningkamutan since part of economic zone na kinahanglanon ko na airport na para sa pang in and out sa ilang produkto. No? Yeah. It might be a light plane ang makalan, pero at least ang ilang produkto ma-fly out or ma-fly in o na mga material. So, atong part man na sa atong plano so na mag-create o economic zone. So, muna na na si Juku kuan sa taga LFC na ato yung i-push ni ang atong economic zone kay labong kaning taga PESA miingon na dili na need iagi o legislation sa Congress. Once ang LGU or ang province has its own property na i-convert or i-establish into economic zone. So, muna na atong gi-appeal ang old ang Ubay Airport.
0: Oh.
1: And aside from that, multi-use. It means ang AFP po, interesado man po mo gamit sa Ubay Airport na mahimong ilahang mga chopper ipamutang dahil.
0: Yeah.
1: Ilang mga air assets.
0: Mm-hmm.
1: And also, pwede po na flying school. Pwede po na ang mga kanang repair, mga air mechanics. Ibutang diha. So, daghang mahimo sa Ubay. Pero ang main priority sa Ubay is mo itong economic zone economic na natin. Zone. Kaya mo na usas mga pa-entice sa itong mga locator na nabatay tawas natin airport, nabay na seaport. So, kumplito ang kwan, ang atongan. And gawas pa po, since Anda is another tourist destination na ato'y kapahinambog sa Bohol. But if we don't have the access, easy access in going there, maglisod kita. So, monay na ang Ubay Airport is one of our kuan, potential na may mong
0: access to Anda.
1: Oh. And that's why katong kauban ako si Dr. Johan de la Peña. Kung nakahinom-dum mo doon, gapos-pos kung airplano na air wing ba to? Air wing. Siya ay owner ato. So, he wanted to put his airplane anang airport sa Ubay na makabiyahe Cebu. Bisag Cebu lang o Bohol. Ubay. At least, makadas yung mga guests. Kaya naman po siya resort day po sa Anda. So, makadas yung guests. Pero open ang yung airplano for
0: other mga guests for but, other resorts for,
1: which is for me dako kayo ni ikatamang in case ug nay emergency na unsa ni tawag nang
0: airlift.
1: So naa nang airplano ha.
0: Yeah, and then from Ubay to Anda mga 1 hour lang tingali.
1: Most likely depende sir. Depende. Pero akong driver for one day na mga gun into
0: 8 seconds.
1: Sa salida ha?
0: Gun in 30 seconds.
1: Oh, gun in 30 seconds. Bruce Willis. Bruce Willis. Oh, si Nicolas Cage mo itong buhok na.
0: Yeah. Bikaw, Ubay Airport, of course, much closer sa Anda compared sa Panglao.
1: Yeah.
0: And that could be a gateway for the Anda.
1: Yeah, that's true.
0: So we're looking forward, no, nga ma-finalize na siyang mga arrangement.
1: Yeah, more than hesitant kay kung mo discuss sa taga-kaap about sa Ubay Airport.
0: Oo.
1: Kay wa pa gina to ang na finalize ang old Tagbilaran Airport. But ingon man sa no.
0: Oh.
1: We will give you the authority, Gob.
0: Oh.
1: Ang ilang gusto mahitabo na ang Ubay Airport, ang authority ihatag nako sa provincial. Dili ni Gob Ares. Ang mga basen, masuko na po ng mga daotang espiritu. Dili ni Gob sa province of Bohol.
0: The province. Oh.
1: So, kita may gubernador. Umingon mo, question mo nga nung anak mong gubernador. Paghuwat mong engine mong gubernador. So, ang authority ihatag sa province of Bohol through my leadership.
0: Oh.
1: So, kita mo yung mukha ng kinsay atong ka-PPP, joint one. So, it's easier. Yeah. Lahit po itong
0: lahit po din sa Tagbilaran Airport.
1: More on na may master plan. Detailed itong atong Tagbilaran.
0: Yeah.
1: Kay more on investment lang eh.
0: Oh. And yeah, that's one of the very good nga mga balita nga developments, no? And then, ato pong i-highlight di Rigov ang mga gipanghatag sa province of Bohol ng mga assistance. Atong basahon lang ni, atong i-rundown. 2.01 million nga livelihood assistance na dawat sa 134 ka fisher folks sa Isla sa Malingin, Bien Unido. Di ba tingad to mo dito?
1: Yes, kagahapon, dito ta, uban ni Kong Banban sa taga-DSWD, uban ang taga-PCDO, no? So, kung makainom mo, na po yung mga daotang espiritu. Sige po yaw-yaw na, wapon no tabangin yung mga tawhana. Unsa ang pagtabang na itong mga tawhana na gipromote illegal fishing man. And, kung kanihinom do mo, dahil na-disgrasya before sa eleksyon. Na-disgrasya, na-ligsan, na-buak ag-o, kay na-igo adong pambot. Kani isla ha, wako katilaw o kapildi ani sukad-sukad. Pero tungod atong isyu ha, napildi ko. Kay, ang ato pong katbang na si Danlim, maayo man po mutsutsut na muna, wa mo tawangi, mo tawangi. Sa tinood lang, ato na lang silang gipahiluna. Pero kanilaging, kaning tao kung asay para nila na sayon buhaton na makakwarta at lam, bisa pagtudluan mo, nagbago sa insakto, mubalik yun na sa illegal. Dahil panahon na, nang labay mi ni Mayor Iping, tungod kay speedboat sa province kisakyan, nabalintong to na, ning langoy. Nag-illegal fishing.
0: Nag-illegal fishing.
1: Ako na lang ito. Ako na lang yung siping na, ay lang nadak pa, ikarga na, ihato na dos malingan kay, kuan eh, pag-abot mo dito, abi kay, nag-illegal fishing. Nga, among ihato, gibuyan. Pura pumig ka ng Santos, mga tao, babiwan, gatoo na sila, gatoo ng mga tao dito na okay, nag-illegal fishing ko, huy, amo rin ang gihatod kaya di may gusto na madisgrasya ni sila na among gilabyan. Tuwara po yung mga dotang espiritu, nakuno, hilabay po si Gob kuno, inadisgrasya sa balilihan. Wakuno tagta, nakatog ba si Gob? Sa pagkahibaw niya na ime. Huwag namata pa ko, ako tuhunungan, manunog kung, eh, di ko na ko parehan ni Gob Pam na, gabi-abi ko. Huwag namata pa ko, ako patong agakon, no, ako yung hatod sa hospital doon. Sa ako mapaglabay, natog man ko. Kaya, nagadali mo with me. So atong pambo, atong nahitabo sa Malingin, among gihatod kay lain na po kayo. Na, di pa gyud mo sakay speedboat kay hadlok og dakpon ko og dakpon mga kana mo may mabuhi kay sa amo kang buhi pasagdan kay mo langoy kita bay.
0: Maglangoy sa lawod.
1: Laju ato lang langoy ni among gihatod sa isla. So among gipasabot na. Kani illegal lagi. Dili ni malungtaron na panginabuyan. Okay ka sa pagkakaroon, maka-income mo. Pero og atong abusahan ang kadagatan, unsan man po yung ikwaong isda na nahurot naman po, di moro, yapon nga nung atong may ipaabot na anang puntuha. So, ako yung di-enforce na labi ng Carlos P. Garcia na kusog kayong manakop o kuhan ka ng illegal fishing, amo yung gipahunong. Butangan na to, police sa isla o di man po pwede na di po na to hatagan o laing livelihood o sa pamaagi na more may naandan nila. So, hatagan na to 2M para through this WD. And akong gingnan mga kababayan, pag unhuna mo laing gusto niyo yung buhaton na panginabuyan kay andam po ang province. So, ako lang hatagan example, egg laying. Basig ganahan mo na yung mga egg laying diha, mga mangitlog ang kamo mo supply itlog sa ibang isla. So usa na sa tong gi propose nila.
0: Yan. O niya, di ana po ay mga classroom buildings, no? 6.5 million, two-story na two-classroom school building, giturn over sa Kabangkalan Elementary School sa Sibilya. 5 million worth na two-classroom school building, giturn over sa Tapal Duway.
1: Ubay.
0: Ubay, oh, Tapal Ubay. Og 6.8 million na two-story, two-classroom school building, giturn over po sa Fatima Elementary School sa Ubay.
1: Yeah. So, kanang eskwelahan, so, need ko na nato para makatabang ta sa paghulma sa unahuna sa mga kabataan sa umabot na henerasyon. Kaya kaning kinabuhi sa tao, kompetisyon niya po ni. Ang nakapabor sa kung mahisgot ang kompetisyon, ang barometro, ana, maurag yun ang edukasyon. So, muna na equal kuan gyud na kanang paghatag o opportunity sa mga bata, sa mga katawhan, sa mga bata, pero moagi kag process.
0: Yeah.
1: Unsa ang process sa education?
0: Education.
1: Libre man ang elementary, high school, nanay nana po ng state colleges. So libre man, so equal na gyud ang opportunity. Nabda miingon na usahay miingon, iyahay mo kay kwartahan mo, lamay pag ingon na. Oh, pero miagi na po ang kalisod sa kinabuhi sa mo mga kaluluhan, mga among amahan sa mga ginikanan. Kani among na nakuha na status karon, bunga ni silang kahago. So, swerte may na nag atong mga ginikanan mituo na ang edukasyon mo ay kagawasan sa kapobrehon.
0: Yeah.
1: Kaya ang uban, may ingon man po ng uban na, ah, bahalag din mo mag-eskwila, ay mo mag-eskwila kay hantod karon nabuhi man ta. O tino, nabuhi, pero malipayon ba? Ikumparar sa ilang silingan na gagayod, galisod-lisod, para lang makapaiskwila sa mga anak, and tungod sa iyang paningkamot, sa Luyas Ginoo, naka-graduate ang kamagwangan. So, kaning ingani kay domino effect man eh. Once ang maguwang makakita ng trabaho, makakita na sa value sa education, na nindot din natay kinadman kay mahimot ang professional na tayong saktong income, di na po siya musugot na yung mga igsuon, manghod, mahitabo na di makawang-eskwila. So, domino effect na, pa-eskwilahon ang manghod. Yung humag-eskwila mo, kaya manghod, pa-eskwilahon ang manghod. Hantod, mahuman. Pero ang problema, kaya kanyang purpose. Gatoo mo po na yung mga ginikanan na kamulong gamag-anak po.
0: Oh.
1: Si kadawat ang purpose. Impas gapon. Wah, galisod gapon ng mga tao kay padaghanayin mo ang anak ko lang hununa.
0: Para magpadayon ang 40s.
1: Mupo na. Oh, so, muna, ang tinod kalambuan, akong gituhuan, every household na agyoy professional. Kay, kung naiusa ka professional, kanang anak ka, di yun na, o di lang maminyo sa'yo, di lang makuan, naikagalingong pamilya, sigurado ko, magunhuna na sa'yo manghod na makahumag-eskwila. And then, muna na, ditso-ditso. And muna, usas ako nakita, so, na congressman ko sa una, di dyan ako makalimutan, every year, na ako itinag 1 billion, 1.5 billion pag-construct sa mga school buildings sa second district.
0: Yes.
1: Pero matinga ko, why kahumanan?
0: Oh.
1: Ano man, mas paspas ang paghimog bata kaysa paghimog skulahan.
0: Magadagang bata, magadagang
1: isigyan. Kaya naraghanan. Oh. Naglibog ko, plus besod na po itong Kito 12 na imbis kay para high school, para elementary building to, para high school, sa ordinary high school. Nanabay Kito 12, gihimos gobyerno. So, ang budget for that schools, sa elementary o high school, ito ang na-focus mo sa Kito 12. Sila kung sa muka ni Huwag Kahumanan. So, sing sod ang udit.
0: Oh.
1: Impas, naupaw na pod.
0: Oh, ang mga bagong gi-construct.
1: Guba na pod. So, Huwag Kahumanan. Oh. So, muna kung usas nakita ron. So, sige ko convince sa taga LFC na mang loan na lang ta. Aron kitay ang atong loan for school buildings since na amtay SEF. Yearly budget for school buildings and then kibaw mo ko na it's only 50 million.
0: Ah.
1: Ang 50 million di po na maka tubag sa mga needs sa atong mga eskwelahan plus na national nang national po. Ug unsay need sa mga DepEd priority na asang eskwelahan na pamutang. Di mambod mo tunong kay maghimo po sa ilang kaugalingon asa pamutang. So, depende po doon kaysa lakas po mga mayor, mga kuwangag eskwelahan. Dili masunod ang gihimo sa school board na mauni ang need na eskwelahan. So, yeah, akong plano is, ang province mo loan, ang SEF, wala ito, ibayad na lang. At least, ma-construct ito ang school building need sa Bohol.
0: Matabangan na ito ang matabangan. National government na ma-meet ang backlog.
1: Ang backlog. Ang demand.
0: Ang demand. Okay. And then, inyo pong gibisitaan, Gov, ang BOA Tech na ito sa Bohol Experimental Station sa Ubay.
1: Yes, dito taso kay atong gi Subay good. Dito BOA Tech, eh. Best. Facility sa
0: Bohol Experimental Station.
1: Yeah, facility nas Department of Agriculture.
0: Okay.
1: Atong gipangsubay ang ilang mga gipanghimo na mga unsa lang so. Ora gipang
0: tissue culture?
1: Tissue culture na laboratory. Na kaning yang ihang ensuring tawag na eh.
0: Unsa ba to? Kabahin sa OB ba to?
1: OB, bisa unsa to? Basang unsa tong mga lasing mga seedlings, no? Mga fruit trees. Kaniyang yung variety i-sod ani
0: i-mix.
1: Oh. Arong nindot ang kuan.
0: Ah, mo ba?
2: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana bulanon, hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Sis,
5: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
4: True. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
5: With regular intake, proper diet, and exercise.
4: D-L-tocopherol Vitamin E is the generic name of Myra E.
6: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
7: Mga higala, kung body pain nagani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
8: 3 times faster.
7: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
8: New alaksan extra.
7: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
8: New Alaksan Extra.
7: Extra paspas. Extra galing.
9: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.

0: Kinahanglan sa bildo, anihana dinhi sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Embaras Ciudad sa Tagbilaran.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
4: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
5: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Ah, kuya, waoy!
5: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
6: Alagang unilabyan.
7: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: freedom, purify drinking water, life together.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong, sabayan bagyod og labad sa ulo.
2: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: PH Care versus previous formulations with regular use.
1: Roberto D. Guzman Jr., 67 years old, sa Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang akong pagbabawas. Yung nagtita nga ako ng EXL Makabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako mag-take ng EXL Makabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Makabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus, subukan nyo.
2: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
6: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing, no

0: going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
2: Love your environment. A reminder from Tarshear Foundation.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay, drink response. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, tanduay, drink responsibly.
4: Sa inyong lumber o construction niche, Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
1: GTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandang ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako humihin noon. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
1: DTX 500, mabibili sa mga butiga.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexino Forte!
3: Di kariho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
5: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: Rexino Forte!
4: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
5: Rexino Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidil Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
9: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Ako inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy nya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang labad sa ulo dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Happy Fiesta!
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gidinako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
11: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo!
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
13: Uy, what ako!
14: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan.
16: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa. Down!

0: drink responsibly.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic vanular. If symptoms persist, consult your

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na klima. Nabati na ko ang ginhawa. Aboard pa. Unang, magmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na klima.
2: Aboard pa!
1: May rakaf na.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw. Itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang tinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang busy mayor, vice mayor attorney Adam Relson Hala, at ang first gentleman and first district representative Congressman Babay Yap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa tuang 16th sangguni ang panlungsod city councilors at mga kaubanan natong mga city hall employees sa atong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ug ilabi na usab sa tuang mga office heads, department heads, and our chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa ilang mga pagkaon karong orasa. Daghan kayong salamat no sa inyong pakig-unong, pakig-uban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments ning ato ang syudad sa Tagbilaran. Ugasa man kamo na himutang karong mga oras sa mga higala, daghan kayong salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre maayong adlaw usab no sa ato ang 15 ka barangay nato diri sa syudad sa Tagbilaran. Sa ato mga 15 ka mga kapitanes and of course sa ato mga Tagbilaranon, hello kaninyo no ug maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, mayang adlaw usab sa itong ang tigtimo na itong programa, si Sir Gilbert Tulop nga may nag-insure nga madungog ta sa kahanginan no via radio kundi naka-air ang ato ang programa mga higala sa DYRD station. O gilabi na usab sa ato ang official Facebook page kung diin usab naka Facebook page live ta no sa Facebook page sa DYRD Bohol ang kasaligan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day and a new month. Tungod kay karon is buwan sa Agosto and today is August 3, 2026, adlaw nga Lunes. Yes, it's a first day. Karong sa manahuna mga higala, no? Sa to ang pagpanerbisyo sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tungod kay laing adlaw no sa mga higala, laing usab nga buwan, laing usab nga to ang pagipanghatod niya tong programa mga higala, kabahin sa mga katikaran, programa o serbisyo ng atong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. O gilabi na usab, no? Sa ito ang mga fresh nga mga balita nga atong nakuha, no? Sa ito ang buhatan, mga higala. So stay tuned and stay with me, no? Till the end sa itong programa, mga higala. para makapaambita sa mga labas ng mga balita o mga impormasyon alang sa tumakatawhan ng mga tagbilaranon. And of course, sa itong mga suking tigpaminaw, no, mga musta sa ta, no, both sa to ang naminaw sa itong programa sa radio, and of course, o nagtanaw usab nato, no, kauban nato sa itong mga Facebook, sa itong Facebook page, kundi inaka-live atong programa, mga higala. Yes! So, kamusta inyong tibuok adlaw, and kamusta nga itong mga suking tigpaminaw, no? I hope you're all good, no? You're all fine, mga higala, no? So, sa itong mga suking tigpaminaw, reminders, no? Kung adun na may telakon, mga higala, magawas manta sa itong mga tag sa mga panimalay, or magawas manta sa itong mga tag sa mga gipang trabawaan, ay ito ay makalimot sa pagdalog payong or pagsutog jacket nga dyan ay hood para protection sa itong lawas, laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon. Kito panahon, mga higala, sa muwan and muinin. So, ampingan na to, mga higala, stay hydrated. So, drink 8 glasses of water a day. And don't forget to take vitamins na para tabang usab ni siya protection sa itong lawas. And yes, no, mayang adlaw usab sa itong tigpaminaw na itong programa, no, to Ate Claudia Carter sa Barangay Poblasyon 2. Hello, Ate Claudia. Dagan kayong salamat, no, sa pagpaminaw o pakiguban ka na ako matag-adlaw ni nga to ang matag-adlaw usab nga programa. And yes, din ito magdugay, mga higala. Ari na usab kita sa itong news beats nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Naghatag og update si Mayor Jane Yap sa kasamtangang konstruksyon sa Tagbilaran City Coliseum. Diin nakumpleto na ang pagtaod sa mga roof trusses sa maong proyekto. Sumala sa Mayor, ang sunod nga yugto sa konstruksyon mao ang pagtaod sa atop sa City Coliseum. Gilauman nga ang Coliseum mahimong sentro sa lokal, national ug international nga sporting events, concerts, conventions ug uban pang dagkong panagtigom nga makahatag og dugang bisita ug makapalihok sa lokal nga ekonomiya sa Tagbilaran. Matod ni Mayor Jane Yap nga ang matag yugto sa pagtukod sa Tagbilaran City Coliseum nagdala kanato nga mas duol sa usa ka world class nga facility nga makahatag og dagkong oportunidad alang sa sports, turismo ug panginabuyan sa atong mga katawhan. Dugang pa niya nga ang maong proyekto nagpadayon nga nagpabilin nga zero loan ang Tagbilaran City nga nagpakita sa maayong pagdumala sa pundo sa katawhan dinhi sa Dakbayan. Gisulti usab ni Mayor Jane nga nakakuha usab siya og dugang tabang, proyekto og mga programa sa national government og agencies alang sa Tagbilaran gikan sa iyang pagtambong sa State of the Nation address uban ni First District Congressman Babaya. Sa laing bahin usab, mga higala, nagmalampuson ang gipahigayon sa City Government of Tagbilaran nga duha ka adlaw nga workshop kabahin sa pagreserba sa Heritage District sa Dakbayan. Ang workshop nga gidumala sa City Tourism Office pinaagi ni City Tourism Officer Alexis Cadininha, gitambungan sa mga opisyales sa Dakbayan, department heads, urban planners, consultants ug mga eksperto sa heritage conservation. Lakip sa mitambong ang Bohol Arts and Culture Heritage Council, United Architects of the Philippines Bohol Chapter, mga eksperto gikan sa Bohol Island State University ug ang iladong heritage conservation expert nga si Architect Maria Lourdes Onozawa. Sa baong workshop, gihisgutan ang paghimo sa Implementing Rules and Regulations o IRR nga magtakda sa architectural styles ng mga bag-o o kasamtangang mga building sulod sa District Core o Heritage Zone sa Tagbilaran. Gitunguha niini ang adunay usa kaklarong at parihas nga giya alang sa tanang development sulod sa Heritage District. Gihisgutan usab ang bahin sa building design, facade treatment, pagpili sa mga materyales, adaptive reuse sa mga karaang estruktura, o pagsiguro nga ang bagong mga proyekto muhaom sa historical character o heritage sa Old Tagbilaran. Mato ni Mayor Joy Niap nga importante nga atong mapreserbar ang cultural ug architectural heritage sa Tagbilaran samtang nagpadayon ang kalambuan ni ini kay kabahin kini sa atong local identity. Yatagan usab ug dakong pagtagad ang papel sa mga barangay official sa pagpahibalo sa katawhan aron aktibong makahatag og komento, sugyot ug partisipasyon sa mga pulisiya nga kalambuan nga maapekto sa heritage district sa Tagbilaran. Sa laing bahin usab mga higala sa tuang news beats nga atong nakuha sa buhatan sa City Government of Tagbilaran, nagtapok ang kapin 75 ka mga buntis gikan sa 15 ka barangays sa Tagbilaran atol sa Buntis Congress 2026. Ang maong kalihukan usa ka inisyatibo sa City Government of Tagbilaran pinaagi sa Tagbilaran City Primary Care Facility ug sa Department of Health Central Visayas Center for Health Development nga nagtumong sa paghatag og kahibalo ug serbisyo alang sa himsog nga pagmabdos ug luwas nga pagpangana. Lakip sa mga gisgutan sa Buntis Congress ang maternal health, pag-atiman sa bagong natawo nga bata, family planning, hustong nutrisyon panahon sa pagmabdos, breastfeeding ug national immunization program. Kiyatagan usab ug praktikal nga tambag ang mga partisipante aron masiguro ang maayong kahimtang sa inahan ug bata gikan sa pagmabdos hangtod sa unang mga tuig sa kinabuhi. Matod ni Mayor Jania nga ang kahimsog sa inahan ug bata maoy pundasyon sa usa ka lig-on nga pamilya ug dakbayan. Ang Buntis Congress gihimo isip kabahin sa Womb to Tomb Social Services Program ni Mayor Jania. Sa laing bahin sa mga higala, nakigtimbayayong ang City Government ug Tagbilaran sa Spark Philippines ug Sony Philippines aron mapalig-on ang kahibalo ug liderato sa kabatan-unan ug kababayen-an sa syudad. Gipahigayon ang Sine Ninia Girls Rights Workshop through Film and Music diin ang mga estudyante ug kabataang Tagbilaranon ug mga kababayen-an nakabenepisyo sa mga lecture, discussion ug creative activities nga nagtutok sa girls' rights, self-expression ug pagpalambo sa liderato pinaagi sa pelikula ug musika. Ang maong workshop nagtumong sa paghatag ug mas daghang oportunidad sa kabataan aron makakat-on ug mahimong aktibong leader sa ilang eskwelahan ug komunidad. Matod ni Mayor Jania nga ang paghatag og oportunidad sa atong mga kababayen-an usa ka importante nga puhunan alang sa kaugmaon sa Tagbilaran. Nagpasalamat usab si Mayor Jane sa Spark Philippines nga gipanguluhan ni Ms. Micah Teves sa Sony Philippines ug sa tanang partner organizations sa pagpili sa Tagbilaran City isip venue sa maong inisyatibo. Ug mao kato mga higala ang ato ang news beats nga atong nakuha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug aring puntoha usab mga higala, ari na usab kita sa ato ang Facebook page post sa tong pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, alang sa mga katikaran, programa ug serbisyo sa ato ang mayor nga gibuhat niya alang sa dakbayan sa Tagbilaran. Mga higala, atong basahon ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jania para maghatag-tag updates no sa mga activities and programs nga gihimo ni Mayor Jania alang sa dakbayan sa Tagbilaran. A brand new day and new beginnings in Tagbilaran City. Congratulations to our newly opened businesses. Grand opening of Bohol Pickleball Market at Marbella Leisure Plaza, Galyares Poblacion 2, Tagbilaran City. Ribbon cutting ceremony of the newly completed extension of Bertolfo Dental Clinic, lower ground floor, Castelcello Building, Poblacion 2, Tagbilaran City. Grand opening of Borja Dental Care at Thomas Cloma Avenue, Taloto, Tagbilaran City, across St. Peter Mega Chapel. Tagbilaran City Schools Division Stakeholders Organizations and School Leadership Bodies Grand Oath Taking Ceremony. Kogon National High School Oath Taking Ceremony. Dr. Cecilio Putong National High School and Junior High School Joint Oath Taking Ceremony. Padayon ta sa pag-abli ug bag-ong oportunidad, pagpalig-on sa atong komunidad ug pag-asenso sa atong syudad. Ug mao kadto mga higala ang ato ang nakuha nga usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Ug sa laing bahin sa mga higala, I'll give you an update no kabahin sa atong Tagbilaran City nato nga City Disaster Risk Reduction Management Office nga adto ang July 31, 2026 ato ang gibuhat ang Tagbilaran City Culmination Program. And usa sa mga National Disaster Risk Reduction and Management or Tagbilaran National Disaster Resilience Month Culmination Program rather no. Usa sa mga activities ato ani is ang pag-anunsyo sa mga nidaog no sa to ang digital art contest, video making contest ug best bida awards. So mga higala ato ang for digital arts contest, congratulations sa to ang third place ang Mansasa National High School, second place Kugon National High School, and first place Tagbilaran City Science High School. For our video making contest, ang ato ang third place ang Mansasa National High School, second place Dr. Cecilio Putong National High School. Our first place is Tagbilaran City Science High School. Congratulations sa itong winners both sa itong digital and video making contest. Sa itong mga participating schools, again, no, bisan mata kay daog, pero congratulations. Thank you for your time and effort no sa paghatag o maanindit usab no nga result no sa to ang digital art and video making contest. Again, congratulations sa itong mga participating schools and to our winners. Congratulations. And sa ato usab nga BIDA 2026 winners no sa to ang best in disaster actions mga higala no nga maayong pag-implementar sa to mga BDRRM plan o ato mga activities nato no and programs in terms sa pag kuan sa tong resiliency no sa to ang pagka-resilient sa to ang mga barangay diri sa syudad sa Tagbilaran o pag-implementar sa maliliya mga programa kabahin sa BIDA or aning disaster actions. So congratulations sa itong mga barangays no nga ni daog sa itong BIDA 2026 winners. Congratulations sa itong second runner-up ang barangay Mansasa, first runner-up ang barangay Ubuhan o ang itong champion ang barangay Talokto. Again, congratulations sa itong barangays and sa itong mga ubang barangays po no. Again, congratulations and thank you po no sa pag-implementar no bisag wa ta kadaog pero at least ato ang i-implementar ang atoang mga diriya ang usab nga mga programs and of course ato ang mga equipments usab no nga ato ang i-purchase alang sa kung adunay mga kalamidad no nga aduna tay magamit no during sa pag-rescue paggamit usab sa pag pag-responder no kadunay tabang sa ato ang matag barangay. Again, congratulations sa ato ang mga barangays, job well done, and of course sa ubang pong mga barangays, thank you so much po no sa pag pag-implementar usab sa ato mga DDEang mga projects and programs kabahin sa ato ang mga programa sa disaster. Thank you and congratulations. And sa laing bahin sa mga higala, arinaw sa kita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa lang adlaw nga tawhan karong adlawa, August 3, 2026. Taga-barangay Dao, happy birthday nila Virginia Bentulan, Eufronia Apalisok, and Angelina Tabuno, and Hermilo Butron. Taga-barangay San Isidro, happy birthday ni Yoko Fronio Bayot, Hermila Bandiha, and Eufronio Tanupan Senior. Taga-barangay Tip-Tip, happy birthday ni Estelita Pradera, Alfonso Arado, and Susan Bautista. Taga-barangay Manga, happy birthday ni Lydia Sapong, and Ruben Blaza, and Lydia Sapong. Yeah. Taga-barangay Ubuhan, happy birthday ni Agustin Ramiso Jr., Vermiclita Villarreal, and Myrna Libres. Taga-barangay Talokto, happy birthday ni Sofronia Calinero, and Virgilio Abueva. Taga-barangay Boy, happy birthday ni Lydia Pucot, Eufonia Mendoza, Agustina Goretso, and Gamalil Bumaa. Taga Barangay Kugan, happy birthday ni Hermila Puzon, Ronia Diaz, and Zara Socorro Dijaresco. Taga Barangay Poblacion 2, happy birthday ni Melchor Sepe. Taga Barangay Poblacion 3, happy birthday ni Estelita Sahulan, Myrna Ipapo, Hermila Postanes, and Ninita Palata. Taga Barangay Poblacion 1, happy birthday ni Adriana Borinaga, Hermilo Hornido, Maria Nieves Goloso, and Asral Ibrahim. Taga Barangay Mansasa, happy birthday nila ni Hermila Inting, Norman Augusto Reyes. Taga Barangay Buol, happy birthday nila Hermilo Maximo Antonio Esteban Monteron and Grace Lioren. Taga Barangay Dampas, happy birthday ni Alfonso Estokia, Hermilo Sister, and Gamalila Paredes. Happy, happy birthday sa itong mga pinalanggang mga senior citizens. Greetings from Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, and the 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And yes, no, sa to ang mga so kito pa minaw nga nagsaulog-usab sa adlaw na tawhat karong adlaw nga wala to na mention sa tong programa. Happy, happy birthday kaninyong tanan. And I would like to greet no sa tong tigpaminaw ni atong programa from Cheryl Bulyonya. So layo po nino nga naminaw sa tong programa. Hello to Ma'am Lourdes Razonabe. Hello, hello, ma'am. Maayong adlaw kanimo. Og dangkeng salamat sa pagpaminaw. And yes, atong mga suking tipaminaw, gamay na lang oras nga nabihin sa itong programa. Dagan kayong salamat no sa inyong pakigunong, pakiguban o pagpaminaw. Kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa itong paghamhanang syudad sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. And hello to Aluna Anuno no, nga namina usab sa itong programa. Hello, hello, ug maayong buntag. Yes, magumiwan na sa kita mga higala, ugmang adlawa sa susamang takna na itong sasyon ng programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim Anob, muingon na lang kaninyo, serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ang serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, First District Representative and First Gentleman Congressman Babayap, and our 16 Sangguniang Panglungsod City Councilors, our Chief of Staff Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar. As we all say in Tagbilaran City, asenso pa more.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
6: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Sir, ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Panguta na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Panguta na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
4: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinanggang.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD Worldwide ng radio sa katawhan alas 12:06.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa!
6: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
7: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta!
8: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa utong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group, balita sa utong tutok. Alturas Group, balita sa utong tutok.
4: Higala, maing utok kini si Ray Tuta sa maghatid ninyo sa mga balita rin sa itong dapit sa Alturas Group, balita sa utong tutok. Kauban sa Technical Department. Ako maghatid ninyo sa mga balita rin sa itong dapit sa kauluhan o sa gawas. Karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit, Osaka Pambot nalunod sa kadagatan sa lungsod sa Valencia, duha ka mananagat naluwas. Pagpaabang og motorsiklong nga gigamit sa negosyo, gisugyot nga i-regulate sa syudad sa Tagbilaran. Sa kauluhan, ipatawag sa National Bureau of Investigation sila si Congressman Leandro Leviste o kani Congressman Jing Paras kalabot sa gingong planong pagpangdaot kang Executive Secretary Ralph Recto. Sa gawas, tulo ka Pilipinong seaman patay sa pagpangatake dito sa Black Sea. Mga mga higalang atong mga uluhan ang mga detalye ninyo o mga balita human lang sa pinundong gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Sa itong balita sa kauluhan, ipatawag sa NBI kung National Bureau of Investigation sila si Congressman Leandro Leviste o gani Kongresista Jing Paras kalabot sa gingong planong pagpangjaot kang Executive Secretary Ralph Recto. Ano yung ha-report sa JMA
1: Integrated News? National Bureau of Investigation sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Negros Oriental 1st District Representative Jing Paras. Kognayan sa plano umunong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa eksklusibong panayam ng JMA News, umunong talent manager o bugaw na si alias Ken, si Paras anya ang kumausap sa kanya kaugnay sa plano laban kay Recto. Kabuo ang 5.5 million pesos ang alok umunong ni Paras kay alias Ken at sa apat na babaeng nasa gips operasyon sa Maynila noong July 28. Ang kay NBI Director Melvin Matibag at kay alias Ken, si Leviste ang sinasabing magpopondo to set up laban kay Recto. Humiling na ang NBI ng cyber warrant sa korte para sa cellphone ni alias Ken para makita kung sino pa ang iba niyang nakausap. Sabi ng kampo ni Paras itong weekend, wala silang natatanggap na sabina. Gihit ng kanya abogado, hindi sangkot ang dating kongresista sa anumang iligal na sabwatan o krimen. Itinanggi rin ng kampo ni Paras na nag-alok siya ng pera kay alias Ken. Hindi rin daw siya nag-utos para siraan si Recto. Nauna na sinabi ni Leviste na hindi niya kailanman nakausap ang mga taong sangkot sa muni set up laban kay Recto. Sinabi na ni Recto na ipauubayan na niya sa NBI ang investigasyon kaugnay sa umano'y set up.
0: Tayo salamat. New JMA Integrated News sa atong balita sa gawas. Tolo ka mga Pilipinong seaman patay sa pagpakatake dito sa Black Sea. Ano ang report sa News 5?
2: Umakyat na sa tatlo ang mga nasawing Pilipino sa mga pag-atake sa Northern Black Sea. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, 15 pa ang sugatan. Hinahanap pa ang isa. Sa ngayon, 217 Pilipinong tripulante na ang nasagip. 89 dito ang nakauwi na sa bansa. Personal na ng bisita, na bisita ng DMW ang pamilya ng mga biktima. Ang magkaaway na bansang Russia at Ukraine ang nasa likod ng mga pag-atake sa Black Sea.
3: We are currently working with the ship owner, the DFA and the mining agency to effect their immediate repatriation. I have personally, at per instructions of the President, I have personally visited all of the families of the three deceased, including the one missing.
2: Mga kapatid, Andre Felix po. Iba na ang may alam at may pakialam.
0: Ay, salamat sa News 5 at ang tibayaon o mayang pagpuminaw at ang mga Facebook viewers sa DYD Bohol ang kasaligan mayang pagpuminaw ni Duke Pon. Duke, may konto ganin mo, may konto ni mo, boss. Ni Doc RR diya sa lungsod sa Luway, ni City GSO, Dr. John Turalba, o ba nila Ma'am Ruby, Ma'am Christine, o si Ma'am Donna Bandiha sa GSO sa syudad.

0: O balita sa Undong Tuto. Gawan sa Technical Department, Engineer Gilbert Tulop, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Maing Undo.
1: Inyong nabati ang Alturas Group balita sa Undong Tuto at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Undong Tuto.

0: Nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawani na ako ang maong bill, ug dili na ako makit-an.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
0: Maulagi, pre? Unsaon? Narbaho man ta?
1: Yun na, pre. Naalagay mailbox na imong balay o sa gate?
0: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox na imong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
0: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
0: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
0: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padalhan nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
0: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po magpaulahi sa trend karon.

0: Sigawang nako. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy! What ako?
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Kini nga sibya usa ka binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon ug walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Maajong pagpaniod to Bohol, maajong pagpaniod to DYRD, maajong pagpaniod to Acer Hill. Hoy, nakapaniod to na ba?
1: Mayo.
0: Og sa tanan na tumasuking di pamnaw sa radio sa tibuok probinsya sa Bohol og sa mga kasikbit nga lungsod diha, oh sa Sikihor, Negros, Cebu ug Leyte. Maajong pagpaniod to ninyo tanan. Sir Hill, maajong pagpaniod to?
1: Maayong pagpaniod to Ben, maayong pagpaniod to natong tanan. Og nasabta ka karong udto ha, nakatubang kaninyo ni itong programa. O kamo din na, hinaot nga kamutanan din na, nakapaniod to na po, Ben.
0: Okay. Gikan sa atong pagpasalamat, sir, sa atong labo makagahom nga gitagaan ng pagkitaglaing grasya sa kinabuhi nga makahatag pagkitaglaing 30 minutos nga kasayuran para sa ato sa kalinaw ug kalambuan sa atong probinsya sa Bohol. So ato pud pasalamatan daan ang atong mga nagpaluyo niini atong programa. Siyempre unang-una ang atong PGBH Provincial Government of Bohol sa pangunguna siyempre sa atong batan-on maabtik ug kugyan nga gobernador Erico Aristotle Omintado. Oh, sa isang kakugi Sir Hill di kinahanglan ato pud itimbaya kay kung di man magmaterialisa ang isang kakugi, kung wa pod ang kakugi sa mga tanan nga kaubanan diya sa buhat o ang mga driver, ang security nga kanunay diya kauban sa isang paghatag og serbisyo ngadto sa atong mga katawhan. So maadyong pagpaniud to ninyo tanan diha. Og syempre sa atong sangguniang panlalawigan member sa kinatibuk-an sa SP og syempre sa pangunguna sa atong batan-on nga Vice Gobernador, di man ni magpatawag Sir Hill o gidara na. Nagkabata man ni atong Vice Gobernador Pacifico ni Canornic Besas Jr. Og sa tanan nga mga kaubanan diha sa sangguniang panlalawigan og mga staff sa tulo ka distrito dili na nato usa-usahon. Og syempre naghatag pod og paluna ini sa kahanginan og naghatag kinabuhi ang atong DYRD ang Bohol ang kasaligan. Naa sa control room si engineer
1: Gilbert Tulup
0: nga may nagpahaluna nganong naata sa radio karon og naata sa Facebook live sa DYRD worldwide ang kasaligan. Oo. Og syempre sa atong mga kwampod sa atong partner diha nga nagpagpahaluna sa kahanginan gikan sa PGBH ang Provincial Information and Media Office sa panguna sa atong Chief of Staff Attorney Pilipina Azoy Piulio. Maadyong pagpaniod to diha ma'am inubanan pod sa nag-administer sa atong Provincial Information and Media Office o PAIMO si Sir Anthony Mark Anthony Ibasco Fernia. Maadyong pagpaniod to diha og sa tanan nga mga kaubanan diha sa PAIMO og ang monitoring team si Ma'am Shi. Maadyong pagpaniod to ninyo tanan diha. Syempre naghatag og kinabuhi niini ato po daan pasalamatan gikan sa PCDO ng anong ani ami ni Sir Hill Bungato ang atong executive assistant sa atong gobernador nakabase og nakaangkla sa PCDO. Yours truly si Ben Opod Ben Batman sa PCDO og ang atong head sa PCDO si Ma'am Maricar Puentes. Maadyong pagpaniud to diha ma'am og ang atong mga kaubanan po usahay diri sa atong radio si Sir Larry Evangelista ang atong cooperative specialist to. Og sa tanan nga mga kaubanan diha sa opisina nga naniud to karon na karon sa opisina nagpaminaw pod karon nagpabilin pod ganito sila og mensahe nga magpa shout out ang atong mga sedo nga naay meeting karon diha sa atong buhatan og ang mga paggama og mga DTR ang atong mga community empowerment and development officer. Maadyong pagpaniud to ninyo diha dali-dali ninyo humana para naatay dugang nga pangpaniud to na po sa sunod nga adlaw. Sir Hill, tihalig na apay mga itimbaya na to diha.
1: To ang itimbaya day ang ato ang nanawag karon si Dr. Arnold Cagulada din sa
0: si Doc. Mayong majo pagpaniud to Doc. Pagpaniud
1: to Doc.
0: Wala tayo ikon ha, itimbaya.
1: Palimbaya karon.
0: Sir Hill, karon na panahong gajod. Gikan din sa syudad, nag-inusarang syudad na to sa probinsya sa Bohol, ang Tagbilaran City. Nagpatigayo na gajod o full operation na gajod sa pagpanakop o pagkuhan ining helmet. Mga why helmet, Sir Hill. May
1: magsulob na gitang helmet.
0: Hindi na sanggipas ha. Gikan dyan sa pag-helmet lagi, dakujuk-ajuk tabang. Kay bisan ka itong atong usaka pulis nga mao'y manakupay ng mag-helmet na igo gihapon sa aksidente, Sir Hill.
1: Yes.
0: Manituyuan, aksidente, unsa ang iro nga kalit nga milabang. Kung wala pa to siya nag-helmet kay kusog-kusog ang dagan, pangus-pangus gudyod ang naong unsa connection connected na ana Sir Hill daghan na gajug-gajug aksidente sa iro
1: kadalanan
0: oh kadalanan tungod ining iro. Yes. Mo bitaw nga kanunay mangjud ni nato
1: balik-balik
0: balik-balikon Sir Hill unsa mao lagi pud na dili pud makahinumdom ang atong mga mga gipanawagan nga na ay balaod don ini Sir Hill ug di jud ta ma tandog hangtod gawa gajay ma ungas na pud nga lain nga naong oh mao na nga kinahanglan atong ipahinumdom nga na ay ang una mangud sir sa balaod ang pag unang migawas kini manggong kuan Animal Welfare Act ining awa so naawa gajud ta ining mga kairuan na amang ganing kuan Sir Hill na ay
1: bark
0: oh na ay bark kini sa buhol nga kung imong hilabtan pud ang iro
1: na kay tulubagon.
0: Na tulubagon
1: yes
0: oh na kung imo pud ibaligya imo pud bunalan na kay tulubagon oh pero ang problema kining gikan sa RA 9482 Anti-Rabies Act o naa pod gilang kuban tiha diha tanan
1: yes
0: pero dili lang pod kutubra didto sa pagproteher atong mga kairuan Sir Hill o na sa probinsya na adjutay ordinance gyud nga gipatupad ato provincial ordinance number 2207-0112 so nakabase ni sa RA 9482 pero na adjutay kaugalingon din hey, Sir
1: nga kuan ordinance provincial ordinance no
0: o diha sa article 2183 diha gibuo ang gitawag og BRB barangay barangay rabies
1: board
0: kaning barangay sa BRB ano ba sa anti rabies law kanang
1: basta doon natay kuan no doon natay
0: BRB sir sakto BRB bantay sa barangay bantay rabies sa barangay
1: yes
0: oh BRB nga kung diin ang nanguna ini ang chairman ini nga kuan komitiha ang barangay chairman oh naa sa membro ni dia ang bala o kining atong mga barangay livestock aid barangay health workers oh kanang mga federated or kanang federated president ana apil na sa pagbantay sa kuan apil na sa komitiba ining BRB ang chief tanod sa barangay unsa sangguni ang barangay chairperson o kaning kuan agriculture and on agriculture kaning kuan sa committee sa kuan sir sa sangguni ang barangay ang komitiya ng agriculture and health apil anang BRB o miyembro anang BRB ang chief sa barangay agriculture and fisheries council apil pud ana og ang barangay treasurer o nganong naa maning grupuha naa maning usa ka team o duha budyo ta magkuwang ang kapitulyo ini Sir Hill kay
1: yes.
0: Duha na lang ka adlaw ang nakakuwang para makumpleto na ang 2,109 ka barangays para sa capacity development. Oo, kada capacity development
1: gihisgutan
0: gajud ni. Oo, second to the last ni
1: para gyud aware ang tanan untang mga barangay officials,
0: oh.
1: Mga barangay officials, no? Hinaot nga ila gyud ning matutukan ning ato ang nagkagrabe nga mga ila latagaw nga iro ba. Kay nagkadaghan ang atong mga sakyanan unya ang atong karsada na dinhay iro gasigi og soroy-soroy lugay na taga sige gisgot niyan eh
0: yes sir
1: sukad pa kani adto nga lingkod aning programa ha atong gi aware gining ni ang mga barangay supposedly barangay officials mali gina mapasalamat aning diri sa Tagbilaran si Kapitan Bert Remulador sa distrito 3 poblasyon 3 ba na Ben nga dunagay political will nga nagpatuman sa iyahang pagpanakop og iro pero namalagi po na mahingon si kanang Kapitan Bert nga doon na sila drive nga info drive sa tanang mga malulupyo diha sa 3rd district pero dakpon la og sambuan buhian po din kasunod po
0: Mawala gyud sir kay
1: pero at least gisugdan no kaysa ubang mga barangay gyud nga mga barangay officials dili lang diri sa siyudad kun dili sa tanang barangay sa atong probinsya sa Bohol nga wa gyud kasugod siguro pagpanakop og iro
0: sa kana lagi yung provincial ordinance Sir Hill kanang provincial ordinance 2007-12-112 mao lagi na gilangkuban sa pagbuo sa kada barangay o usa ka komitiba para mo mo hipos mo pa mo multa mo kaso anang mga kuan mga tao nga involved o mao nang gitawag bantay brabi sa barangay.
1: Yes.
0: So di lamang kay pagpanakop sa iro Sir Hill. Paghasta pagbakuna or di ganing kung naa ay maaksidente ilang unsay tawag ini sa Bisaya mapanagot kining mga tag-iya sa iro.
1: Di ba? Kasagaran nga question ng kabahin ng nag-iro, mahingon ng katong mga kapitanes, katong mga ato ang ikuan sa capacity development nga, mahingon nga, daghang mo claim nga dili ng ilang iro.
0: Why mo angkon sir?
1: Why mo angkon na basta makadisgrasya.
0: Makadisgrasya na.
1: Pero og aksyonan gani na ni mo bunal ng iro ah, muingon din, nganong imong
0: daghang
1: bunalan?
0: Daghang manasok ko, oh.
1: Nganong imong bunalan man ang akong iro, nga wa man ang manghilabot ni mo, di ba? So, ang usap na itong likayan, nganong nga, ato ginang ipahipos ng mga iro ng latagaw. Bisan sod sa inyong pamilya, no? Kung panalitan ang inyong iro, naasa sod sa inyong panimalay, o niya matumban, tendensi gina na, mubang nga gina. O niya, kanang imuhang mga anak, napapagagmay, napakikuan, bisan ikaw mismo mapakan ang imong iro ko galingon bisan pag anad gay nang imong iro nimo basta maka feel lang gani na sila og pain expected gina nga mubanghag gina nimo so nganong dili man ni nato mahimo unsa may nakalisod anini nga dili mahimo sa mga barangay officialis nato ato bitong giingnan na niya nga gani mga barangay officialis nga wa maghimo sa inyohang mga gimbuhato no nagpapili mo din na kay mo serbisyo eh o sige tan-aw kalendaryo.
0: Excuse me sir, bito wa kita sa probinsya wa pud ta magkuwang kay mo gina kay mangno unja mitabang pud ta unja mo gina maghuwat ta pud ta og naa kag atong miaging adlaw dihay bata o unsa ang lagi sir
1: kan siya sa balong mato
0: daong bata. Unsa na ay gisakay ang bata sa mga ginikanan. Unsa syempre ang bata wa siguro mailbite kaligis sugiro.
1: Pahak nga go.
0: Pahak jud ang karon at ang empleyado diha sa Kapitulyo pod. Padung muso diri. Na disgrasya pod og iro. To unga sir nya. Gamay nga badger ba to unsa na ibanan pag jud ang panit.
1: Lagi.
0: Musamot
1: manay ato ang mga kaning ato ang mga officialis ba. Nganong dili gyud makahimo sa inyong mga gisangon ninyo nga og nagpapili mo din na kun di mo makahimo ayan alam mo lansad.
0: Ha? Oh in fairness po sir naningkamot po din atong ubang barangay
1: pero yes, problema doon may mga barangay umatang mo ingon nga tanang barangay no pero doon ay mga barangay gyud nga wa gyud man taon magpakabana ning ato ang mga kabahin aning mga latagaw giro. In fact doon na po yung mga lungsod nga supposed to be ila po nang tagaan og uga dakong importansya ang bahin pagpanakop og iro pero ngano man ang nahimo man sa lila nahimo man sa Antikira kaning ilang pag doon na sila yung mga information dissemination din na sa ilang mga constituents unya na ay mga gipang measures nga ilang gipang himo ngano nga himo malagi ang uman di man
0: kung katong bag-o sir diha na to sa Dawi Sir Hill Panglao bag-o pug to nga naay na aksidente
1: ako nakakita gyud usa ka aksidente nga diha sa Panglao mismo. O niya, sad to say, nga kung mareklamo kag ipadakop na natong mga iro, moingon nga asa nato ibutang ang mga dinakman ng mga iro.
0: Pero apil na dito sa ordinansa, nakabutang na dito nga kinahanglan ang BRB, ang Bantay Rabis sa barangay, mag-provide gyud sila.
1: Nga, shelter.
0: Kay bawo na unta sila tanan kung pilay iro ang barangaya, o kinsa nang tag-iya ang mga iro.
1: Wa po da na mao po nay usas mga drawbacks ben nga kaning mga barangay po. Wa po da kay bawo sila pilay iro gyud nga naa sa ilang mga barangay. Kay ngano wa man sila mag-inventory. Onya, aguno na oni mo, dali ra kaayo ang pagpinpuwent kung makadisgrasya ang iro. Kung naapay saktong inventory sa mga iro nga naa sa inyuhang lugar. Ngano man, butangan na ninyo og kaning tsingana ni, kolar.
0: Oh, mabitaw na us, oh, nagitawag nagdugtag sir.
1: No, dugtag. Onya,
0: number diyan ay pangan.
1: Oh.
0: Nakarehistro.
1: Kung way mo ang kon na nangiro, adakpa ninyo.
0: Adakpa na.
1: Ibutang, ibutang ninyo sa inyong dugbound.
0: Kung way mo claim, na aman sa balaod, sir. Kung way mo claim, after 3 days ba to, o to 1 week, kay lisod man po, kay magpinakaon man sila na. Kung way mo claim, amaw na to, i-dispatch sana.
1: Amaw na to, mahimo ng euthanasia.
0: Ang pa ang problema, sir, kay mangutana na po. Mao na yung mga common nga pangutana dito sa capacity development. Sir, unsa o man na mo pag patay na pod kay ing nang ano kuwang kuno aw kanang
1: way facilities
0: bunalan kuno way facility kurintihan na ay bark na ay awa kanang animal welfare act
1: yato na sila ha, sa bark taga bark bugad to tapuka na dito kay unsa may importante na to aning kuana
0: ang tao
1: tao o iro tao o banga mananap
0: pero ang balaod sir hagi balanse na sa tinuod gani dinha sa kaning sa RA 9482 giuna manggadyod ang kuan. Giuna gyud dito ang pamaagi sa pag atiman unsa hinahinay sunod miingon nga responsible ownership na hangtod sa mga pagdispose na.
1: Yes.
0: Oh, hangtod sa mga penalty kung kinsa toy tag-iya sa iro nga madakpan na ay penalty. Kapila ka naka penalty sir?
1: Ako kaduha.
0: Tag 500.
1: Ako Ben, og pattern gani nato nga kuan dito sa gawas no. Kung ang imong iro gani di nakaganahan sa imong iro yatag nimo na kanang usa ka kanang sa lokal no
0: oh para sa bark oh no. Imo na
1: sa bark dito og niya kun dunay mo sagop sa imong iro pwede na naa ihatag nila sila mo sagop pero kun wa na gyud gani no pwede ila man lagi pwede man lagi ilahang ipatyon ang iro. Pero dili kanang brutal nga pagkapatay. Kung dili, injeksyonan ba o kanang injeksyonan ba?
0: Basta dili kuno mutyab ba o di masakit o.
1: No, dili brutal pagkapataya. Kining ato kay may malanta mo gamag balaod. Di man daghan kayong mga balaod pero dili sundon no. So, mao na usas pa nga pait din na kay o kaning ginahan ka mo buhig iro, bire mo na itong gibalik-balik. Yeah. Be a responsible
0: pit owner.
1: Kaya dili na ganang ingon na nga tungod ba lang kay maingon labadayon kag gabantay na sa kumbay. Ugdakpo na gani. Maingon, gabantay laban na sa kumbay. Pero imong gibuhian. Nga, tuwa dito sa karsada, layo na hinuos inyo. Unsa pagbantay si iro na tuwa sa layo. Tuwa na dito, kaduwa-duwa dito sa karsada. Just to know, o ganon yung kaning atong local officials, kaning itong mga barangay officials, kanang what may pakabanaan in dapita?
0: Naamon po yung ingon, sir. Katong, diha dyan yung mga kapitanis nga nang utana po dito, kung maging ana ko no sila, higpita nila, muingon raman ko no ang hintungdan o tag-iya sa iro, magpang-abot ta in ka-eleksyon. Samot na siguro karon sir.
1: Tama na. Diyan mo'y political will kasagaran. Di ma-implementar ang balaod tungod lang anang rasuna, no?
0: Samot na siguro karon
1: rin. Pero, uguno na eleksyon. Uguno na ako ni mo, wak na po si mo pasabta o kung sa'yo mahitabo, kanang imong iro mismo, kung dili ni mo saktohon o pagbuhi.
0: Yes.
1: Kanang doon na kay tangkal, doon na imo banang hiktan, kay atong number one nga concern kanang inyo lang sud sa panimalay.
0: Yes.
1: Dili man nga kuan. So sa imong panimalay unya wala ba kanay injection di nimo si pa injection og rabies anti rabies no? Unya within sa imong pamilya mo na mapakan. More na nay hunahunaon unta sa mga pet owners no? Nga kinanglan ka mo lagi na be a responsible pet owner kay kanang magbuhi kag iro. Kinanglan po na nimo ayuhon og atiman. In fact, doon ay parbo pa lang. Uban din na. Parbo pa. Para di dali mamatay, no?
0: Ang ato po ko, sir, kanang provincial kuan government, o di, abisang pag sa barangay gani, sa bala, na may mga libreng mga kuan, cuddling, o kanang pag, pang, sito, para di libanaghan. Problema mo, o gyapon, buhian man gyapon. Pero na, sa, ang penalty sa ordinansa, pag madakpan ng iro ni mo, nga, gibuhian ni mo, kada panahon nga makitaan, mabuhian, madakpan, 500 yun na
1: yes.
0: ang minimum, yes. 1,000.
1: Mm.
0: Tingalig katulo na siguro, tingalig taasan pa ni. Ang problema lagi, kay ang koan, ang pag, kwa na, tubson lang, 500.
1: Mm.
0: Unsa, okay na to. Pero pag, na kay ba, kag na ay tagiya, kay gitubos man.
1: Mm.
0: Pero pag panahon nga makadisgrasya,
1: di na mangkon.
0: Wa na'y tagiya, Sir Hill. Dako naman po ng penalty kay magbayad ka sa ospital.
1: Yes.
0: Pero naapod sa ordinansa, Sir Unta, nga ipatawag dyan na sila.
1: Mm.
0: Onja, kung kinsa'y tagiya.
1: Mm-hmm.
0: O dito, hangtod nga, kasuhan dyan.
1: Yes.
0: Na'y kasuhan na.
1: Mm-hmm.
0: Nga ang penalty po, mapriso o usa ka adlaw hangtod pila ka tuig ba to? Tulo. Unom ka tuig. Maingana na ang krimen unta na.
1: Yes.
0: Pero wa man na mahitabo lagi, Sir Hill, kay ang pangutana kanunay sa mga barangay officials, kinsa malagi mo ang kon pag na makadisgrasya na. Pero miingon ang taga PLO katang atong provincial legal office, kung okay ang BRB, migana ang BRB, kay appeal man sa ilang trabaho nga inventory nga na pila ka buo kang iroya kang kinsa na iro unsa kung kana nga iroa maka disgrasya mao na toy tubagon ang suwatan nagsud ang tagiya diretso na so pinahan na
1: kanibang uban nga mo claim dayon nga dili ilang iro bin pwede man na og napay proper inventory gud sa kuan
0: na record
1: di man gyud man maka deny ng mga tagiya unta og kanang dili ilang iro. Ngano mang nabuhi man ang iro ako, guway gapakaon.
0: Guway gapakaon.
1: Di na ako gapakaon, no? Bisan pag may imong kagkuan, ngang latagaw ng iro ako, puyo rin na sa inyo. Sa ito pa, imong gipakaon. Kaya ngano mang naanaman ning standby sa inyo ang bay, naanaman magulian. So, dili na ka makadeny. Kaya once gani nga, naanan ng iro, kasige naglubog sa inyo, na nandi na maulian, ana si kuan, kaya imong si pakaon. So, imo na ginang iro. Diba? Hopefully mga kuang ini nasa ko i-shout out ikuan bino ato ang pag kaning kondolensa pamilya Tore Franca din sa ato ang lungsod sa Carmen ken sa ang ilang mama si Elisa Tore Franca na ni biya na nato ning kalibutan na o kondolensa sa ato ang mga natungdan nga pamilya, labi na ni Dr. Alan Tore Franca o ni Jennifer Inday Tore Franca okay o sa iyang kapika sa kinabuhi. Nakabisita ta kagapon o nakita na to nga 93 years old.
0: 93 years old, sir?
1: Yes, o. Kondolen sa pamilya. No? Okay, Ben.
0: O, di sir. O, naapamagani guideline di ay sir para sa mandatory registration and vaccination sa mga iro. Unsa, syempre na may bayad ang registration sa real. Usa ka gatos, unsa paglaki 100 ang registration fee, unsa ang budget 50 pesos. O mail dog nga na unsa din? Na kanang natangtanga na og kanang
1: gibutan
0: na og gihimot ana di 50 pesos
1: ang budget nga gi singan ana gi sterilize
0: murag mao 50 pesos gapon so di naman na jud makadaghan so mao siguro ni pribilehiyo ni
1: usa po natong gitan ano ang atong provincial government wa magkawang regarding aning pagkapon sa mga iro kaning pag singan ana nang kanang sa babae ben
0: pag kuan
1: kanang
0: ligit
1: lagi ligit nga mga kuan kay para gyud og ganahan gyud kag mubuhi og iro di ka ganahan mo daghan ang imuhang mga itoy na ang atong provincial government in fact manghatag pa man gani tag kuan nga anti-rabies para sa kuan no kaning pag bakuna sa mga atong mga iro kay kanang mao lagi na suportado man ni sa atong provincial government regarding aning mamuhi tag mga kahayupan mga iro pero mao lagi na ato pong ipahinumdom nga dunay responsibilidad ang mga tagiyahan og iro no mo na ang ginana nato amoy ato asang i-acknowledge nindi adres ato ang kuan Ben Facebook live Ben
0: Sige.
1: Ato ang sang i-acknowledge si Christopher Mercado. Good din ninyong Hilbong Sulido. Nani sa Albor, no? O gusto ni ka kugihan nga farmer din na sa to ang Wipo din na sa Albor. Diya si Mambilin Karaan Domingo, diya si Plurami Saraga na sa Texas.
0: Okay, Ben? Okay. Di, sir, na ay unregistered stray dogs or unvaccinated stray dog shall be put sa dog pound na.
1: No.
0: Sa idalo na dito sa person. Yes. Pwede na silang dakpon kung dili iparehistro diya na sa tag-iya.
1: Oh.
0: Dili po pabaksinan. Pwede na kuhaon na. Yes. O sa kinahanglan ang kuan kuno ang barangay kaning BRB o shall designate appropriate disposal o disposal site of dogs and other animals. So na mag-andam jud ay ang tani.
1: Siguro Ben kung pareha pa lang ning iro nga maglatagaw nga pareha baboy nga kanang pwede
0: ipakaw noon.
1: Pwede ipaihaw bisan kinsa. Siguro ko dakpon ginatanan. Ha? Dakpon oh, sa dakpon tanan. Dakpon sa tagiya kay mahadlok ihawon og lain.
0: Maulagi sir, dehay nag-suggest nato ining una miagi nga magpasa pag kunog ordinance nga pwede na pagkauno ng iro. Kay dako magmulta sir kung patay kag iro.
1: Yes.
0: O, samot na kung ibaligza nimo. O dako multa tag 5,000 lang to 10,000.
1: Yes.
0: Unsa magpatay iro sa 1,000 na jud. Unsa kung nasakpan pa ka kung giunsa nimo pag patay pagpakang bahay noon og tiaba way kaduha nimo bunali or dako ang kaso.
1: Maulagi.
0: Oh, ana, mao lagi na sir nya. Ang kinahanglan ko no ang munisipyo, its municipality shall provide its own dog pound.
1: Yes, bisan sa facility. Barangay. Oh. Ako deng saludo no. Tugayra kong gasigig reklamo sa dina sa ato ang barangay dina sa Tawala. Then nakaistorya mi sa kapitan nga gagama gyud og dog pound ang amo ang barangay dina sa Tawala. So, kuan kayo. Saludo ko sa ato ang namunuan dina sa Tawala nga gihimuan gina nila kay one of the kanang main attraction sa ato ang lalawigan sa Bohol kanimang panglaw and it so happen nga ang Tawala labi na din na sa Luna daghan kayo mga turista ug mahadlok ta nga kanang mga iro din ang galatagaw makapaak unya og mga foreigner labi na kanang naa na sa mga beachfront no kanay mga iro pa din ang galatagaw. So nangutana ako sa kapitan unsay measures inyong gihimo regarding aning mga stray dogs. Ingon siya nga gahimo na ta sir og mga dog pound sa ato ang barangay hall para dakpo nato ng mga iroa og ato ay palukat sa mga tagiya og di man galing mahitabo gina nga ato ang i-dispose ng maayo. So saludo ko sa ato ang barangay dinha sa Panglao. How about sa ubang mga barangay?
0: Ni asero ang mga penalties. Failure or refusal to register o to dili magpa-injection sa ilang iro 2000 hangtod 5000.
1: Muna na.
0: Klaro.
1: Sana sa ordinance nga nang kinanglan gid nga dai i-register ang inyong iro.
0: Refusal to vaccinate their dog, pay for the vaccination of the dog and person biting them. Kung makuan, kung
1: makapaak
0: pila. Refusal to under the observation of the dog, 10,000.
1: Okay.
0: 2,000 sa ordinance, unsa sa kinatibukan 10,000 sa hill. So kung nakapaak ng imong iro, mag-penalty ka kuan. 10,000 dito sa napaakan.
1: Hapit naman mapupos ang atong oras, Ben. Ato sa i-acknowledge sa ninyong nang birthday karon kay Muraga naminaw luban yung kasagaran nato aning gi-birthday karon. Atong pagtimbaya sa nag-birthday karon way lain ang number one nga ato ang guwapo dina sa Kapitolyo si Mayor Stephen.
0: Ex-Mayor Stephen Rances.
1: Rances din sa kuan.
0: Focal person sa
1: LGA,
0: Executive Assistant sa atong gobernador sa rin.
1: Naapod si Ma'am Yuprunia Diez, no? Ga-birthday karon. O kapika sa kinabuhi ning ato ang station karon. Si Cesara Diarisco. O naapod si Attorney Hermelo Butron. Happy birthday ninyo tanan din na sa ga-birthday karon.
0: Okay, sa maulang sa karon Sir Hill ang atong pag-isgutan sa Iro kay nahutdan man tag oras, napupos man ato oras. O dinhi lang sa ta kutob Sir Hill ang imong mensaheng padapos.
1: Maingon na lang ko nga daghang salamat sa inyong pagsubay nining atong programa. Mayong palis ka na itong tanan o sa kanunay, abante, Bohol.
0: Okay, daghang salamat, Bohol. Daghang salamat, DYRD. Daghang salamat diya sa control room ni... daghang salamat diya sa control room ni Engineer Gilbert Turup. O sa tanan na itong mga suking pamilya sa radio o sa atong Facebook Live viewers. Daghang salamat, maadyong udto, maadyong palis, Sir Betty Popolo, abante, Bohol.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag-uli na mo ning tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag-abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Natuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
10: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: naman sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mong sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
7: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
8: Yes, Lucans.
7: Gainom ka o dito excitement. Gisulayan gini mo.
8: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko, katamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, huang tihil, mamanhod ako ang tihil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapina. Ana palang ganit ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga epekto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tihil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Ako bangon magani ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun aduna gyud TikTok GTX
9: mabibili sa mga butika.
10: Happy fiesta. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kinado ka lamang na igalagi bulikan sa at kini sa Hanis Bake Shop. Lamian nga torta in sa mada impanada bibingka siya pa uguban pa Hanis Bake Shop. At doon mga igala ang mga produkto sa Hanis Bake Shop. Mapalit nato diha sa BQ Mall, sa Alturas Mall o diha sa Island City Mall para sa iyong mga order. Pwede ka mong mudiritso dito sa main brand sa Hanis Bake Shop o Basyon Dung Sipsiluway. Masa diha ang nindot kayo ng refreshment parlor sa Hanis Bake Shop. Masa nga kinaglamian nga pagkawa. Sama sa dinuguan o gutog, tumaya, sigwante, spaghetti, fried chicken, humbang, baboy, pansit, dekhan pa sa Tanis Bake Shop. Heaven, little light, and every bite.
1: D-Y-R-D. Gisaligan.

0: nahuli nating namataan sa layang 2,735 kilometers east ng northeastern ng Northern Luzon, specifically yung Islayat Station natin. So sa mga susunod na araw, ang main na makaka-apekto sa atin ay kung si Bagyong Luis, pero starting by Wednesday to Thursday, itong si Bagyong Dolphin naman yung mas tutulong para palakasin yung habag at kaya naman magtutuloy-tuloy yung mga pag-ulan dun sa mga lugar na binanggit natin kanina hanggang weekend. At yung interaksyon nilang dalawa ay ang nangyayari po ay mas kina eventually malusaw na lang itong si Luis by Wednesday, and ang mas mananaig ay itong si Bagyong Typhoon Dolphin. At posible ba itong pumasok ng PAR o hindi? Ang posible po ay pumasok ito dito sa northeastern tip ng Philippine Area of Responsibility. So yung northeastern part po ng PAR, yun yung pinakamalapit na magiging distance itong si Dolphin sa ating kalupaan. Sa pagitan po ito ng Thursday hanggang Friday. Para sa update natin sa ating dam information, Jan Manalo, mag-ingat po tayo.
1: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Jan Manalo.
2: Umaabot sa higit 600 mga barangay sa Cagayan Valley Region ang binabantayan ngayon dahil sa posibleng pagbaha at paguho ng lupa dulot ng Bagyong Luis. Ayon sa Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council, target ng rehiyon na makamit ang zero casualty sa harap ng banta ng bagyo. Si Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao, sa sentro ng balita.
3: Pinaghahanda ngayon ng pamunuan ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o CVDRMC ang malokal na pamalaan sa posibleng epekto ng Bagyong Luis. Sa pre-disaster risk assessment meeting, inatasan ang lahat ng local DRMCs na maging alerto para matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa kanilang mga nasasakupan, partikular sa mga posibleng maapektuhan ng pagbaha, pagtuho ng lupa at iba pang panganib. Sa katunayan, 608 mga barangay mula sa 36 na bayan ang binabantayan sa Region 2 sa maaring pag-uho ng lupa at pagbaha. Kung kinakailangan, magpapatupad ng preemptive at forced evacuation sa mga residente at mga alagang hayop sa mga barangay na may mataas na banta ng flooding at landslides. Pinatitiyak din ng CVDRMC ang kahandaan ng mga response team, assets at maging kahandaan ng evacuation center at sapat na relief resources. Lahat ng ito ay sa kagustuang makamit ang zero casualty sa Region 2 sa pagdaan o pananalasan ng Bagyong Luis. Ipinagpapasalamat naman ng mga magsasaka ang nararanasang pag-uulan ngayon sa rehiyon. Kailangan kasi ng mga saka nila ang ulan na ilang buwan ng tuyot.
4: Kasi kailangan din naman ng pananim ng mga ang ulan ko. Huwag lang po sobra-sobra ang ulan. Para sa ganun yung mga pananim ko, may maani po pag, sa pagdating ng anihan po.
3: Bagamat biyaya para sa mga magsasakang ulan na dala ng Bagyong Luis, paalala ng CVDRMC, maging alerto at sumunod pa rin sa mga inilalabas nilang abiso. Mula rito sa Cagayan, para sa Integrated State Media, Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa Ilocos Norte, sinusulit ng mga magsasaka sa probinsya ang maulang panahon para makapagtanim. Sa harap nito, nananatiling naka-alerto ang mga otoridad kung sakaling lumala ang sitwasyon dulot ng masamang panahon. Si Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag sa sentro ng balita.
6: Nananatiling nakamonitor ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa Ilocos Norte kahit wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal sa buong lalawigan. Nakararanas na kasi ng paminsan-minsang malakas na buhos ng ulan ang ilang bahagi ng Ilocos Norte dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyong Luis. Sa paglilibot nga ng Radyo Pilipinas Lawag, nasa kalahati o mas mababa ang level ng tubig sa ilang mga irigasyon sa Lawag City kumpara sa naging sitwasyon ng lugar noong kasagsagan ng Bagyong Quiapo. Sinasamantala na rin ng mga magsasaka dito sa lungsod ang mga pag-ulan kaya tuloy-tuloy ang pagtatanim nila ng palay. Una nang iniulat ng Lawag City Agriculture Office na nasa 60% na ang nakapagtanim ng palay sa lungsod. Samantala, magsasagawa ng pre-disaster risk assessment ang City DRRM Office ng Lawag City mamayang hapon para makapaghanda sakaling sumama pa ang panahon. Layunin nito na agad matugunan ang pangangailangan ng mga residente. Mula rito sa Lawag City, para sa Integrated State Media, Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Naka-blue alert ang Pangasinan dahil sa nararanasang malalakas na pag-ulan na dulot ng Bagyong Luis at Habagat. Ang ilang lugar sa probinsya, binaha. Si Marie Mildred Gokia ng Radyo Pilipinas tayog sa sentro ng balita.
7: Dahil sa malakas na buhos ng ulan na dala ng Bagyong Luis, binaha na ang ilang lugar sa Pangasinan. Sa Dagupan City, gutter deep ang baha sa ilang bahagi ng Mayombo District kaninang umaga. Kaya naman na ang mga LGU sa lalawigan, nagsuspindi na ng klase sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan ngayong araw. Wala na rin pasok sa trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan sa Lingayen. Sa bayan ng mga Tarem, ipinagpaliban muna ng LGU ang pagkuha ng mga barangay ng bigas na ipinamamahagi sa kanilang mga residente sa ilalim ng rice subsidy program dahil sa mga pag-ulan na nararanasan. Kaninang alas 8 ng umaga nga, nakataas na ang heavy rainfall warning sa Pangasinan. Kaya ang provincial government nagbabala sa publiko na maging alerto lalo na sa mga nakatira sa landslide at flood-prone areas.
8: Sa ngayon, ayon sa PDRRMO, naka-blue alert na ang lalawigan upang mamonitor ang sitwasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga residente rito. Mula sa Pangasinan, para sa Integrated State Media, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Naka-alerto ang Department of Social Welfare and Development sa harap ng banta ng Bagyong Luis, Habagat at isa pang paparating na bagyo. Ayon sa DSWD, activated na ang kanilang quick response teams, partikular sa mga lugar na maapektuhan ng masamang panahon. Sinabi naman DSWD spokesperson Yusek Irene Dumlao, mahigpit na pinatututukan ni DPWH Secretary Rex Gatchalian ang monitoring at pakikipag-ugnayan sa mga LGU para matiyak na maihahatid ang kinakailangang tulong ng mga maaapektuhang pamilya. Tiniyak din ang opisyal na sapat ang kanilang family food packs at iba pang tulong na nakahandang ipamahagi sa mga apektadong lugar.
5: Nakataas din ang alerto ng Philippine Coast Guard sa harap ng banta ng Bagyong Luis at Habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga tinututukan ng PCG ay ang pagsasagawa ng emergency response sa gitna ng masamang panahon. Tiniyak naman ito ang agarang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong komunidad. Hinihikayat naman ng PCG ang ating mga kababayan na manatiling naka-alerto, mag-monitor ng updates ng lagay ng panahon at palaging unahin ang kaligtasan.
1: Namahagi ng tulong ang Port Management Office of Bicol kasama ang DSWD Bicol Region sa higit 200 pasahero na stranded sa Port of Tabaco dahil sa kanselasyon ng biyahe dulot ng Bagyong Luis. Ayon sa Philippine Ports Authority, ang mga apektadong pasahero ay may biyaheng Tabaco, Albay, San Andres, Virac, Catanduanes. Patuloy naman ang paalala ng PMO Bicol sa mga pasahero na makipag-ugnayan sa kani-kanilang shipping lines para sa impormasyon ng kani-kanilang biyahe. Pagtitiyak naman ng PPA at mga katuwang na ahensya ng gobyerno, mahigpit ang kanilang monitoring para sa kapakanan at kaligtasan ng mga pasahero sa mga pantalan. Huwag po kayong bibitiw. Marami pa kaming ihahatid sa pagbabalik ng Sentro Balita.
9: D-D-Y-R-B

0: Palabas na ngayong Lunes ng mga sabina laban sa dating kongresista na si Jing Paras at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, kaugnay ng umano'y tangkang paninira laban kay Executive Secretary Ralph Recto ayon kay NBI Director Melvin Matibag. Kasunod ito ng isinagawang entrapment operation ng NBI sa isang 5-star hotel sa Malate nitong nagdaang Linggo. Ayon sa mga investigador, inihayag umano ng isang talent manager na si Paras ang lumapit sa kanya para maghanap ng 5 kababaihan na magbibitaw ng mga mapanirang paratang laban kay Recto kapalit ng umano'y 5 milyong pisong bayad. Idinawit din niya si Leviste na sinabi umanong nagpondo sa nasabing plot. Itinanggi na ni Paras at Leviste ang mga paratang. Gayunman, ayon kay Matibag, mahalagang maihayag nila ang kanilang panig sa harap ng NBI dahil sila ang mga pangunahing pangalang itinuturo sa investigasyon.
1: Anyway, there's already the admission and confession ng subjects. That's why they're being subpoenaed to clear the light, no? Kung ano bang participation nila talaga. Kung wala naman at inigi-invento lang itong mga tao na ito, then we are willing to help them to prosecute these personalities.
2: Sa ibang balita, simula na ngayong araw ang pagdinig kaugnay sa hirit na taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Transportation Secretary Giovanni Lopez na repasuhin at muling kwentahin ang mga petisyon para sa taas pasahe. Layo nito na pakinggan ang mga komento at posisyon ng transport groups at iba pang stakeholders bilang bahagi ng proseso sa pagtalakay sa mga petisyon.
0: Abiso po sa mga motorista, matapos ang 5 magkakasunod na linggong taas presyo, asahan po bukas ang rollback sa mga presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa Energy Department, nasa 73 centavos ang tapyas presyo.

0: piso at 50 centimos na LPG price hike sa Regasco.
1: Sandigan Bayan 1st Division nagapasok ng not guilty plea para kay Senator Rodante Marcoleta para sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46. Kaugnay ito sa umano'y natanggap ng senador na 75 million pesos na campaign donation si Rod Lagusad sa sentro ng balita.
2: Nagpasok ng not guilty plea ang Sandigan Bayan 1st Division para kay Senator Rodante Marcoleta para sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o pagtanggap ng regalo ng isang public official. Ito'y matapos na hindi magpasok ng plea ang senador. Ayon kay Attorney Moises Tolentino Jr., abogado ni Marcoleta, may inihaing petisyon ng kampo nila sa Supreme Court.
3: All the cases that are pending before the Sandigan Bayan. Basically, we are challenging the resolution of the ombudsman.
2: Hindi naman idinetalye ni Tolentino kung anong particular na petisyon ang inihain nila sa SC. Naghain naman ng not guilty plea ang kapwa-akusado nitong businessman na si Aristotle Veray para sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 sa naturang korte. Ang naturang kaso ay kabilang umano sa natanggap na 75 million pesos na campaign donation ni Marcoleta na hindi idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN o Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Bago nito, una nang humarap si Marcoleta sa iba pang arraignment kung saan siya mismo ang naghain ng not guilty plea. Kasama na rito ang kasong plunder na hinahawakan ng Sandigan Bayan 3rd Division kung saan kapwa-akusado niya si dating Representative Mike Depensor, Joseph Espiritu at Veray. Ang parehong korte rin ang humahawak ng kaso sa paglabag sa PD 46 ni Marcoleta at Espiritu. Ang Sandigan Bayan 4th Division naman ang may hawak sa PD 46 ni Marcoleta at Defensor. Itinakda naman ng Sandigan Bayan 1st Division ang preliminary conference para sa kasong paglabag sa PD 46 ni Marcoleta at Veray sa August 11 hanggang 13, habang ang pre-trial naman ay nakatakdang gawin sa September 7. Rod Lagusad para sa Bayan.
1: Sa kapapasok na balita, hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang inihaing motion for leave to file amended ng konstitusyon o ang pag-alis kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan mula sa kasong graft kaugnay ng issue sa flood control projects. Ito ay kaugnay sa nais ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si Bonoan. Base sa resolusyon, hindi ito prejudge sa kahalagahan ng posibleng pagiging witness ni Bonoan ng prosecution o ang magiging bigat na maaaring testimonya nito. Maari pang hilingin ng prosecution na ma-discharge sa kaso si Bonoan para maging state witness sa tamang bahagi ng proceedings sa kondisyong natugunan nito ang kinakailangan requirements para rito.

0: Sa pagsala ngayong araw sa impeachment trial ng dating state auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office, sinabi nito na tanging si Vice President Sara Duterte lamang ang isinailalim nila sa audit para sa confidential funds dahil wala naman umanong ganito ang mga nagdaang Vice Presidente. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita live.
1: Yes, actually, sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, humarap ang dating state auditor ng Commission on Audit. Bahagi pa rin ito ng paglilitis o pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment na may kaugnay naman sa misuse of confidential funds. Sa 11th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mahigit 30 minutong naantala ang pagdinig. Ito dahil kinailangan pang ikumpara ng prosecution panel at defense panel ang mga dokumento na kailangan gamitin sa pagdinig sa Article 1, Articles of Impeachment na umano yung misuse of confidential funds. Pumayag ang depensa na mag-stipulate sa common exhibits nila ng prosecution, pero hindi pumayag depensa na ma-stipulate ang mga acknowledgement receipt ng Office of the Vice President OVP mula December 21 hanggang December 31, 2022, nagkakalaga ng 125 billion pesos. Ang naturang mga resibo ay nakatakdang patunayan. Sumalang sa witness stand ang dating state auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office na si Roderick Wamil. Siya rin, kasalukuyang audit team leader ng COA Pasay City. Sa paglilitis, ipinakita ang COA Joint Circular 2015-01 na basihan nila ng pagsasagawa ng audit. Ipiniliwanag

0: Wamila, pinagkaibang intelligence funds sa confidential funds?
1: Ang intelligence funds po under the Joint Circular 2015-01 ay yung lump sum appropriation po na provided in the budget of the agency concerned with respect to their intelligence operations. Ang confidential fund po based on the Joint Circular 2015-01 ay yung lump sum appropriation po ng concerned agency para sa kanilang confidential expenses.
0: Kabilang nga niya sa kanilang ginagawa ay ang compliance post audit ng national government agencies.
1: Ginagawa po namin yung audit after the fact of the disbursement. So ini-evaluate po namin kung yung disbursements ay properly supported with complete documents as required by the applicable rules and regulations. And if yung disbursements po ay hindi illegal, hindi irregular, or hindi improper.
0: Ayon kay Wamil, mula 2014 nang magsimula siya, ay tanging si Vice President Duterte lamang ang sinilalim nila sa audit para sa confidential funds. Walaan niya kasing appropriations para sa confidential funds sina dating Vice President Jejo Marvinay at dating Vice President Lenny Robredo. Batay din sa Joint Circular 2015-01, hindi tumalima sa physical at financial plan ang OVP.
1: Kanilang physical and financial plan ay hindi compliant dun sa requirements ng Joint Circular 2015-01 dahil hindi po in-indicate ng OBP yung kanilang specific confidential activities na paggagamitan nila ng kanilang cash advance.
0: Maliban dito, hindi rin compliant ang kanilang accomplishment report dahil hindi naka-indicate ang confidential activity na pinagamitan ng kanilang cash advance. Hindi rin isinubit ng OVP ang kanilang documentary evidence o payments na hinihingi rin sa ilalim ng Joint Circular 2015-01. Kabilang dito ang liquidation report at ang mga dokumento para sa cash advance tulad ng cheque, obligation request, physical at financial plan at accomplishment report. Angelic, nasa 15 kahon na naglalaman umano ng confidential funds si Vice President Sara Duterte ang pipresenta ng prosekusyon ngayong araw. Samantala, sa nagpapatuloy na pagdinig, napag-alaman na ginamit umano ang bahagi ng confidential funds si Vice President Duterte sa medical at food aid na umabot sa 40 million pesos. Gayun din ang pambayad ng incentives at travel expenses may kaugnayan sa confidential operations na umabot ng 10 million pesos. Pero ayon kay Wamil, or Roderick Wamil, ang dating state auditor ng COA, ang naturang gasing sila hindi kabilang sa mga pinahintulutang gamitin o sa paggamit ng confidential funds, batay na rin sa mga umiiral na patakaran. Angelique?
2: Alright, maraming salamat, Bernard Ferrer.
3: Sumalang na sa witness stand ang ikatlong testigo para sa Article 1 ng Articles of Impeachment. Ayon sa kanya, napansin niya ang kulang-kulang na mga liquidation kaya nag-issue ang COA ng Audit Observation Memoranda para sa OVP at DepEd noong 2023. Si Val Custodio sa sentro ng balita live.
4: Sinabi ni former State Auditor Roderick Wamil na tanging si Vice President Sara Duterte lamang ang upong kadihim ng DepEd na nagkaroon ng confidential funds ang ahensya batay sa COA audit report simula 2014 hanggang 2024. Kasalukuyang nakasalang bilang witness si former State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Financial Funds Audit Office si Roderick Wamil, kung saan ipinadetalye sa testigo ang apat na tig 125 million pesos sa cheque na inisyu sa pangalan ni Special Disbursing Officer Gina F. Acosta noong December 2022, January, April at July 2023 para sa Office of the Vice President. Habang tatlong cheque na may tig 37.5 million pesos na nakapangalan kay Edward D. Fajardo naman ang in-encash noong February, April at July 2023 para sa Office of the Secretary ng DepEd. Ayon kay Wamil, bagamat nakapagserbisyo rin bilang mga kalihim ng DepEd sila former Secretaries Armin Luistro at Leonor Briones, tangil sa panunungkulan ni Vice President Duterte, nagkaroon ng ganitong pondo ang ahensya.
5: Balita! Balita! Pilipinas!
6: Tatna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: drink responsibly.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas, extra galing.
4: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana nasakitan siya og ngipon, wa gyud katulog. Dili po tapataka basta-basta pa inumog tambal. Wa ko gimo, ako lagi buhat tikuha ko og cotton buds. Unya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga Plus. Unya ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha dahil pila ka minuto kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kaayong salamat.
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hello mga MX3 believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang Usaka HR Supervisor, Ms. Janeline Barsalote. Hello Ms. Jan, kamusta?
7: Hello Carly! Okay lang and of course, laban ng gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
6: Maugyod! Ms. Jan, nga nung nagustuhan po ni mo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nga nung nagkailhanay mo?
7: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala ka yun akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinaang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, diri ko believe.
6: Salamat kay Miss Jan ha.
7: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
6: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: Protein that is for...
1: Usapang immunity gap.
2: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
3: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
4: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
5: Immunity gap na yan.
6: Help stop immunity gap.
7: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
8: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
9: 100%.
10: Based on RENI with proper diet and exercise.
11: Help stop immunity gap.
12: Mag-Selene Plus araw-araw.
13: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ilong Ranger?
15: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
14: Disipon. Di siguro tumatutuloy.
15: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
14: Sipon agad?
15: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
16: Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
21: Rexino Forte!
22: Mas paspas, banat sa upat!
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
17: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong...
25: DJX 500!
26: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
27: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
26: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
27: Okay.
25: DTX 500.
26: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
25: DTX 500.
28: Mabibili sa mga butika.
29: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
31: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
32: 3 times faster.
31: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
32: New Alaksan Extra.
31: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
32: New Alaksan Extra.
31: Extra paspas. Extra galing.
33: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
34: Let's go, Lola!
33: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
34: Uy, what ako!
35: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Unilab yan.
37: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
0: Maglangay-langay pagyod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
37: Wow! Mas maayo pa?
0: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
33: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
37: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kaldereta!
0: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan!
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
4: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing. Down!

Kamusta kumustag maayong adlong Lunes ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Ito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, nung gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. August 3, 2026. Nagsuwatan po na sa mga itong paghatagag pagtagadan this time mga itong letter sender. O sa kanagngalan, Jessica. Buenos standby, Jessica, alang sa mga suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ng atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos na mga butika sa inyong mga lugar. Was mong standby, alas sa sumatang po atong paghatagag pagtagad. Dini siyempre sa atong tulumanun, Sensory, Ate Arlene.

Ang akong pagtimbaya ang anak kanimo, ate. Ug sa mga suking tigpaminaw. Tawga lamang ko sa pangalang Jessica, 26 anyos, taga Butuan City. Adun ako'y tulo ka mga anak, ate. Ang duha sa akong kanhing bana. Ug ang isa sa akong kaipon sa pagkakaroon. Nagsugod ang tanan, ate. Sadyang may pauli ko diri sa Butuan. Di ko malimot. Tuig 2016. Gikan kog Manila, ate. Kay lagi taga didto man ang nahimo kong kapikas. Dala nako ang duha ko ka mga anak nga babae. Halos wa ko makamove on, ate. Sa pagbiya sa kumbana. Duha ka tuig na ang nakalabay. Gani. Sulod sa duha ka tuig nagkalisod ko sa pagpangita kwarta para makapaeskwela sa akong mga anak. Di ko magsalig sa kumaginikanan, ate. Kay lagi. Susama ka na ko. Pobre usap. Tuod man ang apply kong trabaho, ate. Ug nakasulod ko sa plywood company. Ug kaluoy sa Dios. Maayo ang dagan sa akong pagpanarbaho. Nakaeskwela ang ako mga anak. Ug nakaabang kog kwarto para kanamong tulo sa mga bata. Ug kay friendly lagi ko, ate. Daghan kog mga higala. Hangtod, nahibalag ko si Joey.

Si Joey ate kauban ko sa trabaho. Buutan siya. Kugihan. Ug may itsura pod ate. Misaad ko sa ko mga anak. Nga dili na ko magminiyo pag-usab. Ug misaad ko nga to kanila. Nga kami lang tulo ang mag-uban. Pero ate, sa panagsuod namo ni Joey, nahulog ang akong buot nga to kaniya. Di pangutan ako ng akong kaugalingon. Nga naman, dapat likayan ko si Joey. Mas bata siya kanako pangidaron. Ug basin, ikaulaw ko niya. Apanambot ba ate? Wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Murabag nangita ko comfort. Pero, dili kay comfort lang kundi dili gugma. Ang akong gibati nga to kang Joey. Sa laktod ate, nagkarelasyon gayod kami. Pareho kami nga panggabii ang duty. Sa mataki gayon, nga na ako sa trabaho, iya kong hatdan ug kapigpan ate. Tanan nga mga kauban, gikilig sa among sitwasyon. Hangtod nga naging kami sa hingpit.

Matod pa ni Joey nga rika na ako, ate. Gaan ko na kaayo yung buot nga rika na ako. Gani, dili halata. Nga balo. Ug doon na ako'y duha ka mga anak. Sa tinuod lang, ate. Daghan ang nagpalipad hangin nga rika na ako. Pero wako'y plano, og deadma lang na ako ang tanan. Pero sa iya, ate, lahi. Wala siya'y pakialam kung unsay istorya sa uban. Ang importante kaniya, nahigugma siya nga rikan ako.

Apaan ate? Hanga kong problema. Ang ginikanan ni Joey. Ug ang iyahang manghod. Sige silag panglibak nga rikan ako. Dili daw ko nila gusto. Kay lagi. Pinaangkan. Habi mo. Sa makadagang higayon, ila kong iskandaluhon, ate. O ako makaagay ni Ines ako mag-inikanan. Nga iskandaluhon ko, pamalikason, ug uban pa, ate. Akip ang akong duha ka mga anak. Ilang padungog-dungogon nga nagpabuhi lamang kang Joey. Na ako'y trabaho, ate. Gani. O ako nagsalig sa kinitaan ni Joey. Mo'y hinungdan. Nga nawalang akong respeto. Misukol ko nga to kanila, ate. O gipaglaban ko ang ako mga anak.

0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
1: Sila ang mga natawagan sa atong non-smellion bonanza gikan sa weekly, quarterly og million pesos. Atong paminaw ng atong pagpakiginabi.
2: Ako si Alicia Daugdaog. Nagamit ko sa Nans Coffee o Nans Capsule o Nans Hot Plus. Taghan kay kong sakit, ma'am. Ako'y sakit sa tuhod, akong bana, na ako'y ulcer. Ma'am, nang nag-mintin migid ana, ma'am. Maulian mang yun ang among mga gibati sa mong panglawas. Salamat kayo, ma'am.
1: Mapalit ang tanang produkto sa Nans sa bisan asang butika sa inyong mga lugar.
3: Si Charmel Mirabrenoni?
4: Yes, ma'am.
3: Oh, congratulations! 20,000 pesos!
4: Okay, thank you, ma'am.
3: Ang kanyang product yung gigamit?
4: One, ma'am, Cervicare.
3: Cervicare, sa gibati ni mo di ay?
4: Tanang na ako'y dysmenorrhea, ma'am. Sa una pa lang ni tapos tagabulan ako on kay magsakit ako ang kuan pus-on niya. Late pirmi ako ang dugo.
3: Okay. So, kumusta na mas paninom ka? Okay.
4: Pag sukat niya nakainom kong Cervicare, ma'am, pagkaabot sa bulan nga gidugo ko, ma'am, kidili na siya late og. Kanang dili na pud kayo sakit akong pus-on, bitaw. Kanang dili na gidingon nga sakit na jud kaayo.
3: Ah, okay. Congrats!
4: Okay,
3: thank you. Okay, bye.
1: Mapalit ang tanang produkto sa Nans sa bisan asang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Okay.

Kalimot, kalimot, Jessica. Sa imo papadangat imo suwat tampo ni aton to lumanon sa sensorly Ate Arlene. Matod mo, manghod ni mo pangidaron si Joey. Balo ka o doon na kayo duha ka mga anak samtang si Joey ulitaw. Manghod ni mong edad. Apan, nakigunong kanimo but ipasabot, nabisan o supak yung maginikanan o mga igsuon sa inyong relasyon. Nakigunong siya kanimo, nahigugma si Joey kanimo. And wakay angin kabalakan. Muna ay gineingon ba nga bisan o ang kalibutan mo dumili. Ar, basta nagkasinabot ka mong duha, why problema? Okay, dali una kita sa itong mga text messages. Sa 0917-159-5812.

para sa letter sender. Dili na lang niya hunahunaon ang pamilya ni Joey. Tinuod lisod kaayo kung dili katanggap sa pamilya sa imuhang bana. Apan, pasagda na lang niya ate and sakto ilang gihimo, nagpalayo na lang sila. From Virgie of Casili, Consolacion, Cebu. Ate, I believe ko sa iyahang kapikas. Gipaglaban gid siya, Ate R. Muna'y importante ate, bisan o wa siya magustuhi sa ginikanan sa lalaki, kung ang lalaki matinud-anon sa iyaha, wa siya angin kabalak-an. From Anna Lee of Mandawi City. Ate R, sakto yang gihimo. Di-skandalous siya, misukol siya. Dili na uso ang martir karon ating akong iskandaluhon ka, muhilak-hila ka lang. Tama ang iyang gihimo, namisukol siya at giprotection na ng iyang mga anak. From JG of Badyan, Cebu. Ate R, sakto iyang gihimo. Ngayang giprotection na niya mga anak o gipalayo sa mga tao nga pwedeng mupasakit ni ini. Walay sa lang yung bana ate. Nagkataon lang nga nakasinabot sila ug nabalo siya. Huwag may daotan ate R, bisag kinsang importante matinud-anon sa pagbati sa usag-usa. From Cecil of Mualbual, Cebu. Ate, para sa letter sender, ipadayon niya iyang pagkabuhutan nga inahan sa iyang mga anak. Nga iyang ipaglaban o proteksyonan ang mga anak ate, dili lang maapektuhan sa uban. Dalang niya hunahunahon, huwag siya magustuhi sa side sa iyahang bana. Paabuto na lang niya ang panahon ating maghilom ang tanan. From Benny. Dagan patag mga text messages sa pankulang naman ng atong oras. Atong i-greet ang atong mga entry. Alas atong nas, Melin Bulan sa Hati, Mary Beth Cortez Aliganga of St. Jude Acres, Bulacan, Cebu City. Marisa C. Mijares Apollo Santa Filomena, Alegria, Cebu. Lucila A. Lopez of Dao District, Tagbilaran City, Bohol. Edna Gotiano of Badiang Anda, Bohol. Sandro S. Tagulabong of Humayhumay, Gihulgan City. Diogracia Sumukad of Gawi, Oslo, Cebu. Erlinda Mercado of Abendan, Lamdas, Mabinay, Negros. Enriquita Tumbukon of Manduyong, Badian, Cebu. Emma M. Omania of Panganiban Street, Cebu City. Nena Makiling of Uptown, Mabigo, Canlaon City. Marilyn Lopez of Lipayo, Dawi, Negros. Giselle Binavides of Subalabag, Barangay Quezon, San Carlos. Jennifer Licanda of Bulacau, Santa Filipina, Alegria, Cebu. Joshua P. Milianes of Tan Lorenzo Street, Cabangcalan City, Negros. Antoinette Bero Velez of Kanhaway, Gindulman, Bohol. Bernadette Baguio of Alcoy, Cebu. Fritzy Gikangaw of Bandeca Homes, Ipulo, Mandawi City, Cebu. Jerian Chrissy Sata of Nagbinlod, Santa Catalina, Negros Oriental. Maria E. Blanca of Panyabunan, Mabinay, Negros. Ponciana Opeña of GS Turalba Street, Tagbilaran City. Rochelle C. Canillo of San Remigio, Cebu. Jinky Idolsa of Orocheti, Villa Aurora, Antiquera, Bohol. Ninita Bayot of Inapoy, Mabinay, Negros Oriental. Jonah V. Cababat of Palaypay, Sabahan, Baez City. Abigail B. Garlet of Liberty Hills, Barangay Mabigo, Canlaon. Maria Emily Dingal of Barangay Giligaon, Sitio Hayugan, Siato, Negros. And Mirasol Baobao of Tanday, Baclayon, Bohol. Daghan pa itong mga entry, pakicheck na lang sa itong Sensory Ate Arlene Facebook page. And this time, ato ng tuyo ko ng atong tambiulo, kinsa kaha ang swerte mananaog sa itong 25,000 pesos. Again, simple na ginapag-appeal sa inyong pagpalit sa itong produkto. Tanawa lang, no? Ang product code isend sa ato ang Sensory Ate Arlene Facebook page. Inanana lang ka simple. Posible ikaw ang mananao kada simana, 25,000 pesos. Congratulations, taga Kanawa Kandihay Bohol. Usa ka Servicare user. With product code serve 216-81503ZN.
Congratulations, Marilu Bautista of Kanawa, Kandihay, Bohol. Ikaw atong winner, 25,000 pesos. Congratulations! Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Osbon ko, Marilu Bautista of Kanawa, Kandihay, Bohol.

0: Again, thank you very much, Jessica. Sa mga pagpadangat mo sa tampo ng atong tulumanon. Mas nindo tinuod. Nasuod ni mo ang side sa imuhang kapikas. Apan dun ay mga butang kinahanglan na lang imong dawaton. Susama sa iyong sitwasyon sa pagkaroon. Og sakto lang nga nagpalayo ka mo. Kaysa akip ang imong mga anak, ilang bastuson. Matod mo kanunay kanilang iskandaluhon. Kay lagi dili kanila dawat. Kay balo, dunay anak daan. Samantalang ang ilang anak ulitaw. Ang importante, kamo ang nag-uba ni Joey o nagkasinabot kamo. Nga iya kang gimahal, girespeto, gipalangga. Aduna na kamo'y mga anak, ug walay tao nga natapakan sa iyong relasyon, balo ka. Ulitaw si Joey. Ang iyahalang igsuon o ginikanan ang di makadawat. Apa nasayod ko, maabot ragi hapon ang panahon. Nga madawat nila ang kamaturan. Nga kabahin ka na sa ilang pamilya. Aduna na kamoy anak ni Joey. Ug musugot sila sa dili. Ikaw ang gipili ni Joey. Sa pagkaroon, kalimti una ang mga negative, ang mga makahasol kanimo. Hinoon focus sa inyong relasyon ni Joey, sa imo mga anak, o sa inyohang anak mismo ni Joey. Aron makabaton o kalinaw ang inyohang pagpuyo. Again, thank you very much, Jessica, sa imo pabalangat imo suwatan po ni aton tulumanon. O manghinaot ko nga moabot ang panahon. Maging okay na ang tanan. So sama kan Jessica kung kamo adunay kasinatian sa kinabuhi, makasakit man o makalipay. Ipadangat sa atong tulumanon sensor li Ate Arlene. Pamasin na yung suwatampong atong sunod nga paghahatag ug pagtagad. Stand by karong taod-taod alang sa atong health education program with Doc Chan Paul de Asis. Ug mo sunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nga salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gitang yung effect sa akong bana nga isa ka-paralyzed na si April Narisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Kangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kaysa wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid siyang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pagparalyze niya hantod tong paggamit nako sang Nans capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag Uid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga naka kilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, na observe na ako sa Nans Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ako nga katulogon.

0: Observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Regina sa Kristan.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
3: Ala kong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gid ang Cervicare para sa mayoma. Mao to nagpalit ko og Cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa Cervicare ang akong ginabati kaluoy so Dios nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang Cervicare para sa mga babayi. So kamo nga kun dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang Cervicare kay para sa ako epektibo gyud ang Cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: O siyempre alang sa To Health Education's program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul the Assist. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ito ang Non-Health Education's program.
0: O siyempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. At Darlene and Doc John, kung diabetic ang usa ka tao at complicated sa high blood, og sakit sa kasing-kasing, unsabay angay buhaton, Anna Marie of Tacorong City.
1: Okay mga kanans, diabetes mao kini yung
0: pag diabetic ka o complicated kuno sa high blood o sakit sa kasing-kasing, Doc.
1: Okay mga kanans, once diabetic ang usa ka pasyente, kauban gyud na niya yung pagtaas sa ato ang pressure sa dugo, then magka problema sa kasing-kasing, even sa iyang kidney or sa kadaghanan sa atong mga organ. Halos tanan organ apektado. Okay?
0: Balik pag diabetic ang usa ka tao.
1: Yes. Resulta man gud pag diabetic ang usa ka tao, di ba taas yung sugar. So mahimong lapot ang atong dugo. Pag lapot ang atong dugo, there is a possibility ang mga ugat nato sa mga organ pod pwede magkaroon ng mga bara-bara or nagkakaroon ng mga obstruction kay tungod yung sugar pwede siya mopilit sa lining sa atong mga ugat. Dindi na nang sugod yung pagbara, dili na makadaloy insakto ang ato ang dugo.
0: Okay.
1: So kung sa ato ang kasing-kasing, pwede ta magkaroon ng mga coronary artery disease.
0: Okay.
1: Or katong sakit sa kasing-kasing na maghuot imong kasing-kasing, maglisod ka ginhawa, then gataas yung pressure sa imong dugo. Kung sa ato ang utok na saan mubara siya, pwede na saan na ma-ika-stroke sa pasyente. Kung ang pagbara sa imuha na sa imong mata, pwede ka magka-problema sa imong mata na ginatawag na ito ang mga katarak, glaucoma, or pterygium. Pwede po sa ato ang kidney mga kanans. So, meaning to say, if diabetic ka mga kanans, daghan ang mga organ na apektado. Very common na ito na badunggan sa mga diabetic patient is yung problema sa kasing-kasing. So, unsa bang atong angay pagabuhaton? Number one, kinanglan nato na i-improve yung production sa imuhang insulin. Yung insulin nimo, siya man ang responsable para ma-lower o magamit o insakto ang imuhang sugar sa sulod sa imuhang panglawas. So ang ikaduha mga kanans, kinahanglan po nato pagalikayan ang mga sobrang tamis na mga pagkaon. Kay dili nato kinahanglan ang mga tamis kay tungod ang ato ang dugo, daghan pa siya og sugar mga kanans. Then ikatulo mga kanans, exercise. Importante yung pag-exercise. Unsa ba yung mga herbal na dapat niyang pag-imnon? Dako kayo ikatabang kaniya ang pag-inom sa non-serba capsule 3 minutes before meals. Dapat sa dili pa siya mukaon. Kay para ma-activate nato yung inulin property para ma-control yung absorption sa sugar diya pa lamang sa imuhang digestive system. Kay ang NANS herba capsule na asiyay charantin property, mutabang siya para ma-repair yung na-damage sa imuhang B cells or sa sulod sa imuhang pancreas. Kay ang B cells siya ang responsible sa ato ang production sa insulin. So mao ni ang ato ang kinahanglan na yung insulin nato na maipagawa sa sulod sa tunglawas dapat epektibo siya ug enough siya para magamit sa sulod sa ato ang lawas. So yung non-serba capsule na asay charantin property para mo repair, para makapagawas ug nindot ug maayo na insulin. Balikon ko, pag-inom sa non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day sa dili pa ka mukaon. Sulod ni siya sa 30 days. Then mas maayo every 15 days mga kanans magpa-fasting blood sugar test kita para ma-monitor ang ato ang sugar level mga kanans.
0: Okay.
1: Then the first 15 days mas nindot og mas maayo na sabayan og UID herba capsule, 1 capsule 3 times a day ang pag-inom.
0: Okay, Ate Arlene and Doc John. Ako si Ruth Respecia of Hingoog City. Ate R and Doc John, miinom gyud ko sa imong product. Nans UAid og gamit sab ko sa liniment oil. Kay nako'y bukol sa liog. Sa una dako kaayo ni, karon gamay na siya Ate R and Doc John. Karon nangutana na pud ko kabahin sa akong anak nga babae may bukol sa iyang didi. Pwede ba imnon ang Nans capsule? Sige, biyagi ko paminaw sa inyo ang duha. Ayan.
1: Yes, mga kanans. Mas maayo mga kanans, no? So, balikon ko yung Nans serba capsule. Maayo kini siya sa naay mga bukol-bukol sa ato ang panglawas. Kaya ang bukol is niresulta siya ni baba ang ato ang mga anti-proliferative properties o antioxidant sa sulod sa atong lawas. Kaya kung enough lang yung anti-proliferative properties na to, yung mga vitamins, minerals, and then yung antioxidant, wala og wala yung mga bukol-bukol na mugawa sa sulod sa atong lawas or yung mga tawag na ito, mga cells, mga mass or mga benign mga kanans kay kaya punggan sa sulod sa atong lawas. Mm-hmm. Ang problema lang kay tungod sa sobrang stress, sobrang kakapoy, sometimes pati po sa atong mga pagkaon, dili na maatiman yung mga nutrients kung unsa ba ang atong makuha. So talagsa ma-take for granted na to ang ato ang mga pagkaon. Talagsa po yung mga pagkaon po na to, more on mga fatty foods, more on preservative. Din nalimta na nato yung ginatawag na mga micronutrients, mga antioxidants, mga mineralis na kinidi ay kinahanglanon pud sa atong lawas para i-repair. Busa na akitay mga herbal para muhatag kung unsa man ang kinahanglanon sa atong lawas para malikayan ang mga sakit or yung mga bukol-bukol sa sulod sa atong panglawas. Dako kayo ikatabang sa imuhang anak ang non-serva capsule. Ginarekomenda ko ang pag-inom sa NANS kung naakamoy mga bukol-bukol, 2 capsule, 2 times a day. 2 sa buntag and then 2 sa gabi mga kanans. Okay? 2 kakapsula, taga-inom, 2 times a day ang pag-inom. Then sabayan da yun sa UA Derba Capsule for 15 days, 1 capsule, 3 times a day para matanggal yung mga acid. Importante na limpyo ang atong dugo mga kanans. Importante na mamintin na to na alkaline ang atong dugo. Kayong acidic na dugo mga kanans, nagahatag kinisiya ug maayong environment para sa mga bacteria, mga viruses ug sa mga bukol-bukol na mahimo silang agresibo. So dili na to gusto na mahimong agresibo yung mga bukol-bukol sa sulod sa ato ang panglawas. Mao kinisiya, sulod sa 15 kaadlaw, ginapasabayan nato sa pag-inom sa non-serva capsule ug UAID herba capsule. UAID 1 capsule 3 times a day para maipagawas yung mga acid, yung mga hugaw, yung mga toxin. After 15 days, yung non-serva capsule, continue lamang yung pag-inom hantud, malusaw, mawala yung bukol sa sulod sa atong panglawas. Kay tungod yung bukol niya is na-involve siya sa reproductive organs sa mga babae kaysa breast man niya. Mas nindot ug mas maayo pod na sabayan sa pag-inom sa Cervicare brand herba capsule para mas mulig-on yung reproductive organ sa matag kababaihan mga kanans. Kay once lig-on yung reproductive organ, pasabot yung reproductive cells sa mga kababaihan, kaya o kaya niya protection na ng iyang kaugalingon ug dili gyud siya magkaroon ng mga abnormal growth of tissue. Kay kaya niya punggan, kaya niya patyon, kaya niya lusawon kung naamay mga bacteria, mga viruses or naamay mga abnormal cells. Kung naay mga abnormal cells, kaya niya punggan siya, lusawon yung mga abnormal cells, dun alisdan dayon ug mga bag-o na mga selula na dako maikatabang sa imuhang reproductive organ. So mas nindot na sabayan og Cervicare brand herba capsule, 1 capsule 2 times a day sabay sa non-serva capsule mga kanans.
0: Ate Arlene, magsigiglabad akong ulo, murag permi ko tok on. Then mahinanok na unta akong tulog, murag maputol akong ginawa. O kusog kayo ang kulba sa akong dughan. Ate Arlene, no, sa may angay kong itambal ani Lacey Lori of Bosco. Daghang salamat.
1: Okay mga kanans, there's a possibility mga kanans, no, taas ang iyang triglycerides. Okay. Triglyceride composed of 3 big components sa atong dugo mga kanans. Mm-hmm. Mokini yung cholesterol, carbohydrates and protein. Mga excess ni siya. Mugawas kini siya or mutaas sa ato ang dugo kung under stress kita mga kanans. Grabe kita kahago, kapoy, dagang mga problema. Yung triglycerides nato mutaas na mutaas. Kaya ang function nun ta sa triglycerides is to provide enough energy para gamito nato kapag na-stress kita mga kanans. Ang problema lang, talagsa dili nato ma-convert yung triglyceride into energy. So may tabo yung triglycerides nagatigom-nagatigom sa ato ang dugo. Once nagatigom-nagatigom siya sa atong dugo, ang atong dugo nagataas yung blood volume and then yung atong dugo nagalapot siya, nag-sticky ang ato ang dugo. And then yung triglycerides, there is a possibility na pwede siya mubara sa ato ang mga kaugatan. Kay tungod, nitaas na yung blood viscosity, nitaas na yung blood volume nato mga kanans, and then na yung mga possibility nagasugod na siya og build up sa ginatawag nato na pagbarabara sa atong mga kaugatan. Ideally, yung kasing-kasing nato mga kanans, mupump yun siya o kusog. So muna siya makabantay ka, nagpalpitit o nagkuba-kuba ang imuhang dugan. Kay gusto lamang sa imuhang lawas na ipabalik o nindot o maayo yung sirkulasyon sa ato ang dugo. Kay tungod, nisugod na o build up ang mga cholesterol or nihinay-hinay na siya o nigay sa lining sa ato ang ugat mga kanans. Okay, balikon ko. Yung triglycerides, musugod siya o build up sa lining sa atong ugat kung hinay ang circulation, kung hinay ang daloy sa atong dugo. So diyan dayon siya munihinay og pilit. Pero kung normal lang yung circulation sa atong dugo, makaran yung cholesterol, dili gina siya mo pilit sa lining sa atong mga ugat. So muna siya ang atong lawas mismo kay balo kung unsa iyang dapat buhaton. So iyang buhaton, pakusgo niya yung pump para yung circulation sa atong dugo mubalik og normal, mga kanans. Kaso lang, naalang kita mabatsyagan na magpalpitate kita, mga kanans. Magbuto-buto ang ato ang dugan. Labi na paggabi-i, kay di amanggod usually na mabatsyagan sa mga pasyente yung mga symptoms sa taas sa triglycerides when the time na matulog na sila. After mga isa ka oras or duha ka oras, makamata sila kitungod grabe ka, kuba-kuba ang ilang mga dugan, mga kanans. Unsa ba nga ito ang angay pagabuhaton? Ay tungod na kay mga symptoms na nabatsyagan, mga kanans, kinahanglan nimo na kontrolon ang imuhang triglycerides, cholesterol, pati man yung uric acid or yung sugar ba nimo, or kinahanglan nato na makontrol yung blood viscosity. So dapat naan na kay pagabuhaton para i-improve ang imuhang lifestyle. Number one, mag-exercise. Kay kabalo na kita yung cholesterol is magamit ni siya kung nag-exercise kita, nagapasingot kita, makonvert mangod siya into energy, mga kanans. So yung exercise, isa sa dako kayo ikatabang para dali mahilis ang ato ang cholesterol. Okay? So mag-exercise, magpasingot. Pero sometimes tungod sa kabisi na ito, mga kanans, gamay lang na higayon ang atong mahatag para mag-exercise. Diba? So mas kinahanglan nato na naapod tayo imnon para mas ma-improve ang ato ang fats metabolism. Okay? So mo kini mga kanan, so nakita yung mga herbal para ika-offer sa matag isa ka nato para ma, kumbaga mas convenient, then mas makuha pod nato kung unsa ang atong gi-desire ug unsa man ang para makaayos sa sulod sa ato ang panglawas. So dako kayo katabang ka nato ang pag-inom sa non-serba capsule 1 capsule 3 times a day para sa pag-improve sa ato ang fats metabolism. Para during exercise nato, mga kanans, mas times 2 yung pag-burn sa mga fats, and then dali mahilis yung mga cholesterol na nigay sa lining sa ato ang mga kaugatan para maiwasan yung mga bara-bara, mga kanans. Then ikaw mismo, mga kanans, makabantay ka na mas lagsik, mas maayo ug mas nindot ang imuhang katulog kay tungod ang imong dugo dili na taas og triglycerides. Then sa gabi, dili na ka madistorbo sa imuhang katulog, mga kanans. And then mas maayo po, mga kanans, nasabayan po nato sa pag-inom sa non-corn coffee. Kaya ang non-corn coffee, mga kanans, mutabang siya para mo-cleanse, mo-limpyo sa ato ang colon, mga kanans. Take note, ang ato ang colon, paghugaw, pag-acidic atong colon, dako kaayo ang iyahang makontribute nga numutaas yung acid sa atong dugo o nga numutaas po yung uric acid o cholesterol sa ato ang dugo. So mas importante sa matag isa ka nato, kung naakitay na batsyagan sa sulod sa ato ang panglawas, ang first thing to do nato, mga kanans, is cleanse ang ato ang digestive system. So isa sa dako kayo ikatabang ka nato o mas convenient para sa ato, mga kanans, ang pag-inom sa non-corn coffee. Kay kabalo na kita, matag Pilipino, mga kanans, dili mahimo ang buntag na dili kita makapangapi. So piliun nato yung kapi or mga ilim nun na makatabang sa sulod sa atong panglawas at the same time na meet ang atong mga kagustuhan, mga kanans, ba dili makompromise. So non-corn coffee, muklimpyo pa siya sa atong colon, mupabalik pa siya na mubalik sa normal ang atong pagbawas, mutabang pa siya para makontrol yung pagpangastom sa atong kutokoto, at the same time na-enjoy nato yung morning coffee, and then wala po siya caffeine content. So meaning to say, dili siya makakos og palpitation sa ato ang dughan, mga kanan. So non-corn coffee, dako kayo ikatabang, matag isa ka nato, labi na kung taas kita cholesterol, sugar, uric acid, pati man yung triglycerides, mga kanans, or naapot kita yung mga problema sa ato ang katulog. Non-corn coffee din mas nindot, nasabayan pod sa pag-inom sa non-serba capsule o U-Hydra capsule, 1 capsule 3 times a day, good for 15 days for cleansing purposes, mga kanans.
0: At Arlene, ako di ay si Dadang from Kabasalan, Bangkor. Unsa man, pwede na ko imnon. Isa na ko kabulan nga wala tong hais sa kombinalan nga sakit. Din nagproblema ko kay sige lang kasakit akong puson o baywang. Din nagpasusok ko. Please nabangi ko kung say angay kong buhaton. Salamat sa pagbasa.
1: Okay, mga kanans. Problema sa menstruation, mga kanans, no? And then siya pa, kapasuso pa siya sa iyang baby, mga kanans. So meaning to say, mga kanans, no, yung cycle sa iyang hormones medyo gahinahinay pa, nagabalik. Pero sometimes kung sobra ka stress, hago ang atong panglawas, yung hormones na kinahanglan na makabalik na siya after 6 months, mga kanans, ang uban, madelay siya kay tungod na yung mga kakulangan sa mga in terms sa mga vitamins o nutrients mga kanans. Yung pagdilipod sa mga hormones sa mga kababaihan mga kanans, pwede pud kini siya makaresulta o mga panibag-o na mga problema kung mapasagdan siya na mapasagdan mga kanans. So dili nato angay na i-take for granted kay tungod ba na ay nagapasuso kay okay pa ni siya, no. After 6 months mga kanans, gikan sa imong pagpanganak, suposto bi mo balik na unta yung normal na cycle sa imuhang pagdugo. Kay kung dili siya mubalik sa normal cycle ang imong pagdugo mga kanans, there is a possibility na musugod na sad og tipon og mugahi ang mga patay na dugo sulod sa imuhang poson. Then ikaw mismo makabantay dayon na luya imong lawas, sa gabi maglisod kag katulog, and then ang uban pod na sige sakit ang ilahang poson, then short-tempered, kumbaga parang dali lang sila masuko mga kanans. Then parang alburuto ang ilang paminaw sa ilang panglawas. Kaya tungod, yung lawas nila, nagkakaroon na sila ng hormonal imbalance plus nagasugod na po o build up or nagadaghan na yung acid sa sulod sa ato ang lawas mga kanans. So muna na kinahanglan na maibalik sa normal, maibalik kung unsa yung mga nawala ng mga hormones sa mga kababaihan mga kanans. Dako kayo ikatabang sa mga kababaihan kung naay mga problema sa ilang cycle or sa ilang pagdugo, ang pag-inom sa Cervicare brand herba capsule. One capsule, 3 times a day, good for 28 days. Usa ka cycle. Sabayan na to sa pag-inom sa non-herba capsule. One capsule, 3 times a day. And then, every night, mga kanans, kuha kag haplas o non-liniment oil. Ihaplas kini sa imong poson, batakon sa din imasad siya in a circular motion, mga kanans. Makatabang ni siya para mas ma-improve yung blood circulation at the same time, mutabang siya para mas dali malusaw yung mga patay na dugo na nigahi sa sulod sa poson sa mga kababaihan. So balikon ko ang imong buhaton ug dako kayo ikatabang kanimo para ma-address ang imong problema sa imong cycle or irregular ang imong menstruation. Cervicare brand herba capsule ang imong pag-imnon, 1 capsule 3 times a day, good for 28 days. Sabay ang non-herba capsule, 1 capsule 3 times a day, good for 28 days. Din matagabi, kuha ka plus, haplasan ni mo yung poson, i-massage siya in a circular motion. In terms sa imong pagkaon, GMO or genetically modified organism, kung pwede pakalikayan sa yung mga pagkaon, influenced by hormones, likayan sa, and then vinegar, likayan sa mga kanans. Kaya para dili makatrigger or makapalala sa imuhang sitwasyon mga kanans.
0: Okay, Ate Arlene and Doc Jan, na hospital ko sa Cagayan de Oro Medical Center, ATR, na-diagnose ko nga dunay 1 cm gallbladder kidney infection o anemic pagyod na itambal good for 21 days. Pag-inom na ko, gabuturan man ang akong tiyan. Tapos na gautok-ugtok sa kilid o right side sa akong poson. Gapanuslok-nuslok, ilabi na kong magpuyok o maglingkod-lingkod o matulog. Ati R, mahino na nagpabinisaya ko sa Gitago, Misamis Oriental. Og matod pa doon, nagilagi ko'y gallbladder o kidney infection. Pila ka semana nakadungog ko regarding sa Nance product. Pag-upin ako sa radio, nakapamati ko sa sensory Ati Arlene o sa imo ha, Doc Jan. Og ang mga testimony, pagkaugma, miadto ko sa farmasya. Sa Alubihig, Misamis Oriental, mipalit ko og UAID and Nance Capsule, Corn Coffee o Dunay Liniment. Gistrate akong tumar ang Nance o UAID at TR 3 times a day. Human pamahaw, paniudto, panihapon, sulod sa 21 days. Kaluoy sa Dios, okay na kaayo. Okay na po akong pamati sa lawas, wala na tong gautok-ugtok sa kilid, sa kumpos on. Makatulog na ko o makaihi na kong tarong. Dili na ko mabilar. Daghang isalamat sa iyong product. Hanggang karon dili ko mapawala ining Nance Capsule UAID, Corn Coffee o Nance Liniment Oil. Akong himo maintenance, ilabi na sa sakit karon nga COVID-19 Delta variant. More power and God bless.
1: Okay, daghang salamat to kay Ma'am Elsie. So, kumbaga si Ma'am Elsie nakasinati siya sa problema sa urinary system mga kanans. Yung urinary system na to mga kanans composed of kidney and then urinary bladder mga kanans. Yung kidney sa ibabaw na siya mga kanans na diya ginasala tanan when the time na muagi yung dugo, ginakuha yung mga hugaw, mga toxin sa ato ang dugo and then ginapagawas. Kuha niya mga kanans and then ginadeposit na niya paingon dayon sa ato ang urinary bladder mga kanans. So kailan ba nagkakaroon ng trouble or nagkakaroon ng problem ang ato ang kidney o ang ato ang urinary bladder mga kanans? Number one is tungod sa ato ang lifestyle or tungod sa ato ang mga pagkaon or mga ilimnon na ginapang-inom mga kanans. So mas taas ang rest kung ato ang lifestyle mga kanans is dili maayo mga kanans. Labi na kung in terms ato mga pagkaon, halos permanente na lang kita magsigikaon og mga parat or mga bulad, ginamos, mga junk foods, mga processed foods mga kanans na taas ang mga sodium content, taas yung acidity. So maka-cause kini siya sa pag-irritates sa ato ang kidney mga kanans. And then, pag mataas po yung uric acid, there is a possibility na pwede po kita makabuo o mga kidney stone mga kanans. And then, in terms ng food sa mga ilim nun, of course, yung mga carbonated drinks, alcohol, yung mga artificial juices mga kanans, makaresulta po din siya sa pagluya sa ato ang kidney. Kay tungod, mas isog siya yung acid niya paingon sa ato ang kidney. So, dali siya makadamage sa lining sa ato ang kidney mga kanans. And then of course, ginagmay pod sa pag-inom sa tubig. So, ina-recommend ko sa mga pasyente na may mga problema sa kidney, kinahanglan mo inom at least mga 8 glasses of water per day. Pero kung gapanghupong ka ng mga kanans, ayaw na pag-inom og 8 glasses, control kita sa pag-inom sa water. Pero kung wala siya'y panghupong na hitabo mga kanans, ginarekomenda ko ang pag-inom sa water mga kanans, 10 to 12 glasses per day kay para mas dali malimpyuhan ang ato ang kidney. Pero kung dili pagyapon mawala yung mga panakit-nakit sa imuhang lawas, panakit sa imuhang kilid, sa imuhang pus-on or sa imuhang urinary bladder mga kanans, so diri na ako ang ginarekomenda mga kanans na mas kinahanglan na nato na yung mga herbal property para i-repair sa mga na-damage at the same time maipagawas ang mga excess na mga acid or mga hugaw sa sulod sa ato ang panglawas. So sama sa ato ang texture mga kanans, no? Nag-i-try niya ang pag-inom sa Nans Herba Capsule o U-In Herba Capsule. Kay sumala sa iya mga kanans, nakita sa iya mga laboratory na naasay infection sa iyahang kidney o pati man sa iyahang urinary bladder mga kanans. And then, inom na po siya ang mga tambal, pero sa ato si mga kanans is wa ni uyon sa iyahang panglawas mga kanans. So, mauto siya, gitry niya yung herbal mga kanans. And then, after niya sa pag-inom sa Nans Herba Capsule o U-In Herba Capsule, sulod sa 21 days mga kanans, nakita niya ang dako na kabaguhan sa iyahang panglawas. Yung pagpanakit sa iyang tagiliran, sa iyang puson, hinay-hinay na wala mga kanans. And then, nakita niya in terms sa iyang pagpangihi, dili na siya magkaroon ng problema mga kanans. Kaya tungod ang Nans Herba Capsule o U-In Herba Capsule, ginarepair niya kung unsa man yung mga na-damage sa sulod sa atuang panglawas mga kanans. So, nindot kayo ang Nans Herba Capsule o U-In Herba Capsule para sa mga pasyente na naay mga problema sa sulod sa ilahang kidney or sa ilang urinary bladder mga kanans.
0: Sa atong Health Education Program ni Adang Lunes, hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS og U-Aid, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. U-Aid makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nans Herba Capsule.
0: Yes.
1: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata iya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Na mura, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
0: Mm-hmm.
1: So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mokini ka ron, anaana ka ron, ug dugang na support sa ato ang Nans Herba Capsule. Karon ang Nans Herba Capsule, gitawag nato na Nans Herbal Capsule Plus. So, mauto no yung bago na say additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya pala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kung baga ka nang nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natin Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang bikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga pamat, anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bakterya, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag gini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans na makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, nakabenefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo mga kanans.
0: Okay.
1: So, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans eye drops ang gamita, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
4: Ang akong pulit akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos yung gamay, ning kiyos. Hantod karon, gamay nila siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, anak lang siya kagamay, anak lang siya kataas. Maghibo po na po ng ingaway na po siya niya, anak na po siya. Thank you Lord, sana ang sirba nga gigamot niyo ako mga sakit. Magpasalamat po ako.
5: Ko si Luisa Mercado de la Peña, taga Nasipit.
3: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Dugay na kong gamitin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas kung kayo mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Maayong adlaw mga kanans! Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawa C. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nans Coffee and Remind Choco Mix Jr., ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nans Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cellphone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code og detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nance Million Tonasa Season 7.
9: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
10: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
11: Where?
10: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto. Gisaliga.

0: ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lingawas ng akong mata. Halos magila ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hello again, mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello, Sir Mel!
6: Hi, sa tanan. Nagpasalamat ko nga na ania karon.
5: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC believer pud?
6: Permita na ay physical activities. Maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya, timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayon na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na kog MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa nako puhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
5: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
6: Walay sa payan, Cardi.
5: Till our next kwento ang MX3, mga ka-MX3 believers.
7: Tiguwang nako, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: DTX 500.
13: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
14: Sa Panginoon.
13: Una po ay sa Panginoon.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
16: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa-extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Down!

ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalinaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karol, ania ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta ang mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga kurimaw? Welcome na sa Dris Programas Kurimaw Balong Daguray. Kumusta man ba? Kumusta mo? Welcome na sa Dris ito ang pagpanaguman sa programang Balong Daguray. Okay, og unya. May naot lang tamigal lang na amos kada sika kondisyon na. Og kapis kay sa inyuhang mga panlawas. Adlaw karong Lunes ba? August 3, 2026. O, di ba? Paspasa o, itris naman dahil. Atong tigmo, 1,700. Kauhaag walo ka. Asundalo sunod sa kingharian. Diligid mo na ganbisan pagrakrakan. Amo sina, ha? Oga, paabot na sa mga itong gandam. Karoad lawang, ha? Nasa yod ba ka mo? Nasa yod ba ka mo, mga kurima? Unang ligaw-ligaw, numibi. Anayin, unya, paabot na may gala ang duha para makumplito. Diba? Mas okay mo kumplito. Magsugod na ta, dito ang pagpanag-uman.

Okay, bila yun to, kimbot mo, baby. Kimbot, baby, ang hait ng lubot. Murag lubot sa stambubuan. Aga, dito may galas sa mga tumag. Lang tumag, ang napusporo si Paing ng Pandakan. Oy, kumusta man niya? Paing, sumay Pandakan. Akong tumag. Lang, ana imuhang. Atig mo. Akay. Ngipon. Ay, katunga pa yung number na to, ha? Bago mag, di ba? Oh, ato, kuha itong bagong text line. 0997-521-0657. Akong usbon, 0997-521-0657. Okay? O, oh, tumagtig mo, Brad Balong. Oho. Ganun na Brad man tayo. Eh? Imong lolo sa unlag, akong lolo, nagtapan sa kriduha. Law, akong tumag kay Pinya. Gikan daw kang ilo, ang hilo sa bayawan. Oho. Lain pang tumag, Pinya Gapon, computer. Katilaw ko na isda ka, Pinya, Pinya, may basta dagandagan ko siya. Lain na murag kumunto na to. Lang tumag sa imuang, atik mo kay, posporo na lang, di apriod, ba na balong, oy. O sige, mag-usap-usap. O sa may giusap. Ah, nag-istorya sila. Nag-usap-usap. Og, balong. Ang akong atubag ang imuhang tigmo. Mga tambubuan. Okay, jeep di pasirawan, balong. Akila ng Dumanhog. Kumusta, mga taga? Dumanhog. Og, akong tubag. Long kay mga lampinig na long utol waray bugarot ng Tayasan Negros. Ah, taga Tayasan dai kabay. Utol waray bugarot. Mo ba? Aga akong tumag. Balong sa imuang tigmo. Kay mga anak sa bao. Daghan inagkuan, anak ang bao. Ang tubag balong sa imutig mo kay Tith or Ngipin from Josephine ng Daan Bantayan. Biotar Josephine. Wap agay mo. Aga ang tubag balong kay Ngipon. Bisa usa ulog rak-rak di managan kay nagkapirmi sila sa ba-ba. Arroyla Lipon of Bugo City, Cebu. Uy, kumusta niya? Regals ko niya kang Kuya Jess o kang Ate Los Haiko. Diyan sa NC Compound. Na-admit na si ate. O si ate na. O paayaw di ate. Bugo si mo. Og balong. Akong tumag. Akay alphabetical letters na. O sa ka-classroom from A to Z. John ng Sibulan. Kumusta niya John? Kumusta man niya John sa may? Sibulan. Pioto! Uwa ay pagyapon mga kurimaw. Aga balong. Akong atubag anang imuhang tigmo. Ang akong tubag anak kay.

0: Nipong Yapon. Dito may gala sa unang pasyaw. Gikan daw may gala kang siyang-siyang sa Bohol. Ang magtiayong balong tikla. Balong?
1: Day.
0: Unsa man imong gilantaw nga gani haram makasigtan aw anak balibalihon pag hindi mo.
1: Ay, imo na yung birth certificate, day.
0: Uy, ano man, unsa man gitantaw ni mo diha?
1: Deklaro na ko ba, og unsa nga alam ni mo diri babae, bagyod ka ba, kay kusuman ko kay kamanumbag. Day.
0: Basig laki ang alam lang sa birth certificate. O niya, nagkatulag Thailand pagbalik, wala na? Gipikas na? Gilantang na ako dari dayo. Lalaki, bagay di mungan. O babae, bagay di mungan. E gaduda ko ni mo. Kaya gusto maging manuntok ko. Kinumdong ko atong yan, tumigala sa makibulag sa kanyang asawa. Uy, ganun makibuwag mo kasi mo asawa. O, ganito niya, ugang anak eh.
1: Tay, makibuwag na kasi mo anak, tay.
0: O, ganun makibuwag mo kangadugay naman mo.
1: Ay, sige man kung niyaglabayon o kalirong ulo na ko, tay.
0: O, di ba sa una rin mo nagibuhaton?
1: O, sa una, tay, makayakay rato. Karong kay hunter na mo kayo. Practice nung sa una, kaya ba? Ay, karong hunter na kikitaya. Hindi naging magkayat.
0: Okay, padayo, tabi ka lang sa ito ang pag-panag-upas. Log akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ayan, kalendaryo mo na long. Okay, kando kang may-may. Ah, sa may dumagito. Kumusta mga taga dumagito eh? Eh? Oga akong tubag. Long anang imuhang tigmo. Ang tubag anang long kay bato sa pukot. Gikan daw kang Lizel Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Madyong pagpaminaw ni Judia. Akong tubag anang long kay edad. Gikan daw kang Jane ng Sikihol. Mga taga Sikihol, kumusta mo diyan? Diyan sa... Diyan sa Lasi, San Juan, o diyan sa... O sa ito, isa gani?
1: Maria!
0: Patuuban mo rin. Aga, balong! Akong tubag, anang imong tigmo, ayan, ang tubag, anak, balong kay ngipon sa ba-ba. Idaw bitong pangag. Ha? Idaw bitong pangag. I-ano na ngayon? Aga, balaw akong tubag anang imuhan atig mo. Oh. Ang tubag anang longkay. Mga langgam. Okay, kanaw kang Tintin. Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Piyoto! Waay hagda na long. Di pagyod hak-hak sa lubi. Kay di man kampi mo dagan ang maginahin na yung mga nalong. Muningon nga. O, unsaray. Ha? Unsaray. O, unsaray party sa lubi nga di magamit inig matumba na. Ha?
1: Hak-hak eh.
0: Sa unong hak-hak. Akong tubag. Balong, anang imong tigmo, posporo. O, gikan daw kang Ling-ling. Ayan, kumpiyolo. Huwap, aga mo. Aga, akong tubag. Long, anang imong tigmo, kay Bugas, bugas. Long, mauni imong number. Yes, sir. O, katungo pag-iapon makuha sa itong bagong text line. 0997-521-0657. Atong usbon. 0997-521-0657. Aha. Agoy, agoy. Long, akong tubag anang tigmo ni mo. Ang akong tubag ana longkay.

0: Okay. Ang tubag lang sa imo ang atig mo kay itlog sa manok nga naa sa pugaran. Di mana mudagan. Oh, pero kwaon. Ako'y makalaag, ano yung pugaran, mahimo lang 25. Aga akong atubaglong anang imuhang tigmo. Ayan, ang tubag anak kay ngipon sa sprocket. Ngipon daw may gala sa sprocket. Uwap aga po. Og bungas kakaulong. Ay, daghang nagliso. Oh, ganahang yung um-um anang lisos kakao. Ganahang yung um-um. Og dirita may galas, lain pang pasiyaw. Og ikan daw kang Roger may galas dumagiti. Bye, balong. Bye-bye. O sa maikasulti ni mo ba yung kuan? Onsa man. Og tanang gwapo diri sa Earth ilabay sa ubang planeta. Unsa may ikasulti ni mo na? Tanang gwapo sa Earth ilabay sa laing planeta? Oo. Aw, unsa ra gid ako masulti ana bay? Unsa man? Mamiss na ko ang Earth. Apil lugar ka lang. Gwapo lugar ka. Ay basta kay usa ra ako ikasulti ana. Mamiss gid na ko ang Earth ay. Pilingon bukod. Pilingon bukod ko. Lang akong tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag ana longkay. Ano ni? Okay, ang tubag na ko ana long sa imong tigmo. Mga tulisan. Muna ingon nga. Tikla. Tay. Ayaw yung panguyab o basketball player, ha? O pwede, manguyab ka katong gaffer ka ng manaurag tari bitos manok. Nga naman po, tay. O, lai mo na yung basketball player. Bantay ka ni, makashoot ka ni siya, mabag ka ni speaker. Nga naman yung mananari, tay. Tanawa ng mananari sa manok. Pagtanaw niya sa manok na morong lampak na iyang tarib, inu-nu, nagmayo. Ay, kamong naminar ang mga dalaga. Ayaw mo anang basketball player? Oh, masyat niya, masama kasyat na ganina siya. Daga na speaker. Oh, katong mga narikip. Tanaw sa manok na lampak niya ang tarib. Ala, inu-nu, nagmayo. Ala! Lang akong ang tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anang kay mga asani, mga player na low. Ikaduhang lingaw-lingaw may galaw, no? Ah, number one ato ikaduhang lingaw-lingaw. Og pabutang usap para makumplito. Ah, mga kurima. Lang tubag na kuha na imong tigmo kay mga pasahero. Piotr. Wap agapon. Oga akong tubag. Balong anang imuhang tigmo. Oh, ang akong tubag anak kay kuto sa ulo. Wap agapon. Kauhaan ka mga sundao sod sa kingarian. Diligid mo na ganbisan pagrakraka. Pulbura mo na lang. Piyoto. Wah, ipag-iapon. Wap agapon mga mau. Akong tubaglong kay estudyante sa classroom. Mudaga na. Ay, grabe na magkuan karon, no? Oh, mga eskulahan, nagidunggab. Dapat to'y nasugdan ato sa ato. Oh, makulon sa una, sundan, sunsunod, may gala. Dapat'y bata, madagpa, nagdahag pusil, daan og mga granada. Oh, naon sa naman tao, kutsilyo. Ha? Pamping kita ni. Oh, sa ato mga estudyante. Ako itong ako, ako itong ipayitag ko. Anong t-shirt. Ay mo attack ab. Kirig-kirig. Akong tuwag lang. Anang imong tigmo. Pulgas sa iro. Kompyuto. Wa pagay po. Og akong tubag long. Anang tigmo ni mo kay Maya. Pyuto. Wa pagid gaya po. Okay, dito may galas line pang Pasiaw. Gikan daw kang April may galas Bohol. Oh, bay balong.
1: Bay.
0: Hubag magkinandaong mo, bay.
1: Ay, gilaparo ko sa kusawag 1,000, bay.
0: Ah, grabe sa laparuhon lang 1,000 nga nagkahubag.
1: Oh, pero katumang tagbaintihon bitaw-bitaw ang sinsilyo, bay. Paskan sakita lagi kayo, bay. Oh, hubag kayo.
0: Oh, pala tayo, bay, laparuhon lang 1,000. Imuhan ng 1,000, sugot ka. Sugot man. Laparuhon pag 1,000 katong tagbainti-bainti. Kung sinsilyo kita.
1: Diyan lagi.
0: Kainom daw nung kung atong yung galisod sila ba? O ang magdayong balo og tikla galisod. O niya kayo nanawag mo ni si tikla kinilakaw lagi. Long.
1: Day.
0: Day tao diri ay. Giofiran ko niya 1,000. Iya ko nung iitsa sa asalog ang 1,000. O niya samtanggap po nito daw nako. Iya kong natulatuhan. O mapunit na daw nako. Undang na daw siya.
1: Ah, sige, day. 1,000 na, day. Pero agpasalag, punit niya.
0: O, sige. Ah, dito na. Tawagan niya.
1: Day. Wapa na naman niya magpunit.
0: Wapa. Tawag.
1: Natugaya ko niya mo na punit.
0: Liso, dugay kayo punit. Long, kay tagpiso-piso, man. Dugay ka mga magpunit long. Oy, kitag piso-piso man ang 1,000 niya. Huwag mong kita agot. Long agong tubag anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anang long kay. Oh, saan eh? Okay, tubag anak lang sa imong tigmo kay Holmigas. O, gikan daw kang ami, Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og akong tubag long sa imong tigmo kay Itlog sa Pugo. Kutiha, pagipalitan na lang. Ah, pero ako magpalit ba? Dali raman. Buharag ikakabahang ba? O, akong kwasto nga. Ako yung baba. O ka ba? Murag kubal na ukab lagi. Kinumdum ko itong balong ipakasla niya yung uyab nga sikat kay may gala nga babaeng bayaran. Pagkamuhang nila, dugo. Dok, oh, ako ipalantaw niya kong asawa, dok, beh. Ano man? Bayaran man tali, dok, pero pagtira na ko gabi, dok, ni dugo, man. May ato na naon, beh. Oh, mo di along. Ano sa man, dok? Naukab ang kubalong. Nauka man ko. Oh, din dugo. Long akong tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anang kay Durian along. Kompyuto. Wap aga po. Aga tubag long imong tigmo kay. Ang sanis siya. Mga postes kuryente. Kompyuter. Wap aga po. Aga di abiyot. Long akong tubag. Anang tigmo ni mo kay. Ang akong tubag anak balong. Asa imong tigmo? Lisos kakao.
1: om-om ko na. Kaon ko lugaw.
0: Katong tiguwang may gala nga iyang asawa, batanon pagkayo. O, oh, gahigda may gala niya, lugawan naman siya yung asawa, di kimukaon.
1: Kaon ba, bisag usanakot sara. Gaya ka mukaon.
0: Naglagot bito yung asawa, hubuan pag underwear, lakang-lakangan na bisag ulo. Ah. Toy hakaw ligay ulo, alin siya, eh, kaon.

Lakang-lakangan pag na yung asawa na uluhan na pita. Ito'y hagaling ulo. Kaon ko lugay. Kaon ka? Oh, naman na lugay. Ayaw! Dalagi. Okay, yun tayo gala. Doon sa tuwang pag panaguman. O doon ito may gala sa tuwang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Ang dogs o kinibitang mga ero? Naaday sila yung kulor may gala nga dili sila kaklaro. Maglisod sila og paklaro anang kulura may gala. Matod pas nga gihimong pagtuon, ang kulor nga di maklaro sa mga ero. Mao kuno may gala ang kulor pula.

0: Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong pulit akong hihipo, ning tiyos na alibyuhan siya, ning tiyos sa gamay, ning tiyos, hantod karon, gamay nila siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edong kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, anak lang siya kagamay, anak lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po dyan. Anak na po dyan. Thank you, Lord, sa nansiba ng ligamot mo ako mga sakit. Mapasalamat yung ako.
2: Po, si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Non-Scoring Coffee.
4: Isa ko sa non-sealer, gamit ko non-scoping, sa akong asawa, nga pa'y dilipid sa ko yun sa mga ubang gamping iha. Non-scoping lang yun, maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dilipid mo yung gamit o ubang gamping, kaya kana diyong non-scoping ang mga gamiton. Christmas ninyo, dread sa kapang, libungan o kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo. Maoy nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad. Mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil, haplas usa pang hilot sa mga nalisa o napiang. Haplas sa ubo o hubak. Haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw o trangkaso. Haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo o daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
6: Okay, balik tayo kay Lador sa tuang pagpatagman. Aga tubag na ko long. Anang imuhang. Ayan, tubag na ko ang imong tigmo long kay. Ayan, tubag long sa imong tigmo. Puspuro gyud. Wap aga po na. Ha? Aga itlog lang. Itlog ni mo. Aga buaya lang. Tubag na ko anay mong tingo. Gikan daw. Agang ruli may galas buhol. Kumusta mga taga buhol? Mayong pag paminaw ninyong tanan. Akong tubag lang. Unod sa mani. Anong mani, ganahang yapon ko ng mani ba? O, makabright na ng mani mo nang sige kong kaog mani ba? Mano mo nang bright ko? Mano nang bright ko kay sige mong kaog mani. Lang akong tubag anang imuhang tigmo kay Ponson eh. Tukmo na lang. Computer! Wap aga po. Aga sungka. Sungka daw. O gikan daw kang Peter sa buhol. Mayo pag minna ni mga Peter sa buhol. Aga masugot ka. Maningang nga. Masugot ka. Siyam imong kinabuhi. Amurag iring. No? O siyam daw ang kinabuhi. Pero ang siyam ni mong kinabuhi puros na ay taning tanan. may pagwa. Kaya wa pa'y taning. Akong tubag, long anang imuhang tigmo. Kumani mong gapo. Ewap agapon. Og akong tubag long, anang tigmo ni mo kay tambubuan. Makay daw may galas buho. Kumusta namang buhol kay? Og tubag long, anang tigmo ni mo kay? Gira na long. Computer. Wap agapon. Og akong tubag long sa imong tigmo. Ayan. Hambubukag na lang. Piotr. Ay, katapos sa ibilin may galas ko rin mo numero 3. Number 3. Walang tayong oras. Salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag manasapon sa mga oras o sa mga istasyon.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alaga sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richly Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richly Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, design for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat og maayong hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay og Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di as sa Atbang sa Plaza Marcela di as Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mga mga higala, o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kiningaubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon. Balita.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus corphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atuwa karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilar.
5: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Ug garon, ani ang inyong makauban.
2: Sa Bohol, tayo ay masaya.
5: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga amo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
6: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa sangguniang panalawigan, SP Bohol in Action. Karong adlaw mga higala nga Lunes, Agosto 3, unang semana sa buwan sa Agosto 2026. Pag-uban-uban usab kita mga higala, sulod sa usa ka oras nga programa maghatod sa labing uhay mga panghitabo diha sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Ubos sa pagdumala sa atong Vice Gobernador Nick Besas, uban sa itong mga provincial board members sa 1st District Board Member Lucila Gunay, Board Member Mutia Terola, Board Member Benji Arcamo, sa 2nd District, Board Member Jessel Reumentado Villamor, Board Member Tomas Abapo Jr. o Board Member Fernando Iping Estabilia. Sa atong mga board member usab sa ikatulong distrito sa atong lalawigan sa Bohol, ang ginusarang babae, Senior Board Member Tita Baha, Board Member Greg Hala, Board Member DJ Baliti o Board Member Nathaniel Binlod. Ngadto sa atong tulo usab ka mga ex-officio member, presidente sa sangguniang kabataan sa lalawigan sa Bohol, Board Member Lauren Xavier Angla, presidente sa Philippine Councilors League, Board Member Joanna Cabalitinitay o presidente usab sa Association of Barangay Council, Barangay Captain sa tibuok lalawigan sa Bohol, Board Member Romulo Sipidosa. Sa ato ang mga sa atong kugihan og abdi kanunay nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog, sa tanang mga legislative staff assistant, sa tanang mga kawani sa Vice Governor's Office, mga staff sa mga board members office, mayong hapon og maayong pagpaminaw, pag-usab, welcome sa atong programa Takna sa sangguniang panalawigan, SP Bohol in Action, mga kaigsuunan. No? Karong hapon na atong hisgutan ang lain-laing mga kalihukan sa atong mga sakop sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Gipanguluhan sa atong Vice Governor Nick Besas diin niadtong nakalabay nga semana hangtod karong adlaw, lain-laing mga kalihukan ang gitambungan ni Vice Gobernador Nick Besas. Sugod pa mga higala ni adtong Sugbohol Sisterhood Agreement diin mihatag si Vice Governor sa iyang mainiton nga mensahe. Matod pa niya, mapasalamaton nga misaksi og nahimong kabahin sa dakong makasaysayanong lakang alang sa probinsya ang opisyal nga pagpirma sa Sugbohol Sisterhood Agreement tali sa lalawigan sa Bohol og sa lalawigan sa Cebu ni adtong adlaw nga Biyernes mga higala. Ang maong panagtigom pangunahan sa pinalanggang Gobernador Aris Mintado, kauban ang gobernador sa Cebu, Gobernador Pam Baricuatro, mapasigarbo on usab si Vice Governor Nick Besas nga nakauban ang sangguniang panalawigan sa duha ka dapit sa pagpanguna sa pagpanguna niya og kauban usab si Cebu Vice Governor Glenn Soko. Dako usab ang pasalamat ni Vice Governor Nick Besas sa dakong suportag pagiya sa provincial administrators Aster Caberte sa Bohol og attorney Ace Durano sa Cebu. Kinsa may nag-abag sa pagpahimutang sa mga pamaagi niining mga kasabutan. Kining mga alyansa, matod sa Vice Gobernador, magbukas sa mas lapad ng oportunidad sa natas turismo, komersyo, infrastruktura o ekonomiya nga magkahatag o dakong kaayuhan sa matag pamilyang Bulanon o Sugbuanon. Sama sa diwa sa Sandugo, ang Sugbuhol nagpakita nga pinaagi sa panigiusa o ligon nga administrasyon, walay utlanan ang kalambuan sa Central Visayas. Mawang ka na mahigala ang tipik sa pamahayag ni Vice Governor Nick Besas. Sa lain nga bahin, nakigaduyog usab si Vice Governor Nick Besas sa ika-52nd Nutrition Month Culmination Program ni atong nakalabay ng adlaw. Siya mo ay nahimong mamumulong. Diin iyang gipamahayag ang malampusong pagsaulog sa ika-52 nga Nutrition Month Culmination Program dito sa Bohol Cultural Center. Dala ang tema nga Nutrition at Kalikasan, ating pangalagaan. Gihatagan og dakong pasinungog ang mga kagugihan nga nutrition workers, barangay nutrition scholars, PHO, LGUs og mga kauban sa komunidad nga way pahuway sa pagpasiugda sa hustong nutrisyon. Pinaagi sa Strategic Governance Roadmap sa probinsya, gahipinumduman na usab ni Vice Governor Nick Besas ang matag usa nga ang hustong nutrisyon maoy pundasyon sa usa ka abtik, ligon o progresibong katilingban, dili lang kay karong bulana matapos ang makatunan kung dili ipadayon kini sa matag pamilya. Adlaw-adlaw, aremo siguro ang maayong kaugmaon sa matag pamilyang Bulanon. Giauhag ni Vice Governor Nick Besas ang magpaghiusa, pagtinabangay sa usaka smart, resilient o inclusive nga Bohol diin walay Bulanon nga mabiyaan sa hisgotanang panglawas. So, mana ang mensahe sa itong Vice Governor sa ika-52 nga Nutrition Month. Mga higala din sa itong probinsya. Sa laing bahin, karong adlawa, mitambong si Vice Governor Nick Besas sa usa ka historic event, makasaysayanon nga kalihukan, nga mao ang inaugurasyon sa lain na usab nga programang maghatag o kaayuhan o dugang lamdag sa atong mga kabataan unan. Pinaagi sa edukasyon, mga higala, diin gibuksan karong adlawa o giinagurahan ang Gindulman Municipal College dito sa lungsod sa Gindulman, mga kaigsunan. Subay nini at usab nga pamation ang tipik sa pamahayag sa atong Vice Gobernador atol sa inauguration sa Gindulman Municipal College, mga kaigsunan.
7: Honorable Pacifico Nicanor Besas.
8: Ay, kami salamat sa ato ang MC. Ari lang po kay para medyo maplaro-plaro, ay medyo init-init ato dito. To our Governor of the Province of Bohol, Governor Aris Comintado, represented by the former Vice Mayor of Lubok. Ako ani uyuan, pero mas patas yan ako tanawon kay lain man may kaliwat kay umagatiguan kay magkabataman. Vice Mayor Bibot Sumabong, patagal sa masipang pagpak. To our Congresswoman of the 3rd District of Bohol, why pabor-pabor, kay ako ani iksoon. Maguwang ko ani tulo ka tuig. Congresswoman Alexi Besas Totor. To our Mayor, Mayor Jimmy Musano. Sangguniang Bayan Members, Edit by our vice mayor, ako ni kauban sa onas when I was then the Philippine Councilor's president, vice mayor Abigail Lagura, mga sangguni ang bayan members, niya ada yung atuwa, ABC president, Honorable Castulo, ang atuwa, SK Federal President, Honorable Ria Bertomet, Dok, mga college presidents, mga local colleges of the province of Bohol, hindi na ako tatsawa. Ang atong president is Indulman Municipal College, Dr. Igot, Julius Igot, sa Colegio de Lubok, Dr. Marlon Ala. Mga 19 barangay captains, parents, students, distinguished guests, ladies and gentlemen, kuha na karon oras ni peligro. Mayong kuntong. Kuntong naman, kanina ko, ibang kuntong na mo. It is truly a privilege and an honor to stand before you today as we celebrate a historic milestone, the inauguration of Indulman Municipal College. Today marks the opening of new opportunities, new also a brighter future for the people of Indulman as well as the neighboring municipalities. We hope that this municipal college produces graduates who embody excellence, professionalism, and resilience, and above all, the heart to serve. Sa mga estudyante, pagdarong din mo, iskila yung aura, kay darong panahon na nagkakayong mga tentasyon. Kanaguman, ang inyong mga itinikanan bayayang taon, muna-muna itong trabaho para makaiskila mo. Kaya nanan yung mga itinikanan, nadili na yung taong mukapon, kay ipadang allowance. O niya, ang mga estudyante ito, ang kasuloy-suloy. O niya, na yung man, ni-graduate puntis na. O na nga, pagtarong doon mong eskwila. Masalamat kita sa ato mga maestra, mga teachers, aning hatag doon o higayon o panahon na matulogan ninyo para sa inyong kalampusan. At aganda sa mga sipagpapang ato mga maestra. Nga sa mga parents ko, matanglo ko biyan ikaw mga parents. Maubayan ko ni ang programa sa atong mayor o sa atong umasista sa tercero distrito na kada pamilya na ay diploma. Kaya nga no, usay ko na kamati sa atong kawad mo, ang atong kabuprimo. Kung na ay nag-graduate sa usang kapamilya, di magkarisulisod ang usang kapamilya. Ang usang kapamilya. O na nga ang programa karon sa atong kongresista o sa atong mayor, kada pamilya na agyoy diploma. So, dili na ako magdugay, kaya mo rin lang ang tinawan ako, mabuti na siguro niya. Congratulations to everyone who made this vision a reality. Let this institution be a beacon of excellence, compassion, integrity, at innovation. Rest assured, na provincial government of Bohol, tig-ong yung isuporta sa inyong mga inisiyatiwa, inyong mga programa, ilabi na sa edukasyon. May mga ko na itumong tinguha sa atong provincial government na ma-address ko na atong gawad mo din sa provincia sa Bohol. So, dili na po magpukay, kakanda kayo salamat o kumpati sa kubati kita kanunay aron mapanti Bohol. Daghan-daghan sa salamat.
6: Moto mahigala ang mensahe ni Vice Governor Nick Besas atol sa inaugurasyon mga higala sa Municipal College sa lungsod sa Gindulman, no? So lain na usab ning oportunidad para sa itong mga kabataan diha sa lungsod sa Gindulman o mga silingang lungsod nga mahatagan o libreng edukasyon mga higala, no? So far sa pagkakaroon, pipila na ka mga lungsod din itong lalawigan sa Bohol. Halos hurot-hurot na ang nag-abli o Municipal College mga kaisunan diin dako ning tabang sa itong mga tinunan nga way sarang ikagasto sa pagpadayon sa pagtungha sa kolehiyo mga higala. Nagatudsong oras, doon na tayo 15 minutos ang milabay sa alas 4 sa kapunon. So lain nga bahin mga higala sa itong mga balita sa sangguniang palalawigan, ang probinsya sa Bohol mga higala nahimo ning finalist, no, sa pinakaunang Bayan Niyugan Awards alang sa Most Outstanding Provincial Local Government Unit o sa kanasudnong pasinunhog nga nag-ila sa mga lokal nga pagamhanan nga nakahatag ni og lig-on nga suporta sa mga mag-uuma sa lubi mga higala. Inipuntuha atong balikan, no, ang atong interview ni Board Member Lucy Lagunay kalabot aning detalye mga kaigsunan kung nganong nahimo tanga finalist, nganong nahimong finalist ang lalawigan sa Bohol sa pinakaunang Bayan Niyugan Awards alang sa Most Outstanding Provincial Local Government Unit mga higala para sa tamasayod o unsay gihimo sa probinsya sa Bohol mga opisyales o sa sangguniang panalawigan para suportaan ang atong mga mag-uuma og lubi o lubi aron nga mahimot ang finalist mga higala. So ania atong pamation ang atong interview ni Board Member Nanay Lucille Lagunay mga higala.
9: Hi Sir Allen, maayong hapon.
6: Salamat kaayo ngay imong gitubag ang atong tawag. Kita magunta sa imuhang post sa social media nay kalabot aning kuan kalihukan sa Philippine Coconut Authority Bayan Niyugan Awards diin kining maong programa under pud ni sa imong committee ba isip chairperson sa Committee on Agriculture sa sangguniang panalawigan nay.
9: Oo. In ani Sir Allen, kanang every year get a good signal. Naay Bayan Niyugan Awards ang Philippine Coconut Authority. Ginahimo ni sila para paghatag og pasidungog sa katong mga coconut farmers nga ni-excel gid pod in the coconut industry.
6: Okay.
9: But this year naay sila'y gihimo for the first time nga contest sa Most Outstanding Provincial Local Government Unit.
6: Okay.
9: And isa sa criteria ani is ang support nga ilang gihatag sa atong mga coconut farmers ingon man sa coconut industry. So there were a lot of provinces that were nominated. However, ang province sa Bohol isa sa mga na shortlisted.
6: Okay.
9: So 2 weeks ago bali natong nilpaya kay Tiaw ba sa kadaghan sa mga probinsya na shortlista. And then last week gipahibaluta nga we were one of the finalists. So mauto nga last Tuesday diha sila gitawagan ta nila via Zoom and ilatang gipahimo og pitch kabahin sa atong nomination and also gihatagan ta og 45 minutes para nga for the question and answer. Ang time nga ni end up man nga duha na lang taka finalist ang Quezon province og ang Provincial Local Government Unit of Bohol. Now isip background, ang province of Quezon, coconuts gyud ang ilang gipakadak-an.
6: Okay.
9: Maugyud ni ang panginabuhi sa kadaghanan sa mga katawhan.
6: Manglubihay.
9: Ang ang Quezon Province ang pinakadako og land area nga gigahin para coconuts.
6: Mm.
9: Ang Quezon Province mao ang largest coconut producing province.
6: Mm.
9: And as far as enterprises are concerned, daghan kaayong coconut industries dito sa Quezon Province.
6: Okay.
9: However, dili pud ta magpire diri sa Bohol. Because ang criteria is not kung kinsa ang pinaka dako og land area, kung kinsa ang pinaka daghan nga na-produce nga lubi. Pero ang criteria is kung kinsa ang local government unit na nakahatag sa pinakadako nga suporta para sa atong mga coconut farmers.
6: Mm.
9: Mauto nga, balik ko atong Tuesday, ang time nga ipikla para sa Quezon Province was 10 to 11.
6: Mm.
9: 15 minutes ang question and answer. Dili, 15 minutes ang pitch and then 45 minutes ang question and answer.
6: Mm.
9: However, ang pag-abot na sa Bohol, instead of just 1 hour, 30 minutes ilang gigahin para makasturya ta more about the coconut industry.
6: Okay.
9: And 1 hour and 30 minutes ta nga gigrill during the question and answer portion.
6: Mm.
9: I cannot say it's unfair. In fact, mas nalipay gani ko. Kay meaning, they are really very much interested in knowing kung unsa gyud ang gihimo sa Bohol nga pagsuporta sa atong mga coconut farmers and the coconut industry.
6: Mm.
9: So, after ato, Sir Allen, would you believe, kitawaga naman puta, kay niingon sila nga, ila kunong i-validate ang atong nomination.
6: Mm-hmm.
9: So, og dili pata deserving of the award, nganong dili, nganong i-validate pa man ta.
6: Correct.
9: Oo. So, niabot sila atong Tuesday, unya gahapon, Miyerkules, ilang gipangtan-aw ang atong mga sites diri sa Bohol.
6: Mm-hmm.
9: Ila yung gipang-validate kung tinuod ba katong atong gipamutang dito sa entry form kung unsa to katinuod.
6: Mm-hmm.
9: And they had a lot of questions pag-abot pa lang nila anang Tuesday. Pero gahapon, mas nidaghan ang ilang questions pagkakita nila sa atong mga sites. Pagka hapon, ako silang giingnan, ang member sa National Selection Board. Ma'am, sir, naa pa ba mo'y dugang ng mga questions? Kay di ko ganahan nga muuli mo na daghan pa di ay mo wala na pangutana.
6: Mm.
9: And ang ilang nasturya is, ningangin sila, wa na may dugang ikapangutana kabahin sa Bohol.
6: Mm.
9: The awarding will be in September. So between today until i-award, we have already done our part. And we will continue to support our coconut farmers. So, samtang gaawita sa verdict sa Board of Judges, ato nga iampo nga kita ang mahimong manadaog sa first ever Bayaniyugan Award for Most Outstanding Provincial Local Government Unit.
6: Yeah.
9: Ato de ace in gisuroy dito sa Mabini

0: usara ang operational.
1: Mm-hmm.
0: Kan ang operational ra ang ato nga shared white copra meat shared processing facility sa Mabini. Tiaw mo na, dako kay na nga dungog. This is a 33 million grant by the PCA under the Coconut Farmers and Industry Development Program.
1: Mm.
0: Unya, hapit na pod mo operate ang atong ikaduha nga shared facility dito sa Corellia para sa kaning virgin coconut oil.
1: Mm.
0: Wala lang sa nato gipakita ang Corellia kay wa pa man ga-operate, kulang pa magamay. Pero happy ka sila because this is the one and only facility in the country nga ga-operate karon.
1: Mm.
0: Nindot pud kaayo kay ang atong mga co-op members, dito ang plant manager, iyag yung gipakita step by step kung giunsa pag-process ang white copra meat. Niingon ang isa sa judge, hala, tinuod yung di ay nga na ay white copra meat, no? Very impressed sila.
1: Mm-hmm.
0: And then, ato silang gidala dito sa atong Central Visayas Coconut Seed Garden. And dito, it is over 150 hectares nga atong gi-allot para coconut production.
1: Mm.
0: And na-impress sila because unlike other nurseries or unlike other seed gardens, very scenic, lami kaayo ang view sa ato nga kanang seed garden dito. No? Di atong gi-emphasize especially ni former regional manager June Lago nga taga Bohol pod, nga if not for the provincial government, dili unta magmalampuson ang Central Visayas Seed Garden. This was during the time of Governor Eriko Haumentado nga iya gyud nga siya ang under his term nagama charge to the provincial government ang kaning administration building. And later on, para dili maproblema ta sa tubig and para dili ma-stunted ang growth sa atong mga lubi, nagpagama na pod when he was congressman o kanang dam. It's a 2-hectare dam nga karon maoy nakaingon nga nung even if mag-El Nino, kapadayon nga healthy ang atong mga coconuts dito.
1: Mm.
0: Now, ato yung gi-emphasize sa atong mga judges na ang seed garden diha sa ubay, wala lang na siya ga-provide o coconut seed nuts sa Bohol, kundili siya po ang ga-provide sa seed nuts sa Region 6, sa other province for Region 7, Region 8, and there was even a time na as far as Luzon, kita pa'y gapadala sa atong mga seed nuts para matabangan ang uban pod ng mga probinsya nga gakinahanglan og mga seedlings. And ato pod silang gihapit sa Philippine Carabao Center kay ang provincial government strong kaayo ang collaboration with the PCC tungod sa naamantay gitawag o Coconut Carabao Development Program. Moto nga ato silang gipangstoryahan how our coconut farmers have been provided with kanang mga carabaos not only para for meat, not only para mudaro, but more especially for dairy. And ato deeng na-emphasize nga Mabini, a town so far, so small, and with very limited resources. Pero ang Mabini ang pinak, ang ga-produce sa pinakadaghan nga gatas para sa atong probinsya na maoy gigamit nato sa atong mga daycare centers,

0: usaaban pa nato nga mga feeding programs.
1: Yeah. Nay, kon karon man kahang Setyembre no ang awarding ani unya hopefully pinaagi pod sa pagampo mudaog unta ang Bohol. Kon mudaog ang Bohol nay sa Bayan ni Yugan Awards, unsay dugang benepisyo o oportunidad nga madawat sa atong probinsya sa Bohol, ilabi na sa mga coconut farmers?
0: Honestly, karon wala pa man jud pud sila gahisgot kung unsa ang award.
1: Mm.
0: But atong yung gi-emphasize nga in the entry form, kung unsa na di ay kadaghan sa mga awards nga nadawat sa atong mga farmers in the regional and the national level.
1: Mm.
0: No, so kani, this is going to be an added feather sa ato nga cap. And koan, although they did not mention kung unsa ang awards nga pwede nato madawat, however, this will pave the way para ang Bohol makapangayo pa og dugang nga mga shared processing facilities, no? Like say for example, Sir Allen, ang ubang probinsya wala sila shared processing facility.
1: Mm.
0: Kita gadoble, no?
1: Mm.
0: Duha ang ato nga processing facility.
1: Okay.
0: And then katudi ang ato pud ay isa sa atong gi-highlight, Sir Allen, ang pag-conduct sa Department of Trade and Industry in collaboration with a provincial local government unit sa gitawag og Coconut Pavilion.
1: Mm-hmm.
0: And kabalo baka, Sir Allen, mm-hmm, unsay top grocer, unsay kinadaghanan og halin?
1: Unsa man?
0: Ay, makagess ka, dili. Akong feeling, dili ka kagess.
1: Dili, good.
0: So ako na lang kang storyahan.
1: Ah.
0: Ang pinakadako og halin sulod sa 5 days nga Coconut Pavilion nga gi-conduct dito sa ICM, ang briquettes, coconut shell briquettes, uling.
1: Mm. Kaning kuan, kaning mura og gi-innovate nga pamaagi sa uling na nga dili
0: ni kuan. Yes, oo, guwapa na siya.
1: Ah.
0: So kabalo ba kag pila ang halin?
1: Pila?
0: 800,000 pesos ra. Grabe.
1: Wow.
0: Oo.
1: Pila man ang kilo? And, pila man ang kilo na eh? O kilo o bay kilo ta magbase?
0: Wala ko ka-check kung pila ka kilo tong 800,000. Hmm. Kay nahunong sila, sir. Kay nakulangan. Nya, kabalo ka karon, naa sila'y orders by uh-huh tons.
1: Asa man ang ilahang facility na eh?
0: Ang ilang facility karon na ako no sa Mindanao. But
1: okay,
0: mauni ang nahitabo.
1: Mm.
0: Ang atong mga bagol, gi-ship dito sa Mindanao,
1: mm-hmm,
0: dito giuling, gibalik diri in the form of briquettes.
1: Mm.
0: However, okay, tungod sa dako kay nga sales during the Coconut Pavilion and tungod sa dako kaayo nga demand dili lang mismo sa atong probinsya, matud pa sa Department of Trade and Industry, ang entrepreneur naka-decide nga ang isa sa ilang makina dad-o na diri sa Bohol.
1: Wow.
0: Para ang ato nga bagol anhi na ulingon, anhi na i-process, and anhi ibaligya. So meaning, wala na may transportation cost,
1: mm,
0: mas makabarato pagyod ang palit ang atong mga kaigsuunan.
1: So daghan na pod ang kuanani, daghan na pod ang mainggan niyo nga mamagulay.
0: Yes.
1: Maligyang bagol.
0: Ha? Daghan man to kayong mamuwakay.
1: Oh.
0: Sige ko, oh, karon daghan na pong mamagulay.
1: Oh.
0: Actually, fluctuating ang prices, pero karon ang bagol ginapalit og size pesos kada kilo.
1: Kada kilo.
0: Oh.
1: Mm. Anyway,
0: kaning agipo, Sir Allen.
1: Agipo.
0: Mga bright puning gadumala ani.
1: Mm.
0: Kay actually mo nang white copra meat, it's because naa sila'y boiler.
1: Mm-hmm.
0: Unya, steam man ang mugawa sa boiler. After that, ang heat, ilang gi-preserve and maoy gigamit sa pag-dry sa atong copra.
1: Mm-hmm.
0: Muna ng white copra meat, sir, kay wakman gibulad sa init. ikaw kunoy bulat sa init di pa dai kamulagom.
1: Oh. Mao.
0: Katong ila mura siya gi oven type so puti gihapon ang mugawas. Now ang ilang gihimo, ang ilang bagol, moy ilang gisugnod. Pero sa di pa maug daw gikuha nila para maka-process na pud sila og uling and mao na pud to ilang gibaligya. So daghan kaayo sila og well, zero waste sila kay ang ilang bagol na himo nilang uling na baligya, ang ilang bunot, ila siyang galingon para himuon nga cocopit, providan sila sa Philippine Coconut Authority o kanang itawag o decorticating machine. Kunya, ang kuan po Sir Allen, ang ila nga kanang sabaw sa lubi, ila pud nga i-process and ilang himuon og suka and toyo.
1: Yeah. So kining mga facility nga mogama aning mga produkto hagikan sa lubi na halos naa na ni diri tanan. Gawas lang atong katong crickets.
0: Katong gi-mention ako ha, that was just being done by one cooperative.
1: Okay.
0: So if ang isa ka gamay na cooperative in a very small town so far away can do it, nganong dili man na mahimo pod sa atong uban na kooperatiba.
1: Correct. Ilabi na nga makakuha pod og suporta ang atong mga kooperatiba kay do na may mga agency dili lang sa PCA, apil ang DTI mohatag man pod og assistance no ngadto sa itong mga kooperatiba board member.
0: Yes, Allen, pag nanay lang Sir Allen, no? Kanang ingon ani siya, dako kaayo ang kwarta na naa sa cocoa levy funds.
1: Mauni
0: siya ang gitawag o Coconut Farmers and Industry Development Program. So, kuan siya Sir Allen, ang uban nga kwarta ani, naa sa DTI, naa sa Philippine Carabao Center, naa sa National Dairy Authority, naa pa pod sa Cooperative Development Authority, daghan na agencies nga maoy gibutangan sa kwarta para kung asa ang need sa farmer at to siya nga ahensya mo dool.
1: So, why rason nga dili gyud mahimo ang nagadaiyang mga inisyatiba kay doon naman di ay available nga mga pundo gikan sa kukulib. Nay, salamat kayo sa oras nga imong gihatag at least na hatagan na to og overview pod no kining maong usa ka dakong kadaugan sa atong mga mag-uumag lubi dinis itong lalawigan sa Bohol unya hopefully nga maangko nato gyud ang kadaugan sa pag himong awarding puhon karong Setyembre. Nay, imo na lang siguro mensahe sa itong mga naminaw karon.
0: Sige, magtinabangay ta, magpadayon ta og suporta sa atong nagkalain-lain ng mga industries, labi na gyud sa atong mga coconut farmers. And sige, although gasigig ulan, we will be experiencing severe drought sa umaabot ng mga bulan. So as ato yun ni nga pangandaman, no? Especially katong mga nananom karon nga kung mahimo, we will be able to conserve water.
1: Mato mahigala ang itong interview ni board member Nanay Lucille Lagunay diin dakong kadaugan no ang gipakita ubos sa iyang komitiba sa Committee on the Agriculture sa sangguniang panlalawigan mga higala na siya gyud na ngunay pag presentar no sa mga dokumento, mga programa o proyekto nga gihimo sa sangguniang panlalawigan o sa provincial government sa Bohol, maingon man sa uban pang mga ahensya sama sa Philippine Coconut Authority din sa itong lalawigan. Aron nga mahimong finalist ang lalawigan sa First Bayanihugan Award sa Most Outstanding Provincial Local Government Unit, mga kaigsuunan. So, klaro dito nga ang kriteriya aron nga mahimong finalist, aron mahimong awardee mga kaisunan, dili ang kalapdon sa kayutaan nga gitamnag lubi, dili sa paddaghanay og natanom og naa existing nga mga natanom nga mga lubi, kundi dili ang gihimo sa probinsya mga higala, sa local government sa Bohol. Kung giunsa ang mga pamaagi sa pagsuporta, pagtabang sa ato mga mag-uuma og lubi aron nga mamahimong sustainable ang ilahang panginabuian mga kaigsunan. Setyembre pohon mao ang awarding no, alang sa maong Bayaniyugan Awards mga kaigsunan. Alas 4:39 sa laing bahin sa tong mga balita sa sanggunian panlalawigan, gikatakda na pod nga hisgutan mga higala ang kiningni ang conversion sa Maribohok Community Hospital diha sa lungsod sa Maribohok para himuon ni nga drug rehabilitation center mga kaisunan. Ang Committee on Peace, Order and Public Safety ubos sa pagnumala ni Board Member Tomas Abapo may mutuki ani nga maong kalambuan mga higala diin gipaningkamutan sa komitiba ni Board Member Abapo nga makabaton gyud ta og drug rehab center ang atong probinsya sa Bohol sanglit usama ng atong lalawigan nga doon na po'y mga naginhanglan og tambal no, ilabi na sa mga nangaungo sa paggamit sa illegal nga droga. So by nini ato sab nga paminawon ang atong mubo nga interview ni Board Member Tami Abapo alang sa mga isyo sa pag-convert sa hospital sa lungsod sa Maribohok ngadto sa drug rehab center mga higala.
2: Mayong hapon akong kanan, ilas na sa mga constituency sa segundo distrito, kung sa kilantan ng mga pulanon sa kalawigan sa Bohol, mayong hapon akong kanan, mayong adlaw.
1: Okay, so sa nakalabay nga sesyon board member sa regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan, usas mga dahisgutan atol sa presiding officer's time labot aning usa ka proposal nga under sa imuhang komitiba kining ni ang Peace and Order Committee kalabot aning conversion sa Maribohok Community Hospital nga i-convert ni into a drug rehabilitation and treatment center. Board member, pwede bang mahibawa na to o gunsa pa idugang mga detalye ni board member Tami?
2: Okay, originally ang plan ko dun sa to ang Bohol Youth Home kaya pila na katuig na sumo na wag ni Sofa magkikranuhan na i-convert home rehab center. Pero tugot ato, ginreklamo ang mga kining natungdan na appeal niya ang welfare department na para gina sa Bohol Youth Offenders lang. Kay sagot na sa rehab, basin o matakda niya po ng abada na dilipa. Adik, may problema nga tayo nga tapuon na sila mo na nga nangita o dialog para ang asong kagamanan nga ang gobernador na kakita sa maayong lugar na buhuro ng Bohol kiling drug rehab center. So ang hospital doon sa Maribohok murag way soon, kalimnay. Kay tungod sa kaduol sa Maribohok, sa Cortes, naglako kayong hospital dito. Tuol sa Luon, nalas ko ang hospital. O duol sa Tagbilaran.
1: Okay.
2: Nga hospital. Muna nga, wak kayo ito ang Maribohok hospital. Muna nga, atong Luon, o i-convert na to from hospital to rehab, drug rehab center sa Tibuok and sa Bohol.
1: Okay.
2: So, mauna ang i-propose kapon sa isinas gobernador sa lalawigan sa Bohol nagtusasago niya para lawigan na tagaan sa kusurti. Kaya mangayok na kutiso na bakendis to ang baong drug rehab center. Muna nga ako kundi subyot na kung mahimo reaksyon e properly inform ang LGU sa Marabuho in spite nga bisan tuon nga ang Bohol ang Marabuho Hospital dito nag-iya sa India still nga mahimot ang tanga-sikas lungsod sa Marabuho. O na nga maayo usab nga manuktok pa dito sa LGU Marabuho karoon sila usab mahibaw sa maong katuyuan na alang sa kaayuhan sa lalawigan sa Bohol.
1: Okay.
2: Muna ang sitwasyon karon alin.
1: Sa imong nakuhang kasayuran na board member, ang tibuok ba facility sa Marabuho Community Hospital gamon o i-convert ni nga to sa drug rehab center, board member?
2: Bode ako gitawutan na sa presiding officer star sa session. Kaya ang tubag sa presiding officer na ang tibok yun na hospital sa Marabuho mo i-convert drug rehab center.
1: Okay.
2: Dili lang siya. Okay, maul total ang baong hospital may musog tanungay at tumang sa mga jakot sa ura sa Marabuho.
1: Murag na sandwich day kinta ning Marabuho Hospital sa mga dagkong hospital sa Luon, Cortes o siyudad sa Tagbilaran mo na nga mas angayan na lang po nga i-convert para ma dunag na
2: pastor na lang ang pastor lang ang probinsya sa Muntinan Ana o sa mga pagsukahe sa hospital kunya ego raong ngayon mo kapatambal saban mga na agansi ang pag-agansa sa hospital.
1: Okay. Pero kung mahitabo nga doon na drug rehab under management gihapon ang provincial government ani o ipadag under ni PPP board member unsay mga initial
2: hindi sa provincial government in fact ang atong Department of Health provincia mundan na para ni asa sa operation sa drug rehab center. Ilana ang CEDEC, ang Center for Drug Education at Rehabilitation.
1: Dako ning tabang no sa atong probinsya sa Bohol kay sa pagkakaron wa pa tay drug rehab ang gusto magparehab, ang gustong mo pailaom sa treatment sa ilabinan ning mga nagumon sa illegal nga drugas dadon pagsibo board member which is gasto pod sa mga pamilya.
2: Mawala gi odia na mapuy ko na wa diha sa probinsya government subyot na mo tabang po sila kung gaagan ng drug rehab. Panalitan si Father Sako may voluntary siya sa iyang matutisyo alang sa pagtabang niya ng mga addicts na under rehab alam sa rehab dahil kunaan na lang.
1: Okay. Sa laing bahin, nagisgot pagkaganihag Bohol Youth Home atong nahinumduman nga ikaw po ang nangusog. Aning magamit na gining Bohol Youth Home, sanglit pila katuig ang nilabay human nga na nahuman ang pagtukol sa building, na turnover pero why soon? Pero sa pagkakaroon board member na nagay mga ongoing gikuan niha. Matawag na to mga children in conflict with the law nga naadya sa mga facility.
2: Mo pa lagi ba mo to nga inspection na nato sa Iwa mang geso o atong sundan o convert pagka we have a God, we have center. Kunya, mao na to nang usog na ang kineng atong department of social welfare niya ang ato pong mga kineng fiscal o judges na in charge sa family youth offenders di hatag o kodyeng atong gobernador o yan no sila nga ayaw lang i-convert ato na lang sudyan sa mga youth offenders. Muna sa pagkakaroon isudlan natin dahil na may personahe nga exacto isudlan na nila o niya na may mga pagkakaroon disbaby na sa mga youth offenders na nagkatawag sa buong youth.
1: Oo. Ato pong nasairan nga sukad sa pag-operate ana nagkausa na katuig murag first baguhay pa lang nag sa ulog sa ilang first anniversary ang Bohol Youth Home sa dihang officially gigamit na gyud board member which is pinaagi pod sa imuhang mga lakang diha sa sangguniang panlalawigan.
2: Mao nalipad ta kayo ana nga nilungtad na ang baong servisyo alam
1: dyan sa mga district. Sa pagkakaroon ra ba, palayo lang no, dinis nung lalawigan sa Bohol, kining mga violenting mga nahitabo sa mga eskwilhan nga involving sa mga minors o mga estudyante diha sa mga eskwilhan na board member. So, simba ko lang, doon na andam na po ang facility dinis ng probinsya sa Bohol.
2: Bawa na. Oh, okay, kaya niya kinigni ang masibli po niya na nakon ang strategyon sa mga isdaan na ito. Muna nga usap po na sa piniktalo kinta na nalintigit na problema sa atong lalawigan kining drugs na sa banyan na ito. Kaya sa kadaghanan paapanaligtad sa nagkaroon. Ang daghan nga percentage karoon nga tripen para lawigan kong Bohol kanang hikog. Kaya ang tao kung normal lang hindi nang ilang mga hikog maghikog.
1: Correct.
2: So abnormal sila siya pa sa iya pagka pagkakusang nga nagsikog siya na kasagalan na naan ako sa obyas balik eh ang drugs. Drug addicts. Una ang kinini ang nidaghan karon ang kinini ang incident sa ikog. Last year, pa sa report sa police, ang daghan na criminal rape. Kung yan na kinong gapos rape, ang mga suspektado, mga drug addicts gapos. So, na-importante yun kayo, kining atong job rehabilitation center. Yeah. Ang military na to, ang police, kaling kamot din sila tingkod na madakpan yung kining mga pushers. Kunya, ato po lang at dangan sa pagsulbad sa problema sa pag-rehab sa mga user. Araw so awa din ang tubigahin ito atong malagitan sa Bohol.
1: Yeah. So, kompleto Ricardo, dili lang yod enforcement no sa pagpanakop, kung dili, doon na yod po'y kapaingnan o gasa sila maulian?
2: Naagyo po'y sa imbam.
1: Okay.
2: Sa iyon na save the user, jail the pusher. No, nangisigyan pa na ko sa pusher, kunya ang mga user, paling kamutan na ito, ma-rehab na sila. Parang mabagin sila pagka maayong mga sikusin sa itong lalawigan sa itong pagkakitong.
1: Okay. Daghang kayo salamat ni Ana, board member, sa imong mga lihok po diha sa sangguniang panlalawigan nga katimbang po sa mga programa sa atong probinsya sa Bohol ubos sa pagdumala sa atong Gobernador Ari Sumintado. Board member, imo na lang sigurong hinapos nga mensahe sa atong programa karon ug do na pa kay gustong ipaabot sa itong mga suking tipiminaw, ilabi na sa mga katauhan sa segundo distrito.
2: Okay. Daga salamat. Dagaan sa panahon sa atong stasyon buhay. Kung nga, kinini ang atong panikabutan at kinini application po sa payment at sa Maribuho Hospital. Isang at naman si Governor Arias at sa Punyong Salalawigan na sinong po nasa atong kumisita o ng atong panikamutan na matanaw din ito ang mga kaspas ang action nini aro matulbad ang atong kumisita. Dagang salamat at kaos na imong ihatan na ako.
1: Salamat kayo, Board Member Tommy Abapo o Amping Ganunay. God bless. Thank you. Ito may gala ang itong interview ni Board Member Tommy Abapo. No? Unya, sa di madugay, sugda na o tuki no, sa komitiba ni Board Member Tommy sa Committee on Peace, Order and Public Safety. Kining pag-convert sa Maribuho Community Hospital paingon sa Drug Rehab Center. Si Gobernador Aris Mintado human sa itong interview ni Board Member Tommy, matod pa ni Gobernador Aris nga dili lang drug rehab ang kapaingnan ana, kundi maingon man pod sa katong mga dunay problema sa pangisip mga higala. Resulta gihapon sa illegal nga paggamit sa illegal nga drugas, unya dunay uban nga dili resulta sa paggamit sa illegal nga drugas nga do nagka problema sa pangisip, pwede sila nga makapatambal diha puhon-puhon mga kaigsoonan kun kini ma-convert na gyud, hingpit nga ma-convert nga to sa usa ka rehab center mga higala. So ato nang atngan kay ang saguni ang panlalawigan aning kamot ni ana pinagi sa komitiba ni Board Member Tommy Abapo. Wala tay oras mga kaigsoonan sa tungtol manon takna sa saguni ang panlalawigan sa Bohol, SP Bohol in Action. Magdungog-dungog ta hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa DYRD. Sa atong Vice Governor Nick Besas uban sa itong mga provincial board members kinisab si Alin Doidora. Tagasalamat, maayong hapon, keep safe, God bless us all.
3: Inyong nabati ang takna sa sanggunian panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sanggunian panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
4: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatlor kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatlor. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga MXC believers. This is Carly Chua para sa kwentuhang MX3. Kauban nato karon si Ma'am Rivian Manhuyod, ang coordinator for Visayas ug Mindanao sa Not Alone program of Elevate Movement Incorporated og 1 year na siyang MX3 believer. So since Vismin areas ang imuhang ginatuyok ma'am, very busy and hectic jud imuhang schedule di.
3: Tinuod yun na Carly, with the travels here and there, isa ang MX3 sa mga healthy body nako para conditioned ko always and I can give more of myself to the Lord and for the youth of Visayas and Mindanao. High in antioxidant properties ni o clinically proven and tested nga gatabang malabanan ang bisan unsang toxins nga makahatag mga sakit nato maunang healthy gapon ta because of MX3.
2: Again, thank you very much for sharing your inspiring story to us, Ma'am Rivian.
3: Salamat sab sa MX3. Dito ako believe.
2: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
4: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: DTX 500.
9: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa hospital, sa ano, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
8: DTX 500, mabibili sa mga butika.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4.
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po.
5: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
5: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan? Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit bangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Uy, kanindot tayo anak mo rin, no? Unya, magbayad ta anak karatuin, Mari, para makaabilitan sa mga diskwento.
8: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
9: Oh, mao ba, Mari?
8: Interesado ko makuha sa bug share, Mari. Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace, Mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
9: Sige, Mari, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? Ugma dayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.
12: PH

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o herba strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor. Balita!

Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya gipasakay ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa sakayan ug gipauna niya ngadto sa tabok sa lanaw ug iyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao, mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka buntod aron pag-ampo. Ug sa pagkagabii na, si Jesus nag-inusara dito. Niyatong tungura, ang sakayan dito na sa laod, gikusukuso sa mga balod, kay ang hangin sungsungon man. Sa may alas 3 sa kadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinun-an kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Anaay multo, miingon sila, ug nanyagit sila sa kalisang. Si Jesus mingon kanila, ayaw kamu kahadlok, ako kini. Unya si Pedro mingon, Ginoo, kun ikaw man, palakta ako sa tubig nga na kanimo. Dali nga ri, mitubag si Jesus. Busa, mikawa si Pedro sa sakayan ug milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya ug misugod pagkaunlot. Ginoo, luwasa ako, misinggit siya. Diha-diha, gidawat siya ni Jesus o gibira o miingon si Jesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo, nga nung nagduha-duha ka man. Og nanakay silang duha sa sakayan, og milurang ang hangin. Ang mga tinun-an nga dito sa sakayan, misimba kang Jesus o miingon, ikaw gayod ang anak sa Diyos. Mitabok sila sa lanaw og midunggo sa Genesaret, og si Jesus na ilhan sa mga tao. Busa, gipakuha nila ang mga masakiton sa kasikbit nga kayutaan ug ilang gidala ngadto kang Hesus. Mihangyo sila kaniya nga pahikapon ang mga masakiton bisan na lang sa sidsid sa iyang biste ug ang tanan nga nakahikap niini nangaayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Samtang namalandong ko sa Ebanghelyo, na iparte sa akong kaugalingon yung murag gigitik ba? Nga naman, kung atong usisahon no ang dagan sa mga panghitabo, tinuod ang mga tinunan sa atong Ginoo nakasinati sa kakuyaw sa ilang kinabuhi, tiaw bagyod na no. Pisan kini sila mga mananagat no? Pero kisagoy maayong laki o abtan kag unos. So, posible na nga makahunos sa kinabuhi no? Sa katong naabutan sa unos. Pero akong gi-backtrack ang mga panghitabo ba? Nakakita ako, patay, kinsa man din nagsugo sa mga tinun-ano nga musakay sa sakayan. Di ba nga itong Ginoong Jesus mapod? Nan ko na may basulo nung anong ila itong nasinati, oy lain ang itong Ginoong Jesus. But at the same time, nakapamalandong ko ba? Kining maong panghitabo, no, must be very telling. Akong lantaw, ha? Sa ato ang pagsunod sa atong Ginoo ba? Mabay po na iusa sa mga dakong rason nga nung nakasinati tas mga unos. I tell you, no, na ako'y amigong pari, no, nga nisulti na ako, no. Hingan na siya din, kung wa ko mapari, no, wag yung kukasuway nga giaway. Giaway ba? So, kalma ma kong tao. Kunya, kuna ako'y sa'yo, tarong mo ng istorya, pero wag wa kong mapari, wag yung kasuway nga gisulong sa kumbento, no? And perhaps we might have similar experiences. Kay, kung ang Ginoo, no, naningkampot nga hugupon ta niya ba og dalon niya? Ayaw ba kalimti pod nga si Satanas naning kamot pod nga mapalayo ta sa Diyos. Pero ang ako lang isulti, no, kung kita maabtan og uno sa kinabuhi, ayaw karatol. Ayaw karatol. Nga naman, appeal yun na, no, sa atong pagsunod sa atong Ginoo. Murag ni garantiya bang atong Ginoo nga puro sayahay ang
atong masinati kung musunod niya. Wa good man siguro. Pero again, di ta maratol nga naman. Napay mas labaw sa unos. Oy. Kinsa man na ang atong Ginoong Hesus. Ay kaduhang punto nga butang ko ipaambit, very related no sa sitwasyon. Sa unsang panghitabo man, nga si Pedro, kini Joseph Pedro no, kay kanang pa-superstar ba? Samtang gusto siya nga muawat sa itong Ginoo nga mulakop sa tubig. At tuon man, gihatag sa Ginoo. Pero sa dihang nawa ang iyang focus sa Ginoo, sa hinahinay mulod ni unlod siya. Wala siya mo lutaw sa tubig, no? Ni unlod siya. I think mo na iangay na itong batunan, no? Tinuod, adunay unos. Pero dili wad-on ang atong focus o pananaw sa Diyos. Kaya kung mahitabo gani na, aw, maghinahinay yung taga-unlod, na ay problema.

Sa samang pagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat kani mo pag-usab. May hatag ni ining at doon siyang mga tinunan og miingon. Dawata kini o panginom kamunga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong sa una,
1: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Hello mga MX3 Believers, ako si Reyna Linranada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga mo add to sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya, motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important yun labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas mo ang dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol ug fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: DJX 500!
9: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga dinte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
8: DTX 500, mabibilis sa mga butika.
10: Ilong Ranger?
11: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
10: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
11: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
10: Sipon agad?
11: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Malay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT!
15: Breadwinner!
14: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
16: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
16: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
18: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
19: PH

0: versus previous formulations with regular use.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorpheniamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
11: Uy! What ako!
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan!
13: Strong sa una!
14: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: And she conceived by the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold, the handmaid of the Lord.
1: Be it done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
1: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, the Holy Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
2: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Niosip Z Plus Forte. Niosip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Decolgen tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: DTX 500 Health Alert.
7: Lord is Pantay, 51. Salisido, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubag. Nanatingan lang ang doktor nga, ang uban, hubag na gid akong kidney na akong mga organ sa ilalong, limpyo. Na pag operahan ako, inuma nang gyapon ko DTX. DTX ay ganyan to girl, palit na akong sama, DTX gyapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay kolesterol. Sa ako lai basihan, ikan sa pag-opera, DTX yun akong imintin o ilain.
6: DTX 500, mabali sa mga butika.
8: Tama na sa pagkaon, sa parat ng mga pagkaon. Muna yan to ang hisgutan ron, mga higala. Himarat ka ba no? Sobra ang imuhang asin nga ginabutang sa imuhang pagkaon. Remember mga higala nga ang pagkahimarat pwede ni maglin mga higalas pagsaka sa blood pressure kung himarat kay ta. Pero ang pagbawas mga higala sa asin sa diet, gatabang nga pwede na itong mapaubos ang blood pressure. Dapat nasa 1,300 gani na 1,500 milligram nga kutsaritang asin raunta nga ito ang magkonsumo muhang pagkaon sa usa ka meals na itagduha tagtulo. Pagpanihapon another timpla na po. May mga sa usawan paginta. Wala nga sobra-sobra yun mga higala ang pagkaon na ito aning mga parat ng mga pagkaon. Ang usa ka kutsarita nga asin, naana siya 6 grams nga sodium chloride. Naana po siya 2.4 grams sa sodium. Kinahanglan na ito i-control ang ito ang pagkonsumo sa sodium. Kung naatay high blood, or either natay problema sa kidney, kung samot ang itong problema, or either kung may edad na ta, magka-high blood na, magka-problema ta sa kidney. Unang-una, limitahan na to ang pagkaon sa parat ng mga pagkaon. Kumahimo, tanggalo na nato ng mga sausawan dira, mga bagoong. Ato na siyang tanggalon, ha? Binagyan ko may high blood na ta, may edad na ta. May problema na atong kidney. Lili na nato na ibayang sa tuang lamisa. Kay pwede kini mga higala nga mag-lead sa pagbaton ng chronic diseases, especially sa atong kidney. Pilita mo gamit ang kalamansi na lang. Sausawan, kalamansi ka na. Pwede na. Ikaduha, ang problema manggod kay hilig manggod ta og mga dried fish bitaw. Mamagini paborito sa mga Pilipino. Ladbu! Ang sisundaan ni Moderatio, ladbu! Mga dried foods mga higala. Mas maayo nga ang kaunon, preska nga isda, sariwa nga isda, kaysa mga dried fish mga higala. Imbis nga mga bacon, di ba mga ham, dry good, mas maayo tong preska. Nanlikay sa mga canned goods.
6: DTX 500 Health Alert!
8: Labi na yun kung ang canned goods nga ito ang ginakaon. Parat! Kung saan na ito pag ila o pagkabalo nga parat, basaha. Basaha ang nutrition level sa imuhang dilatang nga ginakaon. Tantawa ninyo na iuban dira nga tag-as kaayong sodium content. Per servings man na. Pagsabihing per servings, usa kahiwa rana ha. Dili tong usag yun ka lata. Kaya naman nagitog dito per servings, no, 600 grams of or 600 milligrams of sodium per serving. Sa ito ba usag kahiwa? Per serving man, kung imo nang kaon kag mga tulo kahiwa, di tintaas ang sodium nga ang imong ginakaon. Pero dili kayo parat, no? Dili man kayo parat, sir. Nantawa ang nutrition level.
9: TTX 500! Magandang araw, tatay. Ano po inyong pangalan?
10: Ricardo Alvidera.
9: Ilang taon na po kayo?
10: 75.
9: Anong iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
10: Noon, nag-dumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos firme lang ko ng allergy sa tubala.
9: Noong
10: 7 years na ito nga nagkato ko din sa imo, sa imo niya. Daw mga gintagaan ko sa ito, sa pa-sugar test ba lang, ako ang sugar, ito 14. Tapos ito, gintagaan ko sa bulong 15 days ito.
9: Oo.
10: Ay, na-comply ko man. Tapos yung pagkaon na ako nga, yung mga binbutang ito, hindi ba iwasan ko na. Ito ay ganit mga 1 year, guru. So, doon babakod na yan ako. So, why na ko yung nakulba ibala? Kasi ito, doon firme ako nakulbaan. Nakulba ako yung ibala.
9: So, ano masasabi mo sa pag-inom ng DTX, D3Bio, MITC?
10: Sige, ganito. Diya, kada weekly, kabakal ko diya. Kaya nang 10 nga D3Bio, 10 nga MITC, kag 10 nga DTX, one week na yan.
9: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
10: Though, 5 ba?
9: Okay, 5.5.
6: TTX 500! Mapalit sa mga butika. TTX 500 Health Alert! Strong sa una,
11: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
13: Mocha Frapp for...
14: Aray! Sakit na ng katawan ko.
13: Wait lang sa orders po!
15: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas pinagaling pa?
15: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
15: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan!
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
20: Lahik na kay kasis! True ba? Tungod sa Myra E?
21: It's true! Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila!
22: Hi, miss! Gandang araw!
0: lahira.
1: Myra Girl Good, ikaw sad.
21: Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na.
22: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
23: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo.
24: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
25: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen.
26: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
27: Alagang Unilab yan.
28: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
30: PH.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Hello, mga MXC believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MXC believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, good. Usahay, makadrain siya, but mauna good di ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ubab!

0: Alam ko quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una, hair ba strong karun.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Balit!

0: Adiway Arde, ang akong tipaminaw yun. Everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station kay Wala NDY Arde Ragyod. Kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita o wala na Jay Lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol. Ang NDY Arde kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa NDY Arde. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. NDY Arde. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad. Angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katin-awan. Kamatuoran.
6: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw. Itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang busy mayor, vice mayor attorney Adam Relson Hala, at ang first gentleman and first district representative, Congressman Babay Yap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa tuang 16th sangguni ang panlungsod city councilors at mga kaubanan natong mga city hall employees sa atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ug ilabi na usab sa tuang mga office heads, department heads, and our chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa ilang mga pagkaon karong orasa. Daghan kayong salamat no sa inyong pakig-unong, pakig-uban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments ning ato ang syudad sa Tagbilaran. Uga sa man kamo na himutang karong mga oras sa mga higala, daghan kayong salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre maayong adlaw usab no sa ato ang 15 ka barangay nato diri sa syudad sa Tagbilaran. Sa mga 15 ka mga kapitanes and of course sa to mga Tagbilaranon, sa hello no kaninyo no ug maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, mayang adlaw usab sa itong ang tigtimo na itong programa, si Sir Gilbert Tulop nga may nag-insure nga madungog ta sa kahanginan no via radio kundi naka-air ang ato ang programa mga higala sa NDY Arde Station. O gilabi na usab sa ato ang official Facebook page kung diin usab naka-Facebook page live ta no sa Facebook page sa NDY Arde Bohol ang kasaligan o sa itong official website ang www.dyardeam.com. Yes, mga higala, it's a new day and a new month. Tungod kay karon is buwan sa Agosto and today is August 3, 2026, adlaw nga Lunes. Yes, it's a first day. Karong sa manahuna mga higala, no? Sa to ang pagpanerbisyo sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tungod kay laing adlaw no sa mga higala, laing usab nga buwan, laing usab nga to ang pag-ipanghatod niya atong programa mga higala kabahin sa mga katikaran, programa o serbisyo ni atong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. O gilabi na usab no sa atong mga fresh nga mga balita nga atong nakuha no sa atong buhatan mga higala. So stay tuned and stay with me no till the end sa atong programa mga higala para makapaambita sa mga labas ng mga balita o mga impormasyon alang sa itong mga katauhan ng mga tagbilaranon. And of course, sa itong mga suking tigpaminaw, no? Mga musta sa ta, no? Both sa ito ang naminaw sa itong programa sa radio. And of course, og nagtanaw-usab nato, no? Kauban nato sa itong mga Facebook sa itong Facebook page, kundi inaka-live atong programa, mga higala. Yes! So, kamusta inyong tibuok adlaw, and kamusta nga itong mga suking tigpaminaw, no? I hope you are all good, no? You are all fine, mga higala, no? So, sa itong mga suking tigpaminaw, reminders, no? Kung ado na may telakon, mga higala, magawas man ta sa tumatag sa tag sa kamanga panimalay, or magawas man ta sa tumatag sa tag sa kamanga gipang trabawaan, ay tayo makalimot sa pagdala og payong or pagsutog jacket nga dyan ay hood para protection sa itong lawas laban sa di na tumatan siya nga dagan sa panahon. Kito panahon, mga higala, sa'y muwan and muinin. So, ampingan na ito, mga higala, stay hydrated. So, drink 8 glasses of water a day. And don't forget to take vitamins na no, para tabang usab niya protection sa itong lawas. And yes, no, mayang adlaw usab sa ito ang tigpaminaw na itong programa, no, to Ati Claudia Carter sa Barangay Poblacion 2. Hello, Ati Claudia. Dagan kayong salamat no sa pagpaminaw o pagkiguban ka na ako matag-adlaw ni nga to ang matag-adlaw usab nga programa. And yes, din ito magdugay mga higala. Ari na usab kita sa ito ang news beats nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Naghatag og update si Mayor Jane Yap sa kasamtangang konstruksyon sa Tagbilaran City Coliseum. Diin nakumpleto na ang pagtaod sa mga roof trusses sa maong proyekto. Sumala sa Mayor, ang sunod nga yugto sa konstruksyon mao ang pagtaod sa ato sa City Coliseum. Ginauman nga ang Coliseum mahimong sentro sa lokal, national o international nga sporting events, concerts, conventions o guban pang dagkong panagtigom nga makahatag og dugang bisita o makapalihok sa lokal nga ekonomiya sa Tagbilaran. Matod ni Mayor Jane Yap nga ang matagyugto sa pagtukod sa Tagbilaran City Coliseum nagdala kanato nga mas duol sa usa ka world-class nga facility nga makahatag og dagkong oportunidad alang sa sports, turismo o panginabuhian sa atong mga katawhan. Dugang paniya nga ang maong proyekto nagpadayon nga nagpabilin nga zero loan ang Tagbilaran City nga nagpakita sa maayong pagdumala sa pundo sa katawhan dinhi sa Dakbayan. Gisulti usab ni Mayor Jane nga nakakuha usab siya og dugang tabang, proyekto og mga programa sa national government og agencies alang sa Tagbilaran gikan sa iyang pagtambong sa State of the Nation address uban ni First District Congressman Babaya. Sa laing bahin usab mga higala, nagmalampuson ang gipahigayon sa City Government of Tagbilaran nga duha ka adlaw nga workshop kabahin sa pagreserba sa Heritage District sa Dakbayan. Ang workshop nga gidumala sa City Tourism Office pinaagi ni City Tourism Officer Alexis Cadilinha, gitambungan sa mga opisyales sa Dakbayan, department heads, urban planners, consultants ug mga eksperto sa heritage conservation. Lakip sa mitambong ang Bohol Arts and Culture Heritage Council, United Architects of the Philippines Bohol Chapter, mga eksperto gikan sa Bohol Island State University ug ang iladong heritage conservation expert nga si Architect Maria Lourdes Onozawa. Sa baong workshop, gihisgutan ang paghimo sa Implementing Rules and Regulations o IRR nga magtakda sa architectural styles sa mga bag-o o kasamtangang mga building sulod sa District Core o Heritage Zone sa Tagbilaran. Gitunguhan niini ang adunay usa kaklarong at parihas nga giya alang sa tanang development sulod sa Heritage District. Gihisgutan usab ang bahin sa building design, facade treatment, pagpili sa mga materyales.

0: O sa laing bahin o sa mga higala, I'll give you an update, no? Kabahin sa itong Tagbilaran City na to, nga City Disaster Risk Reduction Management Office nga ato ang July 31, 2026 ato ang gibuhat ang Tagbilaran City Culmination Program. And usa sa mga National Disaster Risk Reduction and Management or Tagbilaran National Disaster Resilience Month Culmination Program rather, no? Usa sa mga activities anato ani is ang pag-anunsyo sa mga nidaog, no? Sa to ang Digital Art Contest, Video Making Contest ug Best Bida Awards. So mga higala, ato ang for Digital Arts Contest, congratulations sa to ang third place ang Mansasa National High School, second place Kugon National High School, and first place Tagbilaran City Science High School. For Video Making Contest, ang ato ang third place ang Mansasa National High School, second place Dr. Cecilio Putong National High School. Our first place is Tagbilaran City Science High School. Congratulations sa itong winners both sa itong digital and video making contest. Sa itong mga participating schools, again, no, bisan mata kay daog, pero congratulations, thank you for your time and effort, no, sa paghatag o maanindit usab nung result, no, sa ito ang Digital Art and Video Making Contest. Again, congratulations sa itong mga participating schools and to our winners. Congratulations. And sa ato usab nga BIDA 2026 winners, no, sa ato ang Best in Disaster Actions mga higala, no, nga maayong pag-implementar sa ato mga BDRRM plan o ato mga activities nato, no, and programs in terms sa pagkuan sa tong resiliency, no, sa ato ang pagka-resilient sa ato ang mga barangay diri sa siyudad sa Tagbilaran o pag-implementar sa maliliya mga programa kabahin sa BIDA or ning disaster actions. So congratulations sa to mga barangays, no, nga ni daog sa tong BIDA 2026 winners. Congratulations sa to ang second runner up ang Barangay Mansasa, first runner up ang Barangay Ubuhan ug ang atong champion ang Barangay Talokto. Again, congratulations sa to ang barangays and sa to mga ubang barangays pud, no. Again, congratulations and thank you pud, no, sa pag-implementar, no, bisag wa ta ka daog, pero at least ato ang i-implementar ang atuang mga didaiyang usab nga mga programs and of course atong mga equipments usab, no, nga ato ang i-purchase alang sa kung adunay mga kalamidad, no, nga aduna tay magamit, no, during sa pag-rescue, paggamit usab sa pag pag-responder, no, adunay tabang sa atong matag barangay. Again, congratulations sa ato ang mga barangays, job well done, and of course sa ubang pong mga barangays, thank you so much pud, no, sa pag pag-implementar usab sa to mga didaiyang mga projects and programs kabahin sa to ang mga programa sa disaster.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Nga nung watay sugaron?
1: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
0: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
1: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mupalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
0: Sa buhol light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang last move with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ilong Ranger?
6: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
5: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
6: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
6: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol. Call sir, nag-quiz siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday medyo pumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

0: dengan selamat. Dengan selamat sa atong kauban Rey Megala, sa Pika Slawak, Engineer Gilbert Tulop. Maayong gabi sa atong mga kaigsunang bulanon. Labi na gyud sa atong mga suki nga tigpaminaw, mga Higala. Nga way puas nga nagsunod, pinagi sa pagpaminaw sa tagsa-tagsa ka mga radyo palibot ng ato nga probinsya sa Bohol, inguman sa kasikbit nga lalawigan, mga Higala, sa Mindanao, habig sa Sugbo. Inguman sa atong mga Facebook followers, labi na sa atong mga OFW, nga mga kadugong bulanon, kung unsa mga orasa ang inyuhang na himutangan diha sa naso diin kamo nang inabuhi, amo na lang ipadangat ang among pasalamat usab o galipay sa inyuhang makarunayon nga pagsunod, no? Paglantaw pinagi sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan, no? Sa mga programa din sa nag-una nga sibiana ni ato nga probinsya sa Bohol, ang DYRD AA, mga Higala. Kaninyong tanan, maayong gabi o welcome na usab sa ato nga programa ni Ngadlaw nga Lunes, mga Higala. Aris sa development program diin maghatod kita og pinakalabas nga kasayuran, labi na sa mga kalihukan og programa sa kagamhanang probinsyal ning kasamtangan nga administrasyon ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado, ni Vice Governor Nick Bisas og sa tanan nga mga ginsakupan sa sangguniang panlalawigan, mga Higala. Kaya ang matagbulanon, dako kayo nga katungod nga masayod, no, sa mga kalihukan sa kagamhanang probinsyal ning kasamtangan nga administrasyon, mga Higala. Muna nga pamati mo aron pud mo nga dunay kasayuran, labi na sa mga elite nga lugar nga nagsalig lang og pamati sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Tingali katong mga lugar nga dunay signal, kusog ang signal sa internet, unya dunay Facebook, posible nga updated ng ato mga kaigsunan kay ang mga kalihukan o programa sagad i-publikar, no, sa Facebook page ni Governor Aris Omintado, inguman sa Provincial Government of Bohol, mga Higala, Facebook page. Paniyatong sa mga edad-edaran, di na kayo mahilig ang social media. Ingarong orasa, sagad yun na naasa ilang dunggan sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio, labi na sa mga kabaryuhan, mga Higala. So, kaninyong tanan, welcome sa atong tulumanon. Sa gihapon, kininyong Higalas Ganginan, Alan is to kay Mangmang, makaoban niyo hantong kita ala City Media ning kagabihon, mga Higala, ning adlaw nga Lunes. Agosto 3 na, 2026, mga Higala. Pagkapaspas sa dagan sa adlaw, mga sano. So padayon ta kay aron nga ma-coop up nato ang tanan nga mga eskutanan, inga mausab ato mapaambit labi na ning line usab nga episode, mga Higala, no, sa takna sa gobernador nga gipublikar kini kagahapon live, no, sa Facebook page ni Governor Aris, diin daghan ang ilahang gi tuki o gisgutan o gipaambit sa atong mga kaigsuunang bulanon. Atong unahon, pag paambit, mga Higala, kining kalihukan ni atong adlawng Sabado, no? Sa dito sa isla, sa Malingin, mga Higala, sakop kini sa lungsod sa Buen Unido. Diin, ning tabok ang uglawd ang atong gobernador uban sa iyang kapikas si Sikan District Congresswoman Banban Omintado ug sa iyang bahan aron paghatod og tabang pinansyal, no. Mahinungdan nga mikabat sa 134 ka mga mananagat, mga Higala, gikan sa unom ka Fisherfolk Association sa isla Malingin sa lungsod sa Buen Unido ang nakadawat og 2.1 milyones kapisos nga sustainable livelihood project, mga Higala. Sa ako nang gikingon kuyog ni Governor Aris Omintado ang atong kasamtangan nga kongresista sa ikaduhang distrito si Second District Congresswoman Banban Omintado og mga kaubanan, mga Higala. Og sa pagbisita ni Gobernador Aris Umitado o ni Kongresista Banban, ilang gidasig ang mga beneficiaryo nga palambuon ang ilahang nadawat nga suporta pinansyal. Aron singon ni ana, mas ligon ang ilahang panginabuhi ug mas malambuon ang ilahang tagsa-tagsak ka komunidad mga higala, no? Munay usa sa bugat nga pamahayag ni Gobernador Aris Umitado atol sa maong kalihukan ni atong adlaw nga Sabado.
1: Tanan ana ta karon sa Barangay Malingin Island of Bin Unido tungod kay nag-turnover kita og livelihood assistance uban sa taga DSWD ni Congresswoman Banban, of course ang PCDO sa provincial government na unom ka Fisherman's Association na atong gisuportahan dinhi dapita. So daghang salamat o congratulations Malingin.
0: So mao to may gala, no, ang tipik sa mensahe ni Gobernador Aris Umitado aron singon niya na mahatagan og kasayuran ang atong mga kaigsoonan nga bulanon. Og laing good news og maka proud usab kaayo mga higala, no, sa atong mga pinialang opisyal sa kagamhanang probinsyal ni kasamtangan nga administrasyon gumikan sa ilahang nga gibarugan nga responsableng pagduma sa atong panudlanan nga padayon nga prioridad sa ato nga mga opisyalis sa kagamhanang probinsyal. Gipadayag ni Gobernador Aris Umitado nga nagpabilin nga prioridad sa kagamhanang probinsyal ang pagsiguro nga ang pundo sa katawhan magamit sa husto, dili iwaldas, dili usikan, og matinud-anon og responsable nga paagi sa paggasto mga higala sa pundo sa kagamhanang probinsyal nga diin kana atong buhis nga gitampo. Gipasalamatan usab ni Gobernador Aris Umitado ang Provincial Treasurer's Office ubos sa pagpanguho ni Provincial Treasurer Eustaquio Sucurin alang sa ilahang seryoso og dedikasyon sa maayong pagduma og responsableng paggamit sa pundo sa katawhan mga higala. Dugang ni Gobernador Aris Umitado padayon nilang paningkamutan nga ang matag sintabos sa pundo sa katawhan magamit alang sa kaayuhan sa mga bulanon, no? Mo ni mensahe ni Gobernador Aris Umitado. Niya kagadihang puntag mga higala, no? Gipadayag ni Provincial Treasurer Eustaquio Sucurin atol sa flag raising ceremony matag Lunes aduna may flag raising alas sa 8 alas 7 kapasado sa buntag mga higala, no? Then dunay gi-anunsyo ni Provincial Treasurer Eustaquio Sucurin nga nagkanayon, so aron mas mapadako ang kapuslanan sa pundo sa katawhan, ang 4 billion nga savings, no? Sa ato pa dunay savings ang ato nga kagamhanang probinsyal mahigala, temporaryong gibutang sa usa ka high yield savings account nga gilauman makahatag og 40 million hangtod sa 50 milyones ka pesos ang interes matag tuig mga higala. So kini ang mahinungdanong kalampusan, resulta kini sa limpyo nga pangalagad mga gamhanan, adunay integridad sa pagduma sa pagpanalapi ug maayong kining budget management, no, nga gipatuman ning kasamtangan nga administrasyon mga higala. Dugang pa ang ligon nga kahimtang sa panalapi sa atong probinsya sa Bohol, nagpaligon sa mga prioridad sa Strategic Governance Roadmap aron singon niana masiguro ang responsableng paggamit sa pundo alang sa malungtarong pagduma o inklusibong kalambuan sa tibuok probinsya nga giila isip usa ka UNESCO Global Geopark mga higala, no? So og lakip niya na mga higala, no? Guys, good tag geopark. Karong adlaw usab gi-abi-abi, no, sa atong mga opisyalis pinanguluhan ni Governor Aris Umitado ang atong bisita, no? Nga nahidangat dito sa tupahanan sa Panglao International Airport, Mahigala. So, matod pa ni Gobernador Sumitado, malipayon kami sa pagdawat kaninyo dinhi sa probinsya sa Bohol, no? Kining bahan ni Songgok Joe og Niri Kagaya, no? Mura man ni og mga sa man sila, Koreano or sa di sila. Kining grupo Mahigala, bao ni ang mga evaluator nga silang Songgok Joe og Niri Kagaya gidawat sa Bohol Island Geopark manager nga si Ma'am Joanna Pinat, no? Resident geologist Carl Michael Dean, inguman ni Bohol Island Geopark Technical Advisor Muhammad Farid Saini. Kay karong adlaw maoy opisyal sa pagsugod sa Bohol Island UNESCO Global Geopark Revalidation Mission, no? So karon nga adlaw o karon nga tuig gi-revalidate ang ato nga probinsya human nga gideklara kini nga kining UNESCO Global Geopark mga higala. So nanginaot ang ato mga opisyalis sa probinsya pinanguluhan ni Governor Sumitado nga matud pa niya nanginaot kami sa inyohang pagbisita makita ninyo pag-usab ang talagsaong katahom sa kinayahan, kultura og ang paningkamot sa matag bulanon. Dako kayo ang kahulugan sa atong UNESCO Global Geopark status tungod kay naghatag kini og oportunidad sa pagpalambo sa turismo og sa padayon nga pagpanalipod sa atong natural nga cultural heritage Mahigala sa ato nga probinsya. Og sa makausa pa, panapos niya, welcome sa Bohol. Og daghang salamat sa inyong pagbisita og sa paghatag sa panahon sa among pinalanggang probinsya sa Bohol mga higala, no? Og gani karong gabi adunay panagtapok nga gipanguluhan usab ni Governor Aris, no? Kining gitawag og gathering stewardship ang unang tigom og panihapon agig pag-abi-abi, no? Sa ato mga bisita kining grupo sa mga evaluator Mahigala nga pag-evaluate sa ato nga kinini ang titulo sa ato nga probinsya nga gideklara isip global UNESCO Mahigala geopark sa ato nga probinsya sa tibuok nasod. So kita lang dinhi sa ato nga lalawigan sa Bohol mga Mahigala. Samtang sa laing bahin, no, gipakusgan usab ni Governor Aris Sumitado og sa atong mga pinyang opisyal ni kasamtangang administrasyon ang solid waste management pinagi sa pagtambayayong partnership sa UP og sa Baiso. Now ang kagamhan ng probinsya sa Bohol ni lagda og memorandum of agreement uban ang University of the Philippines Diliman inguman ang Bohol Island State University aron sa pagpalig-on, palig-onon ang solid waste management o mga inisyatibo sa pagpanalipod sa atong kalikupan. So, daghang kayong mga inisyatibo sa atong probinsya mga higala o gagani pa man nakitimbayayong sa mga private sectors. Aron lang yun nga mapanalipdan ang atong kalikupan. Gamito ni ini ang partnership, ang plastizen platforms aron makatigom og siyentipikong datos bahin sa pollution sa plastic og pagpalambo mapalambo ang mga programa sa solid waste management coastal resources management ingon man ang pagreserba sa pagpreserba sa ato nga kalikupan. Ug matod ni Governor Aris Sumitado kining pagtinabangay nagsuporta sa pagsalig sa Bohol isip usa ka UNESCO Global Geopark o regenerative island pinaagi sa pagpasiugda sa mga pulisiya nga nakabase sa siyensya sa mas limpyo o mas malungtaron nga kaugmaon sa ato nga pinanggang lalawigan sa Bohol mga higala, no? So muna nga labihan ka subsob ang mga aktibidades sa atong mga pinialang opisyal sa kagamhanang probinsyal. Oga, congratulations usab diay no sa lungsod sa Carmen. Gumikan kay ang lungsod sa Carmen nakadawat kini og 10.9 milyones ka pesos development project incentives turnover para sa lungsod sa Carmen. Matud pa ni gumaas umintalo nalipay kita ng ilang ning adlawa gidawat nadawat sa lungsod sa Carmen ang development project incentives ng kantidad kini og 10.9 milyones ka pesos gikan sa atong kagamhanang probinsyal. Gamiton kini pagpa-improve o kaha pagpa-expand sa Carmen Municipal College. Dako kini nga tabang alang sa edukasyon sa atong mga tinunan kay tinguha ning kasamtangang administrasyon ang paghatag kanila og kahamugaway sa ilahang tulungaan o sa ilahang edipisyo manghigala sa Carmen College. Nadawat usab sa maong lungsod ang ilahang share sa sand and gravel nga nagsukad kini sa buwan sa Enero hangtod sa buwan sa Marso 2026 nga nagkantidad ang kinatibukan manghigala og 90,000 ka pesos. So mikabat ang tanan sa akon nang gikaingon 10.9 million ang gi-turnover sa lungsod sa Carmen gikan kini sa kagamhanang probinsyal mga higala, no? So again, congratulations sa lungsod sa Carmen ubos sa liderato ni Carmen Mayor Che Toribio de los Reyes, no? Maayong gabi inyong tanan diha, no? Sa mga opisyal sa lungsod sa Carmen. O kadunay good news usab gumikan sa padayon nga panaghiusa, no? Pinagi sa maayong panaghiusa o kabaguhan sa atong agrikultura nga mausab ang prioridad ni kasamtangang administrasyon mga higala, no? Nga gipalig-on ang agrikultura, nagpadayon ang National Irrigation Administration Kunia Region 7 o sa Philippine Rice Research Institute kuna PhilRice ang ilang paningkamot aron mapalig-on ang produksyon sa humay o mapanalipdan ang sektor sa atong mga kininiang agrikultura sektor sa epekto sa bag-o nga kining pag-usob-usob sa klima o gani pa man dunay hulga sa El Nino mga higala o manginaot nga di na mahinayon, no? Kaya magsigi mag-uwan-uwan. Diin nagpasalamat si Governor Aris Umintado ngadto sa niya sa PhilRice o sa tanang kaabag sa pagpatuman sa niya Carlim IE Rice Demonstration Farm dito sa Barangay Malinaw sa lungsod sa Pilar. Ang maong proyekto nagtumong sa pagpakita sa alternative wheating and drying mga higala o water sieving technology nga makatabang sa mag-uuma nga makapatubo ug mas kining humay, no? Nga kining gamay la ang tubig mga higala, no? Kay kini agig pangandam ni sa kining maabot nga kining hulga sa huwaw mga higala. Diin ang 4,000 square meter mga higala nga demonstration farm, demo farm, gagihimo ni atong Hulyo 29, magsilbing learning site alang sa mga mag-uuma sa tibuok unang wheat cropping season sa tuig 2027. O gilauman usab nga anihon ang unang tanom sa katapusang semana sa Oktubre. Naugawas ininiya kining EWD gipakita usab sa maong demonstration farm ang ubang climate smart rice production technologies sama sa paggamit sa certified seeds, hustong nutrients management, integrated pest management, mechanized rice transplanting og modernong pamaagi sa pag-ani sa humay mga higala aron mas mapataas ang ani inguman mapalig-on ang produksyon sa humay dinhi sa ato nga probinsya sa Bohol. Ug kabahin usab sa kalihukan ang pag-apil sa mga kabatan-onan diin 20 ka mga tinunan gikan sa Pilar Central Elementary School, Pilar Technical Vocational High School, ang nakasinati mismo sa manual og mechanized rice transplanting. So di na tao ang mutanom sa humay kanang magtagod. So makina na ang gamit may gala og na gamit kini na suwayan kini sa mga tinunan dito sa Pilar Elementary High School, Elementary School, no? Pilar Technical Vocational High School, kining maong mechanized transplanting, rice transplanting mga gala. Diin ang tumong ini aron madasig ang atong mga bag-ong sumusunod nga henerasyon nga mahimong kabahin sa modernong agrikultura o pagpalig-on sa seguridad sa pagkaon dili lang sa probinsya but sa kinatibuk ang nasod mga higala. O madasig usab ang atong mga kabatanunan nga mo engage sa pag-farm, farming. Kaya sagad karon mura o gagani, mura gamay na kuno ang nang kuhag kurso o sa agriculture. So, gipasiugda ni Governor Sumintado ang kamahinungdanon sa maong inisiyatiba isip usaka lakang aron masiguro ang ligon nga produksyon sa humay o mas mapalambo ang panginabuyan sa atong mga bulanong mag-uuma pinagi sa kining binag-o na siyensya o kabaghuan o epektibong pagduma sa kapaninguhaan sa atong kininiang irrigation mahigala. Muna nga dunay mga bag-ong pamaagi karon nga inay nga kinahanglan gyud daghang tubig. So dunay mga bag-ong binhi sa humay mahigala nga dili kinahanglan daghang tubig sa basakan mga higala, no? So karong adlaw usab makahulugan nun kaayo ang adlaw, labi na sa katawahan sa lungsod sa Gindulman. Kay pormal nang inugurahan karong adlaw ang Gindulman Municipal College. Usa ka proyekto diin gisuportahan kini ni 3rd District Representative Alexi Bisas Tutor. Aron mapalapad ang oportunidad sa atong mga kabatanunan sa lungsod sa Gindulman o kakasikbit nga lungsod, no? Kasikbit nga lungsod, mga higala. Nga makapadayon sa ilahang pag-edukar, no? Sa kolehiyo mahigala. Diin atol sa maong inaugurasyon, gipanguluhan kini ni Vice Governor Nick Bisas ang mga estudyante nga tarungon ang ilahang pag-eskwela og dili usikan ang sakripisyo og suporta nga gihatag sa matag ginikanan mahigala. Og matod ni Vice Governor Nick Bisas, adunay pipila ka mga tinunan nga dili magmatngon sa ilahang pag-eskwela o gigamit ang ilahang mga allowance pagsuroy-suroy, paglibon-suroy, no? Muna nga anay usab kuno iban matod pa ni Vice Governor Nick Bisas nga wala makatapos sa ilahang kurso tungod kay nang burot mga higala, no? Nang mabdos kay sayo siguro nga sa tawag ana, no? Kana bang ni sod ana nga mga butang nga di patutangay. O giaghat niya ang mga tinunan nga paningkamutan ang ilahang pagtuon aron matuman ang ilahang damgo pangandoy sa kinabuhi o mabawi ang mga sakripisyo sa ilahang mga ginikanan. O gipasalamatan usab sa Vice Gobernador ang mga matutudlo tungod sa ilahang dedikasyon sa paghatag og kalidad ng edukasyon o sa ilahang papel sa paghulma sa atong mga tinunan alang sa kaugmaon, no? Sa atong mga kabatanunang bulanon mahigala nga mutungha niya ng maong tulungaan sa Gindulman College. Og sayang mensahe nga to sa mga ginikanan, giila ni Bisas ang ilahang padayon nga suporta sa atong mga opisyales kagamhanang probinsyal inguman sa labi na gyud sa kongresista sa ikatulong distrito, si 3rd District Congresswoman Alexi Bisas Tutor, sa bisan unsa man nga mga programa, no, sa atong probinsya o kaha sa distrito nga iyahang gi serbisyuhan mahigala. Now, atong ipabati ang tipik lang ining maong kalihukan, kaya ang sunod nini, ang tama usik o uras, atong ipabati ang takna sa gobernador nga gipagawas kini kagahapong adlaw, no? Nga giuban ni Atty. Handel Gunay o ni Governor Aris Omintado mga higala.
2: Become the beginning of a legacy that will uplift us all. Its journey begins now and Colegio de Lobo proudly walks beside you. Again, congratulations in Duman Community College!
3: Thank you so much, Dr. Hula, for your inspiring words of encouragement and support. The establishment of Yendoman Municipal College is a testament to the unity and collaboration among our leaders and stakeholders. May we now hear the message of support from our distinguished provincial and congressional leaders. We begin with our respectful message from our dear governor of the province of Bohol, Governor Erico Arestanol Omentado, represented by the executive assistant of the office of the governor and the former vice mayor of Lubo. A big round of applause to Sir Pableo Bebot Sumapo.
4: To our lovely Arukaholic Congresswoman Alixie Bisas Tutor, to our young and energetic Vice Governor of the Province of Bohol, Nick Bisas, dignified leaders of CHED, and the College President of Indulman Municipal College, Dr. Julio Sihot, and Pakokyan staff, President of the local colleges of Bohol who are present, special mention our very own Dr. Marlon Hala of Colegio de Lobo, Dr. Luzminda Manchite of Baiso Kandahay Campus, Mayor Jimmy Busano, members of the Sanguniang Bayan, led by Honorable Abigail Lagura, barangay officials of Giuang Indulman, barangay captains who are here, our deputy family headed by Dr. Lorin, beloved people of Indulman, friends, ladies and gentlemen, good morning. Please allow me to read the message of our governor, a message of support of the inauguration ceremony of Indulman Municipal College. Maayong buntag kanatong tanan. On behalf of the provincial government of Bohol, I express my warmest greetings on the inauguration of Indulman Municipal College, a milestone that reflects our shared commitment to expanding opportunities through education. To the local government of Indulman, led by Mayor Jimmy Busano, the members of the Sanguniang Bayan, administrators, educators, and to everyone whose mission and dedication have made this institution possible, I extend my heartfelt congratulations. Today, we celebrate not only the opening of college, but the realization of a dream that will benefit generations of Gildon Mananon. Importante kayo nga adunay mga lokal kolehiyo nga mga kalungsuran nga gidumala sa mga LGUs aron mohatag og masayon nga access sa edukasyon ngadto sa mga kabatanunan nga mga lumulupyo sa ilang tagsa-tagsa ka mga lungsod. The establishment of Indulman Municipal College is a meaningful investment for our people. It brings quality higher education closer to home, allowing more young Poblanos to pursue their aspiration, discover their potential, and prepare for productive and meaningful careers without having to leave their communities. Education has always been one of the strongest foundations of progress and transformation. Through institutions such as Gindulman Municipal College, we create opportunities that empower individuals, strengthen communities, and shape a better future. We stand with you in nurturing future generations who embody excellence in learning, professionalism in service, and resilience in overcoming the challenges of an ever-changing world. These values serve as a foundation upon which lasting communities are built and meaningful progress achieved. Isip usa ka UNESCO Global Geopark ang Regenerative Island, gikinahanglan usab nga adunay mga lawak sa pagkat-on sama niini. Diin akong mapalambo ang mga pagtulunan kabahin sa ato ang yutang na tawa. As Gindulman Municipal College begins its journey, may it become more than a place of instruction. May it serve as a center of innovation, collaboration, and lifelong learning, where students are inspired to appreciate the richness of our heritage while finding new ways to contribute to the future of all. May this institution become a valued partner in promoting the ideals of Bohol Island UNESCO Global Geopark by helping our youth develop a deeper appreciation of our natural environment, cultural identity, and shared history while preparing them to become responsible leaders and active contributors to society. As we continue pursuing a smart, resilient, and inclusive future through quality education, human development, and social equity, today's integration stands as a testament to what can be achieved through visionary leadership, through strong collaboration, and an unwavering belief in our transformative power of education. May Gindulman Municipal College continue building legacy of excellence, professionalism, and resilience for many generations to come. Once again, congratulations, and rest assured that the provincial government is committed to working with you to ensure the success of Gindulman Municipal College as it is embarked on its meaningful journey of shaping lives, empowering communities, and building a brighter future for Bohol. Daghang salamat ug sa kanunay, abanti Gindulman, abanti Bohol.
0: So, Mato Migalano, ang mensahe ni Governor Aris Omintado nga gipadangat ni former Vice Mayor Bibot Sumampong atol sa pag-subo sa Gindulman Community College Mahigala, no, kaganihang sayos kauntuhon, no. Una nga congratulations sa atong mga kaigsuunan diha sa lungsod sa Gindulman. Duna na mo'y kuluhiyo diha, no? Aron po nga makatungha ang atong mga kaigsunan, labi na itong mga lumlupyo o kasigbit nga lugar sa nasigutan nga lungsod. Ang atong oras, alas 7:13, atong isunod pabati, Migala, kining atak na sa gobernador o ari sa katawhan nga diin gi pagawas kini kagahapon o daghan usab ang gihisgutan, daghan ang kalambuan nga ilahang gihisgutan uban ni Atty. Handi Ligunay o lakip mini silang gihisgutan ang baguhay lang nga ikasinto si Tintedos nga Bohol Day celebration. Lakip usab ang sandugo sa Bohol 2026. Ug uban pa nga mga topic mahigala nga ilang ipaambit sa atong mga kaigsunan ug inyong mabati, no? Karon pinagi sa yung tagsa-tagsa ka mga transistor radio.
5: Atong tulumanon, aris sa katawhan, takna sa gobernador. Live kita karon nga adlong Domingo dinhi sa panimalay ni Governor Aris Aumentado ang atong mainstay. Governor Aris, kumusta? Maayong buntag kanimo?
6: Maayong buntag diha sa atong paborito na igso, Attorney Handel Lagunay, o sa atong mga suking tigpaminaw, o labi na sa atong mga kaigsoonang Bulano na naasa lalawigan sa Bohol o tuas laing dapit, o sa atong crew karon na puros guwapo, no? Diha karon, no? Mas guwapo pa sa gobernador o ni Attorney Handel, no? O diha po'y usa ka guwapa.
5: Well, dili ni gid nato malikayan nga mahisgotan sa dipatamusugod. Ming labay ang duha tulo ka semana o murag mas ning labong pagayod ang imong buhok pagagaron.
6: Syempre sa kung giingon so ang cactus gyud ang moy nakatabang ay lupita, no? So mao na karon kung ato makita ato mga crow baga na kay buhok kay nanunog pud og haplas og mga duga sa cactus mo na nang nanubo na imbis kay nang sihag din ang mga buna karon. Mga gwapo na gyud sila ron, no?
5: Yes. So, yung atong sugdan ng atong hilisgutan kay for the past weeks, no, we are in the middle sa atong sandugo celebration, sandugo sa Bohol celebration.
6: Yes.
5: Niya sa July 22 was our 172nd Bohol Day celebration. Yeah. And then imong gi bat-bat dito ang nagkadaiyang kalambuan sa atong lalawigan.
6: Yes.
5: Ang atong bisita si Cabinet Secretary Benhor Abalos. Atong i-congratulate si Secretary Benhor sa iyang bagong appointment as secretary.
6: Bagong tahas o nindot po na napot ay higala na naasulod sa Malacañang kay makasampit taon sa itong mga pahinglan nun.
5: Ayan. And then, as part sa atong celebration sa sandugo sa Bohol, duha ka historical event ang hitabo sa lalawigang Bulanon.
6: Mm-hmm.
5: Duha ka sisterhood agreement. Una atong hisgutan, Gov, ang sisterhood agreement with the city of San Juan.
6: Mm-hmm.
5: Pinanguluhan ni Mayor Francis Zamora.
6: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, no? Mapasalamaton kita ni Mayor Francis Zamora na usa ang lalawigan sa Bohol iyang gipili isip mahimong sisterhood sa ilang syudad sa San Juan. Ang usa ka butang anong interesado buta na mahimong sisterhood sa maong syudad tungod kay nasayod magyuta na nanghinganlan ta og mga dagkong syudad sa Manila na mutabang pod og promote sa Bohol. And sa akong nasabot, nasabi mo dito na tuwa dito ang gitawag o Green Hills, no? Ang mga nindot na mga class A na mga imported na, murag imported na mga gamit, o maugi na ang lugar na kanunay, suruyan, bisag ako mismo at tukotig pamalit o mga sanina na usahay imbarguho ni Raul. So, nindot kong makabutang ta og mga lead wall na ipromote na to ang atong probinsya sa Bohol. Kaya daghan mang yung kayo na mga Pinoy, mga taga Manila o asang napita na wa yun kasuway o wa nakakita o wa yun naka mismo naka tungtong pa sa itong lalawigan sa Bohol. But if natay mga promotion diha, nanindot kayo ang presentation, I think, tungod kay crowded ng lugara, na diha ang mga well-off na mga tao o na kaya na mugasto kung musuroy sila makita ang Bohol, then advantageous for us na sila ang local tourists mo daghan po sa Bohol.
5: Yeah.
7: And then pag-anhi ni Mayor Francis, day iyang gipanghatag ninyo nga token.
6: Oh, sapatos. Oh,
7: sapatos. Puwa.
6: Assure ko. Oh. Green Hills kaya po ito.
7: Green Hills, oo. Oh.
6: Nindot kayo, no? Wag gimbar ko ni AJ po. Pangayo ni AJ, bugoy ni AJ. Wa lum eh.
7: Oh, gitagsaan ang kamo ni Vice Gov. Nicbesas, ang atong mga board members. Yeah. And inyong gisuloob pag lakaw gikan sa National Museum padulong sa grandstand sa during the Sandugo Street Dancing.
6: Yeah. Nindot yun. Ang feeling nako ko, ko na naggamit og on.
7: On. Okay. Mm. Comparable to on.
6: Nindot kayo.
7: So, I think it was the first time under sa imong administration nga ang mga officials na to ning appeal o lakaw during the street dancing.
6: Yeah.
7: Sakto ba?
6: It's because gusto na to na ma-expose po nato ang atong mga bisita sa atong gihimong activity. And bisang nag-uwan to, at least ma-feel niya ang vibrant sa maong celebration.
7: Yeah. So, and then ang signing, no, gihimo na dayon dito
6: sa gihimo dito sa Bohol Cultural Center, no? Mm-hmm. O dito na to na nalipay ta, nagawas na ay maka promote ta sa itong lalawigan sa Bohol dito sa siyudad sa San Juan, kiwa magbita na kaning mga lungsura, adunahan po ni. And sa tungod kay daghan sila og pundo, tungod kay na tay sisterhood, mas mahinduman ta na napos lay kahatag ng mga ayuda sa itong lalawigan sa Bohol.
7: And in the same way, I'm sure, they can also learn from Bohol sa itong governance, atong style of administration.
6: Yeah. Yeah.
7: And aside sa San Juan City, usa ka importante pod nga sisterhood agreement, finally, with Cebu Province, ang Sub-Bohol Sisterhood Agreement.
6: Yeah, pasalamat na ni Gov. PAM, no? Barikwatro, tungod kay natuman na gyud ang sisterhood. And naay gamayng mga kritiko na atong nadawat na asa day kuno ang ubang probinsya nganong Cebu roman kuno og Bohol na nahibilin. No earth din na siya day. Wa nakibaw dagan panahon og sa kalibutan kay nganong nangutan na siya nganong Cebu na lang og Bohol. Wa sila kibaw na naanay bag-ong region, no? Negros Island. Mo ba na? Negros Island?
7: Negros Island Region.
6: Negros Island Region na ang Negros Oriental o ang Sikihor mitapo na dito. So, pasabot, duha na lang gyuta na ibilin na probinsya, Cebu o ang Bohol. All the more, na duha na ta, kaniad to, pura, grabe magyod ang competition sa Cebu o Bohol, pero knowing Cebu, dominant magyod sila, makisisterhood na lang ta. At least, kung unsay dagan sa Cebu, mapiskan ang Bohol, and why competition, all the more na mas mulambo ang duha. And nasayod mo kita na ang Region 7 mo ay fastest growing o takog na tampo na sa ekonomiya nato. So all the more na magtinabangay, mas ma-maintain na to or dako kayong impact na unsay mga spillover na mga development sa Cebu, investment from private sector, knowing Cebu pod is already congested, then open ang Bohol na makasampit si Gov. PAM ang atong igsuon sa Cebu na umingos lang kwa na kayo midirhe, puno na kayo ato mo sa among igsuon na probinsya, open sila o mo willing mudawat ninyo, so lami kayo ang relasyon anong pita.
7: Yeah, ato lang pong i-acknowledge Gov, no, nga ang pagsugod, paghisgot na mag-sisterhood ang Cebu ug Bohol. Nahitabo kani sa during sa administration pa ni Governor Gwen Garcia.
6: Yeah, oh yeah, Gov Gwen.
7: Okay, that was the time nga ning biya ang Negros Oriental o ang Sikihor. Ming tapo na sa Negros Occidental.
6: Yeah.
7: Oo. And then actually, no, ang sister, it's just an affirmation of unsa nagyod ang nahitabo sud sa centuries nga relationship sa Cebu ug Bohol.
6: Yeah, kay kita gusto una so kung makahinumdum ta sige tag jaga-jagaan sa taga Cebu. Ija-ija o aho. No, taugon taga eskwela do. Ija-ija o aho.
7: Cebu man ka nag-eskwela.
6: Oh, sa San Carlos. So nagunay nagay kwangon ng identity ang mga Bulano dito. Ija-ija o aho. So, karon tungod kay ni sisterhood na wala ija-ija o aho. Ato-ato na tanan.
7: Ato-ato na tanan. Oh. Atong i-acknowledge, Gov, no, ang delegation from Cebu Province kaning anhi.
6: Yeah,
7: mga the signing.
6: Pasalamat ta sa ni Vice Gov Soko,
7: o
6: sa mga
7: Soko.
6: Glenn Soko o sa mga board members na mitambong yun, no, ming gahin yung panahon para gud ma-realize ang atong sisterhood sa Cebu Province, no.
7: Ako nga nganlan ang mga board members yes, nganing tambong, there were 19 of them. Yeah. Pero I think 11 ang nakalabang. So di ako ilista gob, no, si board member Pipito Kuya Nick.
6: Wow.
7: Oh, nga siya po ang PCL regional chair o PCL national vice chair.
6: Idol na ko na.
7: Idol. Oh. Si board member Michael Joseph Villamor.
6: Mm-hmm.
7: Board member Stanley Caminero.
6: Samot, idol na ko na.
7: Oh. Mm-hmm. Board member Nelson Mondigo.
6: Idol lang Raul.
7: Si board member Dawson Lawrence Lagon. Board member Lacambini Riluya.
6: Kana si Lagon anak na ni Juan Congressman Lagon?
7: Most probably.
6: Oh.
7: Si board member Malcolm Sanchez.
6: Anak mas former Vice Gov sana, no?
7: Possibly pod. Oo. Si board member Paz Rosgoni.
6: Rosgoni.
7: Oh, board member Raymond Joseph Calderon.
6: Kana kaluha na sa kong kaubang congressman kaniadto.
7: Ah, kaluha. Oh.
6: Identical yun.
7: Identical ah. O usa nila na minyo og former Miss Bohol nato nga si Naro.

0: ay no, sorry. Si Ace, former Secretary Ace Durano.
1: Durano, yeah. Oh.
0: Ang Chief of Staff si Lawrence Uy dai.
1: Ah, Lawrence Uy.
0: Tabola, taga Inabanga.
1: Ah, oo. Oh. Ana, og atong gi acknowledge sila tanan.
0: Mm-hmm.
1: So it will be in the area ang cooperation nato sa tourism,
0: mm,
1: sa atong mga economy.
0: Economy.
1: So magina magka working more closely together gyud ang Cebu and Bohol with this agreement.
0: So imo na kita so before nahitabo ang sisterhood, kami ni GOBPAM,
1: mm,
0: mibisita ni RSA. So mm, it means unsay amo mga priorities, mas ligon kung duha ka haligi sa probinsya mo bisita sa mga tycoon, business tycoon.
1: Mm.
0: Then appreciate ni Ramon Ang na sa among presensya na we need them.
1: Yeah.
0: So para why competition, amo gipresentar na mo ni mo pahingilan nun.
1: Oh.
0: May ubos go pa mo pahingilan nun. So ingon si RSA, we will conduct studies about ninyong pahilanon. At least we were happy na ang LGU mo'y naghimo o initiative na bibisita. Unlike na sila pa'y mo present and then na pa'y mga LGU na hesitant mo accept silang programs, silang mga projects or silang proposals sa usa ka lugar. So kita, atong gibali ang approach na dapat ang LGU mo'y muduol sa mga private
1: investors
0: na nadi kay need sa imong probinsya aron sila pon mangita pon og higayon or pamaagi na sa atong panghinlanon maka-provide sila.
1: Oh. Hmm. Katong inyong gihimo ni Governor Pam na kamog yung duha nagkuyog sa pagbisita sa atong mga noted ng mga business tycoons, demonstrates pagpakita gyud sa nga tindi nga ang sisterhood dili kay papel lang,
0: yeah,
1: kundi dili gi-act out gid ninyo.
0: Yeah, in fact we're planning to visit Oman.
1: Oman, oh,
0: ni GOBPAM, no, and then ako na gisulti kay bisikan ng mga critics diha na ingon to mularga na mo si GOB sa Oman, at uganahan mo ako mo pa Oman nun.
1: Oh.
0: Aron kamoy mo dokyo sa atong mga lakaw.
1: Yeah.
0: Ang Royal kwan gud mo na invite namo and then
1: ang royal
0: family. They want to invest na outside sa ilang country.
1: Mm-hmm.
0: So anong di man ta mo grab sa opportunity, what if mapansin ang Bohol?
1: Oh.
0: So this is another opportunity na to naking natay good relationship sa mga international communities.
1: Mm.
0: So, okay ba mga bashers?
1: Okay. Oh yeah, Gov. Aside from that, no, in relation sa atong part of the Sandugo sa Bohol celebration, atong i-congratulate ang mga winners sa street dancing na to and ritual competition.
0: Well, kiniliging Sandugo. So, nindot man yun ang mga presentation. Bisag ako, naglibog atong dapita. Di man kita may judge, no? Pero ako pa'y judge, no? Pero silang tanandaog. Way mahiubos, no? So, daghan kayong feedback na basta laging na'y kalihukan so na na'y competition. Magkabibo yun.
1: Magkabibo.
0: Magnilabanay.
1: Ah.
0: Kung makahinomdom mo nung Governor's Cup so na bibo kayo, Carmen o Sir Bulyones na nag-away na hantol, may abot na spunto na nagsawayay na sila silang lungsod. So, ang hita mo, tungkol kay gisawayay. Ming gisaway ang merkado, gisaway ang Cabernet Court, ang heta mo, nalami ang merkado, nalami ang

0: Ngipin ako ang ulo. Karong kaloy ang sagin mo, sir. Okay na gid siya. GTX 500 o may tisira. Ito lang akong ginainom, sir.
1: GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex na generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Vanular. May 5B vitamins in high levels. Tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanular.
3: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
7: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Higala, kumusta? Maayong gabi eh. Welcome na sa Abning Lang Editions. Pag panakuman na itong tulumanon, inyong tulumanon ang Plastada Second Portion. Sa gihapon, inyong sulugods kanunay, Wingwing Jimenez Lagura, makikuman ninyo ni ining laing tungastak na pagkatod ka ninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon nga may labot ang lalawigang bulanon. O niya, maayong gabi eh, sa tibuok lalawigan sa Buhol, sa 1,109 ka mga barangay nga moy galangkob sa atong lalawigan. Welcome ning aton tulumanon. Labi pa sa 19 ka mga lungsod nga moy naglangkob sa ikatutuong distrito, sa tanan nga mga mayor, bisi mayor, mga konsehales, mga barangay officials nga naglangkob og 436 ka mga barangay. Tanang katawhan sa tibuok tersero distrito, maadyong gabi eh, maadyong pagpanihapon. Batag tiguang tambok og niwang dunay ngipon og way bag-ang maayong pagpaminaw. O niya, sa atong mga kaigsunan din hasanda, labi pa ni Boss Ariel Handayan, mayong gabi eh, ni Sir Christopher Makinano, ni Sir Inards Makinano, mayong gabi ininyong tanan. O niya, pamilya sa mga Tagupa ug Madrigal, din sa Ilaod, lungsod sa Pilar, maayong pagpanikay-sikay, welcome ning atong tulumanon. Ngadto ni Sir William Byron, maayong gabi eh. Ngayong ngadto po ni partner Anthony Bagyo, maayong pagpanikay-sikay. Ni Ma'am Carmila Bahaw Raya, maayong pagpaminaw. Ni Ma'am G. Hinalok, kumusta ninyong tanan? Kunya ni Sir ni Ma'am Lars Peleo, maayong gabi eh niya ma'am, uban sa tibok nimong pamilya. No? So, kaninyong tanan, welcome ning tulumanong Plastada Second Portion. O niya, way paglangan, ikauban man ako si Konsehal Jess Madrigal Tagupa, samtang i-contact pa nako. O niya, mayong pagpaminaw po ni Municipal Councilor Edwin Dumpor Sis. Dinhas Lungsod Luway, mayong gabi ni Muriagaw. Salamat sa kanunay pagpaminaw nining tulumanong Plastada First and Second Portion. Ibok ni mong pamilya, Gaw Edwin, mayong pagpanikasikay. O niya, belated happy birthday. Aris ako sa mga kalambuan katikaran sa ikatutong distrito ha, kay taon-taon akong pasudlon si Konsehal Jess Madrigal Tagupa. Padayon ang Combati Clinic dito sa Barangay Untaga, lungsod sa Alicia. Padayon ang gihimong paglibot sa mga kabarangayan aron madala ang libreng konsultasyon na mas dool o masayon maabot sa katawhan. Kauban nila ni Doc Angela o ni Doc Jeyo sa pakigtambayayong ang LGU Alicia o RHU Alicia nga nagpadayon ang Team Kumbati sa paghatag o di kalidad ng serbisyong panglawas alang sa matag Alicia Hanon. Mas dool nga serbisyo, mas himsog na komunidad, mas himsog na katawhan. Padayon sa pagkumbati para panglawas. Basta Alexi, kumbati. Kumbati sa tinuoray nga serbisyo, Kumbati Clinic. Onya mga isoon sa dugang kalambuan, padayon gihapon ang gihimo nga Kumbati Clinic dito sa Barangay Untaga. Ha? Barangay Untaga, lungsod sa Alicia. Sa kanunay, si Congresswoman Alexi Bisas Tutor sa tibuok niyang pamilya, padayon gyud nga nagtuman sa mga gimbuhaton ilabi pa ni ining kahimsog sa panglawas para sa katawhan sa tersero distrito. O niya mga isoon, way paglangan, ni Anas Picas Linya ang usa sa labing kugihan nga barangay councilor sa Barangay Ilaod Lungsod Pilar. O niya, youth leader, mauni usa sa mga buhing saksi sa mga maayong gibuhat sa atong inahan sa kanunayng panabang nga si Congresswoman Alexi Bisas Tutor na maugyoy nakapausab sa tinuod nga dagway dinha sa tersero distrito. Way paglangan ni Aspikas Linya ako sa tagaan og higayon nga makapanimbaya ang akong partner sa kanunay si Konsehal Jess Madrigal Tagupa. Konsehal Jess, mayong gabi diha nimo. Welcome na sab ning atong tulumanong Plastada second portion. Nalipay kog dako nga ikauban na pog kanako imosang mga mainiton nga pagpanimbaya ug pagpangumusta sa tanang katawhang bulanon, labi pa ang kinatibuk ang tercero distrito.
2: Okay, maayong hapon sab Sir Wingno. Dako na pong nalipay pod kay nagkauban na pud ta karon. Akong pagtimbaya no sa katawhan sa katibuk ang tercero distrito, pinangulohan sa atoang inahan sa kanunayng panabang Congresswoman Alexis Tutor, kauban sa iyang bana, si Vice Mayor Christopher Tutor, o ako pong pagtahod sa iyang amahan ni Congresswoman Tutor, si Vice Governor Nicanor Besas. Sa tanan-tanan ng mga nakatigpaminaw sa Plastada second portion, may gabi eh, o sa ato ang mayor pod no, sa lungsod sa Pilar, nga labi pong kugihan, ganiha, kinabisihan po ganiha sa opisina, Engineer Wilson Paho, kauban sa iyang mga kauban sa Vice Mayor o sa ato mga council, sa ako pong sakop diri sa Barangay Ilawd, pinanguluhan po sa among kapitan nga sa Expedito Bagtasa bago hay rapod binahuman og session sir. So sa tanan-tanan nga tigpaminaw, maayong gabi eh.
1: Yes, Konsehal Jess, maayong gabi diha nimo no, pag-usab unya ako kang ikauban nining mga orasa sa kagabhion dinis atong tulumanong Plastada. Maayo gyud nga ni aka uban ako kay mangayo na sad tanimo og mga dugang kalambuan katikaran dinha sa ikatutong distrito nga giugmad gipangga gyud sa inahan sa kanunayng panabang, way laing nakapausab sa dagway sa kinatibuk ang distrito ang ato regyong Guapang inahan, ang inahan sa kanunayng panabang may agi gyud sa pagpangalagad Congresswoman Alexi Besas Tutor. Konsehal Jess, unsay mga kalambuan nga ikapambit nimo ngadtos atong mga kaigsuonan dinhes atong tulumanong Plastada second portion.
2: Okay, so Sir Weng, nakita man siguro nato no atong utrohon ang ato ang combat clinic gapadayon og libot sa ato ang tercero distrito karong gipatiwas nila ang paglibot sa Barangay Untaga, Sir Weng. Siguro malukop na nila ang alisya o libot ang ato ang combat clinic. So so far Sir Weng, ang atong combat clinic karon na sa alisya gagunad onya, maybe after this week or next week mahuman na ang alisya, mudong na pod sila og laing lungsod kay ang Pilar Sir Weng, nahuman naman sila og dong diri bisita, pero akong gihangiyo si Congresswoman Tutor basin pod og maaprubahan pod to ano pod ko nga ma'am what if pwede to sudlon ang eskwelahan kay since naaman ta sa Committee on Health Sir Weng, so ni suggest ko kay basin pod og naay mga kabatan-una nato sa elementary or sa high school nga magidanglan pod og vitamins or pagkonsulta kay labi na sa atong mga estudyante Sir Weng, nga daghan kayo karon sa barangay pa lang Sir Weng na mga malnourished bitaw. So gusto na ko na basin din pod pumpuhon nga makahangyo ta basin pod og maaprubahan to, so punpuhon og maaprubahan to ato pa ng paningkamutan nga makasud pod ta sa eskwelahan. So so far sa combat clinic mapapod ako ang update unya Sir Weng, focus ta karon sa ato ang youth sector Sir Weng. Sa ato ang youth sector Sir Weng, kung nakakita ka nga nag-abot-abot na pod ang ato ang liga ng kabataan. So ang ato ang LNK Sir Weng this month sa Pilar karong i-held August 22 og 23. Kaya nakita na to nga isa si Congresswoman Tutor nga keynote speaker dito sa lungsod sa Valencia, siya giimbitahan gyud sa atong kabataan-unan paghatag og mensahe, ang paghatag og suporta ni Congresswoman Tutor sa mga kabataan-unan dili lamang sa Valencia kundi sa kadibuk ang tercero distrito. Kay das na aging buwan Sir Weng, July 18 ug wa ko masayo, gipatawag ni Congresswoman Tutor ang ato ang mga SK Federated sa tibuok third district kauban ng ato ang kauban nato ang ato ang SK
1: provincial chairman, provincial federated Angkla. President.
2: Yes. Oh yes, Sir Angkla. Dito sila gahigayon og meeting dito sa Bugnaw City, so ilang gi lantaw og unsa pay angayan nga pwede matabang ni Congressman Tutor sa atong mga kabatanunan sa Tibuok Tercero Distrito. So nakaingon gyud ko Sir Weng na as a youth coordinator, as a youth leader ni Congressman Tutor, dako namong garbo, dako namong pasalamat nga naatay inahan sa kanunay panabang nga wa gyud niya kalimte ang mga kabatanunan sa Tercero Distrito. Iya jung gihatagan og panahon, iyang gihatagan og higayon nga makatingog pod, maka voice out og unsa pay need nga mga plano o unsa pay mga yangungo sa kinabuhi sa ato ang mga kabatanunan, Sir Weng.
1: Yes, so makita gyud nimo Konsehal Jess Madrigal Tagupa nga ang pagpangalagad sa atong mapinanggaong inahan, Congresswoman Alexi, fair and square, balanse ang iyang pagserbisyo. Why pili? Batag tigulang, tambok og niwang, dunay ngipon og way bag-ang, why gipili? Walay bulok sa pamulitika, walay pagpihig-pihig ang tanan. Basta makaya ni Kong Alexi ang tanan, suportado sa atong kongresista. Gikan sa mga kabatanunan sa youth sector, iyang gi hatag yun ang iyang tinundanay nga suporta, labi pa og maghisgotag paugnat sa kusog. Kay nakita gyud sa atong inahan nga ang sports, kining gitawag nato paugnat sa kusog, mauni usa sa pinakalig-on nga hinagiban instrumento nga ang atong mga kabataan, ang atong mga kabatanunan ma-divert ang ilang atensyon pinaagi sa paghimo sa ilang mga kalihukan sa sports. Kay lagi nakita ni Kong Alexi, grabe na ang pagdagsang ni ining illegal nga drogas nga maoy nakapaguba sa kaugmaon sa tong mga bata. So mauni nga og maghisgot na ganitang sports ang atong mga kabataan, kabatanunan, na agyod si Kong Alexi nagsuporta aron mamahimong magmalampuson, malahutayon kining maong malungtaron, kining maong mga programa aron ang atong mga kabatanunan malayo ni ining makalilisa nga drogas karong panahon na. Unya ang mga senior citizens, no? Gitutukan ni Kong Alexi, gisuportahan ang mga seniors. Kita ka nga perting lipaya, yes, perting malayaw, kuradang ang mga senior citizens sa ilang mga kalihukan sa mga selebrasyon nga ilang ipanghimo. Si Kong Alexi mo apel yung kurat sa nila. Why pili? Kita yes, kagunsa ka malipayo na gatong mga lulog lula makakita ni Kong Alexi. Gakos dire, gakos dito. Si Kong Alexi Mangod, sa iyang pagka-public servant, sa iyang pagka-public figure, iya naman kong gihalad ang tibok niyang kinabuhi o kasing-kasing ngadtos katawhan kay sila man ang hinungdan, kita man ang hinungdan sa iyang pagpangalagad. Kining paghatag ni ining Combati Clinic, why gipili ni nga makapatsikap gikas puya bagong inanak ngadtos mga senior daa libreng tamba, libreng vitamins, gibitbit yod ang programa paduol ngadtos katawhan, gilibot ang kinatibok ang Tercero Distrito. Paghatag sa suporta sa mga estudyante, scholarship program, why tihik-tihik, why limit? Kadtong mga why panimalay, gitabangan, gipanagaan o panimalay. Kadtong mga asawa at bana, nga dili stable ang ilang panginabuhian, gitagaan o livelihood. Ni Kong Alexi, gipaningkamutan, nakig-coordinate, nakig-alayon si Kong Alexi. Ngadtos Department of Labor and Employment, aron katagaan sila o malungtaron nga mga programa sa ilang kooperatiba aron makalahutay, mahatagan silag maayong kapanginabuhian. Ang atong mga pasyente, gitagaan og libreng sakay kanang PTV, ang patient transport vehicle. Ang atong mga pasyenteng sakay ana naay libre nga tambayan ni Combati nga makapahuway sila, naay magatima nila nga makakaon sila kauban ang ilang mga chaperon nga maoy nag-escort nila, ihatod na pod sila pabalik dito sa ilang tagsa-tagsa ka mga dapit. Why labot ang mga proyekto, mga mihuras nga gikan sa gobyerno nga gipaningkamutan ni Kong Alexi nga ang mga gipangayo nga mga proyekto sa mga barangay officials, uban sa mga municipal officials, nakita na to ning tanan Konsehal Jess Madrigal Tagupa nga ug-unsa kagwapa ang atong kongresista, maupo na kagwapa ang tersero distrito ni ining mga panahuna, abunda, buhungta sa mga mihuras nga miabot tungod sa maayong pagpangalagad, maayong pagdumala ni Congresswoman Alexei Bisas Tutor.
2: Yes, tinawag yun, Sir Wing, no? Isa pa na lang, Sir Wing, kung nakakita, ipaduol na po sa ato ang inahan sa kanunay panabak ang ato ang mga kolehiyo. Kabante ka, Sir Wing, baguhay raga.
1: Yes, ga-opening, ga-inauguration.
2: Kolehiyo di Alicia. Yes, Kolehiyo di Alicia, Sir Wing, dias July 13, ga-opening na. So, nagsugod na this year ang ilang pagklase. Ganiha, karong adlaw, Sir Wing, gi-open na po ang eskwelahan dito sa Gindulman. So, makairag yan, Sir Wing, na dili na nato, kailangan mo ato pa og kagbilaran, mo ato pa og bisang asan lapita para makaiskwela college ang atong mga kabatanunan. Kundili, nala sa atong kagulingong lungsod, basin tayo po punpuhon, Sir Wing, kaning pilar, mahataga na po ni kay gusto man sa ato ang mayor, murang isa sa mga priority ni Project Lia Punpuhon na magbutang yun og college diri sa pilar. In partnership na ni Congresswoman Tutor Punpuhon sa umaabot, Sir Wing, o kaluyan na, Sir Wing, matagsa na gyud ni ang atong perlungsod o mga eskwelahan na para sa atong mga kabatanunan na dili na kailangan mo adto og syudad para makaeskwela, Sir Wing. So, nana, kaninot, Sir Wing, ang atong dagan karon sa liderato ni Congresswoman Tutor kay ang iyahang pag-agi og mga lubak-lubak na kalsada, ang iyahang pagdung og mga sukit-sukit nga bisan asang dapita para lang mag-turnover pabahay program, para mag-turnover mga projects, infrastructure, kada nga iyahang mga plano, kana iyahang mga gipangbuhat para rana sa mga katawhan sa tersero o para sa mga kayuhan, para sa benepisyo sa tanan ng mga lumulupyo per barangay.
1: Yes, tinuod na, kanang giingon ni mo, Konsehal Jess, nga ang atong mayor diha, nga si Mayor Wilson Paho, nangindahay nga mabutangan usab og kolehiyo di pilar ang inyong lungsod, dili na imposible. Nganuman, proven and tested na nga si Kong Alexei og maoy musulte iyag yun ang tumanon. Og si Kong Alexei maglingkod sa katungdanan, iyag yung suklian ang katawhan sa tinuod nga pagpangalagad. Di na tamuingon nga mahimugso kaha ng kolehiyo sa pilar puhon, kanang gisaad ni Alexei Tutor, dili na ta magduha-duha pa kay ang Alicia, ang Gindulman, na ana. Usa ka na kabuhing ebidensya, timaan, nga si Congresswoman Alexei Bisas Tutor, mao ni tao nga dunay palabra di honor, kanang gitawag na to word of honor, kun unsay iyang isaad, unsay iyang isulti, iyag yun ng buhaton. Maubitaw na nga kanunay na kung gibalik-balik ninyong tanang katawhan, labi pa sa tersero distrito, nga sa kadaghang miaging congressman nga pulos abogado, wa gyud makahimo ni ining gibuhat ni Congresswoman Alexei. Maubitaw nis Willie Desperada Ramasula, ako ning gi-challenge. Akong gi-challenge ning The Bohol Monitor kay ang admin ani, gatila maniglapalapa ni Artyap. Gahatag naman mo comparison ni Artyap og ni Governor Ares Omintado unya former Congressman Edgar Chato, gikumpara po ninyo ni former Congressman nga karon Governor Ares Omintado. Ako mong hagiton, The Bohol Monitor, Isboy Matibay, Willie Chismosa Ramasula.
2: Alan.
1: Tibuok ninyong puwersa diha. Ibutang ninyo ang comparison ni Artyap og ni Congresswoman Alexei. Kay si Artyap, siyam katuig na nagdumala sa tersero distrito, itandi ni Alexei nga wa pa mahuman ang idyang 9 years. Ug ang agi ni Kong Alexei, makaabot mas Artyap, bisan na laman og katunga. Kay aron makitang katag o kinsay angayan, kinsay tinuod nga gaservisyo gaalagad sa katawhan. Kay kaplano magkahamog si RTAP mubalik sa 3rd District, sani pa man po iyang balikon, basig tiwaso ni jatong usang buok haliging napabarog ni dya. Hala!
2: Sir Wing.
1: Yes, conscientious, yes, go ahead.
2: Makaingon gid ko, Sir Wing, nga og mumbalik manggaling ang namanggaling mumbalik og halahalan sa 3rd District, basin pod pohon og madugangan ring amo ang madugangan ring ang haligi nga gito kod niya dire, pero nahuman naman ni Congressman Totoro sa pamaihang balikon diri in town nga siguro sa panahon nila sa unang panahon, Sir Wing, makaingon gid ko, dili pa man pud ko konsehal atong tayma, pero nakita pud nako kay isa man kus mat-an na atong tayma why makalupig sa gipangahatag ni Congresswoman Totoro nga proyekto karon. Sa ako nang gibalik-balik, Sir Wing, buhing saksi ko sa among barangay Palangdaan, pila na ka milyones ang milabay gihatag ni Congresswoman Totoro nga mga infrastructure nga mga proyekto nga gihatag niya diri sa among barangay, nga og napuslan pud namo dili lang sa amo ang mga opisyalis kun dili sa katibuk-ang katawhan diri sa among barangay. So kung moingon ta og mobalik sila, basig mobalik pud siya ganahag tinag thousand ra ang mahatag, pero ang ending wa gihapoy mahimo. Wala gyud na ko nga kanang gahalahala og kontra ni Congresswoman Totoro karon og mobalik diri sa 3rd distrito. Makaingay ko, sayang-sayang lamos inyong kwarta nga gipanggasto mayo paingon lang nang ipanghatag sa katawhan. Murag motuo pa kog magamit pa na og inyo nang igamiton para lang mobalik mo dagan dire. Makaingay ko, siguro ang imong giyon, Sir Wing, nga 80% nga serbisyo or 90% nga serbisyo ni Congresswoman Totoro og mao man galing imamalik, basig na lang gyud ang ilahang serbisyo.
1: Monay, akong kanunay silang gihagit nga gabit-bit man kahamo sa political slogan kaniadto nga buhat ang pasultihon. Kanang inyong political slogan nga buhat ang pasultihon at mangan rana namo sa kumbating tinuoray nga serbisyo. Kay aron, inyog yung makita og unsa nay nahitabo sa 3rd District itandi sa inyong pagbiya kaniadto. Og unsa kagwapa ang among kongresista, maupo na kagwapa ang hitsura sa tibuok 3rd Distrito. Kay ang katawhan sa tibuok distrito wa matulog, wa mabungol, labaw sa tanan wa mabuta. Nakakita ang katawhan, makahikap ang katawhan, napahimuslan sa katawhan ang mga maayong proyekto nga gipangayo sa barangay ug sa lungsod nga pundo o gipanlimbasugan ni Kong Alexi pinaagi sa pagpaningkamot dito sa kauluhan nga muabot dinha sa barangay ug lungsod ang mga proyekto nga ilang dugay nang gipangandoy ug ilang gilihok pinaagi sa usa ka resolusyon requesting the office of the honorable Congresswoman Alexi Bisas Totoro nga muabot kining maong mga proyekto ug kaluoy sa Dios sa giingon na ni Konseyal Jess Madrigal Tagupa usa siya sa mga buhing saksi nga makasulti nga si Kong Alexi tinuod gayon nga nag-alagad ng serbisyos katawhan sa 3rd Distrito.
2: Yes, unya, Sir Wing, no, ako pong i-share, no, kani si Congresswoman Totoro naa siya gipanghatag nga pabahay program sa mga kabos, sa mga nanginahanglan ng pabahay. Unya, Sir Wing, believe gyud ko, Sir Wing, kay kani si Congresswoman Totoro sa mga tao po nga wala gyud juta, wala gyud sila mahatag bitaw nga juta niya, kailangan yung tabangan, naman tay Alexi Totoro Foundation, which is naana siya sa Kandihay, Sir Wing. Kana nga pabahay program, Sir Wing, murag siya na sa compound. O niya, sa pagkakaroon, Sir Wing, 33 ka pamilya, 33 ka household ang gapuyo anak karon. O niya, ang nakalami po, Sir Wing, wa gihapon pa sa gipapuyo ni Congresswoman Totoro, ang ilahang mga asawa gihatagan og livelihood program para naapod sila panginabuhian diha sa ilahang gipuy-an. Unya ang ilang mga kabatanunan, Sir Wing, ipanghatagan pa na nato ang na school supply. So, wow! Makaingag, hayahay kayo, namuyo, naanakay kagulong bay, naanakay kagulong napangita, tayo na yung livelihood program, ang mga kabatanunan gitagaan pa og school supply para sa mga eskwela pod sila. Makay nag believe na gyud ta ni Congresswoman Dr. Sir Weng nga bisan og wala nga ako og boto to sa Sir Weng, pwede ra man ita mangadyo og bahay, pero mas namay nang inahanglan panato nga hatagan og bababahay nga ilabi na tong mga nagliso jud Sir Weng diri sa mga daghan man, so makaing gyud ta nga taman jud sa makaya ni Congresswoman Dr. Makaing gyud ko Sir Weng nga satisfied na gyud ko sa iyahang serbisyo, pero kay bomo ko nga more than that naa pa siya mga plano pohon-pohon nga iyang gustong idugang para nato. Pero akong gipanawagan no si asa naman si Dabuhol Monitor o atong Dabuang Monitor nga pila na kaadlaw hilom gyud siya karon si Manaha, murag na kaayo na wala ma bahugi or isa man na traffic na or di gabaan na ba unsa man atong plano na ni kuan. So, makaingon gyud ko nga atong Congresswoman Dr. wa gyud niya pasagdi ang atong mga katawhan. Unya Sir Wayne, ako pong gi-share no bisan si Congresswoman Dr. og nasa tercero distrito og makakita ka Sir Wayne dihas July 30 isa si Congresswoman Dr. og naghatag og kumbati night dito sa Bantawan sa Tagbilaran Old Airport. Sir Wayne, siya mo sponsored ana Sir Wayne. Gihatag siya og sa Kalingaw
1: nindot para kayo
2: sa atong mga katawhan dito sa Old Airport Sir Wing, ang iyahanggi kanang naay kuha featuring the brown buds nga kanang naay performer dito sa Old Airport. So makaayo ko nga bisag sa third district na si Congresswoman Tutor naghatag pud siya og bili, naghatag siya og higayon nga para makahatag og sponsorship dito sa Bantawan Sir Wing. So atong pasalamat ni Congresswoman Tutor nga ang iyang panglantaw dili laman para sa katawhan sa tercero distrito kundi sa pangkatibuk ang Bulanon. Ginana ko yung klaro nga liderato.
1: Correct.
2: Walay pili.
1: Why pili-pili, why pihig-pihig. Basta kayuhan sa mga Bulanon, si Congresswoman Alexi Bisas Tutor, uban sa pinalagang kapikas nga si Vice Mayor Toper Tutor sa kanunay andam og tagana mutabang para sa kayuhan sa atong probinsya.
0: Kini nga Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
6: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
7: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C+ 40 with zinc agad.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Hello mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa tong kwentuhang MX3. Kauban nato ang Usaka HR Supervisor, Ms. Janelyn Barsalote. Hello Ms. Jan, kamusta?
11: Hello Carly! Okay lang and of course, laban lang gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
10: Maugyod! Ms. Jan, nganong nagustuhan po ni mo ang MX3 Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nga nung nagkailhanay mo?
11: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala ka yun akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-inang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Gi-introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dali ko believe.
10: Salamat kay Miss Jan ha.
11: Thank you Miss Carly. Thank you MX3.
10: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
12: Strong sa una, herbal strong karun.
13: Ako
12: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
15: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
16: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday man doon pumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
17: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na dyan lain.
18: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
19: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo, nga number 1 AM Station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Kami.
1: Kristo kaloy kami.
0: Ginoo kaloy kami.
1: Ginoo kaloy kami.
0: Kristo patalinghugi kami.
1: Kristo patalinghugi kami.
0: Diyos amahan sa langit.
1: Kaloy kami.
0: Diyos nga anak manluluwa sa kalibutan.
1: Kaloy kami.
0: Diyos Espiritu Santo.
1: Kaloy kami.
0: Santissima Trinidad usa ka Diyos.
1: Kaloy kami.
0: Santa Maria.
1: Igampo mo kami.
0: Santa nga inahan sa Diyos.
1: Igampo mo kami.
0: Santa nga Birhen sa mga Birhines.
1: Igampo mo kami.
0: Inahan ni Kristo.
1: Igampo mo kami.
0: Inahan sa Diyos ng grasya.
1: Igampo mo kami.
0: Inahan nga labing ulay.
1: Igampo mo kami.
0: Inahan nga maligdong.
1: Igampo mo kami.
0: Inahan nga wala hilabti.
1: Igampo mo kami.
0: Inahan nga labing putli.
1: Igampo mo kami.
0: Inahan nga hiligugmaon.
1: Igampo mo kami.
0: Inahan nga dalaygon.
1: Igampo mo kami.
0: Inahan sa kanunayng panabang.
1: Igampo mo kami.
0: Inahan nga magtatambag.
1: Igampo mo kami.
0: Inahan sa mabubuhat.
1: Igampo mo kami.
0: Inahan sa manluluwas.
1: Igampo mo kami.
0: Inahan sa simbahan.
1: Igampo mo kami.
0: Berhin nga labing maalam.
1: Igampo mo kami.
0: Berhin nga bantugan.
1: Igampo mo kami.
0: Berhin nga labing talama.
1: Igampo mo kami.
0: Talamdan. Berhin nga gamhanan.
1: Igampo mo kami.
0: Berhin nga maluloyon.
1: Igampo mo kami.
0: Berhin nga matinud-anon.
1: Igampo mo kami.
0: Salamin sa katarungan.
1: Igampo mo kami.
0: Lingkuranan sa kinaadman.
1: Igampo mo kami.
0: Hinungdan sa among kalipay.
1: Igampo mo kami.
0: Baso nga espirituhano.
1: Igampo mo kami.
0: Baso nga dungganan.
1: Igampo mo kami.
0: Talagsaong baso sa devotion.
1: Igampo mo kami.
0: Rusas nga dili matukib.
1: Igampo mo kami.
0: Turi ni David.
1: Igampo mo kami.
0: Turi nga garing.
1: Igampo mo kami.
0: Balay nga bulan.
1: Igampo mo kami.
0: Arka sa kasabutan.
1: Igampo mo kami.
0: Ganghaan sa langit.
1: Igampo mo kami.
0: Bituon sa kabuntagon.
1: Igampo mo kami.
0: Kaayuhan sa mga masakiton.
1: Igampo mo kami.
0: Dalangpanan sa mga makasasala.
1: Igampo mo kami.
0: Maghuhupay sa mga masulubon.
1: Igampo mo kami.
0: Mananabang sa mga Kristiyano.
1: Igampo mo kami.
0: Reyna sa mga anghelis.
1: Igampo mo kami.
0: Reyna sa mga patriarkas.
1: Igampo mo kami.
0: Reyna sa mga propetas.
1: Igampo mo kami.
0: Reyna sa mga apostoles.
1: Igampo mo kami.
0: Reyna sa mga Martyrs.
1: Igampo mo kami.
0: Reyna sa mga compisores.
1: Igampo mo kami.
0: Reyna sa mga berhines.
1: Igampo mo kami.
0: Reyna sa tanang mga santos.
1: Igampo mo kami.
0: Reyna nga gipanamkon nga walay sala nga panulundon.
1: Igampo mo kami.
0: Reyna nga gipasaka sa langit.
1: Igampo mo kami.
0: Reyna sa santos nga rosaryo.
1: Igampo mo kami.
0: Reyna sa pamilya.
1: Igampo mo kami.
0: Reyna sa kalina.
1: Igampo mo kami.
0: Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
1: Pasaylo kami Ginoo.
0: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
1: Pagdalinghugi kami, Ginoo.
0: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
1: Pagdalinghugi kami, Ginoo.
0: Reyna sa Santos nga Rosario, igampo mo kami.
1: Aramahin mo kami tapos sa mga gisaan ni Jesucristo.
0: Magampo kita. O Diyos, kang sambutong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ng pagkabanhaw, makakabot alang kanamo, sa maganti sa kinabuhing tunhay, itugyan among gipangamuyo, na kaming nagpalandong, ni mga misteryo sa Santos Iyamot na Rosario, sa bulahan na Birhen Maria, makasunod unta sa ilang gipasabot, o makatabot sa ilang gisaad, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo,

0: Hirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
3: Kadyot lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta!
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
1: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, D6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
11: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
10: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
11: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man tao may gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
10: Ay, Mari. At tudad as si Junjun sa East Medical Center Bohol, kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
11: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
10: Oo, oy, higayon na Junan mo, Mari.
11: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
12: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol.
13: Ace Medical Center Bohol.
12: Kasaligan mo.
14: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
15: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
16: Ang istasyon sa katawhan.
17: Kini nga sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
18: Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
19: Mga kaigalaan at mga kaigsunan diri sa lalawigan sa Bohol nga nagsunod nining atong tulumanon sa atong mga uban pa nato nga mga kauban kinta nga mga Pilipinhon sa ubang lalawigan sa tibuok nasod og sa tibuok kalibutan. General Ed Inking, ang atong kauban.
20: Maayong gabi, Attorney June, ug maayong gabi sa inyong tanan nga naminaw ning programa.
19: Bueno, niabot na sa kita karon sa lain na sanghugna sa atong impeachment trial nga gihimo dito sa kauluhan sa Senado. Ika napulog usa, ika 11 ng kaadlaw, General,
20: yes.
19: Ed.
20: 11th day.
19: August 3, 2026. O karong adlawa, General Ed, o mga kaigalaan, nagpadayon ang House Prosecution sa pagpresentar sa ilang ebidensya ubos sa Article 1 sa Articles of Impeachment nga nagpasangil kang Vice President Sara Duterte sa giingong sayop nga paggamit sa 612.5 million, no? Almost more than half a billion nga confidential funds sa duha ka buhatan, sa Office of the Vice President and sa Department of Education.
20: Okay, balikan lang nato katong miaging trial na presenta na ang duha ka testigo sa prosecution katong mga manager sa duha ka branches sa bangko nga nagpamatuo dito nga tinuod gyud nga dunay kwarta nga gi-admit no appeal sa atong depensa nga dunay kwarta nga na-withdraw nga ang purpose ay confidential fund unya kini na-identify ni siya nga pundo confidential fund para sa Office of the Vice President ug sa Secretary of DepEd. And this time, ang i-presentar karon usa na sa katestigo pero gikan na sa Commission on Audit. Unya karon gisugda nilag pakita ang suporta dito sa ilang reklamo sa Article 1, misuse of public confidential funds.
19: Oh, mao nga kaganina General Ed o mga kaigsuonan, ang nag-una nga saksi nga asya lang gani ang bugtong saksi nga gipresentar kaganina nga mao si Attorney Roderick Wamil, kanhi State Auditor sa Commission on Audit na assign siya sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office. O ang may direher sa direct examination alang sa prosecution mao ang Batikano ng trial lawyers, seasoned lawyer na yun eh, na niguang naging eh.
20: Yes.
19: No, si Attorney Lorna Kapunan, pero sharp lang gihapon. Sharp lang gihapon. Yeah. Kaganina. Ang dito sa atbang, ang batanon nga spokesperson usab sa atong Vice President o usab sa mga lead defense lawyers sa Vice President nining impeachment trial nga si Attorney Michael Poa.
20: Yes, Attorney June. So,
19: kanang doon ay naghisgot man ta katong General Ed ni atong niaging Miyerkules man kato, no, katong kabahin sa doon ay total, so matotal nga 612.5 million
20: na
19: nigawas.
20: Yes.
19: Nga dihay komentaryo sa usa sa mga bank manager sa Landmark, mingon siya unusual, no, unya gitubag sa no si Senator Judge Alan Peter Cayetano, mingon siya it may be unusual but not necessarily illegal. Pero yes, sa further analysis man god po da General Ed ba, murag kining pareha man tang duha ato namang nasultihan ato mga kaigsuunan nga do not na experience bahin aning confidential funds.
20: Yes.
19: Kaysa katong sa panahon nimo nga ikaw pa kato ang provincial director sa atong Philippine National Police din sa Bohol o sa mansan sa imong gihandolan, di ba?
20: Yes, Attorney June.
19: Unya sa akong kabahin sad naghandle sa ta isip provincial administrator sa ni kanhi Erico Aumentado. Unya mao lagi na nga kining ako sa akong sang nahibal-an o sa imuha sa tingali nga may pagka unusual gyud kay kung mohatag ta og mo pagawas tag pundo pinagamit sa confidential funds, kinahalan magin na ka nang doon nagigintay fully documented. Muna nga, normally, ang ihatong ihatag, cheque, no? Kung doon na manggalay, kining kinahalan tag cash, dili ganyan ang binulto na maabot og, o sa katulad sa Office of the Vice President, niabot og 500 million, no? 125 million all at once kana 125 gipagawas nga cash kay lagi General Ed kung gawas na manggod na sa bangko maglisod na ta og trace.
20: Yes,
19: maglisod na trace mao na nga ang burden nga sakto, husto ang paggamit niya na anaa sa opisina nga nagpagawas ana. Sa ato pa, unsa man kita na, how are you going to justify pinaagi sa pagsumiter o kompleto ng mga requirements. Yes. Mao na ang gitumbok ka ganina.
20: Yes. Karon, balik ta sa witness, no? Kung ano niya siya, Juris Doctor of Law. Unsa man ang Juris of Doctor? Juris Doctor.
19: Actually, kaning, kuan manggod, sa una manggod, kung makainumdum ka, General Ed, ang graduado sa Osaka
20: LLB
19: course LLB
20: karon gyalisdag
19: nga Bachelor of Laws, so bachelor lang siya,
20: okay. Di
19: ba Bachelor of Laws, so karon gi require naman nga dona na kay thesis,
20: mm-hmm.
19: No mo dona na thesis,
20: so mo nang doctor na
19: ang gi imbis nga bachelor baccalaureate lang siya, gihimo na gi siyang doctorate,
20: so kumbaga, juris doctor. Yes. So, mura siya og PhD sa law, na?
19: Oh, mura. Okay. A juris manggod is so, the Latin for law.
20: Yeah. Uh-oh. So, doctor of law. So,
19: mura, short of.
20: Yeah, yeah. So, ako nang nakitaan kaganina, then that kanang add up to the credibility sa atong witness, no? Gawas nga 11 years di ay siya nga nag-serve, no? Sa COA, and 10 years dito sa opisina sa kining ICFAO. Intelligence Confidential Fund Auditing Office. So, matawag na ito nga kanang 10 years kung ang yuka na. Gawas nga na ka educational background. So, anyway, ang nakita na ito kaganina is nakita nito sa pag-direct examination nga nagsugod ni ang proseso sa iyang gitawag ang iyang gihimuan is compliance post-audit. Muna gihimo sa atong witness si Roderick Wamil, and ang iyang purpose is to evaluate, no, katong mga liquidation sa confidential and confidential funds nga katong hingtundag nga gisgutan nato karon. So tulo ang prosesong giagayan ani, actually ang fourth wa pa ma-discuss karon, pero sa duha na i-discuss na sa iyang time. Nagba-issue siya og gitawag og AOM, audit observation memo. And then eventually, after duha ni siya, no, ang usa unya gipangusgan pa nga usa na apay revise, no, and then eventually nidong na pud siya sa notice of suspension, so ikaduhang level na ni, no, so ato laning ipahibaw sa atong mga listeners unsa ning audit observation. Ang audit observation nga gi-prepare sa atong witness during his time nga naa siya gi-designate siya sa pagkandak og compliance post audit. Ang highlight niini mao ang nakita niya sa iyang iyang audit, no, katong mga financial operational deficiency sa paggamit sa maong confidential funds, no, non-compliance sa mga patakaran niya, mao na nga gitagaan niya og suwat formal, no, of course siya ay nag-recommend, amo pirma niini ang head gyud sa pero siya ay nag-recommend nga i-issue ning AOM dito sa opisina sa Office of the Vice President.
19: And
20: so,
19: og sa
20: DepEd Secretary, parehong si Vice President Sara Duterte ang head, no? So, maunang siyang auditor, say, gi-require ni nga mo submit sila og kanang reply and supporting documents. Gani ang history na pagawas dito sa examination nga ang una wag yun dawata officially kay wala kuno imo dawat. Anyway, bisag wa dawata, ni-respond pod, nagpadaog katong compliance. So, it's assumed nga igidawat na, but to be sure, nagpadala og balik og kanang revised AOM. So, kanang proseso, gi-review og balik katong reply with the supporting documents, unya, daghang kayong findings.
19: Mm-hmm.
20: Nga makita na to, irregularities, daghang kayo, no, sa mo point sa kanang wrongful use of the confidential fund, mauto siya nga nagpadaan na po doon katong ikaduhang level, notice of suspension, atong 13 December 2023. Ang gihisgutan dahil nato ani, kadto pa lang December 2022 nga 100...
19: Pagpagawas.
20: Katong 20, 100, oh, yeah, katong... Oh, 112.5 million. So sa kuan pa ni siya December pa ni katong last quarter, no? So mo na siya
19: 2022.
20: Oh, so gipadad-an sila og notice of suspension, and then na present to tanan sa atong witness, no, niya siguro atong tagsa-tagsaon tong mga observation niya sa iyang audit. Oh.
19: Kay atong balikon siguro pagpasabot, General Ed, nga kanang siguro po na atong mga kaigsoonan nga nagtrabaho sa lain-lain mga buhatan sa kagamhanan, nga kining COA mo-audit mangyad sa performance sa kada opisina. O niya, kung doon na nakitaan ang auditor, ang COA, nga dili angay o kinahanglan pa o gipang doon na siya mga pangutana, masakop ka na sa gitawag o audit observation memorandum. So, onsay observation sa auditor sa opisina, paggamit sa pundo sa opisina. Muna nga, pananglit, no? Ah, kulang mo ane, asa man din eh. Kinig, di man ni klaro, unsa ba ni? Ana, no? Nga na pa na siya. Aron, hatagan o higayon ang buhatan nga mo comply kung say kulang, mo kureher kung doon ay nasayop o dili klaro, ipadayag, ipaklaro giyod. So, muna ka na ang papel sa audit observation memo,
20: yes,
19: or AOM.
20: AOM.
19: Karon ning tungtong na sa notice of suspension.
20: Correct.
19: Kay nga namang nitungtong naman sa notice of suspension. Kay nakit-an man nga bisan o doon na matawag na to o compliance, wa gihapon matubag ang katong gipangayo kinta nga mga requirements ba kinta, explanation ba kinta, wa gihapon masatisfy ang COA. Mao nangin ni issue sila og notice of suspension.
20: Correct.
19: Okay. Wa sila mo aprobar, yeah, pa, or wa nila aprobahi nga okay na na.
20: Yeah. So, Attorney June, ato lang ipasabot po sa ato mga listener, unsa gigibasihan sa tanan katong gisgutan nga AOM and then notice of suspension. Ang gibasihan ganyan ng tanan katong Joint Circular 2015-01. Joint ni nga circular among the Commission on Audit sa DBM, no? The Department of Budget and Management, Department of National Defense, and appeal ang Governance Commission sa mga GOCCs or government-owned and controlled corporation. So,
19: appeal ang DILG, sir.
20: Yan, ang DILG. So, bali lima, no? Lima ni sila ka-ahensya sa gobyerno, naghimo ni ining joint, Circular 2015-01. Yeah. Kani, nag-set ni og guidelines sa mga sumusunod, no? Who are entitled to get these intelligence and confidential funds, ang pamaagi sa pag-release ani from the Treasury, ang paggamit ni ini. So, na ang mga patakaran, no? Guidelines. And then, ang mga requirements sa reporting, ang mga paagi sa pag-audit or sa mga liquidation nga i-submit unya dito sa COA, niining punduha. So, naadi rin na himutang tanan ang patakaran. So,
19: kay General Eno, kining crucial ning 2015 nga joint circular, no? Kay diha na may before sa 2015 diha na may mga circulars, mga guidelines kabahin sa release, audit, reporting, liquidation sa confidential and intelligence funds, no? Pero sa 2015, sa panahon kini ni Presidente Noynoy Aquino, gipanghingos ganyan nila kaya aron gyud mapugngan ang labi na nga
20: abuse
19: sa
20: at saka misuse
19: sa pundo sa gobyerno. Kaya atong panahon na init sa tong hibaw-an tong katong kang Jane Napoles bitaw nga,
20: yes, sa PDAP.
19: PDAP scam, yeah. So mo to nga gipangyos ganyan sa pangagamhan ng Aquino nga kinisang paggamit sa confidential and intelligence funds, stricto gyud ang mga specifications na aron dili kaabusahan nga doon na morsulta na hinoon sa dili hustong paggamit.
20: Yes. In fact, doon ay distinction kanin, no, sa pag-consider ani sa audit. Kinanglan na strict gyud, no? Dili lang kay substantial gingan lang yun sa atong witness, no, nga tungod ana kay importante kay government funds siya, kinahanglan strict gyud ang pamaagi sa paggamit niini o pagliquidate, nga dili lang enough nang mayong kag substantial. So mao bitaw to nga naisyuhan siya og kining suspension, no, tungod kay wa mo tuman, dili kompleto, dili stricto wa mo sunod sa patakaran.
19: Ulain pa day General Ed, no, ang Office of the Vice President o ang Department of Education, dili regular nga auditor ang i-assign dito sa pag sa ilang confidential funds. Kay ang regular audit nila sa ilang ordinary, regular, maintaining, MOE, ibang mga or uban pang mga funding nila within the department, no, doon ay resident auditor nga mohimo ana, pero lahi gining confidential and intelligence funds,
20: ICFAO,
19: no, o ICFAO kanang focus lang gyud siya din, ha, mao na si state auditor Wamil, murag ito yung focus katuro gyud nga opisina ang iya, ang confidential funds and rapon anang opisina mo ra po iyang i-audit, dili na tong uban pa mga sweldo, mga unsa pang mga budgetary items sa maong opisina, dili na to niya katuro gyud siya confidential funds. Yes. Mabitaw nga gitawag ka na og unsa to ICFAO.
20: ICFAO, yes. Intelligence Confidential Fund Auditing Office. Okay. Mauna yung reason. Tungod sa iyang focus, na pangutana ganin siya sa direct examination ni Attorney Lorna Kapunan. No? Mm-hmm. Nga namang yun nga na investigahan, na audit manimo si VP Sara as sa in her capacity as Vice President, at the same time the Secretary of Education. So gi-explain niya dito, no, nga for the first time sa iyang paglingkod isip kanang auditor, state auditor adtong opisina, ang office of the Vice President nidawat lang og confidential fund sa time ni VP Sara. So nakaabot siya sa time ni VP Binay, niabot siya sa time ni VP Robredo, no, parehong Vice President, pero sa ilang mga time sa una, walay confidential fund.
19: Wala sila.
20: Kanirang time ni VP Sara nga nagkaroon. So, na-request din ni niya, na-approve ni sa GAA, mauning natagaan siya. Kaning GAA, kaning General Appropriations Act. Mauning balaod nga naghatag sa budget, annual budget sa atong gobyerno. O niya, sa side po sa DepEd, first time po. First time po nga sa history sa DepEd, sa time lang nga nagsekretary si VP Sara nga dunay confidential fund. So very special. Mo lang nga kaning naka-focus gyud siya ani kay first time pa man ni hitabo sa duha ka opisina, Office of the Vice President and Office of the Secretary of DepEd, Attorney.
19: Dahil mga punto nga akong nabantayan ganina, General Ed, tingali sad na nabantayan sa tunimo, nga gi-emphasize good sa prosecution pinaagi ni Attorney Kapunan sa pagpangutanan niya ni State Auditor Wamil, nga katong 125 million
20: in 10 days.
19: In 11 days.
20: Oh, 11 days, 11 yeah.
19: 11 days lang. Nga na ninggawas ang kwarta, unya nagasto ginahuman 11 days.
20: So, yes.
19: What dili sa tamusol, dili na to i-preempt what would be the significance of those number of days, no, kay doon na pa man na ma-take up, no, nga kana sigaro, tingali, makapangutan nata, uy, ha? 11 days na nagasto na tanan, narana sa pohon unsa nay unsa prosecution pagpakita nga dunay kahulugan kanang 11 days sa paggasto sa total of 125 or 112 million ba matingali to, I'm not too sure, no,
20: 112.5
19: in, yeah, just 11 days. narasad na sa depensa unya kung saan sa nila pag-justify.
20: Yes.
19: Na sa sulod lamang sa hamubo nga higayon na release na gasto ang maong kantidad nga 112.5 million.
20: Yes.
19: Doon na pa ko lang sa napantayan.
20: Yes, attorney.
19: Nabatayan pa siguro ito ni mo, General Edog, sa itong mga kaigsuuran nga ni sunod kaganina sa impeachment trial, nga doon ay mga resibo nga nadawat ang COA. Unya ang sumada sa tanang resibo is 125,150,000
20: lapas.
19: Na inisubra.
20: 150,000. So, dili na siya sound accounting rules, no?
19: Mao.
20: Kaya, how can you justify nga nag-over ka sa imong... So, there, somewhere along sa imong preparation sa liquidation, doon na ay sipiat.
19: Mao. Nga,
20: kung nilapas man. Bisag nilapas siya, sipiat yun na.
19: Sipiat yun na. Kaya okay. nga nung nilapas man.
20: Yeah.
19: Gihatagan na kag 125 million for the department for the it's a confidential funds unya nganong ni sumitir man
20: yeah yeah that's right
19: nga.
20: That's right
19: and Tony. Mga kaigsuonan don't misinterpret this no but this is people's money bisan sintabo ang ayud i account no this is millions hundreds of millions dunay among mga kaigsuonan nato moingon nga ay, nganong ato pa man ang hisgutan, ato magkiyaw-kiyaw pa man taan ng hundreds of millions, tuay niabot o bilyon, niabot o trilyon nga flood control issue, lahi pa po na. Pero wa na magpasabot, nga naamay gamay-gamay, niya agkarang dayda ko, dili na lang na to hisgutan.
20: Yes.
19: Kaya bisan gani, umuwing kagumay, more than half a billion, and this is people's money, which we should account. Kay para gitong taon na, ang atong nasod pag yun, nag-ilaid sa kalisod.
20: Nag-kalisod, yeah. So, muhatag lang po ko ito, Attorney June, sa akong summary ba, sa atong testimony sa atong witness, si State Auditor Wamil, no? Basically, katong proseso nga akong gisgutan kaganina, ang unang nakita niya sa iyang audit is lacking documentary requirements. Kay katong gisgutan na to kaganina, kung nahinumdo mo, katong joint circular, no? Gi-require man dito, so nakita dahil ng violation. Then, sa iyang pag-examine karon diha, eventually, nag-submit sila sa ilang mga documentary requirements, then nagpadayon ang iyang audit, so nakita niya nga, daghang kaayong unauthorized expenses, no? Na ay mga the same nga required itong prohibition sa maong joint circular nga bawal sa expenses kanang mga medical expenses, kanang mga equipment, kanang mga tables and chairs, no? Bawal na siya gyud. Ang allowed gyud dito purchase of information ang nya kadto pong reward in relation sa accomplishment sa mission relating to intelligence, no? So in fact sa rewards gani, although gibutang niya dito, justify niya expenses, wa siya magpakita o requirement na po na kinanglan doon ay certification of success sa mission in relation to the intelligence or confidential operation. So, kuwang siya. So, meaning, dili justified. So, basically, unauthorized ang expenses. Dili ma-justify ang gigamit ng kwarta tungod ni ining mga violation sa kuan. So gani naapay mga i-appeal na lang nako no naay mga justification nila kay 845 guto kan gitawag nila acknowledgement receipt ilang gi-submit to justify anilang atong isgutan nga 112.5 no million gani ang mga gi-submit dito out of the covered period meaning dunay mga justification nga kaning receipts no acknowledgement receipt nga ang date after na sa 2022 that happened in 2023 so wa pa mahinone ma-discuss pero sa ako lang mo tanawan eh nagrumble na ni no kay do naman sa sila requirement for sa 2023 so murag nagka-rumble-rumble na no kasi
19: murag
20: dako man no kay 2023 nagjustify man sila sa expenses sa katong four checks in 2023, di ba? Correct? Oh, starting in December and then the three later, no? So, ang total ni ining mga not covered period, dako oy, 25.6 million. Imagine, 25.6 million. Yun niya, naapadyoy katong acknowledgement receipt nga undated. Wagipit siya. No? Pilay kantidad na eh, mga 3.2 million. So, total aning tanan is almost 29 million nga wa ma properly accounted. Because, wa mo tunong. Dili mo lusot sa date, dili pod mo kuan. And again, katong requirement sa certification of successful operation, you cannot justify giving money for reward kung dili ka kasumite ani as required under the joint circular. So, medical and food, 24 million. Attorney June, no?
19: Murag 40 million.
20: 40 katong sa tanan na.
19: Ah, sa tanan. Dili
20: sa
19: okay.
20: Kaning 112.5, 24 million eh.
19: Ang gift para sa medical.
20: Niya, ang payment of rewards, 34 million. No? O, nga, wa ma-justify. Definitely, ang medical o food. Unjustified yun na. Kaya dili okay. Man allowed.
19: Dili, kanang yeah. Sumala na sa imunang gipasabot ka ganina, nga ang paggamit sa confidential funds, limited lang, limitado lamang sa mga buhat nga na sa itong ikon, pagpalit, pagkuha o mga informasyon nga nga doon ay kalambigitan sa itong national security o protection of government property and personnel.
20: Mm-hmm.
19: No? Unya, pero katulaging mga food and medical
20: nga hindi related.
19: Dili na gid siya madawat.
20: Related sa confidential, no?
19: Dili na madawat na na siya. Unya sa katupong mga incentives sa travel expenses.
20: Well, yes.
19: Definitely.
20: Diha po, diha po yung amount, no? Nga napakita nila dito sa actually ni appear ni siya sa iyang katong unsa to sa kaning physical and financial plan.
19: Primero pag ani po da General Ed napakita nila nga katong bitong dihay gani na appeal sa lang audit observation memorandum nga katong ilang mga expenses walay covering work and financial plan.
20: Yes.
19: No?
20: Physical and financial.
19: Physical and financial plan nga naagi na nga no man nga magahin ka ani tungod kay mo ni buhaton.
20: Yeah.
19: No. Unya mao na to nga diha sila belated o lahin na nga gisumiter. No? Mm. Pero kulang paghihapon kay ang dili nang kay ni sumiter ka og physical and financial plan. Kundi sa tumoy ibumbutang ito nga tungod sa gihimo nga plano physical niya doon ay financial nga aspect nga ginagpagawas o pundo na kabot ang kitinguha doon ay outcome.
20: Yes.
19: Doon na ba'y accomplishment, no? Nga na doon na ba'y success.
20: Correct.
19: Nga
20: na-achieve.
19: O, na-achieve.
20: Oh, correct. Yeah.
19: Tungod sa kay doon natay pananglit, no? Example, familiar man ka na yan ni General Ed. Kintano, kining na ay doon na, nakainumdum ta sa una nga ang Bohol na atake sa Abu Sayyaf. No?
20: Yeah, that's right.
19: Diba? Example lang ni. Yeah, so, pananglit, a year after, doon ay huhungihong na dawat ninyo nga murang mubalik na sab sila, ari ba kinta sila mo agin din, di rin na po sa anda ba na pita, niya, moto nga to verify ani aron pagpalit mga information nag donal mo plano mao ni ay buhaton niya donay mga kontaktos Mindanao nga mga Muslim ba ka ning balina karon sa kagamhanan unya aron gyud mo musulti sila sa ilang nebaluan mo offer mo og reward no
20: yes.
19: Nga tagahatagan sila og ibutang ta 50,000 kung muhatag sila og information uban pa
20: yes.
19: Na napay mga safe houses para nila inyong abangan kay aron dili sila ma-expose to danger di ba unya ibutang magyana ninyo although ang mga pangalan pwede siguro mong gamit sa mug alias sa unsa sa initial no unya inig submit na ninyo sa report ibutang dito nga napugnan, napakgang.
20: Yes.
19: Diha gi plano.
20: Muna siya outcome.
19: Muna na outcome.
20: The success sa activity program. Attorney June,
19: yes.
20: Kanay mong giingon karon sa example, muna ay failure nga gi-cite sa atong witness kaysa physical and financial plan. Wa mabutang dito ang klaro, specific nga program activity. Kana, so, kung itong example gihatag ni Attorney June, dapat ang program activity ato is the deny the re-entry of Abu Sayyaf terrorist elements in Bohol. So, therefore, ang required outcome is a successful denial. Successful denial, meaning, wa gid sila kadayon, no? Successful denial niya na certain period covered, no? For this period, na successfully, wa na prevent. So, that's it. Makita ni mo nga na yung outcome ba, na yung result. And then, because of that, katulang gisgutan ni Attorney John nga, muna yung mga justifying mga expenses, expenditures nga nagamit sa confidential fund, nga because of these expenses, moto yung nakakontribute sa outcome as a successful accomplishment of the mission in relation katong original sa first column nga gibutang katong program activity. Wala man. Ang program activity sa gisubmit nila is good governance man. So broad, what is good governance? It doesn't even specify confidential operation. So when you talk of confidential operation, exactly katong example is very clear, confidential to siya. But when you talk about good governance, it's a broad term for the usual delivery of public service. Di ba? It doesn't really specify nga dunay portion of confidentiality sa imong operation. Kay good governance, it's a general. Yeah? So motoy nakita.
19: Motoy gipagawas sa prosecution, General Ed.
20: Yeah.
19: Karon, ato na sa paabuton, puhon, kung ilan na pong turno, saan to pag-justify?
20: Yes.
19: No? Ma-justify ba na? Mao ka na ang dakong pangutana. Doon na may katungod sa ang depensa, ang opisina sa Vice President o sa kanhi DepEd, nga mao ni lang ibuhat, then paminawon sab nato kung yeah. ma-justify ba. Pero karon sa ang atong nakitaan, mao pa man ang pagladlad kinta sa pagpadayag sa punto, mga punto sa prosecution, nga kadtog yung paggamit sa maong mga pundo, dili yun husto, illegal, and improper.
20: Yes.
19: Sumala na sa reglamento sa 2015 Joint Circular on the use of confidential funds.
20: Correct, correct. So, usa pa ka important point ani nga gipagawas ganina sa prosecution kay wala pa man ang cross ka ganina. Ang direct examination pa man ni Attorney Lorna Capuna, no? Ang na importante nga napagawas niya ani nga katong certification sa accomplishment attested mismo sa Vice President. Ni signed siya sa maong document. When she signed that document, gipangutana unsa may vote pasabot when it is attested by the Vice President Sara Duterte. So, matod pa sa witness is tanan everything nga gibutang dito sa reports, no? Like all those made dito sa ilang physical and financial report and giunsa nila paggasto is attested niya na tinuod gyud. So therefore, when she does that, gipakita sa prosecution nga she is fully aware. Kasi di man ka mo pwede mo sign og dili ka fully aware. Giattest gyud nimo. So meaning fully aware siya na including katong mga gipakita nga sample, na may mga sample nga gipakita agad sa acknowledgement receipts katong si Mary Grace Piato, si Andilim. So meaning to say, if you really attested, so you know already na ito, at least nakita ni mo ba or na-scan ni mo. So tanaw na to sa panahon na inig demo-cross pa man sila aning witness. So tanaw sa na to unsaon nila pag debunk sa maong presentation sa direct examination, no? Kay murabag na nasumpay na gyud ba nga when you sign something, meaning fully attested nimo nga you know everything which were reported dito sa moong documents nga gisubmit is real and true, di ba?
19: Mana nga ang sa articles of impeachment bitaw nga gisumiter sa gipadangat sa House Prosecution Panel ngadto sa Senado para nining impeachment trial, nagingon nga dunay betrayal of public trust kay gihatagan man og sa, kung sa side no kung tanawon lang nimo ang sa prosecution nga gihatagan man og pagsalig pinaagi sa pagboto sa mga katawhan sa mga electorate sa electorate kang Vice Presidente Sara nga dunay pagsalig ang katawhan nga ang tanan niyang paghimuon personal o pinaagi sa iyang opisina, pinaagi sa iyang buhatan, pinaagi sa iyang posisyon nahisubay yun sa konstitusyon. Unya kanang misuse of public funds, that is a betrayal of this public trust.
20: Yes.
19: Mga kaisunan, kining ato pagpresentar lang no sa unsay na tabo wala man kita gigilingan.
20: Wala ta mo decide. Basihan na to ang presentation sa prosecution kaganina, then maminaw na po ta og mapuhon kay hopefully tomorrow ni signify na ang defense counsel si POA nga mag-cross sila. Ibalikan lang ako itong certification nga attested by the Vice President. Yes. Na ay dates nga interesting kayo, no?
19: Okay.
20: Ang cash advance na itabo, nahibaw naman ta. December, no? 21 man to nakuha. And yan na 21 to 31 December, di ba? So December nakuha ang cash advance, pero ang iyang certification gihimo January 10.
19: Nauwahi na.
20: January 10,
19: 2022. Ah, oh.
20: January 20, so a year before, almost a year before 2022, and the notarization is January 16, 2023. Murag nagkabuang ang dates ba?
19: Oh, ang dates mo.
20: So, nagrabe kayo kay nahimo ang certificate, nahimo ang kantong iyang certification nga iyang giattest almost 11 months before, no? More than 11 months before.
19: No, ako lang po, no, dili ko ning side kunta ko sa depensa, no, or sa ganin sa prosecution. Pero akong pagtuog yun ato, General Edmarag, typographically error lang to kay dili man sila maka-justify on something on a date
20: before
19: or period nga wa pa mahimong Vice Presidente.
20: Yeah, pwedeng
19: kaya nahimong mga Vice Presidente si Vice President Sara pagka July 1,
20: yes,
19: 2022.
20: Correct.
19: So kung katong date sa certification was dated January 2022 or January 20 man tingali to, no? January 2022 or some other dates pero January 2022 lang gihapon. I guess ako moingon ko nga
20: dili gyud
19: typographical error to.
20: Pero on the other hand, attorney, with all the katong mga undated portions sa acknowledgement receipt, tapos katong mga maglibog ka si Piatos gibutang dito duha. Payment of reward niya medical, which is which? Duha ba? Niya 70,000 gidawat niya, duha ang reason. Reward and medical. So and all those things nga nakita na to, including this one, katong mga pilatoy amount sa na-mention na to kaganina nga dunay mga justification to 2023 nga expenses for the 2022 confidential funds. So to combine all of this, maka ang hope siguro sa prosecution na makita na to nga kung mabutang ta nga mahugog dinalian, no? Pwedeng dinalian mo na nga magdinali-dali gog ka. Dali man ang kamasayop labi na lang mga dates, mga analisod man na. Labi na pagsuot-suot diha og mga copy paste og unsa ba. Pag dinalian gali, pero kung gihimo ni religiously as required under the circular nga every month per quarter mag-prepare ka. I think kato dinalian man gud in 11 days gi-spend tapos gi-withdraw in one day. No? In one day, gi-withdraw, di ba? So, then you submit the justification. So, it seems nga dunay dinalian nga gihimo. So, mo siguro na yung justification nga magkasayop-sayop. No?
19: Ako po tang tanaw sa General Ed, no? na mounte observation sa naang imanang ipasupot karon nga tungod sa gipot sa panahon sa paggasto onya nagka wa na makadima o kinta pero taas-taas man sad ang ilang pila pa gutom ka months gagihatagan sila lugway ang opisina sa vice president o sa DepEd
20: after but, the but, notice of after suspension the notice,
19: oh katong sa or sa basis sa AOM pa.
20: AOM pa, dugay
19: na. Sa observation na, o diba? Morang dugay-dugay, makahatagan, makaugigong panahon. Agong sakos ang kasinatian, nga ang kiningkuha, helpful man, dili man yung
20: buot
19: ka, kanang mo,
20: I can attest to that also.
19: Kadaghan ta mag kanang
20: actually igiya kaniya, igay kaniya og nasipiat ka.
19: Conference meeting ta nila, di ba?
20: Before siya magama ng AOM na panay.
19: Mga tana pa na sila.
20: Consultation.
19: Oh, no? Sa unsa pag yun ni, magtinabangay, no? I think that was also done. No, pero mao lagi to ang gipagawa sa klaro kayo nga para nako do tataw nga ang duwa kinta sa prosecution nga una atong last week ila sang gi-establish nga duha diha gi-guard
20: kwarta yes
19: ning gawas
20: very clear
19: ning gawas unya ang paagi sa paggawas sa kwarta
20: unusual
19: cash nga bulto unusual
20: sila ang una-una nila suspicious pero ang nigawas dito sa witness unusual
19: pero mura og kita pod nga nakasulay ta ana mura gyud og kanang naa sa imong kamot na sa imong buhatan sa pipila bakat in control ana pila baka kamot in control na ana pero kwarta naa nagligan naghigda gisod anang duffel bags o unsa pa
20: walay armored na, walay armored car walay iagi sa main entrance
19: 125 million so dako gid kayo ang bisan kita ang uban magduda nga hala yun sa naman kat o paggamit. Diba? Kaya yun sa naman to paggamit, kay cash ko na. Yes. Hindi na ko na ni mo matrace. Gawas o cheque pa na. Kay, o di, abang ikon, pasensiyoan ni ni, kinsa to gisyuhan ane. Nga na. Kato kay cash naman, unya karon mao to, unang ipakita sa prosecution, nga dihagin ng gawas nga 612.5 million nga napasensiyoan gyan, na in cash gyan. Nga dito ang kwarta, dito gyud sa among
20: trusted
19: people, no? SDO and katong...
20: Si Gina
19: Acosta.
20: Acosta o si Paharda.
19: Paharda, unya, kinsa patong security escort bakinta ning kuyog dito. Pero, mao na lagi na ron kay di pa man tayo makakonclude. No, wa pa man tayo makakonclude o doon na bagi misuse. Pero mura ba og lay down na ang premise ang argumento sa prosecution nga dihay kwarta unya ang kwarta questionable ang paagi nganong gikasagi bulto nga maglisod naman ta ana og trace maglisod naman tag account unya karon ikaduhang stage kini si state auditor Roderick Wamil nga niingon nga dili gyud justified daghang mga dili justified nga pagpagawas atong kwarta ha
20: yes.
19: Kay wa masunod ang stricto nga reglamento sa Joint Circular 2015-01 nga musunod gyud nga dili ni pwede sa gasto nga gastohon para og medical assistance food allowance travel and incentives and even katong imo nang nasigutan
20: ka reward
19: rewards diba
20: oh.
19: Dili sad kompleto ang report kay wa man mabutang
20: certificate of success
19: no
20: wala
19: primero wa pa gito tanan katong physical and financial plan nya karon ning submit na sila kay after a conference call tingali uy i-submit na ninyo na mo anak pero mao lagi ipakita nga kuwang gihapon
20: yeah, ba actually nga? After the AOM na pag-submit usa sila ni provide atong documents no
19: mao na nga ni resulta sa notice of suspension
20: okay gamay lang a pass forward attorney no so sa atong witness kaganina kutob lagi siya sa notice of suspension kay after that time ni transfer naman siya
13: Lai na pod ang team leader nga gi-designate after him nga mo'y ni Padayon. So kutob na siya dito. But to pass forward, karon nahitabo na ni, although wa ni ma-present ka ganina kay Wamandiha ang witness. So ato lang pong isulti na lang daan. Total, publicized naman eh. No? Nga dunay notice of this allowance nga gi-issue ang Commission on Audit. 14 April 2026, katong 73.28 million sa katong spent in 11 days. 73 out of the 125 adto gi-issuehan gyud notice of this allowance. And then 31 March 2026, 375 million pod kadto na pong ta sa 2023. So meaning, unsa man ning notice of this allowance, wa ni magawas ganina ha, kay wala may testigo. Ato rang gi-discuss karon, nahitabo na mong guni, gi-publish naman ni, naibaw na tanan ani in public na ni. Ang purpose sa aning notice of this allowance, it mo na ni nagpakita gyud nga ni declare ang COA ani nga illegal, improper ang transaction, therefore kinahanglan iuli. So gi-require karon ang respondent BP Sara Duterte nga with this notice of disallowance ipauli. So paminaw na to unsay mahitabo ani puhon og kinsa na tong eksakto nga na ba sila ipresentar nga testigo nga mo ini-issue mismo ni ini kung unsa nay mahitabo kay kinahanglan man kuno ning i-refund matud pa sa balaod.
19: Ang ilang tingaling ipresentar sa COA isip testigo ni ining maong sunod na kinta nga upat man to ka stages imong gi-mention General Ed, no? Sa naduha nga sunod pa nga mga stages apil na ang notice of disallowance katong na-mention na nga si Celine May Del Campo nga COA auditor nga maay lagmit isa lang sa witness.
13: Probably. Stand. Pero wa pa siya ma-identify karon. So, maka-anticipate ta kay makita na magod public na magod ng ilang gihimo nga notice of disallowance.
19: Anya, di sa lang nato ni this is not to preempt moralag ginagmay lang ni nga pagkiyap kinta General Ed na mention naman kaganina tong mga sikat na kaayo nga ngalan nila ni Mary Grace Piatos. Napaboy murag gigagaw ni Mary Grace nga si Renan Piatos.
13: Pa, no? Nasayo pa ganay si Kuan na to? Rene ang iyang permino. Correct siya ni presiding officer.
19: Klaro si Attorney Kapunan.
13: Yeah.
19: Pero mana nga, doon ay relevance ni mga kaigsunan. Ato na ipasabot sa sunod na itong mga yugto puhon. Kabahin na aning paggamit o galyas. No? Ato nang ibat-baton sa sunod na ito ng mga panaghisgot-hisgot. Kay wa mga pamansad na ganina mo gawas. Ano, yes. Kabahin
13: wala pa,
19: sa paggamit
13: wala
19: pa. Sa... kay although na kahibaw na ta nga ang Office of the Vice President og sa Department of Education sa kanhi kalihim pa si Vice Presidente Sara Duterte sa maong departamento nga katong mga ngana mga alias ra kuno to. Doon ay lain nga section sa joint circular nga mag punting bahin niya ng paggamit
13: identity.
19: Ato nasa nakanang isgutan po.
13: Naipaagi po. Patakaran. Okay.
19: Sa wana nga. Murang nagkatriling ang kinindagan kinta karon sa impeachment. Apan lagi, atong dilisa tamuhukom, no? Ato sang paminawon, no? Wa pa man mo abot ang turno sa depensa, ato sang paminawon ang depensa. Dili na to takupan na ang atong panghuna-huna nga mauna gyud kini kay lagi wa pa mamahuman ang dula. The game is still not over. Muna nga mohulat lang ta, mohulat lang ta. Pero karon nining atong programa ato lang gipakita nga mao katuydagan sa impeachment trial o sa ato sang mga nahibaluan sa kinta o labi na ning bahin sa confidential funds nga kining inyong ubos nga igsuon o si General Ed nakaagiman sa minani kay mga diha man kita nakatrabaho man kita sa mga buhatan nga doon na sa gihatagan o confidential funds. Gani, General Ed, no, sa akong gi kan nakasilbi man po kita o kadali no sa itong provincial government sa itong niaging administration, no? nga sakop na sa 2015 joint circular.
20: Oh.
19: Nabantayan gyud ako, stricto na gyud. Ang kuno kanang katong akong gi-review kay appeal sa akong tahas, akong gi-review ang unsa na mga requirement nitong joint circular, natandi gyud ako nga grabe man ni.
20: Dako,

0: o resibo paghatag o acknowledgement or kanang tawag nitag supporting documents kabayan sa maong activity.
1: O katong unauthorized expenses.
0: Unauthorized expenses. Yeah. Unya, kung mabantayan na to, General Ed, gibalik-balik yuto nga ang pirma sa report, pirma yun ni Vice President.
1: Vice President Sara Duterte.
0: Kanila nga
1: dili attested by
0: nga siya gud mismo dili lang iyang undersecretary yep. Dili lang iyang special disbursing officer kun dili siya mismo ang may testify may attest nga tinuod yun na manay nang
1: yes.
0: Mana General Ed, taas-taas man di yes, kayo oh. Natong diskusyon no
1: okay so parayon ta ugma ikaw ra ugma sa ugma.
0: Yes.
1: Unsa man to? Mga unsa man ang program ugma?
0: Kay after gihapon sa
1: 20 minutes lang.
0: Mga ana gyud.
1: So 20 to sige. 25 minutes. Sa Wednesday na lang ko mo balik ko. Okay. So i-reserve lang ako ang mga nahitabo ugma. Sumpay-sumpayan na lang nato sa Wednesday buhon.
0: Sige. Okay. Og mga kaigsoonan kining atong programa Impeachment Watch, usa kini ka tuluman nun nga maghatag og lamdag kanato kabahin sa nanghitabo sa gipahigayon karon nga impeachment trial dito sa Senado kay kini do na gid akong kalambigitan o kalabutan sa atong atong nasod labi na nining panahon nga daghan kitang giagian nga mga kalisdanan apan doon na po yung mga giagian na itong kalisdanan karon nga tungod usab sa pagpanamastamas sa mga unta atong mga elected and appointed government official nga unta sila may atong gipialan sa atong gamayragod ang taon ng pundo sa atong nasod apan mao kana atong nadunggan atong naibaluan nga wa gamita ug tarong gani gibusuhan ug gani doon na pwede ka mga corruption scandals pero one at a time ato kanang i-take up karon kay nasalang man karon una ang atong vice presidente atong paningkamutan nga kita makahatag sab og igong lamdag aron kita makahukom sa atong tagsa-tagsa alang sa atong nasod ang alang sa kaugmaan sa atong nasod. General Ed, panapos yeah, ng mga pulong.
1: Thank you very much, June. Salamat sad sa atong mga tigpaminaw.
0: O mga kaigsoonan, moingon na lang kami kaninyong tanan. Maayong gabi o panalangin ang takita sa kanunay sa kahitasan.
1: God bless our country. God bless us all.
2: Inyo nabati ang Impeachment Watch aron masabtan o malamdagan ang katawhan. Impeachment Watch. Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: nai, di way RD kanu nai.
1: DTX 500 Health Alert. DTX 500.
2: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking paghihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
1: DTX 500, mabibilis sa mga butiga. Para sa malinis na dugo. DTX 500, para sa malusog na tayo. DTX 500, ayon sa mga eksperto. Ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidant na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500, sumunod na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
3: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay.
4: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan ng inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na.

0: Pag one man kape, naayo na ako.
1: TGX 500. Mabalik sa mga butika.
2: At doon na yun ha, sa pinakadool nga mga butika, pharmacy, mga higala. Pagitaan na yung diraan DTX 500. Og, ang maitisi mga higala, ang pinaka-epektibo na ito nga herbal nga pwede na itong mainom, labi na yun itong may mga high blood. Sa may mga diabetes, dira ano, pang-anti-diabetic ning ato ang DTX 500, mga pang-anti bukol-bukol po ni. At the same time, mga higala, maayo ni siya sa may mga problema sa atay, sa baga, sa colon. Agad itong mga dili katulog og tarong bitaw, mga higala. Inom og DTX 500 before bedtime, kauban ang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. You know what, karon no, medyo maulanon, bugnaw mga higala. Delikado mga higala nga itong ubo sipon, trangkaso dira, no? Nalita magkaubo, magkasipon. Kung ting ulan mga higala, gausa mga ito ang panahon, gaubos ang itong resistensya, delikita mga igo sa mga flu, common cold, influenza, nadala sa kagaw, viruses, mga higalang bakterya. Wala nga, maigo din ta, katrangkaso ta, no? Ayaw galimot, mga higalang, ang pag-inom ka na adlaw sa D3 Mayo, gahatag ka na itong protection against sa pagbato no gubo, trangkaso, hilanat, sipon, mga higalang. Tungkol kaya ang D3 Bio pang antibacterial ka na, pang antiviral ka na nga klase nga herbal, muna nga mukontra na siya, protektahan niya itong lawas gikan sa pagbaton sa mga common cold or flu mga higala. Niya pipila ka mga isguta na to ron, kining pipila ka mga causes sa gitawag na to nga sore throat ba? Magsakit atong tutunlan bitaw? Magsakit, gakatul mga higala. Naipipila ka mga common cause, naiwalo. Ka mga gisait mga higala, ka mga causes aning pagpanakit sa atong tutunlan. Nagtonsillitis ta. Unang-una is, ato ning hinumduman kanunay ha? Nga 90% sa pagsakit sa atong tutunlan, ang causes ana is viruses. Flu. Common colds or flu mga higala is a viral infection. Dala sa gitawag nga influenza viruses. Even gani kaning mga chicken pox, mumps o kaning measles, kaning kana nga mga klase nga mga sakit, ang causes ana mga higala is viruses, viral infection na siya. Hinumduman yun ganunay. Mangutan dok na chicken pox, way problema. Pwede ka makainom og D3 Bio. Mas labing maayo kato mga gihangga dira. Mas labing maayo kanang na mga bukol bukol bitaw sa lawas, lusay-lusay. Na may mga tao na nga, Dok, kanunay kong ginalusayan. Inom og D3 Bio kada adlaw. Nakuntabang na siya nga, ang kana mga kagaw nga gakos ana, mawa sa tong lawas. Nga, gapaligon sa tong immune system ang D3 Bio. Even gani, kanang kuhan, kanang bayuok bitaw. Kanang bayuok mga higalang causes ana is viral infection na. So, kung naamoy bayuok, ang buhatan ninyo, inyo mga bata or sa mga dagko, napon ni. Ang bayuok mga higalang gala, dali ra kay nang walaon sa D3 Bio. Inom lang D3 Bio 3 soft gel a day. Buntag og tuog hapon.
3: D3 Bio!
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio!
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labad sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal, sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Allo-Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
10: Para pagpagaling ng Pilipinas.
11: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Allo-Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Hello mga
8: MXU Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
12: Hi Carly! Mabuti naman.
8: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
12: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
8: Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
12: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
8: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
13: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga. Balita.

oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Mga higala, kamusta? O maayong gabi na usab kaninyong tanan at mga suking tigpaminaw sa itong tulumanon sa tagbilaran by night, Lunes na usab. Nga adlaw sa itong pagpanag-uban, pizza 3 buwan sa Agosto 2026 o kininausab inyong higala sa kanginan, Leonard Simbet. Mag-uban-uban kami higala sa itong tulumanon diin maghatod kita sa mga balita, mga labas na mga balita na ihatod sa itong mga TBN Lagad Field Reporters na nukad gikan sa buhatan sa CTPNP at itong mga kalihukan sa itong kapulisan. Ipadangat ka na ni Darubo Cup Willie Maestrado samtang mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa BPPO, mga balita sa kalungsuran, nakantabay si Alerto si The Barker Cell Remulador o si Alerto June Gutierrez na nukad gikan sa tambalanan sa Galyares Hospital. Sa pikasawak at makauban si Engineer Gilberto Lop na may magtimon sa itong programa o mag-uban-uban kita mga higala sud sa duha ka oras o alas 11 sa gabi. Ato mga pangumusta o ato mga pagtimbaya sa libuan na tuntig paminaw sa itong tulumanon. Ato mga kaisunang bulanon nga naas sa bisang-asang dapit sa kalibutan nga kanunay nga nagbantay o nagpakabana sa mga panghitabo dinhi sa itong mahal nga lalawigan sa Bohol. Labi na sa mga naminaw kanato pinagi sa 1161 sa dial sa mga radio sets din sa tunakbayan sa Tagbilaran sa mga 15 kabarangay. Ingon man sa tulo ka mga distrito din sa tulalawigan sa Bohol, mayong gabi ato mga kaisunang bulanon. O sa kanunay ato mga pagtimbaya, labi na sa ato mga silingang dapit dinhi sa Kabisayan ug Mindanao. Labi na sa ato mga viewers sa atong Facebook Live sa DYRD, ang kasaligan Facebook atong live streaming mga higala. Atong mga pagtimbaya kanunay diha ug mayong gabi ug welcome na usab sa atong tulumanon sa Tagbilaran by night. Ingon man sa ato mga listeners worldwide, pinaagi sa www.dyrdam.com. Ato mga pasalamat o ingon man ato mga panghinaot nga naakit gihapon sa maayong kahimtang o maayong panglawas karong panahon na mga higala. O padayon kita, labi na sa ato ang pag-ampo aron kita giyahan sa tumahal na magagahom sa matag-adlaw mga higala. So, orang kada na punta sa laing edisyon sa itong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Alas 9.44 na, ari sa taas sa itong uluhan sa itong mga balita na ipadangat sa itong mga TBN Alagad Field Reporters o itong unahon mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa BPPO, mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran. Uluhan sa mga balita ipadangat ni The Barker Cell Remulador Cell.
2: Okay, daghang salamat din natin itong mga panimbaya. Pakamusta, madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga pinangga suking pagpaminaw. Nga kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Dito sa lungsod sa Hagna, nadakpan sa Joint Operation sa Kapulisan sa Hagna o Kapulisan sa Bugyas Police Station Benguet ang 25 anyos nga akusado uman kini malambigit sa kaso nga statutory rape, 2 counts. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker, Cell Remulador, ang friend mo forever, basta palita, EYRD, ang kasaligan sa palita.
0: EYRD. Samtang sa laing balita, human sa pila kasimana nga big time fuel price hikes sa gasolina, diesel, at kerosene. Adunay pag-us-us sa itong presyo sa itong petrolyo ugmang adlaw. Alita may gala sa itong sitwasyon sa itong tambalanan sa Governor Celestino Galyares Memorial Medical Center. Ani asa alerto June Gutierrez. June.
3: Magabi sa mga soking at paminaw nagsunod. Ganun na itong tulumanon Tagbilaran by Night. Patay na dangat ng Galyares Medical Center ang usa ka lulo o makining inismagan ng laing motorsiklo dito sa lungsod sa Panglao ang nakadasmag. Gidali usab ug dagan sa Galyares Medical Center. Kinsa nilito sa Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita, DYRD at saligan sa balita.
0: DYRD. Samtang sa laing balita, hingpit ng gisugdan itong adlaw Sabado, Agosto 1, ang hugot na pagpatuman sa mandatory use of motorcycle helmet ordinance dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran. Rason aron mapanalipdan ang kinabuhi sa mga motorista o ilang mga angkas. Arita mahigala sa mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa City PNP aniya si Darubo Cup Willie Maestrado. Will.
4: Yes, sir. Salamat mahigabi sa itong mga suking digpaminaw sa atang, atong talamanan sa Tagbilaran by night. Gikan rin sa itong imutangan sa Tagbilaran City Police Station. Tigpamaligya o ga armas nga mubuto na si Subaybas Operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Intelligence Unit kung PIU o laing nga nasuha sa posisyon ini tulog ka mga putos nga giingong Shabu. Labing labas nga balita o kumplitong detalye at mabati sa tabubalik.
0: Samtang sa laing balita, dinhi sa itong lalawigan sa Bohol ang inila sa beach din ang Aluna Beach sa Panglao, gila isip usa sa top 10 beaches sa Pilipinas. Huwag ka tumahigala, tumaluhan sa itong mga balita o ang detalye nini at tumabati sa itong pagpadayo sa itong tulumanon, TBN.
1: Tagbilaran by night.
5: Update. Paspas. Nagpagkabana nga netizens. Mga paghitabo nga angayong masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD. Sniper.
6: DYRD. Sniper ni Bay.
5: DYRD. Sniper.
1: Tagbilaran by night.
0: Alas 9:48 na. Again, welcome no sa mga higala sa itong mga kaisunan na itong mga di matuog o di mahuman atong programa o nag-atang sa kanunay. Sa itong tulumanon matag Lunes hantod Sabado, alas 9 nga to sa alas 11 sa gabi. Ang kinaham nga programa matag gabi ang Tagbilaran by Night. Welcome no sa mga higala no, sa itong Lunes nga edisyon sa itong pagpanaguban. Maulang gihapon atong saksak sa sinagol. Kahiskutanan sa itong pagpanag-uban mga higala. Diin ang nag-una sa itong mga balita, no? Adunay gamatoy, no? A slight rollback mga higala. Gamatoy, radyo in town, itong pag-uso sa itong presyo sa itong petrolyo. Diin sa pipila ka mga simanang milabay, labi na last week o the other week na medyo lapas tog jes ang saka. Bawasan po karon mga higala, pero aduna po yung uban ni ini na kuha, no? Pero ari ta magbase lang ta sa kining gipost sa Philippine Star mga higala, slight rollback set this week after weeks of big time fuel price hikes. Gasoline, diesel and kerosene prices mo decline na atong presyo sa diesel sa 60 centavos. So, ingana kagamay mga higala. Kerosene, arang-arang lapo na yun, no? Kay 2 pesos o 9 centavos. Onya sa gasolina, 73 centavos. So, maunay pag-us-us mga higala. Lahim ang kuponing uban kay tagsing quintar mapuning us-us ni ini. Onya ang kerosene is 150. Pero garita sa Philippine Star, ang diesel is 60 centavos, kerosene 2 pesos o 9 centavos, unya ang gasolina 73 no centavos ang rollback. Epektibo na umang adlaw matud pa kana sa Department of Energy. Nagipamahayag ni Secretary Sharon Garin. So sige laman no, pahimos lang naman gihapon na to ni wa matay mahimo ni ini. Mo ni tawag no choice. Ang ato ang rollback, no? Pero og saka mga higala, no choice po ta, musunod lamang po ta, no? Bayad lamang tagway kusmod. Kining atong presyo sa atong petrolyo mga higala. So mao nay kuana sad reality sa atong panghitabo karong panahona tungod kay ana amang gihapon sa crisis lagi in town. ining resulta sa gera dito sa Middle East. Mo ning medyo apikigod, no? Apikigod na mahigala. Labi na ka itong mga lisod yun tao kahimtang karong panahon na samot yun. Di sa lang tamakisikot nining kurente karon kay baguhay pa lang katong sona ang atong presidente, no, lipay tanan na makpak, no, standing ovation ng ato ang mga tigpakpak ng mga senador o kongresista. Tungod lagi atong wad-on na lagi kuno ng kuan system laws mga higala. Pero lahi man po yung ipagawas ng mga balita karon sa Energy Regulatory Commission, ERC, mga higala. Adunay pagpaningil, pero aduna po'y gitugutan sa pagpaningil. No? Gipaninglan silahang utang, pero gisugo po sila halap paningil po mo sa nangutang na mga consumers ninyo or customers ninyo. So muna, no, ang ERC mga higala. Pero ari sa tasa medyo kuan, labi na katong mahiligon, pero tanaw nako murag og boxing pa ne, no, or basketball pa ne kumhota ni sa social media. Pero kato mga mahiligon sa kining tennis mga higala, labi na sa ato ang arsobispo na nasa Sugbo kay mahiligon man to siya og tennis. Doon na gawin mga post, no, nga nagsunod kining duwa ni Alex Iyala mga higala, no. So atangin na sa ato ang breakfast news na to, kaya doon natay mga updates kaganay na mga updates kanunay, no, og kamusta na unsa ni dagan unya kagabi man to ato nga schedule ni ini, pero na postpone, no, pila ka oras to, tulo ka oras unya totally nagwitogi undang ang duwa tungod kay medyo di na jud makaya sa kining dagan sa panahon mo nang gagi move sa lang, no, pero karon na, no, Martes alas 12 sa 12 a.m. no, kuan man oras sa Pilipinas, so karon ng tungang gabi eh, no, ang ipadayon to, pero naguna na to si kuan, naguna na to si ang kontra ni Alex Iyala na si Jessica Pigola mahigala, pero gatong tanawon ning ilahang kuan, no, kaning pagkumpara, no, head to head kaning gipahigayon sa Mubadala DC Open Finals. So history gyud ni, no, ato lang pong apilan sa ato pag-ampo mahigala na makalusot ni ini si Alex Iyala, no, kay pipila ni ka mga champion usab, no, defending champion na iyang gipukan aron makaabot siya ni ini. Pero og wa ko masayo pa murag asa tong Berlin man siguro to, na napil din ni si Alex Iyala ni Jessica Pigola unya before sa ni ini katong atong gibalita kaganina sa breakfast news is ang semifinals, no, ligon po tong iyang kontrak sa semifinals. Og imong tanawon eh ang si Alex Iyala mga higala, rank number 28, no, kumpara ni Jessica Pigola ang rank 3. Unya kining ang rematch man eh, no, gi nahimo kay nag kuan man ni sila, nagkita naman ni sila, nagbinakbakay naman ni sila mga higala, pero napil di patuntay ma si Iyala. Unya ang edad ang kuan eh ang bata pa kayo ni si Alex Iyala, no, kumpara ni Jessica Pigola mga higala. Pero doon ay mga percentage ni ini, pero di kayo ni ma subtan labi na katong ato mga mahiligo na to sa tennis, no, ang makasabot na ni ini, labi na kung mahisgo ta ni ini og kining aces, no, 171 compared to 56 ni Iyala, no, onya kaning double faults, no, 62 ka Pigola unya 99, no, ka Ali Iyala. So kani mga kuan eh kana mga return games, no, mga break points, so na ani, no, mga percento nila mo nang head to head ni sila kining Mubadala DC Open na 2026 mga Iyala. So kung good luck, no, ni o congratulations in advance kay ti aba po ang dag-on day po niini. Ang winner sa 2026 Mubadala DC Open mo take home po ni og 15.5 million no sa Philippine peso. Sa dollar is 255,000. So mo nang equivalent na siya og 15.5 million pesos no ang mabitbit ni Alex Ayala kun ugaling iyang maangkon ang kampyonato sa WTA 500 title. Ang bali runner up ni ini is $155,000 or equivalent to 9.5 million. Oh, dili na siya. Not bad na siya. Og ma runner up no ang atong kababayan na si Alex Ayala. So mo nang saligta no sa abilidad niya, bata pa pod. Moabot pag mga pila ka torneo na yang apila no, magkadugang ang iyang experience niya, magkakuan po no, magka bugat, magkakusog po ng iyang hinapakan sa iyang racket. Pero dire sa ato ang dire lang sa atong syudad sa Tagbilaran o mga kalungsuran, mura mag nakuan ang ato ang mga kaigsuunan na to kay kuaman na hungog maniining pickleball. Mura magpunig mauma ora po tennis, pero pickleball ang mauigi ka gubtan karon no sa ato ang mga kaigsuunan na to no, pasingot anda kining maka meet tag mga bagong higala no, so maunay ato makuha lagi og naata sa sports may higala kay exercise pa the same time kamaraderie unya kining ato pong paghinigalaay no, pag-meet tag mga new friends. Unang talking about sports ha, at tangin ninyo ang atong opening sa The Governor's Cup Season 4. Karong adlang Sabado, no, pizza 8 na arita sa Corellia Gymnasium. Unya ang dua, sunod na dayo, no, human sa opening. Unya inika ugmaana, tabok ta dito sa Eastern Conference. Ang Eastern Conference, agto ni ipahigayon ang opening sa lungsod sa Carmen. Unya ang mga dua, sunod dayon, unya ang Osaka Division. Agto pa ni duha ka venue ne no ang Eastern Conference, ang mga duwa agto sa lungsod sa Carmen inig human sa opening unya ang mga duwa inig kapalis sugdan sa las 2 sa hapon agto sa lungsod sa Pilar. Nang pasalamat ta sa to mga mayores na to, labi na ni Mayor Che no sa lungsod sa Carmen og si Engineer Wilson Paho no, Mayor Wilson sa Pilar kay mao imong host sa opening games ato sa The Governor's Cup Season 4 unya niadtong Sabado. Gibisita ta ni FIBA International Aaron Cañete og technical head sa SBP no sa Zone 8 si Ray Cañete aron na ibansay-bansay ma-refresh ang ato ang mga coaches, referees, table officials no, apil ang atong commission headed by sa atong birthday boy na to no, sa atong executive commissioner ang ato ang assistant executive assistant to the governor no, si former mayor Stephen Rances. Happy birthday labi na sa mga kaigsoonan sa natong nasaulusan ng adlaw na tawhan. Happy birthday kanyo tanan diha.
7: Happy birthday.
0: So happy birthday no, labi na sa ato ang executive commissioner Stephen Rances sa head pod no sa local government affairs sa Kapitulyo mga higala. Alas 10 on top mga higala, ari sa ta sa ato ang mga kalambuan dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol. Ato sa ning unang hisgutan mga higala kay basig malipat na po din ato ang mga motorista na to. Kay hingpit ng gisugdan ni atong adlaw Sabado. Agosto 1 mogla ang hugot na pagpatuma ni ining mandatory use of motorcycle helmet ordinance dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Ang tumong nene aron mapanalipdan ang kinabuhi sa mga motorista ug ilang mga angkas. So mao nay always atong hinunduman mga higala. Kining balaod noon, hagbay ra ning dugay ra ning balaod noon, national pa ni sa nga balaod noon mga higala. Aduna po yung counterpart na ito nga ordinance no, sa itong syudad sa Tagbilaran. Amo nang gipatuman eh. Wala na itong una mo tanong i-implement mga higala or ipatuman nga aduna dyo yung ipon. Pero may hanyo nga ito ang mayor nga ihatag sa lag mga pipila ka buwan aron pagpahimang no. No, pero hingpit na ni gisugda no ang hingpit na pag-implement niini mandatory use of motorcycle helmet ordinance dinhi sa atong syudad sa Tagbilaran. Pero kita lagi pod mga higala tungod kay mura man nagi-allow ra ning half face nakanang mutabon sa imuhang tibok o mga higala. Pero katulo na po ko gikawatan ni ini ha kanila gipong sa una maglikay ta sa abog unya kining abog man yun number 1 ana mo nang tabunan ko na to ang tibok dagway na to ug mo sakay tag motor gawasan ng init abog no mo nang mag half face or full face pero katulo na po ta gikawatan aning helmet lagi labi na ko na parking kadiha sa to ang mga mall. Adto ra man sa tong parkingan. Unya usa pod katong mitan-aw po kog basketball nga dito gibili na po sa car park sa usa ka universidad, no? Wagtang pod ato ang half face na to. Mahal-mahal magupo ne kay tag libo kapin magupo ning kantidad niining ato mga half face. Samot na siguro to mga full face gyud, no? Munang di ikabilin gyud, no? Isang-at atong mga motor, di jud ikabilin mo nang katulog gyud ato ta nakawatan ni ana. Pero gipasabot na no sa ato ang opisyal sa atong syudad labi na sa pagpanguna no ni Konsehal Budlong ang chairman sa Committee on Peace, Order and Public Safety diha sa atong sangguni ang panglusod na ang tumong niini dili ang pagpamulta ha kun dili ang pagpalig-on labi na sa kinabuhi sa ato ang mga motorista katong mo gamit sa ato mga motor diha di maghelmet or adunay helmet nga substandard no or dili gyud ang required gyud no mo nang di gyapon maprotektahan ang ato ang mga motorista mga higala duga pa pod ni Konsehal Budlong nga dugay naman ning nasudnong balaod no og local ordinansa ang pagmando nini pagsul-ob og standard protective helmet apan karon pa ni hugot og ipatuman human sa information education campaign nga gipahigayon no sa atong Tagbilaran City Police Station ingon man kabag usab ang CTMO kon City Traffic Management Office so ubos ni sa City Ordinance number C-386 series of 2025 og sa Republic Act number 1054 or gitawag ni siyang Motorcycle Helmet Act. Obligado ang tanang driver, back rider o pagsulob kining required yun, no? Kining standard yun. DTI certified full face or half face helmet. Nga aduna ni marka ni, mo na ilhanan diha, no? Marka nga PS or aduna ni marka nga ICC. So tanawa na. Mopalit mo og helmet, tanawa diha o aduna ni PS og aduna po'y ICC nga sticker na nakatatak diha sa helmet ni inyong paliton. Kay maon siya'y gi-required yun eh. Mugan na standard na gipatuman labi na sa DTI certified full face or even kaning half face nga helmet. No? Marka nga PS mark or ICC sticker. So katong magsuot og mga nutshell, katong mura rin ito ipatong sa una, mura tag suoto na ning mga bike, pero lahi man itong mga bike, pero naman yung mga nutshell ang tawag na, no? Kanang muna bag tunga na po siya mong bagol-bagol mo, yung hulmahan na ng imuhang helmet, kaning nutshell helmet, dili na tugutan, o ang mga mulapas sa mahimong mamultahan, o 5,000. Mahal po, no? Sakit po sa bulsa, mamultahan ka niini, pero kibaw po ko nga, adun naman po ni mga kasing-kasing ning ato ang mga tigpatuma sa atong balaod, no? First offense ni ini. Posible pa na hanyuon pa ni. Pero og ing nunta na pila may multa ni ini, multahan na hangtod sa 5,000, no? Depende sa atong mga hukom na to na sa korte. Mo nang ipatinaw sa atong konsehal Bibot Budlong nga hugot nga implementasyon gipasikad usab kana. Sa nagkataas nga ihap sa itong mga aksidente sa motorsiklo sa syudad. Base pa sa natala diha sa Tagbilaran City Police Station nga adunay 153 ka mga motorcycle-related traffic accidents nga natala sa Tagbilaran gikan sa Enero 2025 hantod na kini sa Marso 2026. So mao na natala man 153 ka mga motorcycle related traffic accidents. Pero aduna po'y komentaryo lang po ningan ni mga higala nga dili lang kay Igo, no? Kaning mga helmet na ato ang ipatuman gyud, no? Kundi dapat po sabayan po ne. O kining ordinansa po, no? Na magbawal labi na ning kusog magpadagan over speeding mga higala. Kaya kinaingnan, ha? Kinaingnan ni ining disgrasya tungod aning aside nining mga reckless driver mga higala is kaning kusog magpadagan kay o ka disgrasya manggaling pero hini nagpadagan nimo nara ka sa 20 adi po ka maabot o dali ang nag 20 mong dagan ingnon ta lang o 40-50 pero kung ari ka sa sudad mga higala labi na kung adlawan ari ka sa CPJ o bisan asa kang mga lugar adi man yung kakapaturatoy o dagan tungod kay aduna man kay kahinagbo aduna kay masundan labi na sa atong sudad na to. Bisan asang ngilit diri sa atong kadalanan labi na kung adlawan dito ka kapaturatoy og padagan. So og gabi posible na makapakusog ka og anhan na tumugawas lagi ning maong disgrasya tungod aning kakusog. Katugan ning involving ni ini atong motor na mibangga no asa J. Claren ba to mibangga ba to sa usa ka yellow booth mga higala. No, unya ang driver ni ini na luwas no pero itong back rider na mo tagiya sa motor mao ni nakabsan sa iyang kinabuhi. So kana ingan ang example ba no gabi ing dako unya maggaragara nagpadagan or posible pong nakainom. So I think mo po ang po na itutukan no mo tingon ba na aduna po isabay ni ining balaod no sa atong syudad kaning overspeeding no aron malimitahan ning padagan sa atong mga driver unya maliksyon punta no labi na kay aduna ta sama sa Davao nga aduna gyud patuman nga overspeeding kinta pag limit sa imong nga ikusgon sa imong pagbiyahe pagpadagas labi na aning mga motor na to. So kita maliksyon punta no or magakaton punta sa pagsunod ni ana kay ti aba poy 153 mga higala since last year of January hantod kana sa Marso karong tuiga 153 ka mga motorcycle related traffic accident ang bali natala sa ato ang Tagbilaran City Police Station. Mao nang giawhag usab no ang ato ang mga local government units sa Bohol ang motabang usab no sa pag disseminate no sa ilahang mga katawhan aron masabtan nga ang helmet ordinance gitumong kini sa pagluwas sa kinabuhi sa itong mga motorista og dili lamang alang sa pagpatuman sa balaod kundi ang tumong og tinguhan niini labaw sa tanan ang pagprotektar no protection na sa ato ang tasatagsa nato ka mga kaugalingon aron kun ugaling adunay mga disgrasya aduna natay mga protected gear kinta mga higala na atong naanda na natong suoton no so muna ha painomdom sa ato mga motorista kay basin tuod ma suko na mo sa ato ang mga kapulisan kay mipatuman na sila niini unya di gyud ta mo sanong no dili gyud ta mo sunod aning balaod noon posible manapahamtangan ka og silot mga higala matud pa sa gihisgutan naman nato ni sa mga aging buwan balaod ha sundal man ang balaod wala tay mahimo ni ana kay balaod naman kina kana no kita sunod laman ta kan gani sa gingon ko na bisag katulo na ko nakawatan og helmet lagi kay mag motor man ta basta naata sa syudad pero ang dinagana nato naragyuta sa mga ta kusog na jud na siguro 40 na ko no basta na ko sa syudad nara na ko sa mga 30 no or 20 ang dinagana nako pero ari ko na porhisyo ni ini lagi ka itong helmet na ibili na to kaya magdadapat na ng mga helmet na to sold sa mall or masold ta sa palita itong merkado mga higala di man ta magdadag helmet or magsuot kag helmet masold sa merkado to ara dito gatang ang mga mukawat kay ilala po ng ibaligya tungod kay atong higayuna grabe po to ka pag kuano katong pag implement po ni ining atong helmet Munang nauso no ang pagpamalit og helmet labi na kato mga half face og full face. Atoa pod nauso pod ang kinawatay og helmet tungod kay daghama na kinahanglan daghama pumupalit labi na og palit nimo na sa tindahan tag 1000 kapen unya baligyaan naka og 500 ana adyo mo palit ni ana. Kinsa pa may makaila ni ana og napalit na dai na sa laing tao no og ikawat din na digto gikan sa mga lugar na digto ra gibilin ng helmet kay medyo haguan na ka magdadaan ni ana. So mao nay usa sa mga experience nako niining kabahin sa helmet mga higala. Pero mo sunod ta sa balaod noon kay aduna may tumong niini. So mo na gitawag og no choice ta, sunod ta aron di ta makalapas atong balaod mga higala. Patod pa ni Joan Dinoblas abukay remometer daghang nakakuha og licenser nga wala gali kay baw sa mga road sign tungod sa mga fixer. Dili lang sir po kay ingon og ano kining ato mga driver po na adyo po'y uban na kahibaw po na sila na di pwede mo overtake kay yellow lane na siya mo overtake yun labi na kay double lane nga yellow di yun na angay overtake mo overtake yun unya kanil lagi magmotor-motor ramata kay naramata sa sudad magbasbahas paingon sa trabaho ang ako dyan na po sa baran no? Kabantay ba mo ato ang mga karsada nga labi na ari sa Dawes example na sa Dawes ari lang ka agi aring ko tutulan ka di ba dako man ang kalsada diha na mahog man na og upat ka lane na ha pero ang mga motor ari jud mo agi anang tunga-tunga ha pwede man ta magpadaplen no kana lang sample na ha unya kani po bisag mga tulis lang kita po pero aduna bitay mga shouldering nga dako-dako no I don't know say term ni ana sa engineering ato mga kalsada nato ha pero napon mukawat po tong mga bao-bao po, no? Imbis kay pabor na ito mga motor na hinay at padagan, magpadaplin yun tayo kaayo, ang ito po mukawat niya itong mga bao-bao na ito, no? Hagbot, haglot lang po, masagip lang po ta, masagi ta. Labi na kay uban po itong mga tricycle driver, no? Sama sa giingon po ni Joanne nga, kanil lagi pong mga ingnon talang o mga wise seminar, ha? Kining mga driver lagi na to, no? Labi na kaning uban tricycle driver nga hala liko dayo no di magsubay ang ilahang o sa gi sundan law na nabay ka sunod nila unya matud pa pud ni kuan Ninski Clarinbalo maayo may maayo maogyod nay makaingon madisgrasya Sir Leonard kay magpakusog og padagan o kanang mo overtake delikado kayo na siya dapat nga magamping o magmoderate ra og padagan aron iwas disgrasya pag niaging buwan Sir Leonard na ay ni overtake gikan sa akong likod nabangga na hinuon siya sa gamotor nga nikalit og liko ayong pagkaigo natumba silang duha so appeal na sa 153 Ninske nga na record sa atoang kining Tagbilaran City Police Station kaning mga motorcycle related incidents mo nang gipatuman ang niini. Pero may ngunta og nasyonal nga balaod nun, lahi itong na panghitabo dito sa kauluhan, ato na yung sumpayan, mga higala. Pero aras na ito, saling palutso na ito, ato mga detalye sa ito mga balita sa ito mga TV and Alagad field reporters. Aras na ito, mga higala, mga detalye sa mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa CTPNP, ania si Darubukap, Willie Maestrado. Willie, go ahead, Willie.
8: Thank you.
9: Tigbabalik niya og mga armas nga mabuto na siko sa Baymas Operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Provincial Provincial Intelligence Unit kon PIO. Ang gikatapan ay lang nga usa ka Andre Merca, 22 anyos, ang itaw, way trabaho og lumad kini nga molupyo sa barangay Poblasyon 1 ning siyudad sa Tagbilaran. Kagahapon ang kapulisan sa Provincial Intelligence Unit nga gipangunahan ni Police Lieutenant Dave Sorio og Police Lieutenant Nobel Padernal nakaditik kini sa usa ka batanon diha sa barangay Buhol nga igpamaligya og armas nga mubuto. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jumar Pumarinos, gihimo ang usa ka bypass operation batok sa ikatahapan. Usa ka police pusher, usa ka police ang nagtakuban niini nga civilian nga mupalit sa usa ka armas nga 45 caliber pistol sa kantidad nga 10,000 kapisos. Pagtunong sa ikatahapan dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon nini, laing tulo ka mga putos nga gingong shabu ang nakuha nga gibadaban ng muting baltanan kato sa usa ka gramo gana sa standard drug price mukha ba kini ngadto sa 6,800 ka pesos. Ang ikatapan wa na pakita nga rehistrado ang mao nga armas nga nakuha gikan sa posisyon nini og way lisensya sa paghupot sa mao nga hinagiban o kasong paglapas sa Republika ka 10591 on illegal possession of firearms o kasong paglapas usab sa Republika ka 9165 sa Artikulo 2, Section 11 kung illegal possession of drugs ang nagiandam karon sa kapulisan sa Provincial Intelligence Unit nga ipasaka nga kaso batok sa mao nga gikatahapan nga si Andre Mirka. Samtang sa lain nga bahin ito sa lungsod sa Albor, usa ka street level individual nga personality sa illegal nga drugas ang nasikop usab kini sa Baybas Operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit. Ang gikatahapan na ilhan nga usa ka Constantino Panto, 27 anyos ulitaw alias Lalang, ug lumat kini nga molupyo sa Puro 4 sa Barangay Bahi sa lungsod sa Albor. Kagahapon sa buntag ang kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit nga nagpaygayon sa anti-illegal drug operation. Nasundan ini ang maong gikatahapan nga namaliga sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Major Ramel Dugan, gihimo ang usa ka Baybas operation batok sa gikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Raymond Riboyon o Barangay Kagawad Felipe Alas sa Barangay Bahe o sakop sa media. Usa ka police officer bayan gipalit ni ining usa ka putos nga Gingong Cebu sa kantidad nga 1,000. Pagtunol sa gikatahapan sa usa ka putos dali kini nga gisikop o pagsusi sa posisyon, laing tulo ka mga putos ang nakuha nga gibanabana kaning motimbang tanan nga to sa 5.08 kagramo gana sa standard drug price mukha ba kinitanan nga to sa 34,544 ka pesos. Kasong ilegal nga pagpayuhot o ilegal nga pagupot sa ginadiling nga drugas ang giandam sa kapulisan sa Albor Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Constantino Pinto. Gikan ng direk sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Mesrano, ang fan mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Dagan salamat, alert, daro bukap Willie Mesrano sa imong reports. Ah, padayon pagyapon ni Mahigala ang mga kalihukan ng illegal nga droga. Ah, so umuway kinutuba ng halasikop left and right mga gala adlaw-adlaw adunay bypass operations nini way pagkahubas nining droga din sa atong dapit mga gala ari sa ta sa atong tambalanan ha murag laing disgrasya na po ne mahilandig sa tambalanan ha simbako lagi po og maatlan gyud na medyo delikado ha kapsa sa kinabuhi. Pero manakabsag kinabuhi na eh. Ari sa atas atong detalye sa atong mga balita, ipadangat ni Alerto Jun Gutierrez mga balita nga nahipos gikan sa Galyares Hospital. Jun!
3: Patay nga nadangat diri sa atong Galyares Medical Center ang usa ka lolo. Makini na sa maganong motorsiklo dito sa lungsod sa Panglao. Ang nga namatay gipaila nga si Federico Cluma Bunaw. Chintay City Anios nagapuyo sa May Purok 5. Barangay Belisan sa lungsod sa Panglao. Sa tuwan sa irang liyang alas 8:30 sa buntag, nga kanay si Lulo, lulan sa iyang gida ng motosiklo, padong nanti ang ilang direksyon ni ini, padong sa itong lungsod Dawis. Apan kanay si Lulo, wa kalit ang kanay siya may utor o kalit og liko, minunda nga wa makapantay ang nagasunod niya ng alaing ng motosiklo, nga kidriba ni Cristalena Hornihas, 20 City Anios ang kalumad ng taga-barangay Tangnan na Panglao. May nundang nadasamagan kini si Federico. Umayitan pa kabalintong itaw kini si Federico. Apil usap kini ng kadasmag o gidali sila o grisyo sa tuwa nga imli arari mo sa lungsod sa Panglao. Apang gidali o dagan desong Galeris Medical Center. Apang kini si Federico Cluma Bunaw nakangkon ng grabing angol o bunog usap sa kalawasan. May nundang siya nanali nga kamatayon. Ang iya usap nga nakadasmag nga si Cristalena Hornihas nakaangkon usab kini mga angol bunog usab sa kalawasan og taray usab kini gatiman sa tuwang mga doktor. Gika lang diri matangan sa Galeris Medical Center kan sa Alerto Jungo Ceres ang paint mo forever basta balita DYRD ang sa ligan sa balita DYRD.
0: Dagan salamat Alerto Jun Gutierrez sa mong reports ha. So mo po tayo sa ka-example mga igala no grabe ang angol sa kaluwasan o sa iyang o Usually ani ka nang mabangag imong o diha sa kadalanan unya mo nay makaingon sa hinanal ini mo kamatayon. So mas advantage gyud og aduna kay protection sa imong o kay bahala ka bangag-bangag na imong o diha. Protektado ka sa helmet ha, kada yung standard gyud. Kay og kabali-bali lang sa lawas ni ana, at least madapa ka hospital ma ayom-ayom pa kaysa mabangag na imo tungod kay wakay helmet dili dili standard imong helmet mo nang ang kining angol sa imong o na pagkabangag mo na hinungdan sa imo ang inanalang kamatayon mga igala. Arita sa atong balita nga nahipos gikan sa kalungsuran ug nanukad gikan sa BPPO. Mga balita ni the Barker Cell Regulador Cell.
2: Okay, daghang salamat Linard, na 25 anyos nga akusado gisikop sa mga sakop sa trucker team at all sa joint operation sa kapulisan sa Hagna, inabagan sa kapulisan sa Bugyas Police Station Binggit. Uman masigpati sa kapulisan ang mga suspect dito sa Barangay Abatan Bugyas Binggit. Bitbit sa kapulisan ang arestuaran nga gipagawas ni Executive Judge Samuel Biliran sa Regional Trial Court 7th Judicial Region Branch 50 sa Lungsod sa Luway. Pinitsahan kanito pang Abril 21, 2026 batok sa 25 anyos nga akusado lumulupyo sa Poroksay sa Sitio Karamagan sa Barangay Kabungaan Hagna man kini malambigit sa kasong statutory rape 2 counts. Ibuti ang base sa taho away piyansa nga girekomendar sa korte alang sa maong akusado na kasantangang anak sa kustudiya sa Bugyas Police Station Binggit. Atong panimbaya o happy birthday ni Madam Yupi Jess na nagsaulog sa iyang birthday karong Manlawa. Happy birthday Yupi. Atong shout out ni Boss John Jess. Belated happy birthday sa ni Kuya Angdong Damalerio. Anak sa ulog sa iyang birthday kagabong at lawa. Ingon man happy birthday usap ni Bro Boboy Bersamina dito sa barangay ito sa lungsod sa Duero. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy na Berger, sa regulador ang friend mo forever. Basta balita, BYRD ang kasaligan sa balita. BYRD.
0: Daghang salamat, The Barker Cell Remulador, si mong report sa gatod sa tuntak ng may gala, alas 10:24 na. Uy, happy birthday day, no, ni Doc Anggong Damalerio mga gala, no, atong hepe na to diha, no, sa Tarshir, PDRRM mga higala. So, happy birthday, no, Doc Anggong.
7: Happy birthday!
0: O sa tanang mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan, no, labi na o mga adlawa o sumabot ng adlaw, advance sa happy birthday kaninyong tanan diha. Alapadangat lang mo sa inyong mga mensahe, no? Labi na sa itong mga viewers sa itong Facebook Live. Inyong mga mensahe, mga greetings, ingon man, lucky people, asa mo dapita karong panahon na. Kaya ito nang basahon yung mensahe, human sa itong mga pahinomdom.

0: hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: Oras hatod ganato sa anda di Boracay.
2: YY Home Builders Depo. Nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento og puthaw. Ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless, mga PVC pan og nagabligya usab sila og mga empty drums. Og usab ang YY Home Builders Depot, ila usab gibaligya ang mga imported og local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran og adto na sila sangang mga tindahan diha sa Jake Larin ang YY Homeware og dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng mga pintal para sa mga simento, kahoy og potaw. Ganaa ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apan kini sa Ball Print Shop ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall dinhi sa downtown area dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela din maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako og labing bag-o ang modern

0: Bohol.
1: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
2: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
3: Yes, Lucans.
2: Kainom ka o dito excited man din. Gisulayan gini mo.
3: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, kuang tiil, mamanhod ako ang tiil. O na iusa sa kuang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ano pa lang gani sa kuang paggamit? Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako mabangon, magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung TikTok, GTX.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at Bangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

Alang na itong motukod og mga balay og building. Wanay laing atuan. Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious Jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimis sa mong anak. Ginag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay Jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
5: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
5: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Hello mga MXC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang usa ka HR Supervisor, Ms. Janeline Barsalote. Hello Ms. Jan! Kamusta?
8: Hello Carly! Okay lang and of course, laban ng gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
7: Maugyod! Ms. Jan, nga nung nagustuhan po ni mo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nga nung nagkailhanay mo?
8: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala kauyon akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Di-introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dali ko believe.
7: Salamat kay Miss Jan ha!
8: Thank you Miss Carly! Thank you MX3!
7: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers!
9: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve. Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

Atong tag na may gala, alas 10:42 na, balik ta sa atong tulumanon. Niato sang dalikitan na to og pagtimbaya, no? Basa sa atong mga mensahe, gikan ni Juan Renoblos, Renoblas Abocay, Refamonte, Valerie Aiko, sa Antequera, ingon man si Aster Luis Sabas, mayong gabi, sa kanunay niya pagtimbaya, no? Sa ilang Mayor Arutsa, ingon man nilang Albert Vice Mayor. Ingon man si Hill Bungato diya sa Mansa. Sa lilihin sa mayong gabi, happy Monday ni mo, no? Lydia Arat, no? Good evening, DYRD. Mayong gabi, always watching from Albor. Arita Humamoy, good evening, Sir Leonard Sutanan. Always watching from CPG North Avenue. Hamod yung Yads, no? Always watching from Dimyaw, Taungon, Kanandam, Puro 4. Veronica Rosoroso diya sa Binting Street, Chodoro Kahilog sa South Korea. Ingon man si Merly Birador Buyan sa Ambuan Katigbian, na shout out sa Santo Niño Bugsok, Sera Bulyones. Unya shout out ni Christian Hapa Aquino. Ingon man si Julius AC Madanggit. Uy, atong kumpare na tong principal diha, sa Fatima man si Ronnie, si Sir Jeward Torigosa. Kabahin o kuan Sir Jeward, no? Kuan man juga, principal na madyo kuan diha sa Fatima, no? Matod pa, no? DepEd. Nahimo ko no sa DepEd nga naus-us nga to sa 57% ang paperwork sa mga teachers. Masa ka tinuod ni siya. Itong higala na itong kumpare na itong principal, si Jeward Torigosa. Regards po ko ni Ma'am Tunet. Matod pa sa Department of Education, no, successful ang maong departamento, no, sa pag tangtang labi na sa mga paperwork sa itong mga teachers. Tibok nasod ne, mao nang ipamahayag ni Education Secretary Sunny Angara, namiabot ko nung ato sa 57%. Na wagtang ang mga ubang mga paperworks sa ato ang mga teachers na maunay paghimuon na pagproseso labi na sa dokumento, office works, o guban pang mga kalihukan diha, no, na magmatungod ni ining mga paperworks. May lamang po ni po reklamo po sa mga kailan ako mga teachers ang kining daghan lagi buhatunon, pero matud pa lagi ni Secretary Angara ang naus-usan nila ni ang mga pamaagi o guban pa mga resikitos ni ini. Unya, good news po ni kay ang ato ang Department of Education nang hire ni sila og 5,000 ka administrative officers og mga project development officers na mauni siya ay muhimo sa mga non-teaching works. Kay kato mga non-teaching works unta mahiga lamo mo to himuon sa mga teachers. So instead na baguon pa na sa mga maestrag maestro, ala nang hire na sila og balik 5,000 ka mga administrative officers og mga project development officers na mauni siya ay muhimo ang mga ubang mga paperworks diha, unsay gamiton diha ang mga papeles or pang submit diha, no, mo na trabaho sa mga trabahante diha na ipang hire mga administrative officers, no. Unya dugang pa ni Angara, no, target sa DepEd na protektahan ang mga oras sa pag tudlo sa tuang mga teachers, og oras sa tudlo di na makuhaan ni ining mga paglihok na sa mga papeles pang lihokon. Mao kung nagihimong reforma diha sa Department of Education ang matarong unya protektahan, no, ang kining mga katungod sa ato mga teachers. Tinuod ba ni Principal Jeward Torigosa, manghinaot taman ta kay ato ang mga kauban ato mga teachers pod, no? Sige, ito nagpangyaw-yaw lagi tungod ang ilahang mga daghan kayong mga buhatunon, mga paperworks na ini nga maglisod na sila apas, kadaghan pag ipang-comply ng mga dokumento, mga higala, no? Ato pong pagtimbaya ni Florentino Jola watching sa Sungkulan Dawis, no, shout out ko sa akong kapikas nga nag-overtime pag-work karon samtang namino sa TBN. Unsa may overtime man sa imong Paris nimo, Sir Florentino? Basig maestra po ni kay gagama pa og usapay andamono na para klase ug ma. Mosegen tatad mo yung gabi, ingon man si Christian Hapa Aquino, katawa man ni si Christian. Teti tatad kanunay naminaw diha sa Poblacion Cortes, ingon man si Jeda. Unya
Sama ni taka basa ni mo hanga kuan ni mo ha angan ni mo watching from Jeddah Belia Caballero mo yung gabi ingon man si Ninsky no atong suking tig paminaw sa atong tulman sa tagbilaran by night mga higala. Unya ari sa ta sa ato ang good news mga higala dinhi sa atong lalawigan sa Bohol diin ang Panglao usa ni sa Gituboy mga higala nga top 10 beaches sa atong nasod base pa ni sa Travel and Tourism Publication nga Travel and Tour World diin ang Aluna Beach anaa sa ikatuloy ka walo nga pwesto tungod kini sa pino og puti na bas tinaw nga katubigan unya known po ni sa mga diving sites no unya mga beachfront sa resort kung nagkalaing mga cafe nga aduna poy buhing atmosphere no in terms of mga sa mga turista na itong mga higala. Diin kining maong pag-ila nagpalig-on ni sa ato ang lalawigan sa Bohol isip nagunang destinasyon sa kalingawan labi na sa lokal o mga international na mga turista. Diin gawas sa Aluna mga higala dili lang kay ang Aluna or beach ang ato ang dugukunon sa ato mga turista. Maapil po ni nila, masaybit po ni labi na ang mga countryside tour mga higala sama ni Chocolate Hills onya aduna po'y Lubok River Philippine Tarsier Sanctuary onya kining karaang mga simbahan onya usap po ta sa aduna jutay ligon gyud na pamatuod labi na kung kultura og kining culture and the arts na to no unya kan lipong ato apong kinayang bulanon usa ni sa mga nagpa hatag og garbo og kining dungog sa ato ang lalawigan. Morning, nagsilbi na siya na agianan sa ato mga travelers padung sa maong mga destinasyon labi na ang Panglao International Airport nga nanahimutang sa lungsod sa Panglao. Diin na po diha ang atong Aluna Beach. Unya, o sa may buhato ni kaugmaana, no? Suroy po sila sa uban pa mga parte sa atong lalawigan sa Bohol, mga higala. Munang adunay regular na mga domestic flights usab, no? Padung sa Manila, Clark, Davao ug Iloilo. Mo po na idagang nakatabang o sa mga higala ang mga koneksyon ngadto sa mga laing lokal o international na destinasyon sa ato mga turista. Morning, naghatag din siya o nakong dungog sa ato ang lalawigan sa Bohol o nagbutang sa mapa sa tibok kalibutan ang Bohol usa na sa gibantog o duawonon o duawonon sa ato ang mga turista mga higala. Atong takna alas 10:50 na, balik ta sa umas atong painomdom.

0: DJX 500.
1: Si Sabaluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
2: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
1: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
2: Okay.
0: DTX 500.
1: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor, doon ako yung heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko GDTOX Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang GDTOX Plus.
3: GDTOX Plus Herbal Caps. Ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butang.

0: Kabilaran Bayan. 6 minuto sa dili pa ang alas 11 sa gabi, dugang mensahe gikan ni Arnie Liray Bodjunga, no, moyong gabi watching from Lugo. Your Milana Adilad, no, shout out ni Rustico Bunaw, Purok Sais Belisan Panglaw nga kanunay nagtimbaya sa TBN. Advance happy fiesta di ay, no, sa lungsod sa kining Dawis, no. Murag utso man sa to Dawis siguro. Padayon ang ilahang mga kalihukan, no, og mga kining kuan ka mga program mga kuan kalihukan niya. Valentina Becerra Migrino, good evening. Tagbilaran by night watching from Mansa sa Tagbilaran. Herculano Tare, no, timbaya sa birthday celebrant karon. Christian Jacob, happy birthday nimo ha Christian Jacob. Ingon man si Apolinaria Doria Lumod Adlaon. Shout out ni Nanay Pili nga nag-inom og tuba, no, samtang naminaw og TBN la. Lami sa tuba nimo atog na may dikuman na Nanay Pili. Arita mahigala sa ato mga panapos na mga balita, ipadangat ni The Barker Cell Remodor Cell.
1: Okay, daghang salamat Leonard na dakpan sa kapulisan sa ubay ang usa ka akusado sa kalapasan sa illegal nga paghupot sa iyang mga armas de fuego. Dito mismo sa gipoy-ani ini ang akusado sa ka 35 anyos na lalaki niyo manapuyo sa Puruksay sa Barangay Tapal sa lungsod sa Ubay. Isikop kini pinasikat sa usa ka restaurant nga gipagawas ni acting presiding judge Benson Mantos Mahawan sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 52 Talibon pinitsahan na Hulyo 28, 2026 batok sa maong akusado sa kalapasan sa Republic Act 10591, kalabigitan kini sa qualified unlawful possession of small firearms and ammunition. Ibutyag base sa tao ng mga nadakpan na akusado, kasamtangan kini nga nasa kustudiya sa kapulisan sa Ubay, o garekomendado kini sa piyansa kantidad sa 120,000 pesos. Atong shout-out ni Bro Toto o Flora Olano das Bahay Albor o ni Paring Simi Marson das Aligway, lungsod sa Maribohok. Ni Kagawad Bro Robin Mantabote, Kagawad Archie Lungay, yung sa lungsod sa Katigbihan o lungsod sa San Isidro. Nanukad gikan sa Campo de Gohol na Martur sa Lemolador ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: D-Y-R-D. Dagan salamat, The Barker Cell Remulador si Among Reports. 3 minuto sa dili pa alas 11 sa gabi. Dugang pagbasa nato sa itong mga mensahe. Junior Bongkaras, mayong gabi. Diha sa San Vicente, Baclayon, amping sa kanunay. Onya Richie Notarte usab, no, diha sa Liloan, Cebu. Pagpaminaw nila ni Emma Nunes Lobon o si Hannah Guerrero Julian, no, diya sa Dawis, unya si Dumar Tikong, sa Malayo Sur Cortes, no, unya si John Fell, mayang gabiin ni mo diha John Fell, no, timbaya diya sa Giwanon, Baclayon, ingon man si Alan Habines, si Priyana Kalunsag, no, from Luwayne, no, unya Neil Bagnol, unya si Rinaldo Duterte Labandera, diha sa Dao, kinamun to, pabamu mga higala, katong giingon ni President Bongbong Marcos na itong system laws. Pero giingon diri ha, the Energy Regulatory Commission has approved 67% increase in the feed-in tariff allowance. Gitawag ni sag feed all, raising the charge to 0.3359 per kilowatt hour starting this month. Address a funding shortfall, no, in the renewable energy incentive fund. Pasabot pasabot niya na, ang ato ang mga panimalay nagakonsumo og 300 kilowatt per hour nga electricidad kada buwan, ha, mubaya og around mga 100.77 pesos sa fit all charges alone. Ako mo itong gihatag sample mga higala katong among billing. Nagabayad mix system loss mga 157 kapin. Pero giingon ni Marcos nga wag tangon ng system loss. Pero matod pa po, no, sa ERC, gitugutan nila na adunay additional or approval sa pag-increase sa feed-in tariff allowance. Mura na pong nawa, tabla na gawa, gikuha ang kuan, mga higala. Kining maong system loss, ha? Kaya mubayad pa, pero aduna pa po na, labi na sa tuang mga konsumidor diha sa Manila, mga higala. Kaya matingatan ni ini, kaya bahasi pa sa ABS-CBN News, Meralco, gitugutan isa sa ERC na paninglon sa mga konsumidor ang 8.71 billion worth of nga kuwang ni sa mga na single nga generation, transmission o government charges. Gitugtan ang Meralco sa ERC na paninglan ninyo na sa inyong mga konsumidor ang 8.71 billion karong adlaw na, no, August 3. Pero August 2, gimanduan po sa ERC nga ang Meralco na mo refund na og 9.5 billion in over recoveries to more than 8 million consumers. Sabot po sabot, ha, gimanduan sila, hala, bayarin ninyo ng mga kuan ninyo na kanang i-refund din ang inyong mga consumers. Pero kay ba po sa gasa kuhaon, ha, kuhaon po lang nila areng 8.71 billion nga maningil sila sa mga konsumidor. So tabla na guway giuli, mga higala. So mao nay dagan sa ato ang administrasyon, kami higala, no. Aba takibaw kung say sakto say di ni ini. Human sa maong sona, tanawo na to kung say matuman unsa pay mahimo sa administrasyon ni President Bongbong Marcos, mga higala. Unto pa alas 11 na, o din natako pa itong panaguban sa lang edisyon sa itong tulumanon sa TBN Tagbilaran by Night. Karong adlong Lunes sa Pizza 3 na buwan sa August 2026. Atong pasalamat atong mga viewers, atong mga listeners worldwide, o kaninyong tanan sa atong mga suki ng paminaw. Atong mga TBN reporters, daghan salamat sa pikaslawak si Engineer Gerber Tulop. Sa ngalan ni Kagawad Tutun Aniskal, Alin Doidora o ni Ern Payahay, kini inyong higala sa kanginan, Leonard Simbit, mayong gabi kaninyong tan. Hihugupan sa mga mulanon,
2: ato kanunay paminaw. Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along Binting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD-AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulo, all first-class radio telephone operator. DYRD-AM is now signing off.

0: mañana a las 5:05.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nila intinado por 4 Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor interindyong kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Kumata akong ingon nga ginutuloy ko kung sa akong angay ipamarun at pagmasalamat sa makabuhay nga hindi tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong dangot lang mo sa makabuhay kay mura'y makatabang sa atong kinabuhi.
3: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
6: Drink responsibly.
7: Bye.

0: Pinay, DYRD kanunay.
1: Pangutana, nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus, may buhay sa makabuhay.
2: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there, mga pinangga.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.

0: Jorge Mera. Mga pinangga namo nga mga kamadrihan, kauban sa pagpangalagad, katawhan sa Diyos din sa Diocese sa Surigao. Kagahapon, ni abot ko din sa Surigao, unya pagkagabi, ni bundak ang kusog nga ulan. Si Monsignor Terry Iral, miingon dayon siya nako, Bishop Abed, ikaw ang nagdala sa ulan diri sa Surigao. No? Ingon siya, pero Bishop, ayaw baya pagdalag linog diri? O kay tingani, wa mahibalo ang uban, pagka abot na ko sa Cebu, isip bagong arsobispo, gi-install ko pagabuntag, pagkagabi, naglinog dayon. No? Muna ng hadlock in town si Monsignor Terry, simba ko lang. Anyway, mga igsoon, nalipay kong dako nga nakauban ninyo karon. Are you also happy? Oh, happy tang tanan. Can you imagine usa ka pagbiyahe nako diri, tulo ka okasyon. No? Sulit gyud ang biyahe. One trip, three celebrations. Unas tanan, kalipay nako nga makauban si Bishop Yet sa yahang pagsaulog nining ika-25, no? Katuig niya isip obispo sa Surigao. Pakpakan na ito si Bishop Yet. 25 years, can you imagine? Ha? Nakasulay man kuno, walo katuig nga obispo sa Tagbilaran. Dili sayon. Namuti akong buhok. No? Unya karon nakasulay na pugko. Siyam pagani kabulan isip arso-obispo sa Cebu, nanipis na akong buhok. No? Si Bishop Yet, 25 katuig, ug salamat sa Diyos, doon na pa siya'y buhok. Kunya, nagpabilin pa siyang pogi. Ha? Kabalo ba mo kung sa'y meaning sa pogi? Person of goodness and integrity. So, inana si Bishop Yet. Abi ninyo mga igsoon, no? Ako lang isulti ninyo, kami duha ni Father Jerry Hadulco, high school pa mi, estudyante namin ni Father Yet Kabahog sa una. No? Bishop Yet, salamat kaayo. No? Salamat yung kaayo sa imong kamaayo namo, sa imong kamahigalaon, sa imuhang kamaluluyon, sa imong kamagihatagon. Grabe. Thank you so much. Kabalo, may nga nalipay ka nga ni ami, laking uban ni Musik, labi na mga kaparian sa Surigao, pero labaw sa tanan, kami lipay kaayo na ikaw among amahan. Sa inyo ang gihimo nga paglusad karon sa inyong ikaduhang sinodo sa Diocese sa Surigao, ako mag-uban kaninyo sa pag-ampo na magmalampuson kining inyohang sinodo. Sa simbahan, we are all doing a synodal journey. Usa ka paglawig nga hiniusa. Nya ako magdasig lang ilabinagyod sa mga kaparian. No? Naunta, maninguha, gita ka na bitawang tinuyo, bitawang nga pagpaningkamot, nga maduol sa usag-usa. No? Kabalumanggid mo sa nagkahitabo karon sa atong katawhan, there is that strong individualistic tendency in many people, apil kita, apiktado kita mga kaparian, nga murag malipay, malingaw ra kita mag-inusara. Anyway, na naman nato ang mga kagamitan. So, ang mga pari, piliin ning maunga kanya-kanya. Nabati ginan ako, bisan sa mga kaigsoon ng pari, sa Bohol o sa Cebu. Muna nga, ako munda sigon, make that conscious effort to come out of yourself and then to be with your brother priest. We cannot inspire others what we don't practice ourselves. No? So maningkamot yun, makig-usam nini atong paglawig. Bisan kami mga obispo, o kami mga kaparian, ngadto sa katawhan, ningkamot sad mi nga makig-uban, makig-unong. Ngunya, malipay yun ang mga tao, kung ang ilang mga pari, labi na yun ang ilang obispo, mahika, maduulan, o maistorya nila. Amen? O sa mga katawhan sa Diyos, kamusadha, paningkamot sad mo, para kining inyong hiniusa nga paglawig, mahimog yung magmabungahon. Sa katapusan, dinalagotas on pag-ayo kang Reverend John Lloyd. Reverend, akong pagdasig nimo nga magpabilin kang mapaubusanon. Ang imong nadawat karon titulo, kay sugdan naman kag tawgog reverendo, pero ayaw kalimot, dili lang titulo, kundili apil ang tuwalya. It's not only the title, but the towel, which is a symbol of service. Hinaot ko reverend nga dili lang sa pagadiakono, kundili hangtod sa imo pagkapari, ug basi maobispo ka, ay kalimti ang tuwalya. Ang nindot na wali dili sa imong pulong, kundili sa imong kinabuhi. Congratulations, Bishop Yet. Congratulations to the Diocese of Surigao. Congratulations, Reverend John Lloyd. Dai ko na to, pasalamatan ang Diyos.
1: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
3: Igala may nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karumuntaga ning adlaw Martes, Agosto 4, 2026. Patay ang usa ka lolo human na dasmagan og lain nga motorsiklo samtang nagmaniho sa iyang motor dito sa lungsod sa Panglao. Saray nga bahin, number 4 most wanted person sa kasong ilegal nga pag-upot og armas nga mabuto, nadakpan dito sa barangay Tapal, lungsod sa Ubay. Nasikop sa joint operation sa Hagna PNP o kapulisan sa Bugyas Pingit Province ang 25 anyos nga akusado sa kasong statutory rape, 2 counts. Duha ka mananagat, naluwas kung mananlunod ang pambot sa laod sa lungsod sa Valencia. Mawagad itong mga higalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa TYRD Patrol Balita, uban kang Atoy Kusap. May buntag.
1: TYRD, nag-una sa mga balita.

Mga sano o sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayo pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.

0: coverage, Balitang Kalusugan.
1: Igala, maayong adlaw ka natutanan. Good morning. Mayong pagpanikay-sikay sa itong mga kaigsunan ining sa iyong kabuntagon, mga higala. Sa iyong kabuntagon, atong pasalamatan ang Diyos nga magagagahom sa tanan, mga higala. Ato, kanunay ngiyampo nga unta hatagan ta sa maayong panlawas. Hatagan ta sa maayong panglawas, mga higala. Og iuban na to sa tuntinguha nga mabatunan ang ato ang mayong dagans panglawas ang atong mga produkto sa Aldrich Corporation. Ang atong mga produkto sa Aldrich Corporation nga anha mapalit sa atong mga suking butika diha sa ato ang mga nagkadaiyang mga kalungsuran. Nining adlaw karon Lunes, Agosto 3, tuig 2026. Atong pangumustahon kadtong mga tao nga adunay gihambin nga mga balatian. Adunay gihambin nga mga balatian sa lawas, naa sa hospital, naa sa ilang tagsa-tagsa ka pa nga panimalay. Hinautunta nga maulian o mawa ng inyong mga gipanghambin nga mga problema. Atong mga senior citizens nga vulnerable kaayo sa mga sakit-sakit sa kalawasan tungod sa pangidaro na. Lahi na ning magkaidara na. Hinautunta nga askil pa ang panlawas o nagsunod sa angayan na ito ang pag-abuhaton. I-appeal sa inyuhang mga gipanghimo diha nga inyong mabatunan ang maindagan sa panglawas ang pag-inom sa Pau de Arco Herbal Capsule. Katuloso sa gaadlaw, buntag o ito hapon, 30 minuto sa dili pa nga mukaon, mga higala. Good morning ato ni Paring Biloy Bustamante de sa San Isidro, ni Evangeline Libot Inas, ni Lia Hangad, no, de sa Balilihan o sa Luon. May pagpaminaw sa brin ni Ma'am Dori Kagoko, Ma'am Betty Humawid, Boss Iti Sanchez, Gaudencio Mali, no? Mga si Ma'am mao-mao ni mga sayo po kaayong nagtubay din sa ato ang tulumanon, no? Si Ma'am Dors Kaluyong, no? Dito sa Lungsod, Skurilya. Si Pidel Apari Biwang, good morning ni Asterio Doisabas. Ayaw kalimutan sa itong Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahi, Pau Sports, Energoturo nga naa sa 150 ka mga butika libot sa ato ang lalawigan sa Bohol. Ubay-ubay na ni. Oh. Salamat po kayo, Lia Hangad, Asterio Doisabas. Okay. So sa atong mga kaigsuunan nga gaduha-duha baka paggamit to ang mga produkto, sulayi lang ang paggamit sa ato ang mga produkto. Mosity Sanchez, good morning. Si Ma'am Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia, nagagamitan sa itong Pau Liniment. Si Sir Francis Antonio dito sa New York, good morning. Dudong Jet Romanilios Ridulia Adil Ayeng Solihun. Ma'am Dori Kagoko, ang iyang mga kaubanan ng mga senior citizens. Oh, good morning. Boss Iti Sanchez po. Ma'am Betty Humawid nga kanunay nagagamitan sa ito ang mga produkto sa Aldrich Corporation. Tinahanglan mong yun nga mas maayo madyo po ning naaputay. Abay ba, no? Di ta magpalabi sa ato mga gipangkaon, gipanginom. Unya, doon na pagyutay giabay ng mga food supplement. Ang Pau de Arco Herbal Capsule nga 30 minutos, imnon sa dili pagkamukaon. Tulakag init-init nga tubig, mas bubintaha gyud kaysa wagyug ka, no? Walay pura sa pagkaon o mga tambok para tamis ng mga pagkaon na tanang bisyo. Hinoon, adunay uban nga miingon nga ay sa Opus Bustamante, Ma'am Maria Jima Auman, edad na kuno ang iyang lulog mga 90 na pero mutabako pa kuno gihapon. ligon o ga resistensya ang imong lulo. Pero hilang nga na ikita po kayo, no? Unsa nagyugha o di pa, hinabako. No? So, doon na may mga lawas sa tao nga dali ra magkakasakit nuntan pa sa bisyo ang samot. Kanon ay kuagtog, sugal, gamit pa sa ginadili nga drugas, inom, sigarilyo, walay pura sa pagkaon sa mga tambok o para tamis nga pagkapagkaon o niya lawas nga dali masakit, mao na mo samot. No? Janet Lim Villarrojo, good morning diha sa Dawis. Pero lawas nga dali ra masakit, unya maganaong, maga health conscious ka, sukad pa sa bata pa, kay lagi sakitan, di putingali pod ingon anak ka, kuan nga, madali ka nga, ka na bang magdaghan ang imuhang mga malatian problema. Kaya naramag yun sa itong mga gipangkaon o gipanginom, kining sagad yun, no? Sagad nga may makaingon sa sakit, kinagyo itong mga gipangkaon o gipanginom. Masunod na siguro ng mga kaliwat, no? Kaliwat, pero kinaadyo sa imong gipangkaon o gipanginom. Pero nahibaw man dito nga piting lisura kaayo sa pag-alkontra ani, pagbatok ani, no? Unikin Krasos ang sa mga apelido ni mo in Isway. That's a Linda Bill Phase 2. Good morning. So, lisod man dito kaayo, no? Limang ka, gigutong ka, unya, nakakita kang nagsinaw-sinaw ng lamisa nga para diha. Mukaitlib juga pero mingon man doktor nga okay lang basta ginagmayra. Joel Momar Panya, shout out ko sa kong asawa Luisa Dumanig Panya, good morning. Mao lagi pero sahay gud indila kay mingog lami pa man. Pero ngladyo kay pagkuto sa imong gugalingon, conscious jud ka, makalimit jud ka kay ikaw ra mangupoy. Ang lawas lang sa tao nga damoy magantos jud og dunay mga problema jud. Bernardita Mejia sa Sedelia, good morning. Tio Filobisi, good morning. Kita ra doon, tinuod di lalim, oy, ang pagpugong aning mga kailibgon sa pagkaon. Di doon lalim. Magasigi ka ka og lawo, oy. Di doon lalim na. No? Pero maong lagi yung saon man nga kung kinsa itong mag-antos, masantos man. No? Mag-masantos man o mag-antos, pero winos tag-antos, lisod. Bisa kita nga gasulti na rin di lalim, oy. Kaibog nimo sa mga pagkaong lamian. Niyaga, kuan lang ka uga tinaw tong sabaw sa imuhang nilawoy, lisod. Mauni nga, abayan na to, no? Sa tong Pau de Arco Herbal Capsule Food Supplement nga ginamagikan sa Inner Bark sa kahoy ng lapatso. Walay harmful side effects to kung kikini, puro natural. Puro natural mga higala, Inner Bark sa kahoy ng lapatso. Mamahimo mo inom ka katutuso sa kaadlaw kung ano mong paminaw lahi-lahi na, yun, no? O pigado iti among bulsa bisa kaduha na lang so sa kaadlaw buntag o hapon o buntag gabi 30 minuto sa di pa kamukaon unya og 50 jong apikiha bisa usa na lang ka kapsula kada adlaw kada buntag na lang, no? 30 minuto sa di pa kamukaon bugtong gididaan sa pag-inom ani mao katong mabayeng buntis na pasusog bata nagidad og ubos sa 18 anyos naginuman na daan og pangpalusaw sa dugo adunay grabe kayong renal failure og bleeding disorder. Salamat kaayo sa tuong mga kaigsuunan mga higala. Ayaw kalimot sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Salamat sa mga nagtubay o nagagabitan sa itong mga produkto. Ato usab nga timbayaon si kanhi Kongresista Atty. Edgar Mingrino Chato o bansiyang banay di Asbalilihan, Brad Singh o Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply di Asipidio North Avenue o sila mga suki ang Cortez Bicycle Shop di sa Upper La Paz, Cortez. Pinagi ni Mang Christine Joy Tandog Dawis Cycle Center diha sa Maribeles Dawis ni Sir J. Tandog sa mga suki, mga pensionado sa SSS, GSIS o mga senior citizens, suki nila ni Ma'am Jikjik sa Cibu, APC Finance Corporation, good morning. Bradley Batugan, Sister Fer Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Bro, Kagawad Dani Abiliana, kinakusgang konsihal sa Barangay Kugo ni Dakbayan sa Tagbilaran. Kagawad Roberto Batsoy Alba, kinakusgan po des Poblasyon 2 ng atong syudad. Ma'am Sabel Rinca, kagawad po diha sa Buol, no? Good morning. Ma'am Lali Aliman, good morning. Nagpadagan sa Serenity Park na sa Tip-Tip, kansang buhatan na nanimutang sa second floor sa Galeria Luisa ning ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Mayong pagpaminaw, ni City Councilor Tim Butalid, no, ni City Councilor Ede Burha, ni City Councilor Plong Ringka, good morning. Ni Engineer Edgar Maminday Balunga sa Balungas Lechones, Purok 3, Barangay Dao, makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa Tarantaga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide, oban sa BOD Chair, si Sir Melchor Daniel, ang General Manager nga sa Ma'am Janet Romero, mga member of staff. Tagabol People Slumber, Release Place Plaza. Good morning sa Tagabol Tropics. Balik na sa Kalihukan, mga higala. Good morning sa mga guaping diha sa Accounting Division. May pagpamati ni City Mayor Jane Yap din sa Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning sa mga miyembro konsumidor sa Buhiko 1. Ubo sa may pagdumala ni General Manager Dino Rojas sa Tanang Taga BDMPC. Sa ubo sa pagpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Good morning sa Taga BDMPC, nagpadaga gasoline station nas Purok 5, Barangay Bool, brato ilang mga produkto dito, mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging og Muloy Caballo des Baclayon ni Ma'am Edith Rebeta des Montanya Baclayon. Good morning. Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy, good morning. Vice Mayor Dan Samar sa lungsod sa Alburquerque. O ang hotel manager nga si Sir RG Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center, haom sa tanang mga events na nas Palma Street. Ning atong syudad sa Tagbilaran, mga higa, doon raga espantalan ng itong syudad. 3 minutos lang kung imo pagasakyon mayong adlaw.
0: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Kinsay ngalan na to, sir?
5: Paul Mercado, diyan ni sir.
4: Mortanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
5: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit og DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula, sir. Susuntaon. Ayaw ko. May review. DTX500 na ginakayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX500.
6: DTX500. Mabalisa mga butika.

0: Adiway Arde, ang aking pipaminaw yun. Everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station kay Wala NDY RD Ragyod. Kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinuod na mga balita o wala na Jay Lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol. Ang DIY RD kay labas ng balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DIY RD. Sa paghimo na usab ka namo ng number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DIY RD. Number 1.

0: Karong sa detalye sa itong mga balita, tungunahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Himong Mental Health Facility o Rehabilitation Center ang Maribuho Community Hospital alang sa mga taong naungo sa paggamit sa ginadili nga drugas. Si Alin Didura ang nakatutok nining maong report. Alin, go!
1: Dili lamang alang sa rehabilitasyon sa mga naungo sa illegal nga drugas ang giplanong gamit sa Maribuho Community Hospital, kun dili himuon sa kining pasilidad alang sa pagatiman sa mga dunay mental health problems. Kining gipadayag ni Gobernador Ari Sumintado, ginsa nag-ingon nga kinahanglan sa Bohol ang gagulingong pasilidad aron di na kinahanglang ibadala sa ubang probinsya ang mga pasyente nga naginahanglan og rehabilitation og mental health services. Matud sa gobernador, ang giplanong pasilidad mahimong mudawat sa mga gusto magpaayo gikan sa pagka-addict sa illegal nga drugas o sa mga nagatubang o lain-lain problema sa pangisip o uban pang kahimtang na may kalabutan sa mental health.
2: Ang direksyon sa DOH, dili na yun na purely rehab center lang, drug rehab center, kundi including ang mga katunay mga diferensya, no? So mental issue mo nang fasilitihan na mo yung cater nila. So, but a portion of it, naagyapon ang mga facility na magamit sa mga locals niya na
1: ang plano sa pag-convert sa Maribuho Community Hospital pagatunaan sa sangguniang panalawigan alang sa pag-aproba sa mga giginhanglang lakang. Samtang gitinguhan ni Board Member Tomas Abapo, Chairperson sa Committee on Peace, Order and Public Safety sa sangguniang panalawigan, na mapaspasan ang tanang proseso aron na madali ang pagpatuman sa mong proyekto.
3: Mga na atong Bukol o i-convert na to pag-hospital to rehab, just rehab center sa Bukol and sa Bukol.
4: Okay.
3: So, mauna ang i-propose kapon sa Pisinas Gobernador sa lalawigan sa Bukol, nagto sa sangguniang ang paralawigan na tagaan sa authority. Kaya mangayo na ikutiso na ibang to ang baong drug rehab center.
1: Girekomenda usab ni Abapo ang pagpatawag sa local government units sa Maribuho aron ipahibaw ang tanang plano sa pag-convert sa community hospital ngadto sa drug rehabilitation o mental health facility o aron masugdan dayon ang gikinahanglang koordinasyon. Sa pagkakaroon, nagahina ang provincial government o Bohol o kapin 33 million pesos alang sa renovation sa mga pasilidad isip kabahin sa pagpangandam sa pag-abli ni ini. Kini si Alan Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Atong liliyon ang lakas atong panahon kung asa na ron ang duha ka mga low pressure area nga gibantayan sa pag-asa. Si Sir Leonard Summer atong paminawon siyang report. Sir Leonard, good morning!
5: Good morning, usab ganin mo Sir Atoy. Good morning, usab sa tanan natong mga suki hingatig paminaw ni mong istasyon sa DYRD. Ani akini pinakaunang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw, ang bagyo nga si Luis or ang tropical depression nga si Luis nag-weaken kini ug nahimo nang usa ka low pressure area nga nasa vicinity o Pinablanca, Cagayan. Sa pagkakaroon, doon na natay duha ka low pressure area nga gi-monitor o gibintayan nga nasa sulod sa PAR ug samtang lain usab nga gi-monitor nato nga usa ka bagyo nga typhoon nga adunay international name nga si typhoon nga doon na international name nga si Dolphin nga naa sa gawas sa PAR. Samtang sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang low pressure area nga si Kanhi Luis, gibanabana kini basis sa tanang available nga mga data na kini may mutang sa vicinity big sa Bignit o Bagaw, vicinity o Bagaw, Cagayan o ana kini sa coordinate nga 17.9 degrees north 121.9 degrees is samtang kini mong low pressure area ubos na sa pangiyang chance nga mobalik kini pag-usab nga mahimong usa ka bagyo or tropical depression. Samtang lain nga low pressure area gibanabana kini basis tanang available nga data ana kini mahimutang sa coastal water of Balaunan Balawan La Union o ana kini sa coordinate nga 16.8 degrees north 120.1 degrees east. Samtang kini mong usa ka low pressure area usab ubos ang yang chance nga mahimong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Samtang padayon gyapon nato nga gi-monitor kining maong bagyo na naa sa gawa sa PAR nga typhoon category nga doon ang international name nga si Dolphin. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang bagyo nga si Dolphin o ang typhoon nga si Dolphin, gibanaba na kini basis tanang available ng mga data na kini may muntang sa 2,330 km east northeast of extreme northern Luzon o na kini sa coordinate nga 25.1 degrees north, 144.1 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin, nga doon nagikuskon ng mukabat nga doon na sa 150 km mataktak na doon sa sentro o nga doon na kini gastinis o paghuros angin nga mukabat nga doon na sa 185 km mataktak na. O kini nag-irog sa direksyon, paingon nga to sa kasagpan or westward nga doon nagikuskon sa pag-irog 25 km matagtak na. Samtang kini mo nga bagyo nga nasa gawa sa par layo panis sa Philippine Responsibility, base sa pagmanabana, expected kini nga sa sunod nga mga adlaw, maka-enhance kini sa gitangtog hangin nga habagat or southwest monsoon. Sa pagkakaroon, padayon gyapon nga naka-epekto kining gitawag natong southwest monsoon o habagat, naka-epekto kini ditong lapita sa may southern Luzon o lakip na sa western section sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast ng adlaw ang Ilocos Region, Coronera Amstib Region, Cagayan Valley o Central Luzon, kini mga lugar ha karong adlaw, makasinating managumon ng kalangitan o ganoon ay katag nga mapag-ulan, mga pagpadulpakilat, gumikan sa low pressure area. Samtang ang Metro Manila, ulakip na usap ang Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marindoke, Antique, Iloilo o Guimaras. Kini mga lugar sa makasinating managumon ng kalangitan o doon ay katag ng mga pag-ulan, mga pagpanulpakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang bangbayan sa nasod o gingon manusab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o takbiyan sa Tagmilaran. Karong adlaw makasinati lamang kita o mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay doon ay managumon ng kalangitan. O inubanan sa panagsa ng mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanunog pagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan rin ito na sa kusungangin nga nagagikan sa amin silangan o pengon na ito sa amin kasagpan, nga may mupuslabi dito na pita sa may northern o central Luzon o samtang kadagatan usab ni ng mga lugraha, kasarangan o nga ito na sa pagkabaloron. Samtang sa obang bahin, mahinay o nga ito na sa kasarang hangin, nga nagagikan sa bagatan o paingon nga to sa bagatang kasagpan, nga may mupuslabi sa mga bayan sa nasod o ingon mo sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol o samtang karagatan, malinaon o nga to na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong lapit, sukod sa temperatura mga sukat sa Baite City, pataas nga to na sa 33 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5.33 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 6.5 sa kahaponon. Dini na lang kutob, kini nagaikan sa DOS ti Pag-asa, Albuquerque, Bohoran Station, Leonardo Samar. Mayong buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Salamat kayo, Sir Leonard Samar.
5: Okay, sa payan, Sir Atoy, lang salamat o mayong buntag sa tanan.
4: TYRD Radio Balita.
0: Alas 6:19 ang atong oras, padailo sa mga balita, gikan sa kauluhan, pagpabilin nga no show kundili magpakita. Si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial gikadismaya sa prosecution. Kini may gitutukan sa UNTV News.
6: Nagmumuno ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, pero hanggang ngayon no show pa rin ang Vice Presidente sa paglilitis sa kanya. Nasa diskresyon man ng pangalawang pangulo ang pagdalo sa impeachment trial, dismayado ang prosecution sa tahasang pagliban ng respondent. Sa gitna ito ng matitinding aligasyon ng impeachable offenses laban sa Vice Presidente.
7: So, of course, we're dismayed, no? Nawala siya at hindi pa rin niya hinaharap to hanggang ngayon kasi it also shows, no, yung respect towards this not just the impeachment court but this constitutional process, no?
8: Kung hindi po ulit present si VP Sara Duterte sa hearing na ito, kung mismong ang nangyayari at usapin ng taong bayan gaya ng Paksilika ay wala rin po siyang comment or wala po siyang awareness, tuloy-tuloy yung dismaya ng mamamayan.
6: Bukod naman sa pagiging no-show, sinisilip din ang isang House Prosecution Panel member kung saan kinukuha ang panggastos ng pangalawang pangulo sa foreign trips. Anya, sa sweldo ng isang vice-presidente, hindi sapat para tustusan ang umani madalas nitong pagbiyahe sa labas ng Pilipinas.
9: Panawagan ho natin sa kanya, Madam Vice President, nasaan man po kayo sa mundo, harapin po natin ang paglilitis, harapin po natin ang katotohanan. Ay magkano lang ba yung sahod ng pangalawang pangulo? Tingko hindi aabot na kalahating milyon kada pa. So, very important na maglinaw na even if the Vice President is supposedly paying for these trips from private funds, saan ho galing yung pong private funds na yun? Can it come from her salary alone? I don't think so.
6: Mula July 21 hanggang 31, bumiyahe sa labas ng Pilipinas si VP Duterte, kabilang sa mga pinuntahan niyang bansa ay Qatar, United Kingdom at the Netherlands. Samantala, hanggang saksalukuyan, wala sa plano ng prosecution na magsantabi ng isa o dalawang articles of impeachment. Kasunod ito ng inilabas na July 4 to 11, 2026 tugon ng mass survey ng Okta Research kung saan 43% sa 1,200 respondents ang naniniwalang bribery o panunuhol ang pinakamatinding alegasyon laban sa pangalawang pangulo. 28% naman sa confidential funds misuse, 10% sa unexplained wealth at 10% sa grave threats.
7: Sa ngayon naman, wala naman kaming desisyon pa na mag-drop ng kahit na alin dun sa articles of impeachment. Sa ngayon, ang intention namin, no, tuloy ang pagpresenta ng ebidensya paukol sa 4 articles of impeachment.
6: Nasa pangalawa sa 4 na articles of impeachment na ang prosekusyon sa paglalatag nito ng mga ebidensya at testigo. Inihayag naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua, isang House Prosecutor, target nilang tapusin ang presentasyon ng mga testigo at ebidensya para sa Article of Impeachment na Confidential Funds Misuse ngayong buwan ng Agosto. Kung ang kongresista rin ang tatanungin, hindi na kinakailangang ipresenta bilang testigo sa Confidential Funds Misuse si Mayor Grace Beatos.
10: Kaya nga po sinasabi namin na maaring magbawas kami ng mga testigo kung nakikita naman namin na sapat na yung aming mga naipresenta without sacrificing yung ebidensya, no? Yung bigat ng ebidensya. Kung parehas din naman na ma-achieve namin sa mga ibang testigo na ipepresent namin, so we might as well bawas na yung ibang testigo na sa tingin namin ipupwede nang makabawas sa araw ng hearing. So, kung ito'y makakadagdag lamang yung pagpipresenta kay Mary Grace Beatos, kung ito'y makakadagdag lamang ng araw at delay, personally, hindi ko po masasagot kung ano magiging desisyon ng buong team, but ako personally, hindi na kinakailangan. Personal opinion ko lang.
6: Kabilang si Mary Grace Beatos sa 27 testigong panukalang ipresenta ng prosecution para sa article na confidential funds misuse batay sa pre-trial order ng impeachment court. Isa si Mary Grace Beatos sa mga lumagda sa acknowledgement receipts at tumanggap ng nasa 70,000 pesos ng confidential funds para sa payment of reward medicines noong December 30, 2022. Para naman sa isa pang spokesperson ng prosecution sa pagharap ng testigong si Roderick Wamil, dating state auditor ng Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office, mayroon ng napatunayan. Sa observation ng dating state auditor, labas sa period na covered ng paggastos ng confidential funds noong December 2022 ang ilan sa mga isinumiting acknowledgement receipts ng OVP. Wala rin isinumiting kaakibat na ebidensyang naging tagumpay ang information gathering at surveillance activities na ilan sa requirements sa paggamit ng confidential funds batay sa Joint Circular 2015-01 ng Commission on Audit at Department of Budget and Management.
11: Dahil madali ang ginastos, hindi tugma-tugma yung dates at hindi tama yung kanilang binigay na mga documentary evidence to prove that the confidential funds was used in compliance with the joint circular ng COA. Ako sasabihin ko may misuse on the part of the COA report.
6: Itutuloy ng prosecution ang direct examination kay Wamil ngayong araw, kaugnay naman ang ginawa nitong audit sa confidential funds ng OVP mula first quarter hanggang third quarter ng 2022. Rosalie Co. sumahataw sa balita ngayon.
0: Dugay-dugay pa ning maong impeachment trial, labi na kuno ang 27 ka mga witnesses, may isa lang sa mga pangutana kay di ba na ba ng 102 kaadlaw, no? 102 kaadlaw niya pila pa man tong kagahapon. Murag ika-12, ika-13 pa ba tong kaadlaw. Dugang mga balita gikan sa kauluhan, nasikop ang duha sa mga giingong 5 ka mga tao nga may kalambigitan sa pagpatay kang Mima Alicia gun for hire o gibayran matod pa og tag 250,000 pesos. Kini mo gitutukan sa GMA News.
12: Inil- nilabas ng pulisya ang ilang tangkuha ng CCTV sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia. 8 milyong pisong utang at hindi politika ang tinututukang motibo batay sa imbestigasyon. Nakatutok si June Veneracion.
13: Walong putok ng baril ang bumasag sa tahimikan ng isang subdivision sa Caloocan City pasado alas 3 ng madaling araw noong July 17. Pag-alis ng dalawang gunman, naiwang patay sa labas ng kanilang bahay ang pro-administration vlogger na si Mima Alicia. Sugatan naman ang kanyang live-in partner. Sa backchecking ng mga CCTV video, ay nakilala ng mga pulis ang dalawang suspect na nakuha ng pumarada sa isang lugawan 1:43 a.m. noong July 17. 1:47 a.m. nang mahagip ng CCTV ang mukha nila habang umuorder ng pagkain. 2:28 a.m. pinapatungan na nila ng ibang kulay na damit ang kanilang mga suot. 3:11 a.m. naman nang puntahan nila ang bahay ni na Mima Alicia. Naglakad, pagkatapos ay namaril. Isang bala sa ulo ang pumatay sa vlogger habang sugatan ng kanyang kinakasama. July 23, naaresto ang dalawang suspect sa Mabalacat, Pampanga. Kinabukasan, sumuko naman ang middleman na kumontrata o mano sa kanila.
14: Siya yung nagbibigay ng nakikipag-communicate ng information at nagpadala ng pera. Yung initial, I think, ay 250.
13: Lumabas din sa forensic investigation na ang baril na pumatay kay Mima Alicia ay ginamit na sa tatlong naunang krimen ng mga suspect na nasangkot na noon sa robbery at murder.
15: So this case is a solved one, including Philippine National Police, of course, the investigators didn't stop at the shooting, but were able to solve and all our mass and or solve not less than 10 cases that they have committed in the past.
13: Kinasuhan na ng murder at frustrated murder ang mga gunman at middleman.
16: Lumalabas na talagang yung hitman ay talagang ito ay gun for hire.
13: Sabi ng Northern Police District, itinuro ng sumukong middleman ang dalawang mastermind sa krimen at isa pa nilang kasabwat. Nananatiling at large ang tatlo, pero sinampahan na rin daw sila ng reklamo. Pero isinantabi ng Philippine National Police ang anggulong may kinalaman ang pamamasdang sa mga political commentary ni Mima Alicia. 8 milyong pisong utang ni Mima Alicia sa magpartner na mastermind ang tinututukang anggulo.
14: Meron kasi silang mga business engagement, no? Kaya itong possible motive talaga ay personal.
13: June Veneracion, nakatutok, 24 oras.
0: Alas 6:28 ng atong oras, kabutago, naritas mga palita gikan sa kaulohan. Naigo ang barko sa Russia sa sea drones sa Ukraine dito sa Black Sea. Kinimoy gitutukan sa UNTV News.
17: Tinamaan ng dalawang sea drones ng Ukraine ang isang malaking oil tanker ng Russia na MT Yanina na naglalayag sa Black Sea. Kasunod nito, tinamaan rin ang isa pang barko ng umano'y Shadow Fleet ng Russia na Borda. Kinumpirma ito ni Ukraine President Volodymyr Zelensky at ng mismong may-ari ng Russian container company na Rosatom. Ayon kay Rosatom CEO Alexei Likachev, ligtas ang 17 crew ng nasabing barko. Kasabay nito, 3 planta ng langis sa Russia sa Bashkortostan ang inatake rin ng Ukraine sa kampanya nitong pilayan ang depensa ng Russia laban sa kanila. Ayon kay Zelensky, ang kanilang pag-atake ay upang dagdagan ng pressure sa Russia para pumayag na itong itigil ang giyera. Sinagot lang anyan nila ang ginagawang pag-atake ng Russia sa kanilang mga sibilyan sa Kyiv. Kasabay ng pag-atake ng Ukraine sa nasabing barko sa Black Sea, nagpaulan naman ng ballistic missiles at drones ang Russia sa ilang residential areas sa central Ukraine. Nasira sa nasabing pag-atake ang ilang ambulansya at maging ang mga embahada ng ibang bansa ay napinsala rin. Dahil dito, muling nanawagan si Zelensky sa mga kaalyado nito na pagbigyan ang kanilang pakiusap ng karagdagang depensa, lalo na ang Patriot Missile Defense System. Giit nito, kailangang gamitin ang nasabing mga armas sa pagprotekta ng buhay, hindi para iimbak lang. Dahil habang tumatagal aniya, mas maraming sibilyan na ang namamatay sa agresyon ng Russia.
18: ракети для патріотів у світі є. Важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення. Рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах. І кожен день відсутності такої відповідної допомоги важливою – це можливість Росії вбивати наших людей.
17: Каліваз на una niyang pahayag, itinanggi ni United States President Donald Trump ang pagbibigay ng lisensya sa Ukraine upang gumawa ng Patriot missiles. Ayon kay Trump, kailangan nilang mag-ingat dahil kung mapapasakamay ng iba ang nasabing teknolohiya ng Amerika, ay posibleng magamit ito laban sa kanila.
19: I don't think this would ever happen, but you know, those people that you give that technology, they can someday turn on you. You know, that is possible. You look at war, it's happened a couple of times over the years, right? So we have to be very careful. I mean, we guard that. We have the greatest military in the world, but we have the greatest weapons in the world.
17: Ang Patriot Interceptor System ay eksklusibong pag-aari ng United States Army at ilang bansa lamang ang pinayagang ito ay i-reproduce, ang Germany at Japan. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan.
0: Dako ang kadaot sa kinabuhi, oy. Kadaot sa mga kabtangan o mga kahayupan. Basta doon ay gira. Wagi mo daog anong gira. Puros gyud. Mahog, mapilde ang kinabuhi. Unang bahig at

0: Marcella Feeds, tubuh sigurado, kita garantisado.
1: Oras selesai 33 na.
2: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Manzanares Seaside, at the old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
3: Tagna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hatod sa may tingwa o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
4: Angel is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
4: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
6: Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
4: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw.
6: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
4: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bango-bango.
0: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
4: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Bye.

0: Alas 6:34 ang itong oras, kabutagon sa mga nagunang uluhang tudling sa itong mga balita karong adlaw. Gidili gihapon ang nutshell helmet bisan pa og kini adunay Philippine standard kun PS mark samtang mando sa pagsulob og standard protective helmet. Gitumong aron maminus-minusan ang kadaot sa mga madisgrasya sa kalsada. Napili si Kongresista Baba Yap isip Vice Chairperson sa Committee on Appropriation ang pinakagamhanang komitiba sa Kongreso. Nakatigom ang kapitulyo og 4 ka bilyon ka pesos samtang gisaad ni Gobernador Ari Sabintado nga ipadayon ang limpyo og sihag nga pangagamhanan. Kini og dugang pang mga balita inyo mabati karong alas 7 na.
1: Kaaso-aso nga mga balita dinhi lang sa Patrol Balita.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
6: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
7: Reactivate. Let's move, let's groove.
8: Groove and get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
9: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
8: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
10: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and motion, peace of mind.
8: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
11: Go Wellness, go Reactivate.
12: DJX 500.

0: Taluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
1: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
0: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
1: Okay.
2: DTX 500.
0: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Oh, what na sad kay Energy? Unsaon na lang imong mga goals in life, next time na lang? Puhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
4: Unilab yan!
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Oras sa DYRD ang friend mo forever, alas 6:38. Ang atong DYRD balita, mga higala, mabati o madungog ta sa KISS 102.3 FM, BCCTV, Radio Hagna, Radio Ubay, Radio Bulano Network, Beat FM 89.3 FM, San Miguel, o live ta sa YouTube, Facebook o sa Zeno Radio, mga higala. Sa DYRD Bohol, kasaligan atong mga online viewers, mga higala, good morning. Good morning ni Renerio Ongyot, watching live from Lourdes Cortes, Purok Uno. Ulin con Lino Salbunera from Danao, Antequera. Asterio Doisabas, Timbayako ni Kinley Doisabas, watching from Habitat Buol. Phil Burha, good morning ni City Councilor Edi Burha, dia sa Dampas, good morning. Fair Rebecca, shout out atoy from Baclayon. Jumarti Kong, good morning all, matod pa niya. Wilma Dalde Tagik Adami, good morning. Kagawad Paul Pahang, dia sa Mansasa, good morning. Celeste Mijares, good morning. Watching live from San Juan, Maribohok. Lynn R. Loseca Iyoy from Napu, Alesia. Good morning usab ni Resel Lanoy Andalis sa Kabasakan, Sagbayan, Buhol. Tercel Lasco Dalugdog Puhadas, watching from Kauswagan, Katigbian. Good morning usab ngadto ni Plong Ringka, City Councilor Plong Ringka, no, diha sa Buol. Cecilia Satera Calipes, good morning, watching live from Bungahan, Antequera. Ritzy Montañez, good morning, mayong buntag. Mayong buntag po ni Municipal Councilor Sin Gingging Umuloy Caballo de Buclayon. Ni Ma'am Edith Rebita de sa Montanya Baclayon, good morning. Hamudyong J, watching live from Dimiao, Taungon, Kanandam, Purok 4. Selmar Timi from Baugo, Inabanga, Jonathan Abadingo, City Square, Osias Cornell, good morning. Perlita Perli Doisabas Remerata, naglanog-lanog dire sa sityo Baungay o sityo Bugnaw, Purok Uno, Tinibgan, Maribohok. Kay sityo Bugnaw man, piting Bugnaw, siguro diha. Yes, sir, no? At ang oras, sa 6:41 na.
6: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy.
7: Mga higala, kung body pa'y nagani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
8: 3 times faster.
7: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
8: New Alaksan Extra.
7: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra, paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
8: New Alaksan Extra,
7: extra paspas, extra galing.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginuot-untoy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
10: Mga sano og sana, dool na ang Health Caravan brought to you by EXL Makabuhay Plus. Ayaw pala biya ang higayon nga makadawat og libreng health advice, espesyal nga promos og discounts, og makakat-on og praktikal nga mga pamaagi aron mapalig-on ang atong mga panglawas. August 18, Barangay Ubuhan. August 19, Poblasyon 2. This is Doc Bri Palangi. Dada ang inyong pamilya og mga higala. Mas maayo ang prevention kaysa maghulat nga mograbi ang balatian. Health Caravan by EXL Makabuhay Plus. Healthy na, makabarato pa. See you there mga pinangga.
11: Pensioner ka ba? Nanginahanglan og kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas Corner Tamlot Street, Tagbilaran City Bohol ug naa sad sila'y branch mahimutang sa Sentro Suba, Tubigon Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.
12: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
13: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
12: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
13: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
12: Ay, Mari. Ato dadaa si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
13: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
12: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
13: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
11: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo!
14: Mayong adlaw mga Boholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open na sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Organic Agriculture Production NC2. Kung gusto nimo makat-on og pag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon ug sertifikasyon nga giila sa tibuok nasod. Ang naghulat kanimo, dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisitaha ang among campus o i-message sa among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Boholano, sa pag-abot sa mas hayag na kaugmaon. Enroll na, build your future with us.
15: Hello again mga MC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 Believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello Sir Mel!
16: Hi sa tanan, nagpasalamat ko nga ania karon.
15: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MX3 Believer pud?
16: Permita na ay physical activities maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule maong gisulayan dayon na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na kog MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa nako pohon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
15: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
16: Walay sa payan Cardi.
15: Till our next kwento ang MX3 mga ka MX3 believers.
17: Kinahanglan ka mo karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog BNP Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin duol sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad. O diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili gyud unta angay nga magkasakit mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi butika ng bayan gamot na mabisa at abot kaya gipanagan og gipanagiya ni Isabelita Rinca adto ra og palit na

0: Good morning ato ni Ma'am Betty Matiga Humawi da sa Poblasyon 3 Galanog-lanog puta dito sa Barangay Kugon diha sa Graham Avenue ni Brade Tony Itak. Good morning usab ni kanhi kagawad Anthony Cornel diha sa Dao. No, good morning ug mayong pagpamati usab ni kagawad sa Belringka no diha sa Buol. Ms. Rikina, good morning. Maminaw tag labing ulahing katikaran gikan sa City Hall pinaagi ni Kai Casinelio Bayukot. Kai, go.
1: Malampusong gitapos sa City Government of Taigbilaran ang kasaulugan sa National Disaster Resilience Month pinaagi sa pag-award sa mga mananaog sa 2026 Best in DRRM Action o Bida Barangay nga nagpakita sa labing maayong mga inisyatibo sa disaster preparedness o resilience. Ang migawas nga Bida Barangay Champion mao ang Barangay Taluto nga nakadawat og 1.5 million pesos worth of project gikan sa buhatan ni Congressman Babayap, lakip ang cash prize og plaque of recognition. Ang first runner-up mao ang Barangay Ubuhan nga nakadawat og 1 million pesos worth of project, samtang ang second runner-up nga Barangay Mansasa kadawat og 500,000 worth of project uban usab sa cash prizes og plaque. Dugang paniini ang tanang 15 ka barangay sa Taigbilaran na kadawat og first aid backpack para mapalig-on ang ilang kapasidad sa pagresponde sa mga emerhensya ug kalamidad. Gitambungan ang culmination program nila Congressman Babayap ug Mayor Jane Yap nga naghatag og mga mensahe sa inspirasyon ngadto sa mga miyembro sa City Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa mga stakeholders. Atol usab sa programa, gihatagan og plaque of appreciation ug recognition ang mga miyembro sa CDRRMC, Catholic Relief Services ug uban pang mga organisasyon ug individual nga misuporta sa mga kalihukan sa National Disaster Resilience Month. Usa ka special plaque of recognition ang gihatag sa Alturas Group of Companies isip pag-ila sa ilang aktibong suporta sa corporate disaster preparedness. Live gikan sa Taigbilaran City Hall kini si Kai Casinelio Bayukot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Good morning ni Gaudencio Umalid, Dore Kagoko, dia sa Albor, Fidel Lamban Apare Biwang, Busiti Sanchez, Dors Kaluyong, Dodong Jet Romanilio Sridulia, Sandy Kuanan, Adriel Jack Diggs, wala ko ni tubig diha sa Dawis Biking, Jumar Tikong from Malayo Sur, Cortez, Malayo Norte po, si Ma'am, Ma'am Luz Quijada. Good morning, diha. Oras, alasay 51 na.
2: Ang Round the Hole balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies, naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Taigbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Taigbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Alas 6.52 sa katong oras sa kabuntagon sa itong Round Bohol Balita, nagbutyag nga nadakpan sa joint operation sa kapulisan sa Hagna o kapulisan sa Bugwas sa Benguet Province ang 25 anyos nga akusado sa kasong statutory rape, 2 counts. Si the Barker Cell Rimula Dursay ang report. Cell, paso.
4: 25 anyos nga akusado nadakpan atol sa joint operation sa kapulisan sa Hagna, inabagan sa kapulisan sa Bugyas Police Station, Benguet Province. Uman mas sigpati sa kapulisan kining suspek dito sa Barangay Abatan, Bugyas, Benguet Province. Bitbit sa kapulisan ang arestuaran nga gipagawas ni Executive Judge Samuel Biliran sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 50 sa Lungsod sa Luway. Pinitsahan ka rito pang Abril 21, 2026, batok sa maong 25 anyos nga akusado, galumlopyo ni sa Puroksays sa Karapagan, Barangay Kabungaan, Hagna, sa kaso nga statutory rape, 2 counts. Gibutiag base sa taho nga way piyansa, nga girekomendar sa korte, alang sa maong akusado, nga kasamtangan kining anaapa sa kustodiya sa Bugyas Police Station, Benguet Province. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Balker, Sir Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning, ato ni Stephanie Barcelona, watching from FB Live, diha sa Garcia Hernandez. Good morning po ni Councilor Plong Ringka, no? Good morning. Og padayon sa atong mga balita, nasikop ang number 4 most wanted person gumikan sa illegal nga pagkupot og armas nga mubuto dito sa Barangay Tapal, Lungsod sa Ubay. Si Maskulado Uno Winneria sa iyang report. Winnie Boy, pasok.
5: Gipangitang lalaki nga may kaso sa korte ang nadakpan sa Puroksays, Barangay Tapal, Lungsod sa Ubay. Gila ang suspitsado nga usa ka Cecil Balabat Yankee Carillo, 35 anyos, ninyo, ug nagpiyo sa maong dapit. Sumala sa police report ang gikatahapan number 4 most wanted person municipal level. Nakatubang kini sa kasong paglapas sa Section 28A nga may kalabutan sa Section 28E1 sa Republic Act 10591 kung qualified unlawful possession of firearms and ammunitions nga nakadakit ubo sa criminal case number RTC-TLB-24-7180. Ang korte mirekomenda og piyansa sa kantidad nga 120 mil pesos alang sa temporaryong kagawasan sa maong akusado. Ang pagdakop pinasikan sa warrant of arrest pinitsaan og Hulyo 28, 2026 nga giluwatan ni Mahuhum Benson Mantos Mahawan ang acting presiding judge sa Regional Trial Court Branch 52 sa Talibon. Ug ang mipatuman nini ang mga personahe sa Ubay Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Lieutenant Clifford B. Levito, ang Deputy Chief of Police, ug ubos sa supervision ni Police Major Neon Francis B. Alvarez, ang Chief of Police. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Wayne Reyes, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Patay ang usa ka lulong driver sa motorsiklo human nadasmagan og lain nga motorsiklo diha sa Lungsod Panglao. Si John Gutierrez sa iyang report. John, go.
6: Patay nga nadangat des nang Galeris Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo nga usa ka lulo umagani guys magan og lain nga motor dito sa Lungsod sa Panglao. Ang lulo gipailang si Federico Pluma Bunaw, 80 City anyos, nagapuyo sa may Purok 5, Barangay Belisan sa Lungsod sa Panglao. Sa tuna sir ang gagapon sa mga 8 imidyas buntagon nga kining lulo na padong na unta kini sa tuwang lunso sa Dawes lulang sa igida nga motorsiklo fan pag abot dapit kid dapit sa may Belisan Elementary School kani si lulo may kalit kini og liko pagidabi ni Police Master Sergeant Edwin Leparto, Police Lunso sa Panglao.
7: Nasaman sa pagkatapuan, sir?
8: Kami matod pa sa amuang report diri, sir, nga kaming si kaming 80 city anyos, ulit kini og yuton ba? Pastila. Na ano to gyud nga kaming gasunod yang motorsiklo wala ka bang wala mas mura na surprise nga nipalit og yuton kining
7: si lolo.
8: Si lolo niya ani nga sibinti nga nimangga gyud ang gasunod ng motorsiklo.
7: Na unsa may status na aning mga kuan wa pa gihimo nila karon kuan?
8: Wala pa sir, wala pa yung mga kasabutan or mga agreement nila nga kung saan ipag-resolve pa kining haong incident.
6: Nga bunta ka to nga gisusi nga kini si Lolo. Nakaangkon kini grabing angol sa iyang og lawas minod da sinanali nga kamatayon. Nakatuon nakadasmag kaniya nga usa ka driver sa usa ka motorsiklo, Cristalina Hornias, 27, adas nga kapuyo sa may tangnan panglaw. Nakaangkon sa kini mga angol ubunog usab sa kalawasan ug pagkaron para sa pinisiya gatiman sa tuwang mga doktor. Gikalang diri matangan sa Galiaris Medical Center kan sa alerto sa series ang Paint Mo Forever. Basta balita DYRD ang saligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:58, garbo sa mga Pinoy sa mga Bulano ng kadaogan ni Alex Yala sayo karong buntag sa WTA Tennis Championship nga gihimo dito sa Washington DC. Ato paminaon karon si Leonard Simbit sa detalye. Leonard, go.
9: First ever tour title delivered in DC. 500 glory for this magical young Filipina. A final played over 2 days in tricky circumstances, but it's Ayala who dealt with it all much better. Pegula's dream of a second DC crown is dashed. It's been snatched from her ruthlessly. The top seed outplayed and outgunned by this sensational young talent. The first of many, I am sure.
10: Human sa pila kahigayon nga pagkabalda sa duwa gilansang ni Filipina tennis ace Alex Ayala ang unang kampiyonato batok sa Jessica Pegula sa finals sa Mubadala DC Open sa William H. G. Tennis Center sa Washington. Bisan pa sa lisod nga sitwasyon, mipakita si Ayala og determinasyon sa pagbakwi sa pagkapildi sa unang set aron pildihon ang Amerikanang world number 3 sa score nga 4-6, 6-4 og 6-0 og makabot ang dak ang kadaogan sa iyang batan-ong karera sa tennis at ubangan sa bagang duot ng mga fans nga kadaghanan mga Pilipino. Ang duwa nga nalangan og 3 ka oras tungod sa dili mayong panahon, gipahunong og gireschedule sa laing adlaw sa dihang mibalik ang ulan samtang nag-apas Ayala sa score nga 4-6 og 2-1. Sulit ang pagpaabot ilabi na sa mga Pilipino fans nga nagpabili nagmata hangto sa sayong kadlawon aron saksihan ang pagkabot ni Ayala ug laing makasaysayanong kalampusan. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini sa Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Aranda ko ang dungog yun, no, sa mga Pilipinhon mga higala. Inyo na bati ang kinatibukang round sa tong Round Buhol Balita.
3: Round Buhol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Buhol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Buhol Balita.
2: Ang Round Buhol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
11: DYRD. Operation. Tama.
0: Hello, good morning.
12: Good morning, sir.
0: Good morning, kisani.
12: Si Jubilin Amistan, sir.
0: Kisay pasyente.
12: Sirihis Amila.
0: O sa may problema?
12: Ngayon may ginabang nag-sir ka ng umama ba, ginahaban, huwag ka ng tubig siyang baga.
0: Pila may edad, ani?
12: 50, ay, 62, sir.
0: Ah, sige, sige, pa, salamat. Oh, palihog, kung pasaan ang cellphone, anang aduna po ilang ihangyo diha, palihog.
12: Okay,
0: good morning ni Kagawad Roberto Batsoy Abba sa Poblasyon 2 o ni Kagawad Dani Abiliana de sa Kugo ni atong Dakbayan. Hello, good morning.
12: Hello, good morning, sir.
0: Good morning, kisani.
12: Si Sherilyn Kanani, sir.
0: Kisa pasyente.
12: Si Sunshine Kanani.
0: Pila may edad?
12: 17, cancer patient chair.
0: Sige, huwat-huwat lang sa gawas. Palihog o pasa ng cellphone na nang aduna po ilang ihangyo diha.
12: Oh, salamat, sir.
0: Hello, good morning.
13: Good morning, sir.
0: Good morning, kisani.
13: Si Maria Iwin niya, Balabat.
0: Kisay pasyente.
13: Si Mary Jane Balabat.
0: Pila edad?
13: 15.
0: O sa may sakit, ani ma'am?
13: Loko, sir. O kanang nai UPI. Ngayon mo, anong dugo. O pulang yung hemoglobin.
0: Ah, okay, sige. Okay, oh, salamat sige, kayo. Huwat-huwat mo diha, ah, kanang isa diha. Pigado iti ng mga tong oras pa. Huwatan lang po diha, no? Salamat sa itong mga loyal donors, mga higala.
14: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Taseco Bolanon, ug Rollitz Auto Care.
0: Rollitz Auto Care na himutang dili halayo diha sa Co-op Hospital. Salamat kayo ni Sir Jiboy Tabera. Salamat sa taga Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Barangay Dao, Luyo sa Dao Diamond, ni Sir Leo Rikina, ni Ma'am M. Rikina, ni Ma'am Praxidis Mahumas. Salamat ni Ondoy Cristan, adunay 200 pesos nga ihatag ni Father James Derunday, adunay 500 pesos ipaagi sa paghatag sa STK Diner. Nahimutang ang STK Diner at bang sa Solidad Suite sa Poblasyon 2. O ang laing 500 pesos, gikan ni Ma'am Inday Boniti sa Hisel Bulaluan. Ang Hisel Bulaluan nahimutang dili halayo sa KFC Church, Poblasyon 2. Wailaing restaurant diha punuan sa Acacia, mga higala, mauna ang Hazel Bulaluan. Salamat po kayo, adunay makadawat po ani gikan sa RMPC, Rural Multipurpose Cooperative, mga higala. Adunay 250 pesos nga ihatag, magpili ta kung kinsa nining upat karon. Pigado iti ng itong oras, mga higala, kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos o may buntag.
15: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
0: Alas 7:04.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square, EJL Commercial Incorporated. Adto na ta!
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer, lakas ng sarap! Lakas ng tama.
4: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet, May Palag ang lakas mo. This news is brought to you by Yusip Z Plus Forte. Yusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR. This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar. This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
6: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
5: Unsa man ang dividendo mare?
6: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
5: Mao ba mare? Papila ko anabi?
6: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
5: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
6: Pwede kay kang makahulam pre oy, kaya duna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lag og interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
5: Mao ba mare? Kanindot good.
6: Nindot jud kayo pre, og naapagid sila KD Savings pre nga inadlawan nimog hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
5: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
6: Sige pre, way sa payan.
7: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
8: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
9: Where?
8: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.

0: DYRD, ang tipa minaw yun, everyday na dyan ko maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipa minaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Oras, DYRD Worldwide, alas 7:10 buntag.
6: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
3: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyaya sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
5: Higala, maing buntag. Kininausap ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Sa tukini sa maing tinguha sa Island City Mall. Hindi kayo gandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
7: Og kinisigli orgulyo ang friend mo forever.
5: Amuhatod sa mga balita o karon sa atong mga uluhan. Gidili gihapon ang nutshell nga helmet. Bisan pa og kini, aduna kini marka nga Philippine Standard kun PS Mark. Samtang mando usab sa pagsulob og standard protective helmet, gitumong kini aron maminusan ang kadaot nga disgrasya sa kalsada.
7: Napili si Kongresista Babayap si Vice Chairperson sa Committee on Appropriation ang pinagagamhan ng komitiba sa Kongreso.
5: Sa paugnat sa kusog, garbo sa mga Pinoy o mga Bulanon, ang kadaugan usab ni Alex Iala sayo karong buntag sa WTA Tennis Championship dito sa Washington, D.C. Humangipilde ang Amerikanong tennis champion nga si Tibola.
7: Maribohol Community Hospital, himoong mental health facility o rehabilitation center alang sa mga taong naungo sa illegal nga drugas.
5: Kapitolyo, nakatigob kini og 4 billion pesos samtang gisaad ni Gov Aris nga ipadayon ang limpyo, transparent nga panggobyerno.
7: Gisugyot sa konseho sa Tagbilaran nga i-regulate ang pagbaabang o motorsiklo nga ginigisyo din sa Tagbilaran tungo sa gikatahong illegal nga binuhatan.
5: Sa ato nga police report, patay ko sa kalolo human gani nadasmagan. Og lain usab nga motorsiklo samtang nagmaneho siyang motor sa lungsod sa Panglao.
7: Duha ka mananagat na luwas human malunod ang pambot sa kadagatan dito sa Valencia.
5: Ang lalawigan sa Bohol finalist sa unang Bayanugan kuna Bayaniugan Awards alang kani sa Most Outstanding Provincial LGU.
7: Sa balitang regional, selos ang gituuhang motibo sa pagbatay sa 21-anyos nga kolehiyala nga gibatay siyang kani hinigugma dito sa barangay poblasyon lungsod sa Sibunga.
5: Sa kauluhan, Mary Grace Piatos nakadawat kani 70,000 pesos isip reward money.
7: Gikontra ni Senador Rafi Tulfo ang pagbabag sa korte dito sa Pasay sa 85 pesos na aumento sa suhulan.
5: Samtang sa gawas sa nasod, U.S. President Donald Trump gikonfirma ang pagsugod usab sa bagong negosasyon sa Iran kaghapong adlaw.
7: Sa paugnat sa kusog, nagpasalamat si AJ Obina si mga fans nga padayon nga nagsuporta kaniya hangtod karon. Sa balitang artista, namatay sa edad nga 65 anyos ang veteranong journalist sa natal sa showbiz na si Jobert Sukal dito.
5: Mga katong mga uluhan sa atong mga balita, ang kompleto detalye sa among pagbalik. Gisali!

0: Edwin Aliperto, pulis lunso sa Panglao.
1: Nasaman sa pagkatapuan, sir?
2: Kami matupo sa amuang report diri, sir, na kaming si kaming 80 city anyo, sulit kami o yuton ba?
1: Tapos tila.
2: Na alit o yuton, yun nga, kaming gasunod niyang motorsiklo, wala ka bang, wala, mas, mga na surprise nga, nikalit o yuton kaming...
1: Si Lolo?
2: Si Lolo niya. Kaming aksidente nga nimangga gyud ang gasunod ng motor, sir.
1: Na, unsa may status na aning mga kuan? Wa pa gyud mo nila karon kuan?
2: Wala pa sir, wala pa yung mga kasabutan or mga agreement nila nga unsa oni pag-resolve ba kining maong insidente.
0: Nga buta ka to nga gisusi nga kini si Lolo nakaangko na kini grabing angol sa yang og lawas minunda si nanali nga kamatayon nakatuon nakadasmag kani ang usa ka driver sa kamot siklo Kristalina Hornias 27 adas nga puyo sa may tangnan Panglao nakaangko sa kini mga angol ubunok usab si kalawasan og pagkaron para sa pinisiya gatiman sa tuang mga doktor gikalang diri matangan sa Galiaris Medical Center kan sa alerto tungod sa series ang Paint Mo Forever basta balita DYRD sa ligan sa balita
3: DYRD. Good morning ni Kagawad Bachi Alba da sa Poblasyon 2 o ni Sir Danny Abliana da sa Kugon. Good morning usab na Selmar Timi nagtan-aw karon live gikan sa Bago Inabanga Bohol, Ryan Pala gikan sa Valencia. Si Abreu Galio Barbaruna, Dors Kaluyong, good morning. Mambiti Humawi nagtan-aw pod og si Alan Habines nagtan-aw gikan sa Dipatlong Mari Bohok. Usab, good morning ni Romualda Garsuta, Ugakay Alminye, Kiking Alminye, diyasab sa Maribohok. Naluwas ang duha ka mga mananagat, human malunod ang ilang pang boats sa kadagatan at bang sa Valencia Bohol, kagahapang adlawa. Sumapa sa impormasyon, sa ilang pagpauli, naabtan sila sa dakong baod na may hinungdan sa pagkalunod silang sakayan. Nakatawag na yung usab sila gamit, kung nakatawag usab sila, gamit ilang cellphone, aron mangayo og dabang. Dali usab nga miresponde ang Bantay Dagat o Philippine Coast Guard o banusab sa tabang sa duha ka pang boat gikasakan upaw o malampuson silang naluwas ang duha ka mananagat.
4: DYRD Radio Balita.
5: 36 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. Ang atong lalawigan sa Bohol finalist kini sa unang Bayaniyugan Awards alang kini sa Most Outstanding Provincial LGU. At paminawang pagbalik si Alaga Dalen Doidora.
6: Nahimong finalist ang lalawigan sa Bohol sa pinakaunang Bayaniyugan Awards alang sa Most Outstanding Provincial Local Government Unit o saka nasudnong pasinungog na nag-ila sa mga lokal nga gagmahanan nga naghatag og ligon nga suporta sa mga mag-uuma sa lubi. Matod ni First District Board Member Lucy Lagunay, Chairperson sa Committee on Agriculture sa Saguniang Panlalawigan, dili lang sugdanan sa maong pasinungog ang kadako sa yuta sa usa ka probinsya. Hinoon giila ang mga lokal nga gagmahanan base sa ilang mga programa, proyekto o inisyatiba nga nakahatag og pinakadakong suporta sa mga coconut farmers o nakapalambo sa industriya sa lubi.
7: Pero ang criteria is kung kinsa ang local government unit na nakahatag sa pinakadako nga suporta para sa atong mga coconut farmers.
6: Ang Bayaniyugan Awards gitukod aron pasidunggan ang mga LGU nga dunay dakong kontribusyon sa pagpalambo sa kahimtang sa mga mag-uuma sa lubi sa industriya sa lubi sa nasud. Isip kabahin sa proseso sa pagpili sa mga mananaog, mibisita sa Bohol ang National Selection Board ni atong nakalabay si Mana aron personal nga susihon ang mga pasilidad o mga programa nga gipatuman sa lalawigan alang sa mga coconut farmers. Usa sa mga gipresentar sa provincial government mao ang shared service facility sa Philippine Coconut Authority kon BCA. Suma ni Lagunay nga kapin 40 ka shared service facility ang anaa sa tibuok Pilipinas apan usa lamang ang hingpit nga nag-operate karon nga mao ang White Copra shared processing facility dito sa lungsod sa Mabini.
7: Shared processing facilities all over the country, but kabalo baka sa 40 usara ang operational. Kan ang operational ra ang ato nga shared White Copra Meat shared processing facility sa Mabini. Tiaw mo na, dako kay na nga dungog.
6: Ang mga pasilidad gitukod pinaagi sa 33 million pesos grant gikan sa PCA o gilauman nga makatabang sa pagdugang sakita sa mga coconut farmers pinaagi sa

0: WYRD Weather Report.
1: Alang sa lakat sa panahon, ato paminaon si Leonard Samar gikan sa lokal nga buhatan sa Pag-asa. Good morning, Mr. Samar.
2: Ani kini pinakaunang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang bagyo nga si Luis or ang tropical depression nga si Luis nag-weaken kini ug nahimo nang usa ka low pressure area nga nasa vicinity of Pinablanca, Cagayan. Sa pagkakaroon, doon na natay duha ka low pressure area nga gi-monitor o gibintayan nga nasa sulod sa par o samtang lain na sabi nga gi-monitor na ito nga usa ka bagyo nga typhoon nga doon na international name nga si typhoon nga doon na international name nga si Dolphin nga naasa gawa sa par. Samtang sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlawa, ang low pressure area nga si Kanhi Luis, gibinabana kini basis sa tanang available ng mga data na kini may mutang sa vicinity big sa bignit o bagaw a vicinity o bagaw Cagayan o ana kini sa coordinate nga 17.9 degrees north 121.9 degrees east. Samtang kini mong low pressure area ubos na sa pangiyang chance nga mobalik kini pag-usab nga mahimong usa ka bagyo or tropical depression. Samtang lain nga low pressure area, gibanabana kini basis tanang available ng mga data na kini may mutang sa coastal water of Balawan, La Union, o na kini sa coordinate nga 16.8 degrees north, 120.1 degrees east. Samtang kini mong usa ka low pressure area usab, ubos ang yang chance nga may mong usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Samtang padayon gyapon nato nga gi-monitor kining maong bagyo na nasa gawa sa par nga typhoon category nga doon ang international name nga si Dolphin. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang bagyo nga si Dolphin or ang typhoon nga si Dolphin, gibanabana kini basis tanang available ng mga data na kini may mutang sa 2,330 km east northeast of extreme northern Luzon o na kini sa coordinate nga 25.1 degrees north, 144.1 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin, nga doon na gikuskon nga mukabat nga doon na sa 150 km matagtak na doon sa sentro, o nga doon na kini gas tinis o paghuros sa angin nga mukabat nga doon na sa 185 km matagtak na. O kini nag-irog sa direksyon, paingon nga doon sa kasagpan or westward, nga doon na gikuskon sa pag-irog 25 km matagtak na. Samtang kini mo nga bagyo nga nasa gawa sa par, layo panis sa Philippine Area of Responsibility. Base sa pagmanabana, expected kini nga sa sunod nga mga adlaw, maka-enhance kini sa gitangtog hangin nga habagat or southwest monsoon. Sa pagkaroon, padayon gyapon nga naka-epekto kining gitawag natog southwest monsoon o habagat, naka-epekto kini dito na pita sa may southern Luzon o lakip na sa western section sa Kabisayan. Samtang ang atong forecast karong adlaw ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley ug Central Luzon kini mga lugar karong adlaw makasinatig managumon nga kalangitan ug adunay katag nga mapag-ulan, mga pagpadulpakilat gumikan sa low pressure area. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo ug Guimaras kini mga lugar usab makasinatig managumon nga kalangitan ug adunay katag nga mapag-ulan, mga pagpadulpakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang bayan sa nasod o gingon manusab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o takbihan sa Tagmilaran, karong adlaw makasinati lamang kita o mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay doon ay maragumon ng kalangitan o inubanan sa panagsa ng mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanunog pagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o nga ito na sa kusungangin nga nagagikan sa amining silangan o pengon nga ito sa amining kasagpan nga may mupuslabi dito na pita sa may northern o central Luzon o samtang kadagatan usab ni ng mga lugraha kasarangan o nga ito na sa pagkabaluron. Samtang sa abang bahin mahinay o nga ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa bagatan o pengon nga ito sa abang kasagpan nga may mupuslabi sa abang bahin sa nasod o ingon mo usab dinhi sa itong probinsya sa Bohol o samtang kadagatan malinaon ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalod. Dinhi sa itong lapit, sukod sa temperatura mga sukat sa Baytay City, pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5, 33 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 5 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob, kini nagayikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Bohoran Station, Yonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inunabati ang DYRD Breakfast News at ganyan sa mga tinguha sa Island of City Mall at ang indugang balita din sa DYRD, Radyos Katawhan. Daghang salamat at maayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 3 minutos, hindi pa mag-alas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by ParexB Complex. Walang BBTO, mag-ParexB araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga dog. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
6: Time check is brought to you by Downey, Down the Rock, the Rub, bango-bango. Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
5: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Bali

0: B-Y-R-D. Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa tukinato sa BGY Enterprises Incorporated na nagabaligya ang ganis mga baterya matulayan sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, dalan Lower Binteng, Dakbayan sa Tagbilaran. Nag-representar og acknowledgement receipt ang House of Prosecution Panel sa hearing kabahin kini sa sayop nga paggamit sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte gikan mismo sa Office of the Vice President nga gisumite kini sa Commission on Audit. Gingon niini nga ang controversial nga pangan nga Mary Grace Piatos nakadawat kini 70,000 pesos is a payment of a reward apan gipasiugda sa prosecution nga si Roderick Wamil kanhi State Auditor sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office nga mahimong makalapas sa Joint Circular 2015-01 ang resibo tungod kay wa kini maglakip sa mga dokumento nga nagapamatuod sa kalapasan sa o kalampusan sa mga operasyon o niya transaksyon nga usa ka stricto usab nga kinanglanon sa pag-issue sa payment of rewards gamit ang confidential funds. Mayroon duman, doon ay gi-question sa mga magbablaod nga lang Mary Grace Piatos sa mga hearing nga gihimo kini sa House of Representatives tungod kay kini susama sa gihiusang pangan sa usa ka sikat usab nga mga chichirya. Dugang balita Pilipinas humani ini.
0: B-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kini nga balita Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen, Goodyear Service Tech, your first stop in first class tire service, tagalidad servisyo. Tungod kay gipalayuhan sa Goodyear, doawag karon Tire Queen, Goodyear Service Tech, Dalan, Financial Painting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran.
3: Gikontra ni Senador Raffy Tulfo ang pagbabag sa korte dito sa Pasig. Sa 85 pesos nga aumento sa suhulan dito sa kaulohan. Matod pa ni Tulfo, nga paglapas sa labor code ang lakang sa korte tungo kay klaro nga nakalatid sa artikulo 126 nga way hukmanan o tribunal ang mamahimong magpagawas o injunction o TRO batok sa bisan unsang proseso sa Regional Wage Board.
2: Balita sa gawas sa nasod o ang paugnan sa kusog umanini.
4: Balita Pilipinas. Ang atong unang duawon alang sa first class tire service, Tire Queen Goodyear Service Tech sa Binancio Pinting Avenue ng siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Service Tech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Service Tech. Tire service you can try.
2: Balita sa gawas sa nasod ato kanato sa Tire Queen Goodyear Service Tech. Gikonfirma ni US President Donald Trump nga ang bagong negosasyon tali niya og sa Iran nagasugod na kagahapong adlaw. Unya kini nunot usab sa pagsuspenso sa iyang gitawag nga posibleng dakong mga welga sa Iran sa paglaom nga daling makabot ang usa ka kasabutan sa pag-abli na usab sa Strait of Hormuz. Niining hinabang